0: Liderato.
1: Oo, nag-abstain.
2: So
0: pero kagahapon nagdesisyon na silang
1: minority
0: sila.
1: Oo, silang duha.
0: Oo.
1: So mo na nga magusap-usap. So karon na lay duha nga gigsist na ay minority na ay majority.
0: Mm-mm.
1: Ang majority perceived to be pro Duterte. Ang minority perceived to be anti Duterte. So naroon na duha niya ang mag-decide unya niya ng pag-abot sa panahon. Nya pulos mga politiko, pulos doon ay mga political leaning. Nga kung natong basihan, di kita makalaom nga 100% nga mao gina ang kamatuuran. Tungod sa mga political leanings, ang lugar kamatuuran nga atong pagsaligan, mao ang lugar ang kamatuuran mahimong mahipos nato pinagis mga ebidensya nga presentar unya during sa trial. Si Monsignor Monsanto Nana, atong may nabi na, Monsignor, may buntag? Walang yun. Ano ang mga eksod sa atong mga balita karong buntaga?
0: Nagto si Kagawad Eric Salcedo, overseer sa RTA o chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho, nga ang pag-install sa AI-generated traffic light and CCTV sa tulo ka madakong dalan ni Sadakbayan, dakong tabang sa kaod sa dagan sa trapiko sa syudad. Mato ni Salcedo nga di lang hingpit ang kasulbanan sa trapiko doon na sa ipagminos sa mga pagpangilkil.
3: Ako dan ako pinagi sa pag-modernize sa atong traffic light. Di lugar yung nga hingpit kasulbaran pero naialibyo para kod minus ang at least nanay kabaguhan lugar ang atong traffic light. Labi na ang atong traffic light. Okay na tayo.
0: Ang pamahayag ni Kagawad Eric Salcedo, overseer sa RTA o chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho.
1: Gisugyot ni City Indigenous People's Mandatory Representative kun IPMR Dato Roberto Cabaring sa wanan sa konsiyo ang ordinansa kalabot sa ugot nga kolaborasyon o koordinasyon tali sa mga barangay councils o mga tribal council kinaalang sa pagsulbad sa mga land disputes o pagdumala sa mga indigenous cultural communities sa Dakbayan. Mado ni Kabaring nga pipila ka mga opisyal sa barangay wag yapon magkasabot sa mandato sa IPMR nga nakapiktar sa saktong koordinasyon sa mga tribal council.
4: Usaraman good ning atong balaod, although nga doon ay lokal, doon na po yung nasyonal, pero kung maghiskutan kini siya, siguro makakreate kita o maayong collaboration o koordinasyon para mahanay ang lokal na ito nga guidelines para mawala kining kagubot sa pagpatuman, sa pagpalambo sa atong barangay. Mauna nga akong suggest nga kung uyunan, mahitabo ang usaka committee hearing nga naa kining atong mga kapitanis, inubanan sa atong mga komitiba nga involved ni ini para mapalinaw ang matag-side nila nga mga buluhaton.
1: Ang inyong nabati mao si City Councilor IPMR Mandatory Representative Dato Roberto Cabaring.
0: Gibotiyag sa Department of Agriculture kun DA Region 10 nga doon sila mga estratehiya aron magparayon ang food security sa rehiyon. Kini pinagi sa pag-promote o alternatibong abono isip alternatibo usab sa mga imported nga abono. Mato ni DA 10 Supervising Agriculturist Ferdinand Caraballe nga aron kini makamino sa galastuhan ang mga mag-uuma.
5: So na yung mga strategy si DA. Mga maginamong mandate no na ma-maintain ang food security to find alternative fertilizer kay dili ta masyadong magdependent sa inorganic which is fuel based. So ga-promote ta karon ng organic kay ma-locally produce man nato. So ga-promote mi og alternative fertilizers, ga-propose po mi karon og blending, i-blend ang local og ang imported. Kay kung hayaan nato si imported og si local sa market, mahalin gid si imported. So why mahalin nga lokal tuloy atong farmers.
0: Ang pamayag ni DA Regional Supervising Agriculturist Ferdinand Caraballe.
1: Sa tumagdum national gibotyag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga dunay mga senador nga gapugson ug ginhadlok aron mobalin sa minority block sa Senado aron sab siya makudita. Mato ni Cayetano nga nakahatag na kini sa grabing pressure sa mga senador sa majority block.
6: But I have to admit, grabe yung pressure. Pressure na pumalas. Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao eh. Talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, mabas si ano talaga, gunpowder. So, nagsisinungaling talaga sa presidente. So, there's a lot of lies, misdeception, miscommunication ongoing. But yung members namin, we say, we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. Basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo pa na sumama. Okay?
1: Ang inyong nabati, pamahayag ni Senate President og Impeachment Court Presiding Judge Alan Peter Cayetano.
0: Kumpiyansa si Senador Robin Padilla nga magpabiling ligon ang 13 ka mga senador nga majority block taliwalang sa mga hungihong nga kudita. Mato ni Padilla nga taliwala pa man nga dinhi ni matag na ang maabot nga adlaw, ang masiguro lang niya nga ang 13 ka mga senador dili mabag-o pa.
7: Sa ngayon po na numero namin talagang manipis, napaka-manipis po noon na 23. Hindi po natin masasabi na ano mang pwede mangyari sa mga darating na araw. Pero ako po naniniwala, yung 13 na yan, hindi na po yan magbabago.
0: Ang pamahayag ni Senador Robin Padilla.
1: Masaligon si kabataan Partners Congresswoman Rene Cu nga mapalagpot sa pag-Vice Presidente si Vice President Charo Duterte. Mato ni Cu nga kitugod kay lingkod kayo mga bilinsya. Bato kaniya, ngangtod karon wa pa matubag.
8: Usapin no ng sa pagtutuloy-tuloy ng impeachment hanggang dulo ng paglilitis, no. Merong confidence yung House of Representatives, prosecution panel, yung mga bumoto ng yes no na mabigat yung ebidensya, no. Hindi to magaan lang na pwedeng it could go both ways, no. Ito po ay dahil no hindi naman kung saan lang yung 6.7 billion pesos in flagged transactions by the AMLAC, yung 612.5 million pesos in confidential and intelligence funds. Ang Commission on Audit na mismong nagsabi no na 400 million something dyan, kailangan ibalik ni OVP.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni kabataan partylist Congresswoman Rene Cu.
0: Gipanghimakak ni Senador Robin Padilla nga aduna kini kalabutan sa pagsibat ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado gamit ang iyang sakyanan. Mata ni Padilla nga anam siyang muatubang sa mga himong imbestigasyon kalabot sa maong aligasyon.
7: Ay, wala pong nangyaring puslit. Wala pong nangyaring puslit. Ako po ay handang humarap sa investigasyon. Katunayan, gustong-gusto ko na rin pong magkwento sa mga tao, pero dahil inofficial po nila na magkakaroon ng investigasyon, kaya mas maganda po na doon na lang po ako magpapahiwatig sa kanila at maglalahad kung ano po yung alam ko. Di po niya kailangan gawin yon dahil wala pong warrant naman galing sa Pilipinas. Magkasama po kami ng tatlong gabi, tatlong araw dito sa Sinan. Mas maganda ganda po, doon na lang po sa investigasyon.
0: Ang pamahayag ni Senador Robin Padilla.
1: Giagat ni NBI Director Melvin Matibag si Sir Ronald Bato de la Rosa nga tubagon ang iyang tulubagon sa balaod. Mato ni Matibag nga kiniaroon, may balik usab ang mayong pandantaw sa publiko sa Senado.
9: Galing siya sa law enforcement, I think, at may mga history na naman ng mga senador naging kailangan managot sa batas, sumarap sa korte, siguro it's better na harapin niya yung kanyang yung warrant niya, mag-submit siya, harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. That's the only way to make it, yung sinasabi na nasira yung senado, that's the only way also para yung tao rin bumalik din yung magandang pagtingin sa senado.
1: Ang inyo nabati, mausi NBI Director Melvin Matibag.
0: Gibati ko si Senador Rodante Marcoleta ang mga abogado og din nga pabor sa Warrant of Arrest sa International Criminal Court kon ICC. Batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa og sa parang panawagan nga mo surrender kini. Mato ni Marcoleta nga giilad lang nila ang katawan ilabi ng walay legal nga basihan ang mga warrant.
10: I'm sorry to tell this. Lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat. Nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayong membership sa ICC. Nasa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell. Huwag kayong nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang nila kayo. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Balibalik ta rin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang, isurrender mo or blah blah blah in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest?
0: Ang pamahayag

0: you know, invest their money elsewhere. So yun naman po ang problema natin. Plus the fact na wala naman talagang dinurug-durug na nila ang mga institusyon dito na dapat sana palakasin para magkaroon ng accountability ang mga tao, accountability ang mga opisyal ng gobyerno, eh durug-durug na po. Pati Senado. Can you imagine barilan sa loob ng Senado? Parang barilan sa loob ng Malacanang yan. Parang barilan sa loob ng Kongreso yan. Parang barilan sa loob ng Supreme Court yan. Ano pang safe dito sa atin?
1: Ang inyo nabati mao si Grico Bilhica, County Commissioner sa PACC. Karon sa Tamagam International sa India, nanawagan si Indian External Affairs Minister Subramaniam Jai Shankar sa mga nasod o mga panag-iusap. Mato ni Jai Shankar nga kinatugod sa nasalitian karon sa katawhan sa mga nasod nga piktado sa gubat sama sa kakulangon sa enerhiya, pagkaon o uban pa.
2: It is our responsibility as foreign ministers to regulate ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
1: Ang inyo nabati mao si Indian External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar.
3: Sa Russia, giyatagan o gibugaton ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ang kamahinungdanon sa pagigdayalogo tali sa ubang mga international organizations sama sa United Nations. Mato ni Lavrov nga kini ang mas mahinungdanon karong panahuna aron malikayan ang problema sa kalibutan.
4: We cooperate in the United Nations, of course, Shanghai Cooperation Organization, G20, which is becoming more important at the time when we have to find global answers to global problems. The problems are created not by all of us, but to resolve them, we have to join our efforts, including in BRICS and in Shanghai Cooperation Organization.
3: Ang pamahayag ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov.
1: Sa Iran, gibotyag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga interesado gapon sila sa negosyasyon alang sa higpit nga kaninaw sa tuatungang sindakan. Kinibisan pag-wise salig kanila si US President Donald Trump. Aman mato ni Araghchi nga kanunay gapon silang andam sa posibleng pag-ulbo sa parang pag-ulbo sa gubat sa naiskutang rehiyon.
5: We are interested in negotiation, but only if the other side is serious and is in line of real negotiations. We have no trust to America. This is a fact. This is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. I think all of you know that we have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us.
1: Ang inyo nabati, pamahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Karon sa ato Magnum Business, gibutyag sa Department of Energy kung DOE nga girepaso na ang sistema sa gobyerno nga magbando sa liwag sa presyo sa petrolyo matag semana. Mato ni DOE Secretary Sharon Green nga tungod kanapa ang National Energy Emergency labi na nga lahi ang charges sa mga oil company kung itandi sa DOE.
6: We have to consider that each oil company has their own suppliers, their own freight buyers, their own premium charges. Iba-iba rin, ibang company, iba rin yung charges. We have started talks about this already.
1: Ang inyo nabati, mao si Energy Secretary Sharon Garin.
3: Nagpadayon ang rollout activity sa Benting Bigas meron na program sa nagkanyang barangay sa Misamis Oriental. Kini aron mapadayon ang paghatag baratong bugas ngadto sa katawhan din maabot sa 50,000 kapanimalay ang nakabenepisyo. Prioridad nga benepisyaryo niini mga indigent families o vulnerable sectors. Hisayran nga tumong niini nga matubag ang kasamtangang krisis nga gisagubang sa nasod karong panahuna. Samtang sa tong foreign exchange rate, misa ka og 19 centavos ang dollar sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos og 68 centavos. Sa pagsira sa trading kagapon kong itandi sa 61 pesos og 49 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlong Biyernes. Sunod sa nagpirang tensyon sa tungatungang sidlakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil ay nasa 104.40 US dollar per barrel. Kinimisaka og 1.75% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 102.61 US dollar per barrel. Sa mga gasoline station din sa Cagayan de Oro, ang presyo din sa may Shell Kauswagan, ang ilang diesel sa 74.50 per liter.

0: liter. Regular gasoline, 80.40 per liter. Petron, gaabukayan, diesel, 74.50 per liter. Regular gasoline, 80 pesos per liter. Blue Energy, Osmeña, ang ilang diesel, 80.50 per liter. Regular gasoline, 80 pesos ang matag litro sa Caltex, Kauswagan. Ang ilang diesel, 77.41 per liter. Regular gasoline, 85.06 per liter.
1: Karon sa Magnum Sports, gangko ni Barang Ginebra import Justin Brownlee nga di dali alang kanilang game 1 sa best of 7 series semifinals ug mga dalawa. Bato ni Brownlee nga taliwa pa man sa iyang nasinatiang minor injury, andam na ang iyang team nga Barang Ginebra alang sa mong dula batok sa rain or shine Ilasto Painters.
2: In the PBA, obviously with Jumar, and then you got CJ, and you know, so many guys over there that can really play and that's talented. And you know, we've seen what Rain or Shine did to them. You know, it was a very tough game, but you know, like you said, their style of play is very difficult to handle. So it's gonna be difficult for us. But we're up for the challenge. You know we beat them in elimination, so we know they want to get some get back for that. But you know, we're ready for the challenge and we just expected a hard, you know, tough series.
1: Ang inyo nabati, mao si Barangay Ginebra import Justin Brownlee.
0: Giagat ang mga kabataonan sa Barangay Bugo ning syudad nga salmutan ng SK Cup 2026 Basketball Tournament. Kinihuman opisyal na nga gibuksan ang junior category. Busa mamahimo na nga mag-recruit ang matag team sa ilang mga player nga limitado lang sa taga Barangay Bugo. Samtang gidasig usab ang matag team nga paspasan ang pagkumpleto sa ilang lineup aron masugdan gilayon ang naisgutang liga.
1: Nigbay na mga aksyon ato sa nabatong report ni Magnum First at Blanca. Kinabay kalamigitan sa Love for All, marag medical mission no? Sa First Lady sa atong nasod. Diha kinipay gayon sa Capital University Campus. Magnum First at
3: yes, magandiyo, no? Karong mga panahon, wala pa magsugod, kaya wala pa man mag-abot si First Lady Lisa Marcos sa Love for All nga programa. Actually, kaniti buo kagyan di Oro City lang ni siya magandiyo. Tanan po dahil sa naa din ni Karon magandiyo. No, kung gusto ka magpa-kinipang restro or sa pagkadiya sa LTO, na LTO diri magdunjon. Gusto ka magpa-check up.
1: So, sa ito nga di lang doon ni medical mission? Anana nga servisyo?
3: Tanan magdunjon na niyan. DSWD karon na ikatoy bitaw ilang karapon bitaw magdunjon nga ipangatag.
1: Kung saan specific nga tawag sa ilang mismong lugar project? Mag-reported.
3: Love for All, get magdunjon.
1: Wala yun na Love for All, medical mission, Love for All outreach program.
3: Pag-aimintag outreach. Dali
1: sa person. Kaya pag-aimintag outreach program, marag tanan na. Pero wala kang medical mission, marag specific lang related mga medical ang ilang mismong kalihukan. Yes, mag-reported.
3: Kaya magdunjon outreach program na niya. Katong medical nila, katong sa mga barangay magdunjon last week.
1: So na makita ni mo diha sa ilang mismong backdrop, Magno Persit, pagkibasa ko ng palihog.
3: Ang backdrop nila magdunjon, maura dito ang ilang ibutang din nga Love for All, katuraman laboratory, medicine, kukuban pa. Maura makita ni mo sa ilang tarpulin magdunjon. No nga, makita ni mo. Pero sa naitabo din ni Karol, tama tong imo outreach program na ni siya, kaya na naman tibuok lugar ahin siya sa gobyerno din eh. Na IDOH, na IDSWD, na ILTO, na IFTE, PFAR, PCSO, tibok, kalos magdunjo, no? Nga sa lokal na to, na din ni Karol, nagatag sila og servisyo. No, mauna lugar ang naitabo Karol na magdunjo. So, katong medical mission nila, katong lang yato sila sa mga barangay magdunjo, like ato sila sa Makabalan, yato sila sa barangay Baikingon, yato po sila dito sa barangay Balubal.
1: Diya Karol sa sa CEO, Capital University Campus, asa yun nga specific, sa ilang gym?
3: Yes, tama ka magdunjon sa ilang gym. Dili sa gym, dili ang check-up lang magdunjon. Buhatag din sila tambal. Pero ang gawas magdunjon, diya mismo palibot ra sa sulod na gyapon sa campus, kilid ani silang ilang lang gym. Kilid sa ilang gym na diya magdunjon ka po mga uban ng mga government agency. DSWD, kana siya pang-ipanglibutan na siya diri magdunjon sa gawas sa gym nisyon.
1: Nano ba diya ang atong mayor, ang atong congressman sa dua ka mga distrito? Ang vice mayor, mga kunsyal, naana ba?
3: Actually, mag-iwi, wala pa sa magdunjon din eh, no? Kaya naman sa itong pagbunito ni susunod, wala pa. Ang yabot pa lang karon, si Kiribang Pao Chief Persida Acosta, naa din eh magdunjon. Yabot karon. Si Vice Mayor Bibot Rodriguez, mao pa lang ang yabot na din si Mamsila Lupa.
1: Ano ang Vice Mayor?
3: Naang Vice Mayor magdunjon.
1: Okay.
3: So, si Mayor Clarence, wala pa magdunjon. Ang makita nato din na hapon si Ma'am Sheila Lumpatan, yung mga staff na hindi kompleto na. Dayon ang mga original director magdudun sa...
1: Konsyal.
3: Wala pa man magdudun.
1: Papagyapon, bisayusa.
3: Wala bisayusa na konsyal din karon. Mga department heads siguro sa City Hall na anatanan kompleto na. Engineer Bumungan, Bernie Daba, na si Kinibam. Basta halos tanan na din magdudun, no? Kompleto na ang...
1: Wala pa yung mga wisteryo niya nga naalay nagpadalag representative lang ang mayor? Wala?
3: Wala man sa magdudyon. Wala pa igingon. Posible mo, kung itangutan na ilang mga sakop na rin, posible mo abot na sabda ko si Mayor Clarix na rin magdudyon.
1: Sa Misor, naabay kwa niya?
3: Misor, wala magdudyon. Sa Misor, kay Sato Nasairan is sa kagayan di oro naman isa magdudyon nga activities lugar. No, walay apil ang lain ng mga area, mga lugar. Nakapokus lang ni sa CDO. No, ang maong... kakuan karon kalihukan magdunjon. So sa LTO na sila kalihukan kato mga kay sunat to mawala makabalo, pwede sila mo ani kay holdin ni siya magdunjon. No, holdin ni siya sa LTO, holdin ni talan mga itsing ha, pwede ninyo nga maka matida mo mahasol, pwede na dalikat dali magdunjon sa nasampit lugar nga area karong mga panahona. No, so paminaw sa nato si Victor Manaluto magdunjon kaya na siya yung mga minsahing gamay para katong mga gusto makabil makaani. Okay. No, binawa na to si Director Nelson Nanaloto sa LTO Region 10.
4: Sir, Magnum First Aid Blanca lang, Magnum Radio. Sir, ano pong mga services na ino-offer nyo ngayon dito sa Love for All ni First Lady Marcos?
5: Una, kahapon pala, nagsimula na kami nag-provide ng free TDC sa mga kababayan natin na gusto mag-apply ng student permit. So, natapos kahapon yung kanilang free TDC, liberation today, the Sir... certificate. Pagkatapos, sa pagkuha ng SP, kailangan nila ng medical. Libre ngayon ang medical dito. So, dahil sa Love for All karaman ng ating unang ginang, First Lady Lisa Araneta Marcos. So, we will provide pre-medical services, pre-medical check-up sa lahat ng kukuha ng lisensya ngayong araw na to. And then, pwede kami sa pagkuha din nila ng SP. Dito rin yung aming mga tauhan para gustong mag-renew ng rehistro ng sasakyan ay makapag-renew kayo rito. Available yan. Whole day to whole day. Tapos, yung mga babayan natin may motor na hindi pa nila napalitan yung kanilang plaka. Meron kaming booth dito na yung palit plaka na kung saan ay yung luma nilang plaka ay palitan na. Available na rito rin sa booth na to.
4: Okay. Sir, message okay. Sa mga tao po ng Region 10, mga kababayan natin, message niya po, lalo itong hindi po nila alam na nandito kayo ngayon.
5: Sa ating mga kababayan, ano po, sa buong Region 10, lalo na sa Angayon de Oro, ay... ito pong project ng ating unang ginang na Love for All outreach program ay samantalahin na po natin. Hindi na naman po LTO nandito. Iba't ibang line agencies nagbibigay ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan.
3: Okay, magdudyon ho si Director Manaluto, magdudyon Nelson Manaluto sa LTO. So karon niya, abot na si Mayor Clarice Hoy, magdudyon. Wala pa siya nagsugod kaya wala pa man si First Lady. Siguro niya, siguro makakautaw at makaabot na siguro ito.
1: Wala magsunod-sunod niya ang iyong mga kunsyal?
3: Na ay mga kunsyal na inaguban si Usaragit Kabuhok Pagdunzon. Ato nakita nga naguban sa iya si Kinibang Councilor Al Ligaspi. Ang mingon nga alagaran ka pirmi, Pagdunzon. So naasya din eh, uban siya kang mayor. Uban silang sulod. Bawa po na po nakita.
1: Okay.
3: Magdunzon na nga po yung mga barangay official, natin mga kapitan. Ang naguna din si Kapitan Bagtong. Naadi ni Karol Magdunjon, nakaabot. Oo, dahil si Kapitan Istoke, naabot sa diri Magdunjon. So, doon pa lang kakapitan, ato nakita, karon na bantayan
1: si Consul Marlo Tabak, wala.
3: Si Kakak Marlo, wala pa ka Magdunjon.
1: Si kasi Bagtong, di ba, mo'y Vice President sa kuan?
3: Vice President sa Liga Magdunjon.
1: Okay.
3: Oo, so, nakaabot siya din eh. So, si Kapitan Marlo, ang presidente, wala pa.
1: Okay.
3: So, mao pa na, isa po sa nang niabot Magdunjon karon din sa area, mao pa lang Magdunjon, isa pa lang. Si Kinibang Councilor Al Ligaspi. So, gikan din sa itong location, babot lang niya, pagsugod sa maong programa, nanang si Mayor Clarix, nanang si Vice Mayor Bibot, ang watan na lang magdun ang si Kinibang First Lady na lang sulod mismo sa Capitol, sa Bangka Capitol University. Ika sa location ng Magdo President Blanca sa Balita Ox Serviso, Magdo Radio.
1: Salamat Magdo President Blanca, karon sa atong Magdo Opinion, uban sa Balita Opinion. So kung sa mga pagduda, nga mababag ang mga pro-Duterte Senator, hingpit na gayon nga nag-convene ang Senado, isip impeachment court, arundunggon ang kaso bato kang BP sa Duterte. Uman mahimong Senator Judges sa mga Senador, si Senate President and Presiding Judge Alan Peter Cayetano nagbando gayon sa pag-issue summon ngadto sa Vice Presidente.
6: The court having been organized and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President, Zara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties.
1: Samtang panel of prosecutors, pinagi kang Bicol Saro Partris Congressman og impeachment prosecutor Terry Redon, manipayon og mapasalamaton sa mga senador, labi na kang presiding impeachment judge sa Cayetano. Kay gihatagan katumanan ang ilang gusto aron mapalagpot gyud sa pwesto si VP Sara Duterte.
7: Tama po yun. Pero una sa lahat, ipapasalamat po tayo sa Senado at sa liderato po ng Senado, particular kay Senate President Alan Peter Cayetano. Doon po sa kanila pong pag-convene ng Senate Impeachment Court.
8: 4091715242 4297. Enroll!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras alas 8:48.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
4: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
5: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan ug gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalya ug kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya ug kaangayan. Magnum Rapido, ug karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas sa 8:50. Higala, kumusta mayong nga buntag kayong tanana? Welcome sa dumaragoban sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
5: Magnum Rapido, Rapido.
1: Adlaw na siyam karon may gala nga Martes. O ga, niya na ta may gala sa medyo doligis tungatungang bahin may gala. O sobrang nas tungatungang bahin kay pinsa 19 na karon sa bulan may gala sa Mayo 2026. Mayong nga morning kanyong tanan mga suging tigpabinaw. Nining lang adlaw may gala sa itong

0: Mga buntag, mga suging tigpaminaw sa tumagkaigsunan nga nakaroon sila natagtag sa mga panimalay. Din may gala karong adaw, ha? Siyempre, Martes. Sunod simana may gala. Muna rin katapos ang simana sa sunod simana may gala sa bulan sa Mayo. O niya tapos ang tersabdayon may gala. Lupan sabta sa bulan sa Hunyo. But before na may gala, kalimot mga igsun, nga sa atong successful may gala nga bayaning magnum, share blood, give life may gala. Kintanan, no? Kalampusan tungkol kay sa tantanan nga nag-effort niya ni o nag-sponsors o kani may gala gipalayan usab sa pipila lamang o tipik sa mga sponsors may gala ang kamayan sa Manukan Rifon Puto Dayon Mutik Auto or Auto Service ang Magnum Express Mercury Drugstore of course may gala ang Jags Commercial Mias Aninin Lauron Lichon House ang Graphic Gadget Store, ang Del Monte Protezing, ang apilo siya may gala, ang Pinroll Station, ang A&D Advertising Services, Cagayan Organization o Pastors and Auxiliaries, Kupa. So sa tanan, nag-aabag, salamat ka ninyong tanan. Anyway, sa tanan, taga mga suging tigpaminaw, labi na sa gawa sa nasod, nakamonitor ka na ito, may gala, via live streaming, mayong buntag sa itong mga Pilipino nga nakaroon sa gawa sa nasod, pinagi may gala sa itong streaming live, inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nasa abroad, mga OFWs, nakamonitor ka na ito, via live streaming, mayong nga buntag. Salamat sab sa itong mga viewers, kalmataknas, kabuntagon, may gala. Nga nakamonitor ka na ito, mga igsoon sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat din ka ninyo ha, sa mga viewers na ito may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio. Dili sa ito sa Nakmaski Gandoro. Assalamualaikum kayong tanan mga igsoon tanga mga Muslim. Mahagsa iyaaldan yung tanan dias bukid sa itong mga igsoong lubad mga banguma. Sa tanan may gala ka na karoon di abismos kabukiran. Maupay, maupay na buntag sa inyong tanan diya sa mga isla sa Kabigin, ang gibansagang The Paradise Island. Dinhita may gala sa atong kahimtang sa tulakaw sa panahon nga gihulat sa tanan. O gakinig abahin sa itong programa atong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Niya may galang kahimtang sa atong lakaw sa panahon. Kagahapon, grabing kainit yon. Ang pinakainit may gala mitala sa itong temperatura kagahapon, miabot may gala og 45 degrees Celsius dito ni sa Cavite City. Karong adlaw may gala ang pinakainit ka mga lugar, na heat index may gala, maoning mga musunod, 45 degrees Celsius gahapon ang Cavite City, samantala 44 degrees Celsius ang Dipolog City, Roja City, San Jose Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius sab ang Coron Palawan karong adlaw. Now, ang atong weather system karon mga igsoon, una dito napita sa may Bisayas paingon sa Luzon area, apektado may gala ang gitawag Easterless. Ang usa ka mainit nga hangin gikas Pacific Ocean may gala gadala ni grabing moisture nga makapauan usab. That's why daghang lugar do napita sa Luzon, Bisayas area makasidatis pag-uwan. Dinhi sa ato sa pulo sa Mindanao may gala, apektado ta sa ginatawag Intertropical Convergence Zone. Mao ni may gala ang panagbangga, panagsugat sa duha ka hangin gikan sa northern o sa southern hemispheres o kana may gala magkapauan mga igsoon labi na sa daghang lugar sa pulo sa Mindanao. Ni ay advance gato ihatag kaninyo. Posible ugmang adlaw. Katong i-advance og forecast kanyo sa last week ba, long range nga forecast. Posible ugmang adlaw adunay mapurma nga low pressure area dini sa pidpid gabahin sa ato may galang power line at bang sa Mindanao area. Malikon ako mga dawa Merkoles, posible adunay mapurma nga usa ka low pressure area. Og kining low pressure area musulod ni siya sa power line. Musulod ni siya unya dayon sa mga available datos or matag-tag mga models sa forecast karong adlaw. Posible may gala sa pagsulod ni aning naisgutan mga igsoon nga LPA, mag-standby ni siya sa tunga-tunga nga bahin mga igsoon din sa may Mindanao o may Visayas area. Mag-standby ni siya, sulod ni Simanaha. Hangtod may gala nga magkapauan kini siya. 50-50 ang chances. 50-50 ang chance may gala kung mahimo ni siyang bagyo or dili. 50 ang chance, mahimong bagyo, 50 chance po may gala dili. Atong laton ang pagsulod niya ni kaya wala pa man i-forecast sa pag-asa kita lang sa ang nag-una ni Ani Maigal sa Magnum Radio. So kung mapurma na yung mga daw Merkoles, kundi siya ugma, mga dugan na siguro ng Wibis, pero mapurma na gini ugma, Maigal nga LPA, ang ana, Maigal kilid, pid-pid, Maigal din sa ato, Maigal sa pulo sa Mindanao. O sa iyang pagsunod, of course, makapauwa din siya, Maigal, din sa may Visayas, labi na sa Mindanao area. Okay? So karong adlaw mga igsoon, kanabang ang mahitabo, Maigal, daghang lugar dis ato, Maigal, ang makasinatis mga pag-uwan. By the way, daghan ng mga lugar ang nakasinatis mga pag-uwan. Kini siya, Maigal, hudyat na ni siya. Sinyas, sinyalis na ni Maigal nga mupaingon na testing ulan or gitawag, Maigal, habagat. Usually ni mga igsoon, diyan ni siya sa katapusang simana sa Mayo o sa June, Maigal, mubanos na si habagat o ang mga ulanon nga mga lugar din sa may western section, western side, Maigal, sa Pilipinas. Kumingontang western side, to the Pitas Palawan area, Maigal, dito na Pitas Ilocos area sa Luzon. Moni Maigal ang wisting abahin. So usually moni sila ang sagad makasinati Maigal sa mga pag-uwan nga dagang ulan during Maigal sa habagat season. Hangtod tamukon na yun ni siya. Tamukon ni siya Maigal mga igsoon sa sunod ng mga bulan sa El Nino pinuminon. O kini nga El Nino Maigal nga nasinati na to kung kusog kayo katong 1850 Maigal nga El Nino mas kusog ni siya karon katulhon ni siya ka strong ang nasgutan Maigal way back 150 years ang nakalabay karon pa ni balos din Maigal ang grabing El Nino o gakini gi categorize as super El Nino Maigal. But before ang El Nino may mga pag-uwan patang masinati Maigal nining tumoy sa bulan sa Mayo o Hunyo o kana tungod Maigal ni habagat. Okay, so karon mga igsoon adlaw daghang mga lugar ang medyo kusog-kusog ng mga ulan. Ilabi na dapita Maigal sa may Cotabato area, sa may Suksarjen area, o pipila ka mga lugar. Dili sa ato Maigal sa Northern Mindanao, doon ay mga uwan nga masinati o diya Maigal. Dala na mga igsoon ining Easterless, mga igsoon nga nakasinati dili sa ato, o kining itawag, Intertropical Convergence Zone. So ato hulapton og mga daw, kung galing Maigal, medyo mahimugso na. Kining atong i-advance forecast kaninyo Maigal, nga posible mahimugso nga usa ka LPA at Bangs Mindanao ug mga dawa adlawng Miyerkules. So so far mo na Maigal atong intutong nga kahimtang sa atong lakaw sa panahon alang nitong kahulat Maigal kun unsa gyud ang kapalaran sa atong kapanahonan karong mga panahona. Okay? So samang higayon kini kapan yung alagas kanginan kanyong anchorman kini si Magnum Manny Agustero hantod taon niya Maigal sa atong programa sa Magnum Rapido. Dino ta maglangan Maigal sa Braguban karong kabutagan niya karong may katong mga tough stories mga headliners. Unahon ta Maigal ang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: O ga kining abahin sa itong programa Maigal ato kanato ni Kapitan Romeo Macaro sa may barangay tablo ni ato siyudad. Sa mga balitang lokal gato na hipos Maigal karong abdawa. Usa ka motor ang nadisgrasya sa iyong kagalingon Maigal de Dapitas Barangay Indahag. Driver sa motor ang way swerte. Patay! Samtang lalaking mitabok lamang unta sa National Highway de Dapitas, El Salvador, disgrasyang nabanggaan sa usa ka wigo nga sakyanan. Patay! Samtang bao-bao, samtang Maigal, nagpaharurot sa National Highway de Dapitas, Baloy, Tablon, kalit kini Maigal ang mibangga sa sampot sa usa ka wingban, ten-wheeler truck, babaeng pasayros bao-bao, patay! O karon sa itong mga dagkong balita, balitang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagkong mga balitang nasunod, Maigal, o sa mga igsoon ka panimalay, dito na pita, Maigal, sa Quezon Province, nahulugan sa usaka cargo truck, magtiayon, patay. Presyo sa diesel o gasolina karong adawa, misaka na usab. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang internasyonal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga balitang internasyonal, mga igsoon, Ebola outbreak dito sa Congo, nagkagrabi. 100 plus na katao, Maigal, ang nagka-Ebola, patay. Now standby sa itong mga dagko mga butang at isgutan karga butang ha, sa itong programa itong Magnum Rapido. Niling adlaw karong Maigal ang Martes, Pinsa 19, istipot lang sa itong magbalik sa itong mga butang isgutanan. Oras mga ginikanan, untop na ang alas 9.
1: Time Check is brought to you by Rai Puns Puto, your homemade puto made from rice.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo. Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul.
5: I-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ngutod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
11: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Dark choco, mixed berry, and naughty caramel. Starting at 75 pesos. Order now in store or online. TNC apply.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
5: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: In 5 meters, turn around.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
5: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Pukinon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station. Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukay. Maka-ee! Kasakalami! Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa! Kamayan sa Manukay. Nahimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino Yacapin Street, Sirio. Kamayan sa Manukay. Ang paborito manok sa Cagayan.
6: Igzon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA, birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Pwede usab mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
11: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.

0: pag-asa ng mga mababae.
1: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
1: Oras alas sa 9:12.
3: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik na magkaroon pragoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Na-standby magkala sa itong mga dagko, mga butang at iskutan, kargabutaga o sa itong mga follow-ups, mga eksoon sa itong palibot sa itong syudad. Mabuta magkala kayo na is atong laton magkala ang pagidangat mga eksoon sa First Lady sa Pilipinas magkala. May dangat siya din sa itong dakbaskigan di oro. Actually magkala, si rest naman yung mga kaliwkan nila sa miyagi pang mga adlaw, mga eksyon, kining gitawag Love for All. Doon ay usamay gala kakaliukan ng mga medical missions, hatag og matambal, offer may galang mga doktor niya, tumay gala doon ay makay mga balatian, o niya dayon may gala, karong adlaw, diya sila mga eksyon, diya sa may kiniabang usas mga tulungaan, din sa tunak bayan, may gala, o niya na diya mga eksyon, diya sila sa gym, o maghimo sila may gala sa paghatag sa mga muabot kini sa 1,500 ka mga beneficiaries, may gala. Mga tambal, uguban pa, mga eksyon, ang ilaga itanyag karoon niya. O niya sa venue na namagayang ato mga opisyal sa Dakbaskigan de Oro, is si protocol yun ang may gala. Ang mga tagas ng opisyal, leader na ito sa itong nasyon, may gala, muabot din eh. O kinanlang yun, may gala. Ang protocol yun na, tagbuo na o rugar ariglaho na sa ato may galang mga local official sa usa ka lugar. So na diya karun may gala, pabuta kay Magnum Persid Blanca. Atong sa taon diya karun may gala, kay mura o gawas nga may speech ang atong mayor karun diha. Doon na sab siya, tanaw na ito may gala, kung namuhatag mo sa minsay usab mga eksyon, ang kapika sa Presidente sa Pilipinas, ganiya sa atong syudad, karun adawa. Pabuta lang may gala ang area, di na diya karun mga eksyon ang kaliukan. Na diya may gala ang mga dagkuhan na ito sa City Hall. At mga official may gala, alang sa pag-sanong diya sa kaliukan may gala karong adlaw. Samantala usab mga eksyon may dawid ay doon ay pagsaka sa presyon na usab karon sa produktong petrolyo. Ayahay kani may gala mga gas station sa tunak bayan tungod kay wamang magbuot sa ila din bisa pag natay balaod lokal nasyonal di mas labuto may gala balaod lagi muna nga way wala gi sila rollback may gala. So naabta na sab karon sa laing increase aw paldo na sab. Labi na ka ng diyan na pita may gala o mga gas station sa na pita may gala sa may barangay sa may barangay Agusan. Ayaw gin mo patubil diya may gala. Grabe ka mga mahal na diya. Wala sa mag-rollback diya. Ang dinis ato ubang mga gas station, 74 na gani 79 per liter sa diesel. Pero ilan diya? 89 pa. Tanawa, rago na lang gas station diya, 89. So, karon increase na siya may gala. Ang namuabot, nasab na sa mga eksyon, binta na po diya. Ang uban si Tinta Kapina, ang sa Agusan may gala, na mubalik sa dubinta na pida. Kay agatong may galang increase sa diesel karong adawa, 2 pesos o 82 centavos. 2.82.

0: medyo garol back sa kung nakita may gala, kini lamang mga kuan, kining mga big oil companies like may gala, kini yung Petron. Ang pinakabarato karon may gala nga mga gas stations ang Petron. Busa kung naay Petron sa inyong mga lugar, diya mo patubil. Kay barato ni sila diya. Gatumag ni sila garol back. Apil na may gala kini ang Caltex. Ang Caltex garol back sab ni sila. Product yun as in pareka dako may gala sa Petron yun. Kini apod may gala ang Shell. Garol back yun po ng Shell. Pero di yun as in gihapon pareka sa Petron. Kining uban na dahil mga warik-warik na ning uban. Grabe ni may gala. Di mag-roll back sila niya. Dagko kaya tagas kailang mga presyo. O tagas kayo. Busa pamili-pili mo mga igsoon sa pag patubil sa inyong mga sakinan. Labi na sa mga trucks. Ayaw mo din sa agusan. Kaya grabe kamahal ka na niya. Likay mo din sa agusan area. Mas maayo pa na napita sa may tablon. Na may Petron niya sa tablon. Diya, barato-barato na niya. Ayaw mo din sa agusan. Kaya grabe ka mga mahal na niya tanan. Mga igsoon, isla ka rollback niya. Imagine may gala. Wala pa kayo mag-increase ka ron. 89 ng uban niya. Grabe, basang kayo. Ang uban, 79 na. 79, ang uban, may gala, 71 pesos, 74 per liter, may gala, di mismo diesel, pero ang niya sa agusan, 89. Krabi sa gigayo, may gala, ka mga swapang. Busa, likay nyo na dapat pa ka ng mga lugar. Dito mo patubil sa mga medyo barato-barato. Kaya na yung mga barato-barato, mga igsoona, di dapita sa may Shell Jarmur, ha. 77 pesos na diha. Mga igala, labi na sa Petron Jarmura o GT Jarmura, 77 na sila diha. O niya, dayon may igala, dahil ka pa kayo 74 pa. Pero karon kanisaka naman, aw na, muna igingon may igala, nga another na sab, 2 pesos kapingon eh. 2.82. So, increase na sab. Pero, mula gina, kung wise ka nga magpatubil, ayaw diretso rin kakita ka gas station, diretso na yon. Pangitag barato kay dito sunahan dagan kay mga barato niya nga mga per liter labi na sa mga diesel nganong katumbukon ko ang diesel tungod kay mumugnay sagad gagamito na to may gilan diesel ang mga private mga kutse uban nga mga SUV bisag gani kanang SUV uban may gala Petron Petron kining kuha man sila kanang usa man sila may gala ka diesel gyapon gamit so diya ta sa barato-barato ayaw mo just mga mahal may gala. Kay napagi mga barato paghihapon o kanang mga mahal muna sila may gala ang mga swapang pero gabaan na paghihapon na pangkorm sila kanin may galang mga hakog ug sapi labi na ng mga gas station may galang nga di ga rollback mga igsoon mahal kayo kanin sila panggabaan man eh kundi ni sila mga disgrasya dyan sa kadalanan may galas gaba pangtubuan man eh mga igsoon mga cancer ni timan eh gani na mumani kasagara may gala mang lamang gani kasi mong isig katao. Manglupi ka din kasi mong isig katao, balatian yun ni mo niya, cancer yung gabi ang mo strike na ni mo. Muni kasagara, may gala. Pero, wabi po niya magka-cancer na sila kay unang-una, di man tamasayangan nila mga tigbak sila niya. Ang uban po, kung magka-cancer sila, wala may problema kay manglayas man sa mga naso dito magpatambal. No, sorry, magpatambal, ano mo, may tambalan ng cancer, may gala. Gawas kung cancer yun. Cancer, mangyala siya, tagiya si sir. Pero kung cancer, wa pa ni tambal. Pero kung cancer na siya, aw, problema gamay.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, pabuta itong kauban may galaga. Monitor karon di sa presyo mga igsoon. Kay, na sila nga increase may galaga. Karong mga panahon na. Doon na increase mga igsoon. Pero, tanahon talang eh. Kay, daghan mga yapon gas station may galaga. Magkakonsensya yapon ba? Nga, nakapaldo-paldo na sa itong yaging gira may galaga sa Iran o Amerika, Israel, dako kailang ginansya to. Sos, ginoo ko nga ginansya. Karaan ko itong stock nila, may gala. Pag magibali, lang grabe, tagaliog sa tao. Pero gaba na lang lagi mo sa ang paingon lagi. Kay, mumunag ingon, may gala ni Lolong sa Holga nga mabuhi mga sikmoy, masanik ang Lolong, mupay under sa sasawa nga tao. Sige, sa pangandoy, may gala sa sikmoy. May nintawhana siguro, inuno dito gyan sa ang naong nilulong sa Olga dito, inu-no yun anong kwan ba? Katong angel, no-noan yun, para nga mapura yun siya. Mapura yun siya. Mag-uban sa taga Santa Ana. Labon ka na nag-estanbayas lulong dito sa nasa laban. Amot sa mayang estanbayas nasa laban, ha? Nakauya po siguro yung tawhanes nasa laban.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sige, so standby, kalabutan na mga gala. Kaya atong i-check ni Karon, yan ang pita mga igsoon sa may gas station sa itong mga kaubad, mga gala.

0: kay para masuta ta ang mga nagkadiyang presyo diyan karong mapraw na. Samtang sa pikas kabaw siya maigsyon, naon siya ba siya kaning medyo amping-amping mo mga driver ha, kay sunod-sunod naman yung mga disgrasya mo yung gala. Sunod-sunod disgrasya. Disgrasya sa motorsiklo mo yung iyarang kaugalingon diyan sa Indahag, patay ang driver sa motor. Ang motor. At ano bang kuya ni may gala sa Eagles? Dayon, usasab may gala ka lalaki sab nagtabok na Pitas National Highway may gala sa El Salvador. Gay, banggaan sab may gala sa usa kasakyanan. Ngawigo. Pugshit ang agi may gala, patay. Diha sab Pitas baloy tablon. Usasab may gala ka baubao. Ang baubao nga namasayro may gala. Kusog ikigdagan mga eksyon. Gay, bangga dito sa sampot may gala sa kanibang wingman truck may gala. Pastilan mga eksyon, wa may tsura ang dagway may gala sa baubao nga kusog ikigdagan may bangga dito sa sampot may gala sa kiniabang nga wingman truck. Patay ang pasayrong babae may gala, luhi kayo. Patay ang babae nga pasayro kay kung talaon mo may gala ang baubao may gala nga misungag tos kabaw ay pastilan may gala kanto pag yun ng kanu ka wingman ba kagahi kay na may son diya nga kani mga porsyon dito gin mi pastlak may gala wa gin may tsura ang bao mga son ang bao kung imutan aon mura lang gin siya may gala o kwa na ba mura lang siya may gala o tandok litik ka na ko ni gamay man may gala ni gamay ang bao o bala pagong sabi nga lang ni may gala try ka bao pagong bay bangga ito sampot may gala paskang patayas pasero. Busa ka mo mga driver niya, amping-amping lang ta. Hina-hina lang ba? Slowly siya, pero surely ba? Surely ang iya may galang labas, ang tirada. So, pabuta na, kay sunod-sunod disgrasya, ito na kami kaadlaw po. Usag yapon ka babae, das kusap, patay yapon may galang, kay mumaris lang ka, Spider-Man, Spider-Man may tawag nila na mag-drive motor may galang, muragway kamatayon ba? Ano matay yun? Pero wala nito pag-exhibition nila may galang pag-drag race. Lahi ang may bangga gin siya may gala paskan pataya. Standby kalabot na mga eksyon. Samtang sa pikas gabahin, padayon paghihapon ng indahay may gala kining mga empleyado sa usa may gala ka steel plant din na pita sa lungsod sa Taguluan nga kansa may gala kiniabang gipangdakop katong 69. Kuy kagwapor ba kas numero may gala 69 kabok mga eksyon ng mga Chinese national kay undocumented daw. Pero as to the violation, wa pag yung lugar na ito, masuta yun, yun sa yun, may gala ang violation kay sutaon pa man daw nila. Kay unang-una mga gala, kay, kung ano, ang ilang yung mga west nga toto sa suba, makapaingon. Ikadawa, hazardous kung nga chemicals. Pero, asto unsa nga matang chemical, awla pa, kay sutaon siya. But, ang katubok ang yun din noon, lugar nga, ang maumay gala nga, matawag ba na ito, mga eksyon nga planta, sa gabal gid siya sa himuon di may gala nga naval base sa kay namo kunoy basis sa allegation may gala ang US magbuhat sa nag double base di sa Taguluan. Sos kitay musalo di sa mga missile ug mga igsoon kun dure nay binutuha may gala sa kontras American kinsa makay gubato na ni laro man ni mga merkado kay mahilig kay Amerika mahilig kini makigubat may gala pagbutakili na gani ang ilang panudunan ang ilang negosyo ang ilang may gala ekonomiya. Gubat na yon para may gala makasapi sa halis armas. Nakita ay kita makasapupo na ni. Kagayan, nadya may gala ang ilang dis kagayan, nadya may gala ang ilang may siyong military facilities mga Amerikano di sa Lumbia. Pag abot is Taguluan, naval base na sab kuno. Uy, ginoo ko mga gala. Kangilad na ba kayo ni mga eksyon itong nasod? Pero sa dilang, kay matupas man, paldo-paldo man sa maghihapon na. So, ang najakpatan kining planta may gala nga naadya karon. Mga igsoon kay reklamo ang mga empleyado may gala nga kun ipasira kini sa hingpit, wa na sila panginabuyan may gala. Kay kun moingon la kun og sweldo, ang nagsubra-subra. Benepisyo subra. Pero wa ba sila kun nakita diang chemical kay tunaw ra manis puthaw diang may gala, mga scrap ka puthaw gikas China, dinis atoa ilang paliton, tunaw nog balik may gala. Purbaho na siyang kabilya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na sige, tanaw na to ni mga eksyon kay ato ning sutaon karon sa update ya may gala kay gaulat-ulat in taon ni mga empleyado da sa mga steel plant may gala kung unsa magay final status ana may gala. Magbalik mga kanis sa operasyon or hingpit na ning pasiradaan may gala sa gobyerno? kay sa gabal ninda under man ni may galas pibidik manggod nga property. Bumitagan yung uban, in fairness sa itong mga local official na sa Taguluan, ilamang blimon nga kanong wakahibalo ang mayor, ang gobernor, ang atong mga official sa Taguluan, in fairness kanila, di, wala ni sila labot, wala ni sila labot sa operasyon dia under sa kiniabang operasyon dia sa sulod sa teritoryo sa PBDIC tungod kay kining PBDIC muna gitawag i-government within the government. And then may kaugalingon ni silang karta. Di pwede makapangilabot o dili makapang-intervene may kala ang local government unit gadto may galas PBDIC. Usama ni ka-unique mga eksyon nga gobyerno sa Pilipinas nga naay gobyerno may gala sulod sa usa ka gobyerno. Oo, naay usa ka gobyerno nga sulod sa usa ka gobyerno may gala. O tana, ato nang sutaon may gala tungod kay balikon ko, ayaw mo pag-blame sa Mayor Diaz Taguluan. Kay dili pwede makahilabot ang mayor, di pwede makahilabot ang in-local government unit diya mismo sa operation. Sulod mismo may gala sa property nga iyas pibidik. Kay nahulog magunin siya nga national government gihapon. O niya, may kaugalingong charter nga ang local government unit dili pwede makapangilabot ganto kanila mga gala. Okay? So, under money nga property mga igson sa pibidik. So, kunun siya kasabutan may gala, diya sa pibidik mismo sa nagdumala o labi na may gala sa kadagkuan ng mga steel plant, sila rin nasayod niya na may gala kay dili pwede makipanglabot ang local government niya na pita. Okay? So, pabuta na. Kaya ito nag-i-update ka mo may gala kung unsa na mga kalambuan niya sunod mismo may galas planta. Kay gulatulat in taon ni mga empleyado, mga igsoon, kay ang ila is kalit lang sa dawad ang trabaho tungkol kay kung naman nag-i-control naman na karoon may galas mga sundalo niya ang tibok premises. Low in taon, usap in taon kini mga empleyado kay pinakagatos di ka mga empleyado. Gawas may gala kung ang gobyerno mo pasalig kanila may gala nga rugar imo silang ipatrabaho or unsa pa kay panginabuyan na nila kay nakahinayak naman na sila mga eksyon ugban na nakapang loan ang uban nakapangutang kay naragi klarong income lagi may gala kay nagko sa sweldo niya para problema karon may gala kay sakalit lang napasiraman
1: Magnum rapido rapido
0: standby kalabutan na may gala samtang nga pabuta sa Diyas Taguluan kaya ang kaliukan may gala sa ABCA. Nasa sila yung activity ni Dapita itong kauban nasa karon mga itong ipadalikyat niya mga igsyon diya sa balay ni Nutska may gala despayag sa Taguluan Misamis Oriental mga igsyon pabuta na itong kauban niya nakaroon niya sa mga dasod doon mga isyos mga hiskutanan may gala of course mga gala ang gilauman kagahapon na mahitabo may gala ang lain na siyang kunita meaning mag-usap na po may gala ang ilang mga gala ga Senate President pero wala ma-realize kay di ay duha ra day gid nila na convince may gala nga mutapot kanila katong duha ka mga independent ang grupo may gala nila ni Lacson ni Tito Sen og nila may gala ni Juntiveros ang nadugang nila karon dito may gala katong duha ka mga independent mga igsuon nga sila si JV Ejercito og si Mig Subiri so natampo nila so ang gikinahanglan mga igsuon aron nga mapulihan nimo ang Senate President at least daka sa simple majority. Unsa may simple majority? 3C. Kay 24 man isla ka senador. So kung 12-12, tunga. Pero madugang ag-usan ng imo, yung grupo, 3C, simple majority na mo. So pwede mo magpuli og Senate President. Na daw may gala kay kagahapon ng gilauman nga nakon sila yung makonvince. Na sila yung makonvince may gala nga mutampo balik sa ila. Naagi detod pero ang duha raman may gala ka independent. So, di gyapon sa kabut 11. Ano, 3C. Kay siyam raman sila. Itampo ni Mundua, si Miguel Subiri, o si JB Ejercito. So, 11 na sab sila. Kulang pag yun sila may gala ka ba 3C. Aron may gala sila nasan ang maghahari na sab niya sa Senado. Pero, naipiro. Depende ni kay doon na gipang doon na may gala, ipanghulga-hulga na kanunong kaso may gala. Like for example, si Jingkoy. Si Jingkoy may gala, medyo hinoktok karo si Jingkoy. Kaya kanis Jingkoy, Duterte magyun ni, o grupo magyun ni nila may gala, nila ni Kinibang Kaitano. Pero tungod lagi kay posibleng Barguido ni siya, kaya suman, dili ka mo balik tampo sa majority, kaning mga minority karo lang ni Lacson o lang ni Juntiveros. Kay among ipadayon nimo kaso nimo dito sa ombudsman. Hinoktok si Jinggoy karon may gala, pero kinis Jinggoy tanawon tani may gala iya baruganan. Kay gawas nga dunay pang offer nga kwarta, nasay offer may gala sab ga kiniabang hinadlok ba hinadlok nga kaso. Oo, so tanawon na to ni may gala kung madala ba kanila ni si Jinggoy. Apil may gala ilang target sab si Villanueva. Ah, may gala nga mutampo kanila kay nagkinala na sila mga igsoon kay unsi naman. 12 o 13 meaning duha na lagi kinanglan nila. Unsi naman lang. Unsi naman sila. So nagkinahanglan sila may galag ika 12 o ika 13. Aron puliya na sa kay Tano kasamok pag yun mga tawhan na may gala. Sige, pangugo sa impeachment, impeachment. Nanang impeachment, nakabot na sa Senado. Di nasabi sila doon na pitamupuko sa impeachment kay diya nasabi pagka Senate President. Mga igsoon. So, payunayunan. Ganyan mo na yung mga tawhan na payunayunan, payunayunan. Na karon wag ila makuha may gala ang ginaganon aron ila na sa mga pulihan si Kaitano. Pero talaon tani may gala in the long run tungod kay napamangya po yung mga hulga-hulga nga kung di mo mutampo nabiya mis gobyerno karon basin makaog kanang inyong inyong grupo or ikaw basin kaso inyong atubangon yan eh baka. So tanaon lang ako yung mga bilyar kaya kanyang mga bilyar niya mga negosyante sabi. Pwede ka pa rin mong gulaton tro silang mga negosyo, pero daan naman nagpahibalo may gala si Camille Villar na kung doon na kunoy mukalas silang grupo ang Magic 13, kung na kunoy mo hawa kay Mutampos Picas, mukulo ni may gala ang sumpra pakatraidor ni Judas. So, nangisog na karon may gala si Camille Villar. So, kinsa pa ba'y laing magkuha na di karon mga igsoon? So, si Jinggoy, at tanahon tali si Jinggoy kay basing magulat ni siya sa kaso niya may gala. Siya man, para yung tang kaso ni mo, balik sa kaspresuhan, or, unsa man ka, kini ang magpadayon ka niya. So, gulat-gulat niya pong tirada. So, para lang yun may gala, ga mapulihan ang Senate President. Lugar, kada may gala, sa iniluga sa pagka-Senate President, mga igsoon. Tulo mong gunis na kagrupo na sa Senado. Tulo nis na kagrupo. Na ilang grupo-grupo ba, pero, kung isgutan ta ang division nila, minority ragin na sila o majority. Pero dagan isa ka grupo-grupo diha, mga igsoon. So, mutampo na lang sila asa ng duha ka grupo ng appellation tungod kay di man po enough ang ilang ginaganon sa ilang grupo-grupo nila. Natanaon tani mga igala karon kay sa pagpadayon ani may galang impeachment, mga igsoon, muabot daw kuno ni may galang upat kabulan, more or less. Tungod lagi may gala sa binuklara sa mga ebidensya guban pa. Na ayan na tanang mga buklad-buklad diha kay ang kining impeachment numbers game man eh panaghanay man ning tao. Murag ingon ko nga dito sa Congress daghan man tao aw taga kid may gala impeach kid si Sara dito sa Lugar House. Nadabi pagabot sa Senate may gala kay panaghanay man yapo nagtao na diha. Ang majority diha mga Duterte man na rugar tanawon tas finals may gala. Magkita ra gyapon tas finals ani. Sa votation may gala kay sa kunang ingon doon na lay siyam. Apil nag-abstain. May gala. Kung during sa votation, mahingon ka mga senador, humana ilang hearing. Tanan. Okay. Magkuha na ta. Mag-decision na ta. Okay. Decision na. So, pag-decision nila, aron i-convict may gala si Sara, nagkinahanglan silang 16 kasenador. Out of 24 ba na isang kasenador. 16 ang ikinahanglan aron i-convict si Sara. Si Sara Duterte sab magkinanglan sa siyang siyam. Kung naalay siya siyam ka mga senador nga mo butar ga dili siya i-convict, di na gyud ma-acquit sa kaso. So makadagan siya. So mula gyud na mga igsoon ng uban mingon nga kung ikaw involved sa corruption aning trillions aron kamo di malakag karong sunod mamunuan sa 2028, ayaw ginyo ipadagan si Sara Duterte. Kinlanlan inyo gina siyang i-convict, i-impeach, hindi kin makadagan. Kay once makadagan ni presidente, kusog na maging kaayong kandidatura, pag ma-presidente ka ni, kining mga kawatan may galas malita-malita nga kwartas tao nga ilang may galang gitulis. O doon naging may galay kalalagyan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna gingo ni Sara Duterte, vice-presidente, nga kung siya maging ma-impeach, siya maging may gala ma-convict, di siya makadagan may gala pagka-presidente, tang-tang pa siya pagka Vice Presidente. So kana pagbuot sa kaitasan, pagbuot sa kaitasan. Pero ganig dili siya ma-convict, Unya, dayon may gala makadagan siya pagka-presidente na kaning mga tulay saan, see you tomorrow.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: See you in finals, mga igsoon, matod pa. So, kining tanan may gala, basta itong isalig sa Ginoo ang Ginoo, mangitag pamaagi yun. Mangitag pamaagi may gala, nga manubag kining nga dili pwede magpadayon, mga igsoon, kining nga korupsyon, nga grabe naging kaharap-harapan, nga kawat, naging trillions kung naging kawat nila may gala, until now, walay na priso. Harap-harapan nga kawat, trillions. Ang mga kawatan, nas gobyerno, gitumbok na nga sila'y nagkawat, na'y mga ebidensya, na'y mga witnesses. Hangtod karon, huwag yung napriso maski o sa kanila. Tuloy-tuloy lang ang ilang mga ligaya. While ang mga tao, nga mo'y gikaltasan sa buhis, nangasapyot ng sampot may gala, nangaiskidado ng mga papangig, pangitag kwarta, pero ang mga kawatan, katawa-katawa rap pagkayahay ba kanila.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, kaning impeachment matod pa, buabot pa nung mga 4 months. 4 months may gala. Aya, desisyonan. Pero, depende pagigyapon. Di kaya po ito makaingon nga, kung sa panaghanay tao, mga igsoon, rugar, dili kalimod nga majority sa mga senador niya, kalyado na sa mga Duterte. Pero dili ba malikayan may galang, offeran kag billions. Ang gipadagan ba karos mga kawatan may gala, offer lang og billions, offer lang malita-malita nga kwarta, mausab ng baruganan mo. Oo. So, aron nga di ka mag-alboroto, dili ka manghilabot, or di ka mo action og against, balita ray katapat, anak may gala, tunulan ka lang balita na tanaw na ito ni mga senador kay duha ra may offer ani. Kaso? Dugangan kang kaso? O plus suban ka? Kwarta ka? Na yung duha ka malita o. Billions ning malitahan eh. Suban, dawato ni mo ni billions? Butari nga di makadagan si Sara Duterte aron di tamala kagantanan? Or dili kagin mo dawat aning billions nga malita nga kwarta? O niya niya ay kaso nga ipasaka di kanimo aron nga magtingkagol ka.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So money may gala ang delikado pag-abot sa finals. Kay ang duha nga offer ani kaso og kiniabang billions. Pananglitan karon si Jinggoy Estrada. Jinggoy, saman, gusto kang kwarta? Oh, niya ay duha kamalita. Oh, bumimutang upat kamalita. Kwarta to ni Stao pero kabaluntawa na. Oh, niya. Butare. Dito ka butar ga i-convict na Sara Duterte. Pero kung dili ka mudawat aning kwarta, aun saman, ready na yung kaso ni mo sa ombudsman. Saman, papriso siya ka? Or dawato mo ning kwarta, butare nga si Sara i-convict na to para di makadagan. So muna mga offer may gala sa mga senador na kay tanaw na to, may gala, pag-abots finals gapon, tanaw na to ni. Kay like may gala ni kuan ni Ruben Padilla, Ruben Hood. Si Ruben Hood, gigulat-gulat karon may gala nga ikaw, dayhan kay ni Duterte yan. Suman, kay kanarabang imong pardon sa presidente kanya to, pwede ito na bakuyon. Suman, balik ka prisuan? Gusto ka, balik ka prisuan. Wabay magbuot nila mga igsoon tungkol kay Naslas Gahom. Naslas Gahom. So, isip-isip ka, Ruben Hood. Nga, suman, i-convict ni mo ang imong kay kini si Ruben Padilla, muna yung giingon may gala, bisan pagtadaro niyang lawas mga igsoon, kung kanusa, tama niyang mabugtuan sa kinabuhi, iskalibutan, tuwagin siya musahid mga igsoon sa mga Duterte. Tungod kay panahon may gala, na nakakuhaan ng pagkadagang armas kanya ito may gala si Ruben Hood, na priso may gala, ba't pag-abot kang digo? Oh. Sorry, muna mo nagpiesta kaon, nagkaon niya po niya. Once makasunod ka, bawal na magawas.

0: So unsa ba gawa sa mayor o vice mayor na mga konsyales da na to? Sige, so balik ni mo niya. Tanan na to, pag-start na, kung may dangat na diya karon ilang bisita. Ay, naglihok, pag nanaka diya, tipot na. Salamat mag-Dr. Shed. Pabutan niya sa pagbalik ko niya may gala kung may dangat na may galang first lady sa Pilipinas. Kadyot sabi kay si Magnum Angie, marang sunod-sunod ang mga diskrasya di sa ato, nga matay na magiging in town may gala. Unsa maging ka, mangigsoy mga diferensya niya ni, kulang ta sa disiplina sa pagmaniho or kanabang, kon lang yun, nalagay gamay ang bikil, ganong pagka-diskrasya, patay mo na yun. I-check na may gala sa Magnum Angie, kinsa ba rin mga gala ng diskrasya na matay, sunod-sunod. Yes, Magnum Angie, go ahead. Sige.
1: Yes, magdumaning no, tulo ka mga insidente, magdumaning nagbisultas ka matayo, ninitulo usap ng mga individual, dili sa to sa Dakmans, Kaginorog, Lalawigan, Samin, Sorental, ang nahisgutan niya ng mga biktima magdumaning, wagit ko din tayo sila iaswarte, kahit taliwala pa man niya, sila gipangadala sa mga hospital, pero wagit po sila nagdugay, o kaputuhan, nagyapon po na sila, sa ilaha po mga kinabuhi, ganima na, nagdahimo magpunyit po na sa pagresponde, ang mga kaninga rescue personnel sa ilaha po na magdumaning, pero wagit nagdugay, una magdumaning, kasi dito sa barangay Indaham ng atong syudad, ang usa ka lalaki magdumani nung si Mr. Junella Tabor, ang nakabsan sa kinabuhi magdumani kung diin ang kinisya nagmaneho sa iyahang motorsiklo. Ingon nga, may pinuyanan po nila sila din sa may barangay Carmen ng atong syudad, pero nabot man siya dito sa may Indaham po magdumani nung unang po ibisita. So pag imuagad pa sa magpanaog po magdumani, niyara sa iyang kaugalingon ang nadisgrasya o nakaangkon o kaninga fatal injury sa iyang lawas. So doon NMMC ang maunga biktima nga usak ni siya ka membro magdumani na sa kaninga Eagles Club uga nakutluan yung gihapon siya sa iyang kinabuhi bisan na dala siya sa may Northern Mindanao Medical Center. Samtay kaduha magdumani din sa may barangay Mulugan, particular na sa may Zone 9 sa El Salvador City, Misamis Oriental, nakabsan sa kinabuhi ang usang 44 anyo sa magnuma manito lagi kay kinisya nakaangkon gihapon uga daghan po sa nga samad po magnuman o kaninga fatal injury sabi na sa yung ulo nga bahin kay nakita man po na itong magnuman nung nagbanong dugo sa yung ulo nga hanong bahin dahil yung nag-assessment na ito ng mga person nagigan sa CDRMD pero wala ginawag yung nagdugay inala siya sa may lying-in clinic sa may Salvador City, Misamis Oriental, pero wa nagdugay magdumani no tungod lagi kaya ulo magyud pod ang labihang kaangkon po siya magdumani sa iha pong sama so na buktuan gid siya sa iha pong kinabuhi kini nga usa ka biktima magdumani nga giila sa pangalan nga si Mr. Carlo Mr. Carlo magdumani nga sa bakahan nga marupyo gyapon sa maong lugar ang nakabangga siya magdumani kini usa ka wigo nga giwaneho po sa usa ka tuno anya sa marupyo din sa barangay Indaham nga paingon magdumani sa mailigan ang direksyon ibutyak nga kini nga magdumani gituhan nga base na posible nga wala gito siya nakaklaro kay di na manggudapit sa may kaninga Palawan po siya po Tarmeta area magdumani medyo yung gil kayo di siya kaninga puti gani ang suga po din ha magdumani medyo yellow siya isan siya po magdumani no ang kaninga gapot ba medyo makonsider siya po nga yung gil siya po na di na Amoy area kay gabiyahe man punta magdumani no kagayang punta gikan punta El Salvador na una lang kita magdumani kung biyahe matungo na to na sa pundit po ng among disgrasya. So dito nga area magdumani medyo ngiyogon pero highway maguna siya magdumani no. So nagsalipod ang mga katawan basta inaroon nga oras mo na inanang oras magdumani pagkatlaut hawan kayong dalan so kapusog uga pagpadagan pero di po na to mapihog po magdumani kung kasi ba yung side po magdumani ni yung driver nakurapan na babusya sa pagkalidog tabok ni ini po nga maong big di ba. Ang yung lawas magdumani naman sa laing in clinic karon hugang yung pamilya na hibalo na sa nahidangata ni 44 anyos nga ulitaw nga si Mr. Carlo Sabakahan samtang nga pag-abot po din ni magdumani no alas 6 po din hita sa may kaning baloy barangay tablo ning atong syudad di na usa kalalaki gapon po magdumani ang nakabsan sa kinabuhi tungod lagi kay kini si akong babae magdumani tungod kay siya man ang hilabihan nga naipit sa bao-bao nga ni Bangga niling usa ka wing van nga magpatubil ro- patubil roon ta sa gasoline station nga nahimutan din hagyapon sa maong lugar matos sa driver magdumani niini po nga wing van nga lagi nagahimo mo siya sa pag-signal light. Kaso natanong nga lang yung magdumani nga wagyan po siguro nabatayaan niini po nga driver sa mga bao nga ang kaninga truck kaninga mo tagok na daw siya po magdumani so lang siguro po siya sa pagpadaga niya. Medyo kaning limitado po siguro yung parlanta po magdumani no nga kaning mong truck di ay nag-minor na dito sa mga area. So naigong na, gihapon siya magdumani no. Ang katunga sa lawas nini pong pao-pao. So ang biktima magdumani, makinig driver. Ang driver sa atuang pagdadalikyat din sa may Northern Mindanao Medical Center. Dahil siya naglingkod siya sa wheelchair magdumani. Na siya sa matihulo, na siya bandages. Pero at least buhi siya magdumani no. Kaning nga driver sa Baobao na color green na si Mr. Ray sa Usal nila Raso. Usap siya ka 30 anos na bulupyo sa may zone 7 upper barangay Puerto. Dayo nang iyahang sakay magdumani mo'y nasa yung likod kanindua kapasaero babae lalaki sa wala mo kining babae nga si Giselle Bea Jezebel Lumala Salon nga taga Block 2 barangay Puntod. Din kani siya magdumani no ha gigihan niya duhan niya gikan sa Manalo din na no sa mo sa kaninga Bugo area kadiay ni siya magdumani nagagikan so giingon nga gikan na din ha magdumani sa pagpalakay sa Bugo tapo din po nakasunod po nga sakay sa kani po din po si Abdul Rashid Grande nga taga barangay Kamamanan sa Tiglala sa may Luminarias area usa kini ka 24 anyos nga empleyado sa Del Monte so kani siya magdumani siya nasuertihan kay ang portion ng gitna na iko magdumani ani nga bawbaw nasa left side ni igo ang portion ang kani nga bawbaw sa ang sa right side sa kani nga truck so kami niya hang right side sa kaning truck magdumani dinhi sa may likid nga bahin dili ang edge gid anang iyang truck magdumani mo ay naka kaning kwangil nakapilo aning left side na portion po sa bao-bao. Kundiin, nakapwesto ang driver, nakapwesto itong bae po sa pasahero nga si Ma'am Jezebel Lumala. So, pag-abot din ito may alam mong team magdumani, nabalian siya sa Cambodia. Lagi siya itagang fatal injury po na nagresulta sa iyong kamatayan. Ang iyong pamilya, gilatan para ma-plaster kini. Samta ang driver magdumani si, na si Marjon. Marjon na Bacos na...
0: Sige. Sige, magdaman, Jay.
1: Oo, nga, taga-bukid din magdaman, eh. Nakakaroon dito sa may police station, Ben Kugman. So, mag-imo, matagpas sila sa pagiga-reglo, magdaman, ikaw, wag magigituyo, ang ma-autostrash siya. So, later on, no, umabot na ihapon ng mga kaninga amo, makikinabi na din sa magdaman, no, alam sa posibleng kaninga amicable put na kaninga negotiation po magdumani talo nini po mga nabiktima sa maong incident. Kaya una nini magdumani na-mention po to sa kaninga usas sa mga pasahero nga si Sir Abdul kaniyang isakyang bao-bao kusog na nagpatagan santang paingon sa sentro din sa tuong dakbayan. Mga nito nga hipos ng mga balita may kalabigitan sa mga disgrasya din sa tusyadado at lalawigan kini si Magdumater 20 ang Jalsado sa balita o serpisyo
2: Magdumani Rapido Rapido.
0: Salamat magduma, Anje. Yung nabati may gala. Kining mga sunod-sunod, yun, mga eksyon ng mga diskrasya, patay na magiging taon may gala. Luparan sila to si Magnum Jane Lunabe. Dito na Pitas Taguluan may gala sa Kaliukan karon sa Abka. Kanunan sa sila yung mga pasinungog ay hatag may gala sa itong mga opisyal. Dito may gala sa maong lungsod. Dunot may gala sa kinibang paningkamot sa Abka may gala. Nga matagaan o kay gayunan o edukasyon ang ato may galang mga kabos ng mga kabatanunan. I-check ta, Magnum Jane Lunabe, location guide.
3: Live na karoon din sa Padayon Center, tinguluan ang Misamis Oriental magdumaaman eh. Di na karoon nga panahon no, ani na diri ang mga tinunan lugar no, nga mahimo lugar ang beneficiaryo. Ni ini lugar nga medyo practical yun no, nga edukasyon, di ka lugar sa ABCA. Gali karoon na magdumaaman eh. Ani na diri magdumaaman no, ang atong ABCA CEO, si Dr. Sok Anthony Del Rosario. Gali na po diri po, dato po nga mayor lugar din sa guluan, na po si Mayor Nadja Imano, na po diri si Vice Mayor Lando Seno. Diin na mo lugar nagsaulog po lugar sa iyang adlaw na tawahan karon na magdumamani kauban lugar ni ini nga mga tinunan na po diri si Kagawad Elinads Factura, Honorable Honey Donya, o gang representative sa Congressman Bambi Imano nga si Mr. Van Domingo. Karon nga panahon na magdumamani no, usa kini ka career guidance senior high school voucher program orientation. So kali no ubay-ubay ka mga batan-on din eh, ang mihimo sa pagdalikat sa Parayon na Center aron lugar po no, nga sila po mismo mahatagan po ng katinawan. Galiuna na gigabod siya kaganiha ni ABCA CEO Dr. Sok Del Rosario nga dapat gino nga makaangkon o practical lugar nga pagtungha ang kinilugar mga tinunaan. Tungod palagi kay namin sila ay kadasig po lugar no, nga makahuman good sila pag-eskwela. Karoon nga panahon na magdumamani, awarding na karoon magdumani no, sa paghatag lugar po nila o pasidungog. Nga po sila po nga mga partners po sa ABCA. Nga po lugar lahang Mayor Nadja Imano. So na po sila karoon tanan sa tubangat gabahin, pero nahuman na sila hatag po sila hapo nga minsahay magdamamani. Una na itong paminawon magdamani no, si ABCA CEO Dr. Soka Del Rosario, di na mihimo po siya no, o pag-dayig po no, sa mga individual, nga mihimo sa pagkatapos o eskwela, ilabi na ni Magduma June Albino magdamamani, nga mihimo matod pa sa pagtapos po siyang kolehiyo, pinagi usab no sa ABCA. Atong paminawon, si ABCA CEO Dr. Sok Del Rosario.
4: Kinlog Albino o sa kalasya kay Sudyante sa ABCA. Okay? Tungod sa kawadon, wala niya mataral, wala niya mahuman ang iyang pagtunghay dito sa buhol. Pagabot niya din niya sa Tagbayan, sa Cagayan de Oro, nagtungha siya sa ABCA, nahuman siya sa iyang kolehiyo. O buot po na kung kayo pahibalungan ito sa tanan, nga bisan nga niya ang atong mayor sa kasantangan sa Dagbayan sa Cagayan de Oro, si Mayor Clarence Hoy, usap-usap kay graduado gikan sa ABCA. O ilabinag yun sa tanan, duha ka personahe akong ipaabot ka ninyo, o re-studied at ABCA, the Asian Business Cable to Cooperative Academy, who became the governor in the province of Palawan and subsequently became a congressman in one of the biggest districts in Palawan, si Don Jose Pitito Alvarez. No? He actually also graduated and completed his education, master's.

0: bago magsugo sa atong BC Mayor na nataulog sa iyong birthday. At inala ko, ito nga siya karun. No, nga, amin ako nag-birthday ni. So, pasagod, book out kay sa iya, no? Si Doc Song Del Rosario. Kung sa gian ni, kung nasa hatlok na sa iyong mag-aaral. So, Boss Lando Teno, Kagawad Mika, Kagawad Honey, Kagawad Nasha, and of course, ang representante ni Congressman Bambi. Sir Van Domingo, sa mga kauban sa AFCA, mga kauban na po sa LGU, mga kauban po na po, no, na mo, there is a congressional office ni Congressman Bambi, and of course, sa tao nga naningkamot na mapadayo ng AFCA, ano siya nga tao, hindi lang kauban na ako sa public service, but he is family. No, to us, sa among Congressman Bambi, ni Kagawad TV, and mura siya itsuon sa among amahan na si Mayor Dongbong. Pareho sila o damgo, pareho sila o plano, pareho sila o tinuha. No, kung sa'yo gusto maaptan, labi na sa mga kabataanunan. That's why he fought, he worked hard for AFCA. No, si Dad, Dr. Sok De Rosario. Maayong buntag!
1: Maayong buntag!
0: Ano siya kay career guidance, no? Pero, kabalo ba mo kung sa when nagsugod ang AFCA? Kabalo mo wala? Wala dahil, no? Wala sa makabalo. Makabalo wala. Actually, ang AFCA, nabisugdan siya. Gugay na kayo ng panahon ni Dad. So, Dad akong tawag sa iya because he's a brother Mason of my dad sa akong daddy ko. So, Dad ang akong tawag sa iya ni Congressman Bambi. Oh, ni kung si Hala Ibi. Si Doc Stock started AFCA together, no, with Mayor Dungboy, Mayor Pa, si Mayor Dungboy sa Cagayan de Oro. No, nagsugod sila sa AFCA kay gusto nila matabangan ang mga kabataanunan, no, na matagaan yung kaya na kaugmaon. There was a time sa AFCA na kay AFCA was in partnership with the city government during the time ng Mayor Akundadi. No, pagka wala sa akong dahil pag na mayor, disuod kaayo ang iagian sa AFCA. No? Narutulang ang funding at ipadatso, kaya disuod sila kung inasa, ibutang ang mga kalungan, ang mga tumaan sa AFCA. At kabalumog din sa naging kamot, nangita ka o mga funders, sponsors, no, sa AFCA, kasi siya duol sa iyong mga brother Mason, ano na lang negosyante. Iyang minuulan para lang masustain mga kadayo ng AFCA si Dado mo. Grabe kaya iyang pagkaningkamot kay dili niya gusto na masira, dili niya gusto na mawala ang AFCA at mawala ang AFCA asa kaingon ng mga kapatanunan. Grabe ang iyang pagkaningkamot. Grabe ang iyang pagkaningkamot. And tungod sa iyang pagkaningkamot, no, during the time until now, dako nakaayo ang AFCA, daghan nakaayo estudyante ang AFCA, daghan nakaayo graduates ang AFCA. Makutan amo ninyo karon ang uban na nasa uban nasod, ang uban maayo na kaayo ang mga katilingan. Kana siya tungod lang sa damgo, no, the locks of the Rosario, na matagaan mo o chance, na matagaan mo kaya na kaugmaon. So I hope, no, na since itabangan mo, that's soft, AFCA and the government are here to support you. Pero at the end of the day, kamura ni hapon ang mabuot kung sa inyong ikaw sa inyong kinabuti. But we can guide, we can help. Pero, kung hindi po dito tabangan ang inyong kaugalingon, wala po dito sa buo. Tinuod niyo. Diba? Tinuod. Ang ako lang, no? So whatever path mas galing,
2: sige.
3: Okay, magdumani. Tipik sa pamahayag ni Mayor Nadja Imano. Sige, sulayan po na to. Gadool karon magdumamani, no? Pero medyo busy. O, galoon din magod pa ang iyong lugar na schedule. Tugod po lagi kinaidungan lugar ni ini event. Kaya iyahagya po gagiapas. Nunod na ni ini, no, na yung mga estudyante na kadawat karon sa Ilhanga TV. Tugod na po lagi, no, kay na may programa good mismo po ng AFCA. Nga sila po mismo gatabang po lugar magdumamani. Nga ito po sa mga tinunhan. Aron nga, kini, di po sila maglisod po doon lugar sa ilahang lugar nga pag-eskwela. Nanukadagi ka, diri sa Tagluan, Misa, Mr. Tal, kauban si Magdum Ramon Balaba. Kini si Magdum 124, Jane Luna. Sa balita og serbisyo.
4: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Salamat Magnum, Jane Luna, gikan direkta

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Travel in style and confidence with Rassini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sirio. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali!
7: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
8: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
9: Ako si Catherine Sincon, 40 years old, sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan na ko o suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Dry. For a comfy sleep from day one, i-continue mo.
14: DTX 500 Health Alert!
15: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Ang DTX 500 og ang Mighty C na ani sa halos tanan nga mga butika at pharmacy.
14: DTX 500!
16: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
17: Pagkadungog na ako sa radio,
16: ang DTX 500,
17: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
16: duwa sa gabi.
17: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa,
16: naayo na ako.
14: DTX 500!
18: Si Albert na taga-dumagin. Opo, ang akong mga o mga pagkakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsol sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
14: DTX 500!
19: Mapalit sa mga butika.
15: Mapalit ha sa mga leading mga drugstore butika sa inyong mga lugar. Garantisado kaayo na nga herbal supplements. Tamang gunay ang palaya o nanay ang palaya ang DTX 500. Grabe na siya nga mo cleansing sa ato ang dugo. Kay we all no, halos tanan karon sakit nagikan sa dugo, hugaw ang dugo, kagadog kolesterol ang dugo, taas ang uric acid sa dugo, taas ang triglyceride sa dugo, taas ang creatinine, hugaw gyapo na ang dugo, intoxicated. Munang usa sa tuang gina-encourage kung mahimod, maglimpyo ta sa atong dugo. Munang gingon nga, in order to have a good body, we need to have a good blood, for the blood is the current of life. Muna yung usas atong mga gina-encourage kaning pag-inom na ito sa DTX
14: 500. DTX 500!
19: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
20: Wow! Katali na habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagka-ubos ko, sir. May alibyo.
21: Q7 lot. High blood gid ko.
22: Ano sa unang imo?
23: Blood pressure.
21: 180 over 103 times adigin na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Ang DTX 700 muna'y mo cleansing sa itong dugo. Mulimpyo sa itong dugo. Kauban ang Mighty C. Isabay na to ang Mighty C. Kay kining Mighty C na to, muna'y mo paligon sa mga ugat, sa organo sa itong lawas. Mutabang sa paspas nga recovery.
14: DTX 500! Garantisado! DTX 500!
21: Q7 lot.
22: Ano ginabatsyag mo sa
21: high blood gid ko?
22: Ano sa una ang imo?
23: Blood pressure.
21: 180 over 100.
22: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
21: 3 times adigin ako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
14: DTX 500! Epic! DTX 500! DTX 500!
24: Gina Cano, ang ginabatsyag ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
22: Sa isang kapila ka mag-inom?
23: Sa DTX 500?
24: Sa primero katatlo, sa subong kaduwa na lang.
22: Subong kamusta?
24: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsyag.
14: DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500! DTX 500! DTX 500!
15: Hello, maing anlaw. Kinsay ngalan na to, sir?
25: Si Paul Mercado, diyan ni sir.
15: Ngutana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
25: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Mag-isod kong pangihi. Kaya ni hubag man. Nahubag po na kong tiil. Ginahilantan po ko. Napacheck up ko sa doktor. Nga, g-advisean ko sa doktor nga magpakatitir. Mag-isod naman kong pangihi. Nga, nakapamati ko sa radyo. Sa programa ni Dr. Hans, nakadungog ko tambal nga DTX 500. Mong ako din gisugo ang akong anak. Matubutika, palit og DTX 500.
15: Yeah.
25: Akong gidistingan og inom. Niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, duha kapsula sa susunod taon. Adang tantaw, tulo ka bulan, naayo ko, may alibyo. Muto na, kaihi na ko. Muto, gitangtang na sa doktor ang akong katitir. Kaya nakaihi naman ko. Daga na kayo kong giinom nga tambal. Pero DTX 500 lagi na kaayo na ko. Labis jud kayo, sir. And DTX 500.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
26: Si Nilin Prosperida, Denny Sir, Tagamanogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga, masigibod ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga gasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo og may TC. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og may TC. Gainit niya akong tiil o gabaga. Murag na'y magimok, sir, ba? Nga pagdagan sa pipila ka adlaw na wala man ang ngulngul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod inya gasakit ning akong ulo karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 ug MTC ra jud ang akong ginainom, sir. Maayo na pud akong tulog karon, sir, tungod anang DTX 500 ug MTC. Salamat jud kaayo. Ginilain Prosperidad ni Sir Tagamanugan sa Buanga del Norte.
14: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
15: Sa anyway, sa tong oras limitado mo si babay ko. Ay galimot usbon ako DTX 500 MTC. Puro skinny available mga higala sa mga leading mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
14: DTX 500 Health Alert.
27: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
28: Libre?
27: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
29: Pirmi ka pangihi,
30: hanap ka pananaw,
29: ug pagpamilon sa mga tiil.
30: Basin aduna kay diabetes.
29: Mag DTX 500.
30: Epektibo sa pagpamubo
29: sa blood sugar levels.
30: Di kaya ang diabetes.
29: Mag DTX 500.
30: Karun dayon.
29: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
30: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga butika.
3: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHEB Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
4: Andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Init kayang panahon, palami o palamig na sa healthy nga snack, Jelly Yogurt.
6: Jelly Yogurt.
5: Jelly Yogurt. Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyanog digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Impunan, Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods. Delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
23: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
28: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
31: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
32: Life Extension Vitamin D3.
33: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
34: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
32: Life Extension Vitamin D3.
35: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
5: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio, kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Sa maong ginaganon, 6,520 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,563,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,226 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,504 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Ipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. CDO Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 10:48.
6: Time check is brought to you by Rai Puns Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Kini nga programa giatud kaninyo sa Westshire Academy.
9: Magnum Radio, News and Public Affairs, pata sa pagsirbisyo sa katawhan, dapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon nganyong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Hola, se las 10:50 y hola, ¿cómo está? Me encanta cantar, no vuelvo a esperar como Andrés Sato, un tulumano, un niño, un tulumano.
0: Magnum
1: in action, gracias, Dawa, Megala. Anda, Megala, Caronga, Martes, na, Pinche 19, Megala, Sabulan, Samayo, Tuy, Cruz, Mil, Pain, Tisais.
0: Magnum in
1: action. Mga naga-fiesta, Caronga, Dawa, happy fiesta, kaninyong tanan. Sabay patron, Caron. Nato, ni Murais, na ikalang patron, ha. Silang kaya tanang patron may gala. Ito man ang pahinungdan yun. No? Pasalamatan na ito. Ilabi na sa mga grasya may gala. Ato na dawat sa entero tuwig. At ito may gala. Doon ay panahon nga kita magpasalamat sa atong labaw makagawang sa mga grasya may gala nga na dawat. Sa talata magkaisunan, kumusta? May ngunto kay tanan. May nato may gala nga namo sa mga panglawas. Ato makaisunan may gala. Ilabi na may gala sa mga nagasunod. Pahula, nagulat may gala. Nagasunod sa atong programa. May ngunto ka niyong tanan. Salamat na magpresyo na may gala itong mga nanda na pagpasalamat sa itong labaw ng magkagagahom. Salamat Ginoong Jesucristo. Salamat Diyos sa man, anak Diyos, Espiritu Santo. Sa mga gata ganamong laing adlaw. Sa mga pagkatur ganamong Ginoong nining laing kaudon. Salamat Ginoong Jesus sa mga grasya ng mga gata ganamong sa matag adlaw ng tanan. Kami sa Ginoong magpasalamat kanunay. Sa laing kinabuhi Ginoong ay mga gata ganamong ban sa mga minahal sa kinabuhi. Oga sa mga kaban sa mong sibihan. Kami Ginoong magpasalamat kanunay ngayon mo kami giiwan sa disgrasya. Iwan kami ni mo Ginoong sa katalagman. Labas na kami magkampong. Antay mo kami proteksyonan batok sa mga panulay. Oga sa mga kaway o sa mga tao nagtingwa sa mga kapukanan. Kaya magunsa mga kami, Ginoong Isus, ukwakap sa pinagi kanimo, kami Ginoong magkasandig si mong gahom o kamong salig ang tanan, Lord Jesus, samahan diya kanimo. Amos ang ngayon po Ginoong pangayon diya kanimo, ngaunta, imong ihata Ginoo ang kalinaw, labi na sa amon sa Pilipinas, unta Ginoo ang katarong, mao Ginoong tayo mong patigbabaw, batok sa mga daotan, nga nihugpa karon sa amon nasod Ginoo. Kami magampo ngaunta, imong ipatigbabaw Ginoo ang imong gahom, ngaunta ang mga katarong Ginoo, ang magmalapuson o mumudaog batok sa mga panulay sa mga palibot. Ginoong Isus, salamat sab sa mga kabasog salawas yung mag-ihatag kanamo kami magkampo kanunay. Antay mong ihatag kanamo ang kanunay ang kabasog salawas labi na sa mga nagpasketo ng kanakaroon sa nagadiyang tambalanan. Masalang sab kami sa mga salangan ni mo dahil kanamo yung umang kami na masalong atos mga kasala kanamo. Kanyang tanam mong ipangayap na kang Kristo mong bugtong anak buhay nagari hangtod sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Sa ato lang mga namin, may gala. Amen, kayo tanan. Hala, sa ato makaiksunan, may gala. Mayong utong kayo tanan. Welcome sa Raguban, din sa atong tulamanon.
0: Magnum.
1: Sabi na may gala sa itong 80 ng mga barangay, sa Rakbayan, sa Kagendioro. Mayong utong kayo tanan.
0: Magnum. In action.
1: Sa atong 24, sa atong 424 kung ang barangay, sa Laluigan, sa Misabi, Suntal, mayong utong, labi na diya sa Kamigin.
0: Magnum. In action.
1: Mayong utong, sa atong mga kamerikaduan, na mayong utong kayo tanan. Sa mga nagsunod, may gala, karumpanana. Ilabi na diya may gala sa mga katindahanan diya Susminya, oh. Grabe may gala, pakapaka itong sibihan, may gala diya sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum, in action!
1: O sa mga nagkanyang mga vulcanizing shop nga nagmonitor sa mga electrical shop, tanan may gala, mga automotive shop, guban pa, hala, may ngunto kayong tanan.
0: Magnum, in action!
1: Direta maglangan may gala, yung naguna mong luwan sa mga balita may gala, ito may gala, karoon din sa ato may gala, balitang lokal.
0: Magnum, in action!
1: Sa ato balita lokal may gala, kagapong adlawa, tulong ka mga tao, patay! O, kini may gala, human na sa nagkalaing mga aksidentes, kadalanan mga eksoon.
0: Magnum, in action!
1: Nandugin bawbaw, may gala. So, warning nis mga bawbaw, ha? Muna, mag-ampingin mo sa inyong pag-drive diya. Labi na kini mga adik, mga eksoon, panahon sa gabi, eh. Kini mga adik diya, asayo ba mga tarong? Panginabuhi mo na, eh. Pero bantay yun, risko na sa mga pasayro. Kay once, may gala, malisgrasya na, labi na sa mga lugar nga gibawal ang pagsulod niya na, sigurado may gala ka na mga mamatay may gala tungkol sa disgrasya o niya nakasakay kas baw-baw nga na masayro quits may gala wagi bayaran ng insurance yan na
0: Magnum in action.
1: Huwag na risgo may gala pero ang pangutana na usap pa sasakyan may gala sa mga trabahante taong simple kay pagkabot may gala sa mga alas 8 o alas 9 wala may mga sakyanan nga gabiyahe na sa atong mga highway mga tulog naman ang mga driver kay musayo pag na pagkabuntag naman na nga mga baw-baw sa Maroon tayo may gala, ay munang itawag nga sakyanan ng masa mga eksoon.
0: Magnum, in action!
1: Ah, doon na gano'y mga taga, doon taga kwan, initaw, na yung mga taga salay, taga bukid nun, nangabot may gala, kadini na masayros kagayan. Balik na po sila, so kanya mang kwarta kadini sa kagayan may gala, pero maulagi na, nga ang risko may gala sa ato mga pasayro, pag mamatay simbakog, na yung malisgrasya niya, mamatay ka niya, wala may gala insurance yung katilaw may gala kay bawal may gala pagpamasayro.
0: Magnum in action.
1: Lawan doon ay tabo sa baloy tablon may gala na itong kagabi eh, di ba? Kung sabay na ay tabo, muna ang problema diya may gala kay pasayro man to siya. Bangga may gala sa wingban mga eksoon. Patay may gala yung tao na nasangpit nga pasayro.
0: Magnum in
1: action. So kagapong katawa lang, tulong may gala patay. No? Doon ay diya may gala sa Dias Baloy, doon ay Indahag. Doon na sa'yo na banggaan may gala sa Amoro at Salvador, may Samis Oriental.
0: Magnum in action!
1: Sa amdarong ang balita, may gala oy, karong kagahapong adlaw natapos sa may gala ang voters registration. Humanig yung may gala ang voters registration.
0: Magnum
1: Doon na mo ginamata na Magnum Jail. Napay registration. Sorry sir, wala na. Dana, dugay na si balik-balik ang kumilig. Panawagan nga katong pamarehistro, magparehistro na. Humana, may gala ang registration. Ang atong paboto na lang, ang barangay election.
0: Magnum in action!
1: Sa andalong ang balita, may gala, gingon, matod pa, mga kanagkuhan may gala sa Sevier University, Cebulan Master, gipatawag karon may gala sa Bataan sa DNR.
0: Magnum in action!
1: Sumisto, kanito may gala, tagaan sila og 15 days, may gala nga itubagon nila, nga no, nga ilang gidevelop, gibuhatan lang commercial area, although pagin makatukod. Mas may gani may zone, kaya wapagin sila makatukod may gala, mga kundo niya. Kamulo pa sila may galang, tambak-tambak niya, pero ang sayang yung kayo, pila ka gatos, libo may galang ka makahig, ipang putol may galang sa nasangpit ng lugar.
0: Magnum in action!
1: Saraan ka makahig, hurot may galang, wipe out. O, sumuna nga, pag naiulan, ang tubig may galang, si Baba, o tuwa, nakapahingon sa boss. Ah, mauto lagi may galang, taga barangay Balulang may galang, no, yung mga balay na, nangabungkag na. Tungkol may galang niya nang gitrabaho sa Sibunan Master, nga ang ilang tubig may galang, pag panahon ulan, ang gagikas buo ay babaw diha may gala dito paingon sa kabalayan may gala sa ubos diha sa kwan Balulang lima na siguro lima uno may gala nagbungkag ang balay diha mga igsoon tungod ba ang baha may gala sa babaw tubig dito may gala muambak sa ubos nga bahin
0: Magnum
1: wala may kahoy na sa ato na bawan may gala ang management sa Ixio Sevier University Cebulan Master may gala ipatawag karong adlaw sa DNR wala na hulati may gala 15 days nga nukha sa kahinungdan. Mga igsoon, nga nung ipatawag sila kalabot ini.
0: Magnum in action!
1: Samtang stop may gala karon ang katong mga bayad-bayad ninyo bitaw, magbayad mo diya. Ang magbayad mo sa katong inyong mga kininkundo, kwao ninyo. Wala sa. Gistop sa may gala, ito lang mga broker. Kadua, mga igsoon, doon lang uban niya, nakarawat, nakabayad ng 200,000 kapin. Sus, ginuo ko. Wapagani may gala, so sige lang paningil. Kamulo paganing bulos-bulos niya, sige nagtingil. Ama man ay proseso gin may gala, kaya ka nang ibayad ninyo. Mao sa nilang gastoon may gala pag tikad o pagtukod na ng mga building. Pero atas may gala, kung doon ay presiling, barato pag iya, unlike sa mga nanay lugar, mga nanay mga kwarto. Barato man na muna itong makaiksunan, aga lakag yun may gala, nga makakuha, labi na itong gusto makaangkon may gala kundo.
0: Magnum in action!
1: Nausawa man na, la, refund, iuli ang kwarta. Taghan na bagay may gala nakabayad na.
0: Magnum in action!
1: Kamdarog ang balita may gala, ganyan, negosyo may gala sa nakbayan, labi na sa mga restaurant. Awa may gala, piktado gyud sa nini may gala ang atong kahimtang karon krisis may gala sa Pilipinas. Mato pa may gala sa atong bang mga negosyante, daghang mga cancellation may gala sa mga seminar convention. Nga nabuk na unta nga kining schedule, pero tungod may gala kay atong gobyerno una, gani bawal na may galang maglaga-larga pa ng uban diya sa abroad. Kaya nga doon ay mga botas gobyerno may gala nga mag-meeting-meeting. Ang uban dito ta, wala na. Wala may kwarta ng Pilipinas, may gala. May kwarta, igor ang pangaswildo. Wala mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Wala, diba? So, hurot may gala. Tuas malita kay pangsulod. Tuwag ibahin-bahin may gala ang dagang kwarta sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Mauna nga, bisag kung saan pa sa kining uban, bisag kung saan pa may gala, kining gabato nila, wala na. Inyong ginahawal na gadagko niya, pero ang mga tao, di na ginmutuon ining atong pipilas itong gobyerno. Tungod may gala nining wa ginada na magaling yung lang atong gobyerno, kriminal nga gobyerno ko noon, kung ayaw sab, atong gobyerno ka paningkamot, pero ambot ka may gala unsa nga paningkamot ang gihimoon nini.
0: Magnum in action!
1: Diba, so ni Ugong Kalabang, medyo mangilad na gandagas politika, tungod may gala sa korupsyon. Kasi kaya naman nagpugong ni, kinanlan yun nga, nga itong lugar kikanluka, dili, gin makalingkod, kahit disgrasya lang kitang tanan. Hurot lagi, wipe out yun sa mga lugar, mga malita girls, yung mga malita boys.
0: Magnum, in action!
1: Naghan may gala, nakadawat may gala, nguban na paperbag boys, yung paperbag girls.
0: Magnum, in action!
1: Oo, sumuna may gala.
0: Magnum, in action!
1: Sa amta sa mga nagkong balita, gikan sa Kaluhan, gingon may gala sa gawas na sud, dito may gala sa Aprika, Labinas, Congo. Mabot na may gala, paspas kayong patay may gala. Usa na kagatos ka mga tao patay. Why tambala ito gala? Why bakuna tungkol na may galang Ebola virus? Gatosan may gala, alos 2,000 na sab. Ang mga nataptan may gala sa sakit may gala, labi na kining Ebola virus. Ang mga sakto gini mga panagna may gala, nga doon ay mas grabing sakit. Muna man, hindi balik ang Ebola virus. Mauni may gala ang nakapatay. Doon ay outbreak may gala sa Congo, dito sa Afrika. mga usad kagatos kapin ka mga tao nangamatay na paspas kay patay
0: Magnum in action.
1: Sandaro kang balita may gala gingon senator Senate President Cayetano. Yango may gala grabe to. Grabe kay kuno may gala pressure karon, grabe nga pressure. Nya ayahay may gala kay grabe nga pressure offer. Unya og dili i-offeran ka. Gulat may gala so mao na may gala no gi-offer ang mga senador pang ipang-operan. Unya ilabi na sa majority. Kundi ka musugot may gala kaso. Ako'y Ginoo unsa na ba ning kalibutan ni may gala murag unsa na ba ni? Mo ba ning kalibutan nato karon murag di naman ni mao tong kalibutan siguro, di ba? Karon may gala tungod kay gamay na lang kay nipis magidang ilang kwa kay ulod makinanlag baga kayo kay gamay ra man sila dia. Mao na may gala nga ang naigo gid may gala karon mga igsoon si Escudero og si Estrada. O so mo na may gala kantoyo dia nga kinahanglan bag-o ng Senate President kay once mapulihan may igsoon at least medyo mahilom na sab dili gid manggawas ang baho sa atong gobyerno. Pero kay karon may gala si SP Cayetano gusto niya may gala nga may buuan unsa ginindagan. Mao na may gala problema karon ang pressure grabe gyud.
0: Magnum.
1: Offer pa imo nga kwarta unya gulat may gala sos Ginoo na unsa ra ba ni?
0: Magnum. In action.
1: Yeah, makita nimo mo offer manggulat kay na nagpasabot nga nagi kitaguan ni ana. Adi naman na tago sa to kaning tanan. Public knowledge sa manen eh, balo ng katawan Pilipinas sa nini. O ang tagagawa sa nasod mo ni ang sitwasyon nato sa Pilipinas may son pabagaay na lang gyud dagway. Pabagaay na lang gyud may gala mo nang ang uban ang ampo dapat ang atong Ginoo mo intervene na. Lugar ang atong Ginoo may gala mo mo apil-apil na may gala nining binuang sa katawan sa kalibutan.
0: Magnum in action.
1: Diba? So kuya na kay na Ginoo na atong na may gala ang ipapil gyud nga mountay mo hupay na nin tanan. Kay kung kini mga tawhana diha wa kita abdan may gala kay mo nang gingon asa man ka dawat ka puro impierno ka o di ka mo dawat pero langit ka. Ya daghan man kini dawat may gala. Sudakan gusto mo impierno. Nabantayan mga igsoon, bantayan gini ha. Kung ikaw may gala o sa ka-public official, dawat ka sa kwarta nga kinawat may gala, sama ra nga apil ka sa kawatan. Wala magpasabot kahit nakadawat ka malita na ufiran ka niya, siyempre, balugo ka sa insakto siya dili. So, kanang once si pressure ka, meaning, illegal na siya. Samot na may gala o dunay offer sa kwarta. Na kung na offer sa kwarta may gala, samot may gala nga illegal, nga naman, kanang kwarta nga i-offer, mo na mga gipangtaguan, o gamon ay giandam kay kasog mabulabog mo ni ang ila may galang ipangbayad sa mga lugar mga gusto sa mudawat og kwarta. Na duha ra man is biblical may gala, duha ra ni siya. Dawat ka sa kwarta, impierno ka. Pero di ka mudawat, langit ka. Murag inana ba? So karon may gala na ang pressure dinhi Kristiyanos makaka. Nagtuo makaka sa Ginoo, hadlok makaka sa mga sala. Na duha ra man na may gala. Murag mingon nga duha gid ang imong choice ani pilian nimo. Kung mudawat ka may gala, but pasabot, apil ka sa kawat, sa kwarta kay mga kwarta manas katawan. Apil ka may gala sa kining kawat may gala sa kwarta sa gobyerno. Iya manas kung nga tao, buhis man na. Gibain-bahin may gala, gisulot sa malita lagi, gibain-bahin. Inana, ikadawa. So ano nga dagan mga igsoon?
0: Magnum in action.
1: Kung dili ka mudawat, muraga at least may gala, luga dili ka matusubwa sa kalay sa impyerno. Pero mudawat ka, impyerno ka. Asa man ka ni, ikaw politiko, asa man ka. May impirno ka o sa langit ka. Bantayan ninyo nga, kini nga itong tindugan, kalibutan pa ni sa mga buhi. Niyata lang din ang mga trials ato, na din mga pagsulay nini nga kalibutan. Dini may gala maila kung ikaw mo survive ka ba o dito ka ba paingon sa gingarian sa Diyos o dito ka gingarian sa taas kay sungay may gala nga mo nagsungay storo. Sa demonyo mga ikson. So depende kay total kitantalan, gusto na itong dili, mga matay mangyuta. O mga bata ito, kagabi may gala dito ta sa namatyan may gala. Layo kay mga igsoon, bukid sa initaw, layo kayo. Wapay signal. Subot pasabot ang tao may gala bisag pagkaron ka lingkod-lingkod ka din, hindi ka kabalo sa imong kinabuhi. So, but pasabot kung nga isgutan may gala o kanabang atong isgutan ang parte sa atong kinabuhi may gala, lumalabay ra gyud ta. So, kanang kwarta, tanawal ko ng ubang mga tao din dagang kwarta, ano malipayan din na sila ng nasa kwarta. Ay, ga problema ng uban may gala, usaw nila lang kwarta. Hadlok magani may gala nga, di ba? Ang uban, mangita pagbadigad kay mahadlok lagi pag kidnapon kay Nestle kwarta. Ang uban sa may gala, tungo silang kwarta, nagsakit. Tungod may gala sa kwarta, pero tanawan ang uban nga kwan, di ba? So at least, oga magsakit sila, at total, umantay kwarta. So, wa mantay kawilihan kining uban, mawili mag yun. Mauna may gala ang kadimonyos kwarta, mga igsoon. Demonyo yun. Diba, sa limon nyo, ginmegala, kininga ang kwarta, mga Exxon.
0: Magnum, in action.
1: Muna, magkala dito, grabing pressure, offer sa kwarta, o di ka mukwan, kwan ka, kaso. Ikadwa, magkala, sometimes dugang balita, magkala, sunon, SP Cayetano, magkala, Senate President Cayetano, nag-warning na magkala sa mga otoridad, nga unta dili mo sunod, magkala sa mga illegal orders sa nga to nila, sa mga officials sa itong gobyerno. Kaya natabo, magkala karon, kaya itong mga otoridad, itong tanan, no? Kaya na ba may mga tarong magkala, ang uban may galang tirahan gid sa kinibang makapailag yung padapalan ng sapi katong mga dagko na. Diba? Mga kato mga official na mga sekretaryo sa parang uban dia. Kay mamanto mo mando sila mga sakop, ilang mga sakop po. Ay, susugot lang tayo kay mandos dako, wala ka balo. Kato ilang mga dagko may gala, mutong aggressive kayo, kay dako pong nadawat, nakadawat po may galang malita. Kundi li mga malita at si case mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: So, loo yung mga gagmay sa ubos, kay mo'y gagamiton sa mga buhaya, nga, mga official nila. Huwag mo kayo mahimo, kay di ka musugot. Disgrasya man ka. So, mga buhaya nila nga mga dagko, muna ay maghadalaglaw ka, may gala. So, muna, nga si Senator Cayetano, atong Senate President, nagmando o nag-warning sa mga otoridad nga dili may gala musunod sa mga unsa mga illegal orders may gala nga ipadangat ay lugar ka order nga to nila.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala, no? Kay karong panahon na, murag wala na. Ka murag di nawa na. Basta, kinsa na di ka, muna'y gamhanan. Balaod, wala balaod. Binali ay tas balaod din eh. Basta kinsenas ka o mo'y gamhanan. Mauna'y pinakadautan, may gala nga may tabo kung mauna siya. So, atong atangan, may gala kung siya'y dugang pangkalabuan, kalabot siya nini karong hapon sa Senado. Itala na may gala, ugban pagtagas, pagtagas, panagubas at tulumunan itong oras, alas 11:07.
2: Kininga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
3: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana pa wa ngakon
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: In 5 meters, turn around.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
5: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
6: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: At tamo mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
3: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi Samus Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: May gila na may balita sa may panglawas. Ang toksin mudaot sa function sa blood cells gamay at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toksin gamay hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamay hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Oras, alas sa 11:15.
2: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Sige na pita sa paraguban, Terisato, ang atro, may kinato Magnum in Action. Oya to sa pasalamat may gala to mga sponsor ang Bayaning Magnum, Sherba Give Life Blood Lifting Mission. Kini may gala sa nahuman may gala nitong Domingo. Ipaluyuan nining tipik lamang sa mga sponsors ang Rossini Bags and Luggages Store CDO OPC. Unya ang Alchem Printing Services Graphic Gadget Store, Kuya Alan Alan sa Bulaluan, Kuya Kalami ba? Dilao Shopping Center, ang Sinun sa Prince Marka Unseen Litson House, atong ay gala dia si Mark Ansin sa iyang Litson. Kagayan na Educational Supply, unya DGM Tiloring, Natis Litson, Madam Anonymous, oga Magnum Express.
7: Magnum in Action!
3: Nagkan mo may gala, no? Ang mga nag-sponsor mo na nga ang ato may gala ng kaliukan, malampuson may gala tungod sa Tabang. Purag tinabang nga magunin, no? Kikasato niya daghan sa may gala ang mga nagduyog ni Tabang. Mauna nga nagmalampuson may gala ng atong kaliukan.
7: Magnum in Action!
3: Sa ato para gawa, may kandili sa atong tulumanon, mga eksod itong isyo tutagas pagdagat, pabuta may gala kay mag-update kaya punta kay karong hapon, tiwas may gala kato kagahapon, nagkuhan naman ito sila. Initial may gala, nag-convince sila ang mga senador para maghimulog sila, gausaka, nag-convince sila para pangandaman may gala kining lugar impeachment may gala batok sa Vice Presidente. Imayon sa ato may gala sa mga kawatan may gala, ilabi na kay murag ang isyo karon na sintro, duhara, dito nakapengon kang bato. Og tanan nimo may gala 15 ka pangitas bato mga komunista. Kana sila ni Sindanya, si Ko, si Dilima, mo na sila nang tira mga ridon. Mga sina kini mga muni sila may gala ang mga ilado gikay nga critical kayo sa kontra sa administrasyon, murag muni sila may gala ang mga lugar mga tirador may gala uban po ni Trillanes. Di ba? Now, tuwa nakapokus ito sa kinibang wala si Kwan, si Vice President. Tuwa sila kang kining Bato de la Rosa. Mula sa mga correct mga istorya, mga Exxon.
7: Magnum in action!
3: Pero sa kusaon pa nila, wala na. Ang tao nila itong pagbuton may gala, wala na ni. Kinin sila. Wala na may gatoo sila, na gatoo silang kagalingon. Pila kalugas sila. Now, pabuta na may gala, no? Kay karong hapon tiwas, wala mo kabantay. Mga Exxon, dagang kailangutan na, kinsa ba na

0: ang mga simpleng komitiba may gala, sports, education, kanang dili kayo controversial. Nga mga komite may gala, may una may gala, nga giminsyon may gala, kinsa na maghupotan ini. Now, doon nang utana, kinsa gikha, si Pia Caetano, baka may gala ang magkapot sa Blue Ribbon Committee kay abogado mo sana siya. Or si Senator Marcolita, pero ang uban nag-ingon, ayaw si Pia Caetano. Si Masmayog yun sa si Senator Marcolita, kaya nagsugod naman siya. Iyan na may gala nasugdan, pero wala na sa mga mupay pag-take-off may gala, diretso rin may gala sa gitang-tang kay delikado na may gala, kaya nang gawa sa gulang kinsani, ang mga involved. Na karon may galang hapon, may buwan tagini, kung tiwaso nila kay wala may gala matiwas kagapon kinsa ang dugang tagaan sa komite. Ilabi na may gala sa controversial na komite. Kinalan isog o niya kinalan marunong sa buhay may gala ang komite sa Blue Ribbon may gala kay ang sigurado nga bisigaw nini tiwas may gala sa pending may gala o napurnada mga eksoon nga kining isyo may gala sa corruption sa Pilipinas. Kay nilayo na magutabagayo ang isyo nga dako yung kay may gala nga dapat tubagon nila kinig yung sa corruption may gala sa flood control. Di ilas flood control. Diba? So, kana may gala nga isyo pero until now, wala gid may gala bisag ang looy kaya katulang ipangsugo nila nga muna yung kwaon niya, i-remit na yun. Mora may gala ang, of course, katulang ipangsugo nila nga taga-DP, aw, napoy bahin kaya sa ganinyo. Kamura lugar niya, kami mo naglihok din eh. So, napoy lang bahin, billion-billion nga pong sila. Pero ang pinakadako, may gala nga bulto yun nga kwartang kawaton may gala, tuwas magkawatan may gala sa gobyerno.
1: Magnum in action!
0: Nahantol karon wala pagin may gala tubag may gala ug wapay justisya ang naangkon may gala sa katawhan kinsa tag-iya sa kwarta. Kita may tag-iya kay kita bisag tricycle driver tag-iya na. Tricycle driver tanan may gala basta mo palit kag pagkaon tanan kay buhi pa man ta. Pagpalit mo sa pagkaon may gala nakatangag ng buhis dia para sa lugar gamiton sa gobyerno. So meaning mintras ang tao buhi bisag kanik patay may zone nagbayad gapon na kay siyempre pagpakamatay niya. Palitan mo sa bulak, di ay kayang patay. Palitan maglungon, mahal paging lungon. Niya kay na may buhis na, pati patay may galan, patay na. Nakabinipisyo kayo po ng gobyerno mga egzoon, kaya mga buhi. Bayad mas lungon, o inanang dagan. Naman na may gala ang netabo, so muna yung kikawat may gala. Karon sa itong mga official, pangutana, kinsa day mastermind ani, hantong karon wala mang yun. Na how ka may gala ng atong gobyerno, although ina na ito isura, balik-balik na muna istorya may gala, kinsa itong mapasangilan, balo na ang katauhan niya na. Ang ato nila mag-update sa unsay pagkitabo, pero parte sa kawat may gala, kinsa mga tinuod nga mga mastermind, bisa kung saan pa nila pangulipas niya, wala mo tuon nila kay sila ang tao na balo na kinsa may gala ay tinuod nga kawatan o kinsa may gala ang mastermind. Diba? So inana may gala nila nga ang ato din nagyagaw na kitabagayo, kaya haron lang ma-save may gala ang king mga igsoon ng ma-save may gala kini mga tulisan mao na nga kini nga tao nga nakita nila nga mao gini mo lakag nato lutos gini hantod mintras sa napagat pagapitok-pitok pang mata mabuta may gala kay karong hapon mga igsoon tiwas man kay kagahapon wala gina itong ibantayan kinsa gina mga komite amura katunga pa nahatag ang Blue Ribbon Committee kinsa controversial may gala nga komite. Wala pagir may gala mahatag na ang pangutana 15 mo hapon na kay once na tumatik mag-convene na litsurain may gala na mulangan magpatawag na may gala ka tigom na dayon
1: Magnum in action.
0: Diya may gala mga binulgara sumunay lang naliyon nga kung mahimo ang ulo may gala kinanglan gid mga igsoon ang ulo diya sa Senado mapulihan na gyud o mapulihan na gid may gala kay mumanay mag-control dayon sa komite diba sa impeachment dugay pa mana daghan pa kami tabo may gala kay sa impeachment mga igsoon, taghan pa kayong may tabo niya na kay una, 26 biya kabuk ang kikinanglan. Niya, ilan na nagkikwinta nga, lisod, gin may gala mahatag ni.
1: Magnum in action!
0: Kamuha na may gala kay mga senador mga igsoon, doon ay mubutar nga palagputon may gala si Caetano, pero sa pagbutar may gala nga ba impeach si Sara Duterte, naidaghan mubutar nga, naidaghan na munogin may gala niya na o majority sa ilang tanaw may gala sa mga senador. No! Ano to impeachment may gala o acquittal may gala o no? Ano to kinibang ang ilang gusto? Yes to acquittal.
1: Magnum in action.
0: Ano to impeachment mo gina mga igsoon diha sa Senado?
1: Magnum in action.
0: O, pero karon siyempre tiba-tiba biya karon. Duta lang ilang ang tuyo karon. Tangtangon may gala si Caetano. Once matangtang si Caetano, kontrolado na po nila may gala ang Blue Ribbon Committee. Nakalinya kay mo man din kaning Blue Ribbon Committee mo ni may gala ang mag lugar magtugan. Ilabi na kadya ang mga testigo si Pa Atubang ug mo

0: Testigos may gala 15 gina mga tao nagsugo nila pagpadala itong mga malitang kwarta. Morning number 1 nga ilang yung kapungan. So the only way may gala nga ila may gala mapugna na pulihan yun si Senator Alan Peter Cayetano isip Senate President. Kay once mapulihan siya kontrolado na po may gala speaker, so sila na mag-vote kin sa ilang ila may gala ng Blue Ribbon Committee Chairman. Na kay nakita na ba may gala ang sidagan diya, di ba? Wa gyud kato mga gustong tanga putistigos wala gipa tunga kay may bawan man. Pero si Cayetano may gala makalingkod, siyempre magtudlo siya kay si Kuamaka, si Marcolita o si Pia Cayetano yung Ixon. Manggawas kay ipatawag man to, so dito may gala mabalik kung mabuhi to ang istorya may gala mo rin ni mga tawhan ng mga tulisan sa itong nasod mga Ixon. Mao na kinalang tangtangon siya mitras tanto pa. Pero sa nasangpit may gala nga, sa impeachment, total ang proseso taas pa man, basig madala pa nila. Pero kung tanaw, ang uban may gala, di na madala kalabot di ini mga Ixon. O ka na, mabuta na hapa samtang sa lang isyo, may gala, mabuta kay ato may gala ang katak na inabiyon si Attorney Carlito Rabilo, ang atong kumilig, provincial kumilig supervisor kay kagahapon ang lawa, natapos sa may gala ang voter registration para sa barangay election. O, so pila ba tigay tarang yun ang mga nangarehistro bagong mutante may gala karong panahon na? Mabuta na, no? Kaya mabuta sa may gala kay ato may gala ang inabi may gala, inabiyon si Attorney Ralph Mitrelio, ang abogado may gala sa mga alumni sa Xavier University nga nagreklamo may gala niya ng development sa Xavier University o Cebulan Master. Na sa ato na sabtang karong adlaw, dili lang may gala wala makababot ang DNR sa 15 days. Ipatawag may gala nga ang mga tinugyanan sa XU o sa Cebulan Master sa DNR may soon. Karon adlaw. Ayun na kung sa tuyo may gala, ano ipatawag sa dito? Kaya kita na iskandalo na guni. Samtang while ipatawag, nagsamot ka balaka may gala, ang mga nakapalit na sa nagadunay nakapalit na nakabayad na may galag inisyal sa mga kondo diha mga Ixon. In fact, ang uban gani nakabayad may galag 250,000, 200,000, mao na may gala ang nanggawa sa kwarta silang bulsa nga wala pa bisag aso may galawa diha, nagbayad sa una. Dahil dabi kay bulabog man eh. Namay nang question may gala, so mao na karon ang problema kalabot ini.
1: Magnum in action.
0: Ini guba may gala tong natakas pagtas para guba sa tong tulubaron tong oras alas 11:25 na.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
3: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: i-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha.
5: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
4: Ug katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Emoji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Take your call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
10: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719 o isend lang ang imong files. JML Printing Services.
0: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatun og ligong immune system, tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes, Emotang sa Market City, Agur-

0: kalapasan kag Enduro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: sa ng mga mababae.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Sa maong ginaganon, 6,520 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,563,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,226 ka blood donors, kininaghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,504 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Oras sa las 11:37.
5: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
4: Ikaw labit sa paraguay din sa atong tulong Megalato Magnum in Action. Correction, Megalato oras sa las 11:31 pa, libre 37 at
6: Action.
4: Oh, so asa check Megalato na to pagulago sa playbot pa sa Dakbayan. Magnum first Blanca, Magnum first guard.
7: Joel, sa itong panahon sa itong syudad, no, landong-landong karon, nindo tanga itong panahon, landong-landong magun Joel, kung dinika sa itong sentro syudad karon, sabi na din sa Maydala, Nusmenia, nindo tang panahon, bugnaw-bugnaw siya. Wala nakita na itong pagpanagom, no, sa kawalangan nga itong makita, normal lang magun Joel ni mga orasa. Niya, kung magawas ka karon, nindot kayo ng itong panahon, kumuhanto ka sa Kamulakao, oy pinakanindot kay wag yun makabili siyo sa ring adlaw ng mga panahon na. Ayun, ang andala na ito, Karunos Pinya, padulong sa may Agura, mga Jol, medyo na ipagka-traffic gamay. O ganyan sa Capitol University na may mga kaliukan sa labi ng Jol, pagdalik siya at di First Lady sa Marcos. Medyo na ipagka-traffic gamay, pero manageable man, kaya naman na ito mga ginsakupan sa road sa Traffic Administration. Po mga pulis nga nag-monitor sa atong dala ng mga orasa. Pag sa pag-ulog sa panahon para sa Magnum in Action, Magnum First Lady Blanca sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
6: Magnum in Action.
4: Salamat, salamat kay Miguel Costocaba, Miguel Pinag ni Magnum First Aid Blanca. Kaya Miguel, Miguel Bigitan sa atong inatong pagluwa sa palibot sa Dakbayan.
6: Magnum in Action.
4: Sa ating panagawa, Miguel din sa atong tulumanon. Mga Exxon, ato sa Miguel ang isgutan karon, no? Ato, by the way, ato sa ang inabiyon si, ano na pa speaker siya? Si Director, si Attorney Carlito Rabilo. Ang ato may gala provincial election supervisor kay kagahapong adlaw natapos may gala kato mga doon na bukoy nanawag doon ay mga nag-text Magnum Joel kining napapa extinction sa doon ay dili extinction dili Magnum Joel kano sa matapos ang registration ay wala na kagahapon na ano manapit sa 18 umala kagahapon may gala ang atong voters registration wala na I don't know extinction I don't know sa extinction wala tayo labot ang kumilig na may gala mo yung misturya na pero doon ay nangutana o ganibang napabay registration o man na maigsoon. Kasi lang ganyan, speaker siya may gala karon based sa resulta sa pagkatapos sa itong registration ni speaker siya may gala si Attorney Carlito Ravilo, ang atong provincial community supervisor sa Misamis Oriental. Attorney, maingot doon mo. Yes, Attorney. Carlito Ravilo, maingot doon.
8: Hello, hello.
4: Attorney, maingot doon mo.
8: Ay, maingot doon
4: ka. Maingot doon. Attorney, doon na may nangutana, wag isang kabalo, nga kagahapong adlaw di ay nahuman na maday ang atong registration. Pero wala ba yung mga extension nga may tabuan ni kay, doon ay uban ay maka parehistro kay Dave, puto nangutana sila, Attorney? Yes, attorney? Dito lang kayo, ha? Attorney, kana, oh, kana. Blast na to. Attorney? Dito lang kay Miguel, ano? Kay, nanaman to si attorney Miguel Carlito Ravillo. So, ato sa Miguel ang balik-balikan. Miguel, si attorney Carlito Ravillo. Yes, attorney, kana, okay na na? Attorney? Bueno, wala, putol man. Sige, so, kay wala naging Miguel, ano? Kagahapon, natapos Miguel, katong magpalestro. Paranis barangay election, ha? Muna ito yung Miguel, so, kaya ang kumili ka ron, busy pre, ang ilan sa ilang mga preparasyon, ha? O muna, Miguel, ang lugar ato ipungutada kang Director Carlito, na kang Attorney Carlito Ravillo at Provincial Comelec Supervisor sa Ms. Orr kung sa pagtapos ang ilang target ba? Ang ilang mga target niya nga pila ang maristro nakuha pa nila din sa ato sa especially sa Cagendoro Misamis Oriental. Kaya sa Cagendoro duwamang kadistrito o sa Ms. Orr siya man may gala solo niya. Muna may gala ito nga nakita sa Bacalabot may gala nini. Beato sa balik-balikan si Director so, no, si Attorney Carlito Ravillo. Mga eksol sa paguban din sa atong tulungantong oras, alas sa 11:35 na.
2: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
4: Ay gala, may balita. Gusto ka bang makadawat sa oga 4,000 pesos o mudawat o allowance nga 2,000 pesos o kusaka 20 inches sa LIDA TV human na ma-enroll sa grade 11 libre pagayod ang tuition uniform ID ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imong card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA min campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurari sabi nyo kagendioro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
9: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa like sa Principal Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
1: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
4: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab o garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments na di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimok kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 11.42.
5: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
0: Higil na pinta sa panagubang dirisato ng tulumanon at tumigalang Magnum in Action! Yes, because inyo may gala si Atty. Carlito Rabilo ang itong Misamis Oriental Provincial Comelec Supervisor. Atty. Carlito Rabilo, Atty. Maingot to ni mo. Maingot to, Atty.
7: Oh.
0: Ah, yes, Atty. Maingot to. Okay na. Mahinan ang signal.
7: Okay na.
0: Oh. Atty. Kumusta to? No? Kagahapon natapos man ang itong registration. Kumusta to? Doon saan na may update na?
7: So far, sa kagahapon na last day sa registration, generally peaceful man ta and smooth man ang report sa itong mga field. And wala sa itay reported yun ng mga untoward incidents na kining nangahitabo. medyo katulang dari sa Lagayan de Oro, taas-taas silang panahon. Naabot silang mga 11 o'clock sa gabi para lang yun mahuman ang katong naglinya. So all the rest sa mga kalungsuran, wala may problema. Ginagmay naman lang ang dito nga mga registration. So overall, malagi na, generally peaceful and kining smooth, no?
0: Mm-hmm.
7: And towards incident nga nakaabot or na-complain dari sa atong opisina.
0: Aha. Ah, okay, so di pa siguro, attorney, no? Doon ay lang utana, attorney, kay natapos sa manggapon, pwede ba kuno nga doon ay walk-in? Magparehistro na sa iyong opisina, walk-in lang?
7: Again.
0: Doon natapos naman, doon ay nag-text din eh, nga gusto ng parehistro, wagin makapas, pwede ba kuno nga walk-in lang sila, nga magparehistro ugma, anak, karon? Sa inyong opisina?
7: Hindi ko maklaro, putol-putol.
0: Oh, kana sa attorney, kana, klaro na, kana. Okay na. Oh, kana, so, doon ay...
7: Unsa to, magmundujak?
0: Doon ay nangutana, ay nagtando ka niya, doon ay nangutana, kung pwede ba kuno nga natapos sa mga kagapon, basig doon ay pwede pa mag-walk-in siya. Ano na?
7: Morang, extension, walk-in?
0: Oh, mag-extension. Oh, sa inyo nalang paingon, anak, ay walk-in lugar ba? Morang... official mo siya natapos gapon. So, wala na pa ba walk-in may tabo? Wala na.
7: Wala na. Magdudak. Mo siya, kuhan, deadline man to.
0: Oo. Oh.
7: So, pag karoon nga adlaw, online man ang atong software na, hindi na nang i-close dito sa Manila. So, isang pag mo sa mga opisina,
0: wala na gapon.
7: Dili na. Dili na madawat.
0: Okay, pag kumain nga officially close siya, so, automatic, tuwan na sa Manila dito, so, official gito i-close po to.
7: Yes, makuha na. Mulak pa na mo yung system.
0: Oo. Oh.
7: O, dili man siya pwede nga, isang tag-abrihan ni mo, dili na siya pwede nga madawat ang iyong database.
0: Oo, oh, awa na gini ay, katong mga makaparestro. Sayang, makabuta ron ta. Sige lang, so, pero, attorney, kumusta to sa pagtapos kagahapong adlaw? Di nila ta sa ato, no, sa imong area ni mo, Misur Cagayan, kumusta inyong target ninyo? Nakuha ba ninyo? Pila ba yung target niya? Nakuha ba yung target ninyo nga mga bagong butante, attorney?
7: Actually, magdumdumdumdumdumdumdumdumdumdum, wala man tayo target based lang sa atong kining usual yun lugar nga kining practice. So, marag na ata sa 5% ng atong kining benchmark, bali. So far, murag kung atong iskutan ang pag-increase application sa registration, sobra nang ganit na sa 5%, pero kung ato pong ang yun, ang result na mismo, ang increase yun sa actual.
0: Ana increase, oh.
7: Dili siya makaabot sa 5% na magnumjudya kay nagkuhan man ta. Nag-cleansing man ta. Naghan man ta o gitang-tang.
0: Gitang-tang iris, gipang o.
7: Itong field to both twice. So, ubay-ubay man to siya.
0: Oh.
7: So, na-offset ang katong application for registration nga dagandaghan, unta.
0: Aha. So, bale, attorney, katong field meaning pakyas nga nakabutari, kadua kay gayon, automatic to siya, wala on yung sa inyong sistema, wala on, i-reson to siya.
7: Oh, mamanay, pero kung ano na siya, sa balaod mo na magnumdudyak, to successive election, dili ka kabutar, automatic na siya, tangtangon, and then verify yon kung existing pa ba na ng mga butante kay base noon niya og ang uban ng gudana nangamatay ang uban pod nagtransfer na so muna nga i-undergo gyud sa proseso.
0: Oh, tinodo sa na totoo na kana siya siyempre og duha ka lugar duha siya ka panahon nga napakyas siya sa pagbutar so automatic man nga clean mo nang apart sa cleansing na dayon wala on siya lugar. Apil na nakato nga matay kay Simbrek nga matay di naman naman na diya magpaibalong pamilya nga ay wasi ko na matay na di daw naman na sa ilan man na basta patay is patay so makonsider na siya nga ikaduha pag wagin na kabutar pasabot duha na either wasa ni butar or patay na siya attorney so mao na ang mga tao mga lista sa mga butante nga inyong lugar parang tangon diya attorney
7: medyo na putol-putol yung signal.
0: Okay na, klaro na, kanasya.
7: Kana.
0: Okay na. So, attorney, ako ito pangutana, no? Kaya, siyempre, ang patay, di naman ginamakabutar. Ikadua, kung usap pa ka election nga di siya wala siya makabu wala na ma wala kay patay naman, so dili na tumibuan kun siya lugar kinibang tangtangon og dili kay duha man kay gayon nga di siya kabutan ahead ay mabuan nga ahead ay siya irison attorney. So
7: hello
0: attorney, kana okay ba ato signal?
7: Hello
0: attorney. Yan lang kayo, nawala may gala, no? Hindi kayo mabati ni attorney.
7: Hello, magdudyak.
0: Oh, maklaro ba ko ni mo, attorney? Maklaro ba ko ni mo?
7: Maklaro niya, maputol mong gano'n. Hindi na ko ba kuha ang imong guwan, mangunta
0: na. Mangunta na, kana, kana. Okay na na. So, okay na siya. So, maputol ba bagay po? Nili na. Maklaro ba ni? Attorney? Oho.
7: Hello.
0: Attorney, kani? Kana, maklaro na? Maklaro ba, attorney?
7: Karat-karat.
0: Ah, karat-karat. Kaya sunod lang kayo, ha? Klaro may mo signal nun din, no? Sige, so okay kana be, at plus sa to imo signal para hello, klaro. Hello. Kana to ni, klaro na. Ah, lang kayo ha. Sige, balik-balik kan sa to ni be. Okay, attorney kana klaro na.
7: Okay na, kana,
0: kana. Kan ayo, oh. Kani siya nga signal mo ni patsada. So, sa ato pa to ni, kana siya, kana nga ngayon ninyo nga duha kay kayon nga dili sa makabutar at tumate lugar. May bawaan man yung, system na kay kini, makabutar. So, lugar at tangtango na apil na siguro sa nangamatay kay duha man nakaklase katong buhi nga wa gid makabutar kay tuana nagtrabaho sa iyo og katong wala na makabutar kay nangamatay na attorney, daghan ba siya?
7: Yes, ubay-ubay na siya magdum ang kagendi oro lang daan mo abot nag mga 100,000.
0: Ha? Kagendi oro?
7: Okay. Dugay man ni wala nag delete ana kay sunod-sunod man tong eleksyon. So, muna ang resulta na ay napundo. So, karon na may directive na kinanglan i-implement yun ang katong fail to vote twice.
0: Mm-hmm.
7: So, kana isang patay, naasad tay kining listahan gikan sa kinibitong PSA, oh. Local Civil Register na to. Ug konsa po'y na-rehistro po nga katumbitong mga nangamatay, oh. Nag-file of death certificate. Tagaan po din nila ito o kopya.
0: Aha. Okay. So pero ayun lang paghataga na, unsa man eh, kada 2 weeks na muhatag sa inyo?
7: Supposedly, kada quarter na siya.
0: Every quarter? Oo.
7: Kada quarter mag... parang sila kopya sa opisina sa COMELEC regarding o kinsay nangamatay ani nga area.
0: Mm-hmm.
7: So kami sa dayon ang among ERB hearing quarterly man sad, so i-appeal sa to siya og tangtang.
0: Aha.
7: Ang kanasang dili madawatan ma-appeal na dito sa field to vote twice.
0: For
7: example,
0: okay.
7: Kung namatay na yung tinood, so natural, di na ginag siya. Di may kadawat o copy sa iyang death certificate, labi na katong namatay sa laing lugar or dito sa mga hilit ng barangay nga wala po nag-submit.
0: Mm.
7: So dito na ma-appeal magnum judiak sa katong field to vote twice kung, kung wala po gibotaran.
0: Aha.
7: Kung katong base nun yung naipatay na buhi na nabotaran sa eleksyon.
0: Oo.
7: So, ang regular ginana, di magina siya mabotaran kay patay. So, ang may tabuan na 2 successive regular election, moreso na rito sa among system. So, kuwan na siya. By law, kinang na siya tangtango na dayon.
0: Oo, mulagi. Kahit kung patay siya, di lugar makapasa ang, sa ang iniso niya na, sa listahan sa ikadua ka election amo appeal man ito nga wa man ikabutar pero patay na dai, so automatic at least ma-delete siya. Now balikan ta ni attorney, no, kining 100,000 ka inyong gi-delete karon sa CDO, so ni sa kagendi oro alone ni siya nga 100,000 ang inyong nga delete gi-delete karon nga panahon.
7: So kun adtong kuan magdong judge karon lang nga kuan nagamay-gamayan ana, so kun adtong last year kay taas-taas man itong panahon nga sunod-sunod ang eleksyon. So, naasad po yung among memo nga for the meantime, di isa na ito i-implement kay Apike sa katong kalendar.
0: Aha.
7: So, kung itong pagka-postpone, atong 2025 naghugot na renta ng anam taoguan kining implement ana. So sa pagkakaroon ang katong last na lang siguro ang first district may wala gyud siya nakakaroon pa niya gi-full implement. So at least na siguro sa mga 20 or ana 15,000 ang iyang last nga delisyon.
0: Aha. So kung atong iusagin ang Cagayan de Oro, lugar maabot og 100,000 ang na-delete ninyo.
7: More or less kana mga kwan lang tong cement gikan atong last na to nga kining 2022 pa man siguro wala man ni naka-delete atong 2022.
0: Okay. While do natay gi-delete nga almost more or less 100,000 sa Cagayan de Oro, ay dero sa Misamis Oriental sa imong area, apil naman ni o ka Cagayan de Oro ang Misor. About sa Misamis Oriental kining attorney Rabilo.
7: Si Parit pasal siguro magnunjun dyan. Di lang ako makuha ng figure. Pero gamay-gamay ra rin to.
0: Kagayan mo'y daghan.
7: Okay. Usually man good, ang murag mga butante, gikan sa Cagayan de Oro, namalhin, namalik dito sila mga lungsod. So, ang kakaitabo, ang nabawasan ang Cagayan de Oro.
0: Okay. So, pangutana diya karon, no? While doon ay more or less 100,000 nga gidilit ninyo, pila man sa iyo na dugang ani. Kaya, of course, sa bago man tang registration, so pila ba ang na-registro ninyo tanan? So, ka nag-start, hantod kagahapon nga ato nang i-close ang atong voters registration. Attorney Rabilo.
7: Kung atong basihan, magdumdudyak, atong kining ansani, 2022, ang atong registered voter overall nasa 1,100,000 plus.
0: 1,100,000.
7: Oh, karon siguro
0: sa Cagayan ni Cagayan?
7: Entero na Misamis Oriental, Cagayan de Oro.
0: Oh, pero sa Cagayan de Oro, pila gis Cagayan de Oro?
7: Adi pa na ko ma kuan di na ko ma-memorize magnunjud
0: ako okay, sige lang, okay. Oo. So 1,100,000 sa Misor Cagayan, okay.
7: Oh, so supposedly kung madungagan unta 5% sila may 5% na naas mga 50,000.
0: 50,000,
7: pero sa pagkakaroon, although ang atong application for registration is more than 50,000, ang atong nadawat na application, pero pag-abot karon sa actual, nanatay plus minus, ang atong increase from 1,100,000 murag dili ra kaabot og 50 magdumdumjat.
0: Okay, dili kay labi na kay na. So kining 1,100,000 amo na ni gikwad ni gi minus na ni aning 1,000 nga gidelete gikas kay Cagayan de Oro. Kining attorney.
7: Yes, giminusan atong mga almost 100,000 dayon.
0: Wow.
7: Kato dayong mga application nga na-process gikan atong 2022. More or less, ang increase na to mga kuan ra, less than 50,000 siguro.
0: So, nagamay, inigamay siya, attorney, nigamay siya?
7: Nidako siya gamay, pero gamay lang.
0: Gamay lang,
7: Dumagan siguro mga 30,000, mga inana.
0: So, nabayin yung listahan, attorney, o kining 100,000 nga gidilit niyo sa Cagayan de Oro, first and second district naman eh. Unsang kasagarang barangay ang dako kayo ang lugar voters nga inyong gidilit, tungkol kay waka daw kabuto, wala makabutar sulod sa duha ka mga election, attorney?
7: Dili na ko mga pinpoint kay kwan man siya. Overall man na lugar sa
0: overall,
7: kining Cagayan de Oro niya. Gasugod po na itong kwan pa, 2022.
0: Uh-huh.
7: So, medyo kwan. Ang tuyoon gina siya o ka ng sana kining paggawa sa atong listahan. So, medyo kwan na siya. Medyo detalyado nga pagkuhan na magrundudyak.
0: Aha. So, dire siya pasabot ni nga kung doon ay 100,000 nga halos makabot ang lugar, gidilit ninyo, wala po rin sila sa ubang lugar, masig tuwanan sa Cebu, Manila, dito na nagbuta, nagparistro, dilip mo na mahimo, di ba?
7: Ang uban na magrundudyak, naarap po rin sa ilang area. Wala lang yun siguro
0: wala makabutar.
7: Mukha nga ang among procedure, ana, gawas nga amo na siyang diliton una, magpadala gid mi og notices ana dito sa katong last nila nga address bali informing sa ila nga wala na sila nakabutar sa mo record for two successive election. So kinahanglan sila magpa-activate sa ilang record. So kinahanglan sila mo-appear dito sa among opisina para makita na mo nga active pa gin sila. Otherwise, permanente na gin to sila matangtang.
0: Ah, okay. So,

0: tangtang lagi sila. So ang ilang ang may tabuan eh para gyud nga maka pare kun sila makabutar magparehistro pag usab sundo na registration nga bago.
1: Oh, dili siya parehistro, activation lang
0: mga activation lang oh, na naman
1: daan nga record.
0: Ah, okay. So at least muna ang dagang karon. So at least karon nga attorney kay humana man gyud ang atong registration, mura man ni ang pinaka atong gipaabot kay karon. So ang inyong buhaton karon attorney Carlito Ravillo, focus na mo karon sa preparation para sa barangay election karong Nobyembre. By the way, at mga tanong ko, attorney, tinood ba nga ang atong barangay election kay nang gawas mo ko ng istorya, murag ato-ato na istorya, murag tinood, paminawan po sila, pero wala man tayo nabati nga doon na extension gawas sa November to, muna official nga diyagi ng atong ang election sa barangay. Doon na ba gi-extend kay tungod ko no sa kwan, kay tungod ko no sa kalag-kalag siya, siyempre mga katoliko, magkalag-kalag, mag-celebrate man tayo na. Naba extension one week lugar gikan sa Pizza Dos murag nag-extend siya one week another Monday.
1: Hello.
0: Kana attorney.
1: Unsa to magdudak extension sa barangay election?
0: Do na may nanggawas ug istorya nga tungod kay natulong siya sa kalag-kalag. So gi-extend ko no og one week aron nga lugar matagag siya sa mga tao nga makabutar. Tinuod ba na attorney?
1: Hello, murag wala man sa balaod na magdudak ng extension because actually ang balaod nag-ingon magod sa election is first Monday of the month man siguro nang ibutang sa kining election. Now, ambot lang sa mga naghimo sa balaod nga wa nila gitanaw nga ang kana ding first Monday November 2.
0: November 2.
1: So, wala man sa ginag-ingon nga November 2 ang barangay election.
0: Basta ka first Monday of the...
1: Balaod na nag-ingon man nga first Monday of the month.
0: Oh, sa so, November.
1: Na timingan lang yun. Na first Monday, November 2 po.
0: Oh. So, kanang... So, at least paghupay lang...
1: Hindi po di extend. Kung kinala na extend, maghimo na sa taglaing balaod.
0: Ah, himog balaod din. So, at least klaro si attorney nga wala na kinanggawas mo ko ng istoryahan nga murag extend ko no sa laing Monday. So, second Monday na kay...
1: Hello?
0: Kana attorney, kana. Oh, klaro ba? Attorney, kana.
1: Hello.
0: Kana. So attorney, kana, okay na. Attorney, kana, okay na. Attorney. Hello, attorney.
1: Kana.
0: Okay. So at least itinood, no? So at least karon, klaro na nga ang schedule gyud sa atong barangay election is November 2. So wala na ba kay wala na ba kay ang mga magubalaod karon, focus naman sila sa impeachment unya ang Kongreso, impeachment gyapon. So murag I don't know, kaya nadungog ba lagi nga basing ko nung i-extend na sad. So, karon wala ba istorya na, attorney? Attorney? Yes, attorney. Kana, okay na? Adit lang kayo, ha? Kay, kadyot lang may gala, no? Kay atong i-check siya si attorney Carlito Ravillo. Daghan ito pangutanaan, ni kay, okay, attorney, kana, klaro na? Klaro na ba, attorney? At attorney, kajut lang kayo. Oh, kana si attorney, kana, okay na?
1: Hello, kana, okay na.
0: So, meaning, ang inyo karon focus na mo sa preparasyon, kaya wa may, nanggawas mo lang istorya nga, extend na po niya, kay gamito ng kwarta sa barangay election, kanang atong set aside ng budget ana, gamito lagi sa ayuda. Mamanto nanggawas nga, wa man tayo kwarta, purdoy man ang Pilipinas. So, ato na ipapospon ang barangay election kaya itong gamito sa ng kwarta para aning kining ang kwarta nga i-budget sa barangay election at itong gamito sa ihatag ayudas mga tao nga naglisod. Lugar until na wala man, di ba? So, sa inyo, murag kamo, ang inyong preparasyon, padayon mo, attorney.
1: Yes, padayon ta, Magnum Judak. Gani, kagahapon, dito man ni sa... Misamis Occidental, kaya naman dito ang atong chairman uban sa mga commissioner, dito man ang ilang in-bank session. Appeal na sa during the press con, appeal na sa gipangutana. Now, ang tubagan ni chairman is dili man pwede nga kuan kining gamiton kana nga pondo kaya naka man as constitutional body nga gani nagamit naman ang uban ana.
0: Mhm.
1: Karon kung

0: i-extend or kanang i-postpone ang eleksyon, ang mahitabo ana kanang budget nga gihatag mudako na hinuon kay nagasto naman ang uban.
1: Correct.
0: So mo na nga on the part of the COMELEC mo subay ra gid ta sa unsay balaod. Tuma naman ang COMELEC kung maingon sila karon nga postpone but in accordance with law kay kinanglan kung magpostpone gani nagi balaod nga kining utrohon ginila ang balaod kay na may ruling sa Supreme Court nga dili man pwedeng one sentence lang kapulihan lang nimo ang date sa election murag amended sa katong daan nga balaod so dili siya pwede kung magpostpone man galing daan nga balaod pulihan siya og another nga balaod so kinahanglan magmugna gyud og separate nga law na karon sa panghitabo bumujo jack
1: magnum jack sila okay ra sige so muna karon itabo
0: karon sa panghitabo murag ambot kung nakapokus pa ba ang atong kongreso diha sa paghimo og bag-o nga balaod murag lae naman ilang gika bisiha magnum jojak.
1: So ate sang inyo di karon pero mangilad makailaway makipaminaon nga murabano og ilang pugson pagkuha gid ang kwarta para sa eleksyon nagpasabot nga ang Pilipinas bangkarota na gid ay walay kwarta kay nganong kana may ilang naginuton di ba so di makadako gani na unya luga dugay na puna nga gapabutos mga tao kay sagsigil ang tag postpone so kini karon nga dagan dapat wa na postponement ani tungod kay lugar lugay na no at least matagal na tag chance ang katawan nga makapili na po sila sa gusto nilang gusto nga ipuli sa ilang barangay kapitan or ilabang ipabalik lang kapitan kining atorne
0: tinod magnum jojak unya kanang istorya lagi nga kuhaon ng kwarta sa COMELEC lisod man na siya magnum jojak kay constitutional body man ta na may gitawag nga fiscal autonomy. Once nga mugawas na gani gi-allocate na sa Commission on Election ang kanang iyang budget dili man na siya makuha magnum jojak kung dili na kining mahulog nga savings nga ibalik dito sa general fund so dili siya pwede nga murag i-divert o kanang i-divert lugar ang kwarta dili na pwede labi na kay ang Commission on Election constitutional body man na siya ay gitawag nga independent sa kanang iyang kining iyang panudlanan. So ang commission mismo mo'y maghimo sa kining budget niya, kung saan niya paggasto iyang budget. Kung naisubra na, mandated by law, ayha pa niya mabalik dito sa National Treasury sa Pilipinas.
1: Okay, so at least muna andagan niya. No? So sige lang, kaya nga ito niya, manginawat ang wanay kausaban, kaya murag lauay, ngilan mo kayo, murag kaulaw pa kayo nga nasundi. Nga ang budget para sa para eleksyon nya sige lang ka-postpone na ra ba di na po ipadayon kay kuwao na to ng kwartaha kay atong ipanghatag ayuda abre kwarta na to sa Pilipinas sa kadua nana balaod man ali sud naman na kag budget naman na party anis anyway so at least karon panahon na kay human naman ang registration kagapo nag-focus na mo karon sa inyong preparasyon para sa November 2 election attorney
0: yes magnum Jack although ang atong registration part magyapo na siya kay kanakarong atong i-conduct nga listing final listing sa mga botante part na sa kaning maabot na November 2 barangay election kay muna ay atong gamiton but ang nakakuha na kay nahuman naman lugar ang muraog ibutang ta phase 1 sa atong preparation which is the finalization of the kanang list of voter. So muadto na po dinta karon na magnum jojak dito sa phase 2. So ang phase 2 manasa ni ang pagpreparar nato sa kaning mga listahan na po sa mga maestra nga mo'y mo serve pag kuan ani kanang pag grouping na po sa matag presinto gitawag nato clustering og precinct. So mo na po nay sunod and then later on, piling na dayon magnum jojak sa kining certificate of candidate.

0: the sea.
1: Mm-hmm.
0: And then, kato na da yung Kambin period. So, inanang atong kalendar. But, di rin na sa ato, lugar sa Obos. But, dito sa taas, nanapunto yung mga printing dito, Magnum Jujak sa official ballot, mga election return. So, nagkaanam na gidong kagamay ang kanang ilang kining giinitan nga budget sa COMELEC kay nagasto naman.
1: Mhm. Okay, do so giinitan. Gamay-gamay. Oh, tama no kay kanang siya apart naman na siya kaning nga budget, part na sa inyong preparation sab, di ba?
0: Yes, yes.
1: Oh, so muna ni siya karon. So meaning katong nga giset aside ana nga budget kining attorney, di na to siya buo kay nagsugod naman mo og budget adto og gasto kay mo man to siya ang lugar gasto ninyo, preparasyon sa mga baluta, tanan-tanan no nga mga kalihukan ninyo, dito na kuwaon din ang budget sa attorney.
0: Yes, tinawad mo nung Jujia, katong pagkandak na to sa registration, part mangyapon
1: na
0: to ang kanang mga sweldo sa mga taga-COMELEC, part man to dito.
1: Mag-abang, to, mag-abang ka sa mga area nga dito ta mag, like for example, ka Robinson, mag-abang mo tala, di ba?
0: Yes, kana.
1: So wala na, napahak na itong budget niya. Naginuton pa yun. Kagrabe mo siya ka gobyerno. Kalooy naman yung gobyerno. Napurdoy na yung gobyerno. Nabangkarota na nini kay ultimo ang para sa eleksyon. Para ta nga sa atong eleksyon mo inandan. Kwao naman lang nila. Kay gamiton para sa ayuda. Asa ba na yung kwarta? Iulit itong malita-malita niya para magasto na ito. Sus na unsa ba? See? Anyway, so, attorney, salamat ka ni mo, attorney. Gawas, huwag napakay pabot sa mga umanaman ang atong registration. Siguro sa ba mga umabot katong mga magkandidato sa barangay election attorney?
0: Before sa kandidato, ko lang is ang katong mga botante naman tayo gitawag na ito nga ERV hearing karong first week of June. Diha, may balaan o katong mga giproseso, katong mga application, ma-approve or ma-disapprove basad. And before ana, ato sang ipahibalo katong mga interesado, katong na yung mga isyo sa mga application, kay base noon niya, daghan na sa mga maingon na Magnum Jujak, ang daghan kayong flying voters.
1: Agoy.
0: So, panahon nila karon Magnum Jujak, na mag-inquire na sa COMELEC regarding atong mga application para makapile sila o protesta later on before the ERV hearing sa first week of June. So ato silang giauhag, ato silang gipahibalo nga mangayo og kopya dito kay kami gapurnis man mi og kanang kopya sa katong mga applicants diha sa bulletin board og sa katong mga political party.
1: Mm-hmm.
0: Now wala man tay political party karon kay kwan man ni kanang barangay man supposedly non-partisan. So pwede ra sila mo request dito sa atong mga opisina sa katong mga prospective applicants. And then, para makita nila kung kanang mga tawhan na tagadinha bagian sa ilang barangay, labi na katong mga kining interesado, Magnum Jujak nga mudagan karong barangay election, panahon na nga ilang reviewon kana karong mga listahan para napasilay panahon nga magpile o kanang kining objection sa application for registration before sa June, first week of June, Magnum Jujak.
1: Aha. Okay, so Attorney Carlito Robilo, ato may kailang provincial kining COMELEC supervisor sa Misabi Central. Attorney, salamat nimo, maingod to nimo.
0: Yes, maingod to, Magnum Jujak, maingod to sa tanan. Salamat okay. To kayo sa panahon.
1: Okay, thank you very much.
2: Magnum!
1: Inabati may kailang si Attorney Carlito Robilo, ato may kailang provincial COMELEC supervisor sa Misabi Central. So, maoto. Sama ito nga, although wala naman nadungo, kay although kato siya may gala, suggestion naman ito sa Osaka Senador sa Visayas, ano, Osaka Congressman. Tungkol na ito itong krisis na gikayo, unya, murag, ang gobyerno nabuang na sa mangita, may gala, kwarta. Oh, labon naghangin kwarta, malita-malita, bilyon, may gala, trilyon. Nawala, gibahin-bahin man. So, muna nga, ang unaila, para may gala nga lugar makatabang, kanilang sa pang-eleksyon na itong kwaon. Pero nawala ito kay ulaw man. Kana may gala indikasyon na o signalis na once may tabo na nagpasabot, purdo na rin ang Pilipinas kay mismo ang budget sa election ato namang gidaginot para lang naay kwarta ang nasod sa Pilipinas.
2: Magnum.
1: Sa pagbalik may gala, magbalita na tamay gala itong oras, alas 12 na.
3: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner. Nagapalang turumpa.

0: ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhan.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.
6: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
10: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
11: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pag

0: Mga higala, ayaw na pagulat nga mo grabe pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 og 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
2: Mga igsoon, ambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Oras alas 12:22. Ito kanato sa Wados Quality Store ang nag-usaran tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Kagandioro since 1936.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
4: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas sa 12:25, ikala kumusta maingod doon ay karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Blue Calling BI, may kumpirma nga doon ay si Tinta. Kamang Chinese National ang nasiko patul sa pagrunda sa Sanja Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Sa atong Magnum National, Malacanang may klarong dili sila manginlabot sa dagan sa impeachment trial sa Senado. Sa atong Magnum International, 5 kamang ataw patay sa pagpangatake sa mosque sa San Diego, California, USA. Sa atong Magnum Pesos, Presidente Marcos Jr., adunay kabalaka sa inflation. Sa atong Magnum Entertainment, Andrea Brillantes sa mingong guwapa siya o siksi. Rason nga dagang lalaking nangabuang nagukod nga to kaniya. Sa atong Magnum Sports, sa Pinay Tennis Star nga si Alex Ayala natagak na sa sunod nga round sa International o kung International Noxa di Strasbourg sa Pransya.
4: Magnum Noontime News.
1: Mga Exxon, kumusta? Maingon to. Karong adlaw adlaw karon nga Martes, Mayo 19, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
5: O Magnum Aileen Acorin.
1: O karon sa mga detalye sa Magnum Lokal, mabot sa sinta ka mga Chinese National. Ang nasikop sa mga otoridad human, rundaha ang Philippine Sanjia Steel Corporation diya sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental, itong milabayang simana. Matupan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga gawa sa mga nadakpang walay dokumentong mga Chinese at dunay sinto party sa mga Pinoy ang ilang na-rescue sulod sa maong planta.
6: The operation resulted in the arrest of 70 Chinese national and one Filipino for violation of nuclear safety regulation, labor laws, immigration laws, and consumer protection statute. The NBI further discovered that 52 of the foreign nationals were found without valid alien employment permits, while 30 lacked valid passports and immigration documentation. We have rescued 120 employees na Filipino.
1: Ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
5: Samtang gibudyag sa Office of the Civil Defense kon OCD Region 10 nga nagparayan pa ang profiling sa mahingtunggang ahensya sa gobyerno sa kapig 300 ka mapiktadong trabahante sa Sanjab Steel Plant. Mato ni OCD Regional Director Antonio Sugarol nga tumong niini nga masuta ang panglawas sa mga trabahante ug ma-assess ang uban pa nilang panginahanglan.
7: There are three specific government agencies, DSWD, Department of Health, and DOLI. Nadala namin kahapon sa profiling doon sa Barangay Baluarte in Taguluan, which was attended by more or less 300 affected local workers out of the 316. No, yun ang ginagamit nating baseline affected local workers. The result of the ongoing profiling, sabi ko pong ongoing dahil as of 6 p.m. kahapon, meron pa pong mga pinoprocess yung ating mga kasamahan sa Department of Labor and Employment. Now, base sa aming coordination kahapon, I received a recommendation from the doctor representing the Department of Health Region 10 that with a continuing health assessment review, they need to know the type of hazardous materials to determine the type of medical test na gagawin nila. But in spite of that, they are already conducting the health assessment interview.
5: ang pamahayag ni OCD Regional Director Antonio Sugarol.
1: Alas 12:26, gipaniguro sab sa DSWD nga dili pasagdan na silang buhatan ang mga apektadong trabahante sa gipasalad ang Sanjia Steel Plant. Yes, naguluan, Misamis Occidental. Bado ba ni DSWD spokesperson na Assistant Secretary Arin Dumlao nga doon na sila ay gihimong profiling aromatagan sa presyonang tabang ang mga apektadong empleyado. Ingon man ang psychological kung psychosocial nga panghinanglan.
8: In coordination with concerned government agencies and the local government unit of Tagaloan, the DSWD through our field office then immediately participated in the interagency one-stop shop initiative to ensure that affected workers, especially those who may suddenly lose their sources of income, are properly assessed and provided with the necessary assistance and support services. The DSWD field office then is currently conducting profiling and assessment of affected individuals and families to determine the appropriate interventions, including psychosocial support that may be provided in coordination with the Department of Health and available social welfare assistance, particularly assistance to individuals in crisis situation and the Sustainable Livelihood Program for displaced and vulnerable workers.
1: Ang payag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
5: Samtang gibutyag ni First Lady Liza Araneta Marcos nga iyang gikalipay nga subling nakabalik din ni sa Cagayan de Oro kini iyang payag sa pagdala sa ikadong hugna sa Love for All Outreach Program dini sa Dakbayan. Mato ni Marcos nga duol sa iyang dughan ang katawhan dini sa Cagayan de Oro busa sa iyang gituman iyang pasalig nga mubalik o makatabang sa katawhan.
9: Such a joy to be back here in Cagayan de Oro, the city of golden friendships. 2 years ago, exactly May 16, 2024, we visited Cagayan de Oro during the Bago Pilipinas Servicio Fair. At that time, I said I would come back here and bring more medical services for you. And today, thanks to our colleagues from both the local in the private sector, I need to say that we can't promise. Whenever Love for All goes around the country, I always ask our team the same question. Ano ba talagang kailangan ng mga kapabayan natin? Because behind every request is a real story.
5: Ang pamahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos.
1: Og kalos ng bayaning Bagnum update, kini hatog nato ni Kagawad Edgar Cabanlas og Attorney Melanie Cabanlas. Mabot sa 815,000 kasisi sa dugo ang nakulikta gikan sa 1,630 ka mga successful blood donors sa bayaning Bagnum Silva Give Life Blood Dating Mission at Norubingo diya sa Limkit Kaitrium. Kini ang programa sa Bagnum Radio og Philippine Red Cross, Misa Ambusulintal Kagandiyolo Chapter sa Kretibukan, mabot na sa mabot sa 5,566 cc sa dugo ang nakolekta sukad sa sugdi ang maong bayaniyong programa niadtong Disyembre 11, 2021 gikan sa 2011. Oh, katong nato no. O gikan sa 11,126 ka mga blood donors. Dog na ni among kinasingkasing pagpasalamat sa tanang bayaning Magnum Partners o sponsors sa din na tibik nini ang Jespera Water Refilling Station, Junas Tiluring, ang Gogo Mac General Merchandise, New Leaf Bridge, Coco Kung Choco Quick Choco Malt Powder Milk Drink, ang G-Drop Water Refilling Station, Magnum Express, Kusina ni Giselle, Agua de Agustinian Refilling Station, Shanghai Bakery, Apila Graphic Gadget Store. Oras alas 12:32 na.
10: Time Check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the Programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now! Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes, and an outdoor view deck that captures the best of the skyline. Come for the view and stay for the food. Top View at New Dawn Hotel Plus. See you at the top. Located at Don Apolinar Villa Street, Sitio.
14: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
15: Inom na o Mighty C!
16: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, o minidam. Asa na makarento ang mga ekipo, pre?
17: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
16: Mahalang ekipo, pre. Lisod pa yun mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad yun ni mong ulo. Maayon ng rent lang, kainiguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
17: Wise jud ka, Mari.
16: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
17: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. O ang renta, barato.
18: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
19: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito! Dali!
20: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
21: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
22: Psst, trabaho, eskwela. Ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang miri. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
23: Magnum Noontime News.
1: Para sa mga balita may galak karon sa atong Magnum National, giklaro karon sa Palace ni Palace Press Office Attorney Claire Castro nga nagpabilin ang baruganan sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr. nga dili maginlabot sa dagan sa impeachment trial sa Senado. Kinauman hingpit na nga nag-convene ang Senado isip impeachment court kagapon. Madto ni Castro nga mao lamay ilang gihangyo nga tutukan sa mga Pilipino ang maong pagdungog sa kaso bato kang Vice President Sara Duterte.
24: Patungkol sa impeachment, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi po makikialam sa magiging hearing po dyan sa impeachment. At kung ano lang po yung sinasabi ng ebidensya, siguro dapat doon lamang sila lumugar. Pero sana yung taong bayan ay tumutok dahil maraming nangyayari ngayon sa Senado.
1: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro, doon yung istoryahe.
5: Gitawag ni kanhi Senador Gregorio Gringo Unasan nga subuog kabalakaan ang kanunay nga paghulip sa liderato ingon man sa uban pang panghitabo karon sa Senado. Mato ni Unasan ngonta di kinin mabatasan tud kay ang panglantaw karon sa katawhan gubot na ang Senado.
25: So, normal yan. Pag kinakailangan yung pagbabago, no? Bagong direksyon o pagpapatuloy ng mga mag-im ng programa, normal na change in leadership. Hindi lang yan dito sa atin nangyayari. No? Nangyayari rin sa ibang bansa, sa ibang demokrasya. So, normal yon. Pero yung kabuuhan ng mga nasaksihan natin, nakakalungkot, nakakabahala, no? At sana naman hindi ito maging kaugalian natin dahil ang description nga, no? Ang panaroon ng mga kababayan natin, parang medyo ang gugulo natin.
5: Ang pamahayag ni kanhi Senador Gregorio Unasan.
1: Duga balita na sunod telewalang nagsugod na pa ng gayong layo pa ang pagkakinol sa impeachment case sa bato kang Vice President Sara Duterte. Kinareaksyon sa usas sa mga kumplinan sa ikatulong impeachment case bato na sa Vice Presidente o manag-convene ang Senado isip impeachment court. Madul pa ni Reverend Father Joel Sabalya. Gabisan sa mga naibtan na sila sa Ogtunok sa Lughan. Apan dili pa sigurado ang sunod nga lakang sa mga senador.
0: Nabunutan ng tinik yung aming bid kasi parang ito na yon magsisimula na. Pero magsisimula na pero malayo pa. So ito yung aming reaction ukol dito. Malayo pa kasi hindi pa naman sigurado kung ano yung mga susunod na hakbangin itong mga senador. At yun nga, yung kanilang mandato na i-convene na. Yung mga schedules, ihintayin pa natin yon. At maliwanag naman yung putos ng Senate President. Kasi dyan, ang tinitignan mo, hindi lang yung Senate President. Kasi nga, yung napaka-fluid ng literato ng Senado, kasi 12 na lang sila, tapos yung isa, 11. So medyo napaka-fluid niya, kaya medyo naghihintay tayo at umaasa tayo na anuman ang sitwasyon ng mga lideratong yan, babatay sila sa tinatawag nilang mandato ng konstitusyon.
1: Ang payag ni Reverend Father Joel Sabalya sa mga komplainan sa katulong impeachment case bato kang Vice President Sara Duterte.
5: Gipamugas sa legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga di silang angayang basulon sa pagkalangan sa impeachment trial bato kang Vice President Duterte. Matod ni Attorney Israelito Turion nga ang gobyerno mao'y dunay tulubagon sa panghitabong kagubot karon sa atong nasod.
2: Blame the government perhaps or the other policymakers of our government because all constitutional democracies nga, kung may ICC warrant, dinadaan talaga sa local courts. Even Article 59 mandates that eh. Sasabihin nila, you could not anymore invoke Article 59 because we are no longer member of the Rome Statute. Kalukuhan yan yung mga experts na mga nagsasabi na ganyan. Because you could not cherry pick Article 58 mandates the issuance of a warrant of arrest. So they are invoking it. Kung mag-invoke naman kami, okay, we are saying na ICC has no jurisdiction ha, pero pwede kami magsabi, granting for the sake of argument, we are not agreeing, but granting for the sake of argument na may jurisdiction nga, i-invoke namin Article 59, ngayon hindi na pwede. Kalukuhan na argumento yan.
5: Ang pamayag ni Attorney Israelito Turion, usa sa mga legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Okay, lumigilas na Magnum International dito sa Amerika. Tulo ang patay, humanatakiya sa 2 ka mga batanon. Ang tulo ka mga lalaki sa moske sa San Diego, California, USA. Matuban ni Chief Scott Wall sa San Diego Police Department nga ang mga suspek nagpusilusab sa ilang kagulingon human sa krimen. Kinugang pa ni Wall nga lakip sa napatay ang security guard nga misulay sa pagpugong sa mga akusado sa pagkaroon parayan pang imbestigan ang ikusiderang hate crime tungkol sa nakitang sulat nga nakita sa usa sa mga suspek.
3: All of the kids are safe. At about 11:43, we received a call of an active shooter at the Islamic Center. Within 4 minutes, officers arrived on scene and observed immediately 3 deceased, what appeared to be deceased victims out in front. They immediately began to deploy with an active shooter response into the mosque and adjacent school. At about the same time, we began to receive calls from just a couple blocks away that we had more active gunfire. Officers were also responding to that call for service at the same time. Moments later, at the 3800 block of Hatton, officers were called to that location where they found a vehicle in the middle of the street with who we believe to be the shooters in this incident, both deceased. So we have our 2 suspects that are deceased. We have 3 victims at the Islamic Center. All 3 are adults. For a total of 5 people that are deceased.
1: Ang payag ni Chief Scott Wall sa San Diego Police Department.
5: Sa Iran, gibotiyag ni US President Donald Trump nga iyang giuktabang planong pag-atake sa Iran tungod sa hangya sa Qatar, Saudi Arabia ug United Arab Emirates. Kigawas niini, gikumpirma usab ni Trump nga dunay seryosong negosasyon karon alang sa tinguhang matapos na ang kagubot. Apan gipamugos ni President Masoud Pezeshkian sa Iran nga ang dialogo wala nagpasabot nga sa ilang pagtahan ug misigurong mosulod sila sa dialogo nga dunay dignidad, otoridad ug preserbasyon sa katungod sa ilang nasod.
1: Okay, nasunod Magnum Beses Gangkong karon ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ng Balaka ang nasud kalabot sa stagflation. Kini sa samtang giatubang sa Pilipinas ang epekto sa pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa pagkabala sa supply chain sa pilaka mga bulan sukad at takiya sa Amerika ang Israel o Iran. O ang Iran nga ang stagflation na may tabo kung ang gross domestic products sa usa ka nasod mag-stagnanta kung walay paglihok. Apan ang inflation parayan nga musaka. Mga tupan ni Marcos nga wa sila ay mabuhat sa pagsaka sa inflation. Apan doon na pa ay mabuhat ang gobyerno sa presyo sa pagkaon. Dumduman nga sa unang bayin na ning bulana, imando ni Presidente Marcos nga ipotuman ang 50 pesos nga price cap sa matag kilo sa imported rice uman misaka sa 7.2% ang inflation sa nasud niadtong bulan sa Abril. Sa atong foreign rate, ang usaka US dollar valor karon sa 61 pesos 63 centavos. Canadian dollar 44 pesos 93 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 88 centavos. Australian dollar 44 pesos 25 centavos. Ang Taiwan dollar 1 peso 95 centavos. Korean won 4 centavos. Ang euro 71 pesos 98 centavos.
5: Pagkara sa atong Magnum Entertainment. Giklaro sa actress nga si Andrea Brillantes nga di siya ang gagukot sa mga lalaki o gani mabuhi siya bisan pa og way lalaki sa iyang kinabuhi. Kini ang payag sa actress sunod sa mga batikos nga matagkaroon o unya, dunay maling kaniyang lalaki. Matod ni Andrea nga gwapa siya, rason nga dili siya mabakante sa mga lalaki.
4: That time ko, ayoko mag-aksaya ng oras. Pero yes, nagiging single po ako. Madami lang kayong nililink din sa akin ng mga lalaki na minsan hindi ko din naman alam. And yun, nagiging single naman ako. Hindi ako boy crazy. I can live without them. But of course, gusto din natin ng love. And ano po kasi, hindi naman sa payabang ako. Pero maganda din po kasi ako. After a failed relationship, lagi merong mga nagre-represent na, I can treat you better. I can give you this and that. And then, syempre, alam mo yun, hindi gusto ko maniwala. Ayoko kasi umabot sa point na hindi na ako naniniwala sa love. Kasi pangarap ko magka-family and I want to be a bride, I want to be a mom. So, I always give chances. So, madami lang po talaga nagtatry. And then, okay, let's see. Eh, kung wala, edi wala. So, ayun lang naman, hindi ako yung lumalapit or ako yung nagkahanap lagi. So, I can live naman without a boyfriend.
5: Samtang ipasabot usab sa actress nga ang iyang pag-post og sexy sa usa ka calendar, wala kini nagpasabot nga doon na siya'y gustong pamatud-an sa kagalingon. Hinoon, gusto niya kining buhaton tuod kay sexy siya.
4: No. Ako, wala po akong tinry i-prove or hindi ko siya ginawa para basagin yung image na Annalisa. I just did it simply because I can and I want to. Meron din po ako napanood na advice from a woman na nasa 60s, 70s. Tinanong siya, anong advice mo sa mga babae sa early 20s nila? At ang sabi niya, magbikini ka na magbikini. Magpost ka na magpost. Kasi you're only gonna get that body once. Kasi lalo na pag babae ka, your body is always changing because it will go through a lot of stuff. Lalo na there's menopause, there's pregnancy. So, alam mo yun, you're only young once. So sabi ko, if I flaunt ka to. So I didn't do it because of this and that. Ginawa ko lang siya kasi kaya ko. Nag-sexy calendar sexy ako kasi sexy ako.
1: Ayun na, gubota kayong Pilipinas. Sige na siya yung sexy siyang kagalingon.
5: Babae ang
1: Pilipinas. Grabe ang Pilipinas. Siya siya sexy siyang kagalingon. Sexy siya, sexy. Siya raman nag-dye siyang kagalingon. Sige, parenta. Oh.
5: So muna to.
1: Muna to. Babae ang
5: Andrea Brillantes.
1: Hala. Ito sa ato Magnum Sports, dagag na si Pinay tennis player nga si Alex Ayala sa tuluka set sa ilang dula sa Ukrainian club kung qualifier nga si Alexandra Ulinikova. Kiniuman matapos ang dula sa score 6-3, 5-7 o 3-6 sa unang round sa International sa di Strasbourg sa Pransya. Sa sinugdanan na dua sa dula, mas kontrolado na sa Pinay tennis star, talawang obo sa 16 degree ang kondisyon sa panahon sa court 16 degree. Grabe no. Samtang nag-adjust sa tricky style ni Olika Sandra apan daling nakabawi ang number 38. Pinagi sa mas agresibong pisa sa pagkuha o pagwalik sa bula o nakabuhat pa sa mga drop shots. Dalawa lang midaog si Yala sa unang set apan wa kini tugti pa ni Alexandra nga makapadayon sa set 2 o sa set 3. Mga eksyon niyo na bata itong kompleto ni Tali sa itong Magnum Known Time and News. Alang karong-alaw, alang karong Martes. May edisyon ever doing news made by the size of karong sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal and BI, mikonfirma nga doon ay 70 ka mga Chinese national ang nasikop sa pagpangunda sa Sanjay Steel Corporation diya sa Taguluan, Misamis Oriental. Sa itong Magnum National, Malacanang, may klaro nga dili sila manginlabot sa dagan sa impeachment trial sa Senado. Sa ato magnum international, 5 ka mga tao patay sa pagpangatake sa mosque sa San Diego, California, USA. Sa ato magnum pesos press sa Presidente Marcos Jr., doon ay kabalaka sa intagflation. Sa ato magnum entertainment, Andrea Brillantes, mingong guwapa siya. Oksiksi rason nga dagang lalaking nagukod kaniya. Sa ato magnum sports, sa Pinay tennis star pa Alex Ayala, natagak na sa sunod nga round sa International Knock sa de Strasbourg sa Pransya. Mga eksyon, timan lang sa kabaso ng katiling pan katawan ng labing gamhanan. Panaglayan mga atong barangan hukum sa katawan ng matuman. Hang tulog mga kini, anyong mga tigbalita. Magnum, Jewel Jacobo.
6: Ug Magnum, Aileen Akuri.
1: Aba sa mga news writers, si Tinina, Lani Delgado, Gipriel Borja. Dini lamang sa balita o serbisyo,
6: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
8: DTX 500 Health Alert.
9: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na buga.
8: DTX 500.
9: Ato sa ning hisgutan, kining pipila ka mga may kalabutan sa hypertension. Karon, kung naay mga cases nga, naay mga parte sa brain nga, galos sa supply sa gitawag na itong dugo, kinaay pagbara, ilagig, atakita na stroke ta. Naay bleeding nga nahitabo. Kadtong mga parte sa brain nga dili masuplayan sa dugo, kinaay pagbara, mga mata ito siya. Karon, munang pagkatong siya madaot, mga mata ay maapektuhan. Kung asa to connected sa itong parte sa lawas, mutoy mawala ang ihang koneksyon. Kung nahitabo to sa speech area, possible nga magkosto o pagkabulol, mahiwi ang baba, ang pagsabot, maglisod o intindi ang pasyente. Kung kinisiya nga area, dili matagaan o pagdagan, problema kayo. That's the time nga magkost ni siya o after 6 months ang recovery, 1 year ang uban gani. Pag di pagin matagaan o pagdagan, maglisod pagin o recover. Ang totally ani, ang gikahadlukan na to kung manggahi nagyod ang ugat. Kaya ang nahitabo mangunaan ng stroke, nakalimot ang brain nga naaylay function ang mga parte sa itong lawas. So, kinahanglan nga, kining mga area, galos o bland, kinahanglan kini sila mga buhi, mabalik ni sila. Kaya yung mga nangamatay ng mga selula, kinangamatay naman eh. Pag nanang area nga nili masuplayan sa bland, mga matay man na. Karon, unsaon man na karon sa pagpabalik. Hinumduman na ito nga, katong giingon ako, nga stem cells. Ang ato ang lawas, may mga stem cells eh. Kaya kanyang kasagaran ang word nga stem cells, madunggan na ito na dito sa mga kwartahan, sa laing nasod, magpa-stem cells therapy. No? Pero kita, naatay kaugalingon nga stem cells sa lawas. Ang importante lang, i-stimulate na ito. Magamit unta ni sa lawas. Ang problema, kay dili magamit sa lawas, kay kargado kita og oxidative stress. Possible nga ang mga stem cells, wala na capacity nga muayo sa problema sa cellula. Karon, ang katong neuroblast nga naa sa itong brain, moto siya special nga mga nerves nga mutabang sa regeneration, rejuvenate, repair dito sa cellula nga nadaot sa parte sa itong brain. Katong mga cellula nga dili na maabtan sa circulation sa blood kaya naipagbara. Katong neuroblast special cell nga mutabang nga mag-regenerate, kailangan ma-stimulate ito. Karon, kung dili ni sila ma-stimulate, problema ta. That's why after 6 months, mag-recovery ang pasyente nga na stroke.
8: DTX 500! Ang DTX 500!
10: Sir Archie, maayong unknown mudra.
15: Yes, dukhan.
10: Gainom ka o DTX 500. Gisulayan gini mo?
15: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, di katulog magani ko at mataba. Tapos, kuang tiil, mamanhot. Tapos karon, nagamit na, which is bulang kapina. Ano pa lang ganil ko ang paggamit? Na ako'y nakita nga epekto. Di na magsigi o pamanhot ang tiil. Tapos, hindi mo inom ko sa matulog, di na ko sigi ingon nga pangon-bangon. Pumata kong bangon, magani ko huntag na. Ako mismo, nagkamamatuog ko. Nidot yun, ano naging epekto ang DTX.
8: DTX 500. Pabali sa mga butika.
9: Importante nga masabtan na ito ni. Ang pag-supply na ito sa sustansya sa lawas, mga pamaagi kini nga ma-stimulate na ito ang capacity sa itong lawas na muayo sa iyang kaugalingon nga problema. Hilumdungan na ito, na kaning at communication, igo lang kini nga mupugong sa possible nga mga pag-atake, pagsaka sa blood pressure, pagsaka sa blood sugar, pagpaubos sa cholesterol. Sa kadagahanan, labi na itong gainom mong DTX 500, gainom mong MITC. Importante ka ayon ng pag-inom na ito sa DTX 500. Nga masabda na ito, kaling atong pag-inom kada adlaw sa DTX 500. Kinahanglan masabta na to lang nga muni gamiton sa lawas na materialis aron ayuhon ang mga cellula nga nadaot. Aron ayuhon ang mga parte sa lawas nga nadaot. Aron nga mutabang sa pag-regenerate sa parte sa lawas nga nadaot na may kadautan nga nahitabo tungod sa stroke. May kadautan nga nahitabo tungod sa diabetes. So, may kadautan nga nahitabo tungod sa taas nga cholesterol. Kanang kadautan dira nga causes by high blood pressure. Kanang damages ana. Ang muayo ana ang lawas niya ang importante importante nga ang lawas, suportala nato kay walay gamiton nga materialis ang lawas sa pag-ayo kung wala tay ginapasulog nga sustansya sa lawas. Wala ginainom eh, wala tay ginakaon eh. Ngunit usa sa tong ibutang sa una-una ang akong lawas, kinahanglan og sustansya. Muinom kong DTX700 kay akong lawas kinahanglan og antioxidants na arbay na daot ng mga selula sa akong brain tungod sa pag-stroke. Katong mga daot ng mga selula ayuhon to sa brain, kinahanglan og sustansya. Ngunit usa sa mga tumungog tinguha, nganong kita ga-encourage yun nga ayaw mo kalimot kung mahimo kada adlaw batasano nato ang pag-inom sa DTX500. Naani siya sa mga leading ng mga drugs sa butika sa inyong mga lugar.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX500, ako na yung gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na
11: pag 1 month ka pa,
12: naayo na ako.
13: DTX 500!
14: Si Albert nga taga Dumaguete.
16: Opo, nga akong mga tiil o mga kalakit.
14: Pagkadungog na ako sa DTX 500,
16: akong gindubol dos, mga kapsul sa buntag,
14: duwa sa gabi.
16: Wala pa'y gulan,
14: nawala ang upag-upag ang sakit sa akong mga kamot.
16: Epektibo kayo ang DTX 500.
13: DTX 500!
17: Mabali sa mga butika.
13: DTX 500 Health Alert!
26: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
27: Libre?
26: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gila na mayang balita sa mayang panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy tigatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Usmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Orsere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oras, alas 12:59.
11: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Nagkita pa ito sa pareguman din sa itong tulumanon. Ito may galang Magnum in Action. Bigabing sa oras may gala pero huwag matiwaso na ito may gala. Kanyang isyo labi na diya sa, diya may gala sa District 4. Balakan na sa Puntod. Kaya diha may gala, dunay ka usa ka libo ka mga individual diha, mga tao ka kinibang medyo kwan sila, no? Dismayado kay kanabang lukong sila pag-ayo diha, kay kinibang galang usa ka subdivision diha, murabag ilang siradaan na nila may gala ang palibot, unya mga tao, di na may gala na, murag di na tagaan nilag dalan nga makagi. Ilabi na kining taga Balacana sa District 4, punto di nga itong Dakbayan. Oh, so muni may galang reklamo sa mga tao diha kay karon makaagi-agi pa man sila pero ang kining City Corporation muni itong gusto may buwan sab kay ang kapitan niya sa kinibang konsulasyon siya man may gala nagpatawag murag siya ang broker kinibang siya may gala I don't know kung siya i-rule niya ngayon ta kining nasangpit nga lugar Balacanas Puntod District 4 man eh pero ang kapitan may galas barangay konsulasyon matupos mga tao, siya ang nagpatawag unya mo'y naghanyag may gala nga lugar ikuan sila kaya diba nga isirado na diya unya lugar kato mga naigo nga balay bayaran lang may gala. So, inana, now, ang angyo sa mga tao, kung matagaan sila balag, 1 meter lang adalan. Para yung kasog doon na emergency, lugar dili sila may gala, malukong pag-ayo, di aming mismo sa Balacanas Consolacion. Ano, sa Balacanas Puntod. So, ato na yung tagas pagtagadugba, kaya ito na yung nabi, may gala, itong ipadala kita, kagina si Kapitan Pakudan, pero mao lagi na may gala, nga medyo busy siya, wasa na ito may skuti ni Karun, ugma, niya ito sa nabi si Kapitan Unyot Dasil sa Puntod, tingala lagi sa may gala, ano nga si Kapitan Pakudan, mo'y nangusog may gala ni Ana, nga lugar ang mga tao, mapapahawa diya, nga di man si Kapitan man siya diya, although ang mga tao nga ipapahawa, Puntod man, kato nga di man ipapahawa, kundili, kato mga igo ang mga balay. Tungod kay Kuralon may gala sa Osaka Corporation may gala kanang nasampit nga lugar pero ang angyo sa mga tao tagay lamig bisag 1 meter lang adalan para in kasog na emergency total ang inyo gikuralin ninyo kay para ni gusto ninyo at least mabuhay pud mi dinhi nga kalabang bisag makaagi-agi lang mi dinhi kay dugay na kay mga tao diha sige lang kay ug maaton ning tagas pagtagad kaya nagreklamo in tawo ng mga tao nini tungod kay kung ipugos may gala sa kining korporasyon may gala ang pag-kural gyud sa ilang propiedad diha unya dili sila muhatag may gala sa gamay lang adalan so delikado may gala simbakog do na emergency di gyud kagawas diretso ang mga tao do na magiya na to layo kayo kana may gala moy access nga bidyo duol nga maka ikasog na emergency makalayat sila diretso makadagan sila nga dili sila masapod labi na kun dunay sunog mga igsoon
12: Magnum
3: pabuta na kadto ni tagas pagtagad may gala og mas atong reklamo ha
12: reklamo i Magnum
3: unya pabuta may gala kining sa Cebulan Master og Civil University kay karong adlaw ipatawag sila may gala dito sa DNR gyud aron na iduno og sabay patawag kay naalaman nga 15 days tagaan sila nga matubag nila kining complete may ka kining lugar ilang gihimo nga pag-develop may gala isip sa ka kinibang commercial area ilabi na kining sa Manresa. Hindi na sa balaod nga dili mahimog yun. Nga ilapta ni mo na diya, nga gamito ni mo og negosyo, gamita na sa pang-eskwilahan. Kanang mga estudyante ba, kanang ilabang, like for example, agis o sa pana diya, dili mahimo nga gamito may gala nga negosyo.
12: Reklamo,
3: oh. Muna may gala ang dagan sa kalabot, may gala ni Subabuta, kato ni Tagas, pagtagad, ugma may gala sa Tubrago, maguban pang isyo, ilabi na ang isyo og dugan development may gala, ilabi na sa kining kahimtang sa Senado. Muna itong gingon. Diyan naman ito sa Senado naka-focus noon. Kanong ang corruption may galas Pilipinas, muramag nahilom naman noon, muramag katotaling ragwa naman may isguti sa itong mga halandong may gala, sa bagay, malita mga na itong isgutan din eh. Dito naka-focus sila may gala sa Senado. Ay, pila po nyo itong mga malita-malita mga ex-on. Pangitaan nyo kasi mastermind, kaya total sa gusto nyo gili, magawas sa manggitga po na may gala ang mastermind mga ex-on sa corruption.
12: Reklamo, imagnom!
3: Kaya kay mastermind may gala, muraga iskapo sila pirme silang tulubagon. Amo nang gingon nga karon, mo nang gingon nga ligid karon katakilid na gamay pag abot sila lumana, kamo na sa mga ligsan, mga lata gid no.
12: Reklamo, imagnum.
3: Nagay mo kumpiyansa kan ligid ba, mutuyok ra ba gina. Pag tuyok karon ibabaw pa mo. Pag tuyok may gala, nakamo na maligsan yung kaguling ligid mga igsoon.
12: Reklamo, imagnum.
3: Muna yung mga lata gid mga igala.
12: Reklamo, imagnum.
3: Ineso para ko Miguel Apigres Soros para gumawa sa tungtong Miguel at Magnum Action yung lakas ngayon Magnum Jula Kobo sa balita o serbisyo Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Oras ala 1:04.
13: Time check is brought to you by GCash Gload. Magload na sa GCash Gload. Daming pa bonus. Dibitin.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Naaba kay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka anti-diabetic properties. Sharantin nga nagpaubos sa glucose, visin nga mag-control sa imong blood sugar, o polypeptide nga mopaspas sa production sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butik ika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
11: Lami.
12: Yummy.
11: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chica Dora. Og mamaak ni siya.
13: Papaaka, Kubi.
14: Papaaka, Kubi.
11: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
15: Magnum Apple Pie.
11: Sa programang Magnum Shoutout.
15: Magnum Shoutout.
11: Shoutout.
15: Shoutout.
11: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may pudang break nimo.
1: It's 1:16 on Magnum Radio.
0: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, inabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Sa maong ginaganon, 6,520 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkaimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,563,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,226 ka blood donors, kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,504 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angang ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Miss Orsideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon.

0: Mahil ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahil ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalrikan!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
2: Magnum shout out.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: tabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MyTC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MyTC.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
6: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
7: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
6: Mga aligot-got.
8: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
6: Oh, feeling in love ka ba karon?
9: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
6: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:01 sa kahaponon. May gala ni ang balita karong orasa. Gibot yag sa ekonomistang si Mr. Ray Talimio nga dakuwang epekto sa ekonomiya. Kalabot sa kamanduan ni President Ferdinand Marcos Jr., ilabi na nga gididaan ang mga opisyal sa gobyerno sa pagbiyahe, ingon man na paglambigit sa dagkong kalihukan. Mato ni Talimio nga tungod ni ini, daghang mga kasiladong hotel nga nagresulta usab nga maapiktuhan ang dagan sa ekonomiya.
5: Ang isa gani na ng pinakadako nga epekto ang order niya ang mga government officials dili na maglarga-larga, dili na mag-attend ng mga speaking engagements, o dili na mag-demo og activities outside the area, their own areas, no? Daghan kung nantawon nimo karon ang mga hotels, restaurants, conventions, daghan kayo na cancel ning as we speak. Dako kayo ang epekto ana sa ekonomiya nato because ang government is the biggest spender og mao gyud na siya ang the biggest kumbaga factor na mag motivate sa atong or maghatag og stimulus sa atong ekonomiya nga magpadayon gyud ka og tuyok as a government. Kung pugnan ng gobyerno, ng DBM, ng and other government agencies ang pag-release sa kwarta, dako yung kayong impakan.
4: Ang pamahayaga sa ekonomistang si Mr. Ray Talimio, samtang napadamat o pasalamat ang Commission Election kan COMELEC sa tanamilang bigit sa voters registration alang sa barangay Sanggo Diang Kabataan Election, mato ni COMELEC spokesperson director John Rex Laudianco nga 5 milyones ang milambigit sa kinatibuk ang voters registration sugad sa bulan sa Oktubre sa milabang katuig hangtod kagapong adlawa.
6: Una po sa lahat, tauspusong pasasalamat sa mahigit 5 milyong Pilipino na nakilahok sa aming registration mula pa noong October 20. Sa inyo pong hakbang na yan, masisimulan po ang inyong pakikibahagi sa ating pamamahala at pamimili ng ating mga magiging pinuno para sa kinabukasan. Yan po ang ating tugon dun sa hamon ng panahon ngayon na makapili tayo ng mga tamang mamumuno. At dahil nabigyan nga po tayo ng pagkakataong makaboto, sana po tuloy-tuloy i-exercise po natin ang intelihente, matalino, may puso, may malasakit na pagboto na hindi lamang pansariling interes ang tinitignan, kundi ang kinabukasan ng ating bansa at ng ating pamayanan.
4: Ang pamahayag ni Director John Rex Laudianco, tigpamaba sa COMELEC. O karon sa itong Magnum News Hunter, konseho sa Barangay Bulwa, gipasidunggan ang mga kabataang swimmer sa balita og Sir sa balita og serbisyo aniya si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez.
3: Magnum News Hunter.
7: Alam po sa gipahigayon sa Bulwa Barangay Council ang ilang semana nga flag raising ceremony nga gipangluhan og gisponsorana sa sabihan kabataan si council uban sa participasyon sa mga barangay opisyal, iski leaders ug mga residente sa komunidad. Usa sa mga highlights sa mga programa mao ang pagpasidungog sa mga Aba Sisters tungkol sa ilang talagsaong kalapusan sa larangan ng swimming. Giyatagan sila o pakilala isip pagdasi sa kabataan unana. Ipadayon ang pagdisiplina, dedikasyon o papaningkamot aro magkabot ang ilang mga pangandoya. Naghatag sa spiritual nga mensahe ang Assembly of God nga gipinungduman sa kinandanon sa pagtuo, panag-iusa o pag-alagad sa komunidad. Dugang paniini, opisyal ang itunos sa isang council ang ilang livelihood project isusuporta sa papalambo sa kabataan unana o panginawian sa barangay. Ipahilbalosan sa mga opisyal sa barangay ang maabot nga mga kalihukan sama sa People's Day City Government karong Mayo 25 araw makaduol ang katawahan sa nagkadayang serbisyo sa gobyerno. Ipaigay nusab ang high density anti-rabies vaccination drive gikan Mayo 25 hangtod Mayo 27 nga himuon matang zone araw mas organisado ang pabakuna sa mga binuhi padayon ang ipakita sa Barangay Bulwa. Ang ilang dedikasyon sa pagpalingkod sa partisipasyon sa komunidad, pagpadasig sa kapatagunan, pagpadasig sa kapatagunan o paghatag maayong serbisyo publiko, pinaagi silang mataksima na panagtikom o mga programa. Salita na hipo si Kasabarangay Bulwa Council. Kini si Magnum News Hunter 15 ni Ka Fernandez sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.
4: Salamat ang Magnum Hunter 15 na Nika Fernandez. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating inuganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
8: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa Ibu Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Sa Liga
4: Epic
3: Tipo.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod. Na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna o hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
10: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay ay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
8: Mighty C.
6: Mapalit sa mga butika.
7: It's 2:15 on Magnum Radio.
0: Oras, atod kaninyo sa DTX 500.
11: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500,
12: makatamang kini sa pagtunaw sa LDL
11: o bad cholesterol,
12: nga mao ang hinundan o responsable
11: sa pagbara sa atong mga ugat.
12: Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
11: Batasano nato
12: ang pag-inom
11: DTX 500.
12: Highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
15: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
16: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
15: Mga aligot-got.
17: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
15: Oh, feeling in love ka ba karon?
18: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
15: I-shout out na na.
7: Magnum shout out.
15: Magnum shout out.

0: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Lock it in.
0: We'll be right back.
2: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
3: Das bang ibu blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tampan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga servisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin ni sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakin ni sa Carmen Proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga Barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pa ka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.
8: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso. Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Magnum Radio Time, it's 2:32. Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Sa maong ginaganon, 6,520 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkaimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,563,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,226 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,504 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. CDO chapter ug Limkit Kai Center.
9: Mga Magnum friends. And also lakip na sa atong mga higala. Aba, diya sa mga kadapitang mga tindahan, mga stores nga naminaw ko sa Magnum Radio. Salamat kayo sa inyong tanan. Maying hapon mga Magnum friends. Sinawat pang okay. Okay ra mo diya may gala. While naminaw sa atong programa mga Magnum friends. Kumusta atong halin diya mga Magnum friends? Okay ra ba?

0: Francia o ba na ginansi? Depende ng mga Mike Dun friends, ha? Okay, ragyapon na may galan. Importante mga Mike Dun friends. Kumbate lang gyapon, laban lang gyapon may gala. Bisan pa man nga usay, lugi. Lugi usay, kabawi mga Mike Dun friends. Sige lang, inatag ang buhay may gala. Weather lang. Okay, and uy, sa itong mga Magdun friends nga naglantaw sa Onamina, pinagi sa itong website www.magdum999.com. Salamat sa pagpaminaw. Huwag sa Facebook, pangitalang Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share. Para updated mo kanuna yung mga Magdun friends sa mga nagunang mga balita, impormasyon, nagdagan pang uban. Sana all! Sa ato mga taxi drivers, mga jeepney drivers, o sa tanang mga drivers nga naminaw karon sa Magdum Radio, mayong hapon, mga Magdum friends. Ano may gala, ha? Mag-uban-uban tahakot sa alas 4 sa kaponon sa atong programa, ang Magdum Music Jam. Okay? Munang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw, mga Magdum friends. And there is ato may gala sa atong talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana karong hapuna may gala, paminaw mo mga Magdun friends, ha? Basin day makatubag ka. Basin ganaan ka matubag, Magdun friend, sa atong talagsaong pangutana. Paminaw, ha? Kung gusto na ka makipagbulag sa imong hinigugma, ato ibalik may gala, kung gusto na ka makipagbulag sa imong hinigugma, unsay patsyada nga pagpananghit nga di kaayo siya masakitan. Ato ibalik ka, kung gusto na ka makipagbulag sa imong hinigugma, unsay pinakatsyada nga pamaagi, Magnum friend, nga pagpananghit kanabitaon di kaayo siya masakitan. Okay? Muna ito nga talagsaong pangutana, mga Magnum friends. Ato pang ibalik may gala with feelings. Kung gusto na ka makipagbulag sa imong hinigugma, unsay pinakatsyada nga pagpananghid nga di kaayo siya masakitan. Okay, muna itong talagsaong pangutana sa iyong mga tubag, mga Magdun friends. Let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Once again, 0995-322-6237. Basin, kanapitong makarelate na karong panahon na sa atong talagsaong pangutana, mga Magdun friends. Basin, pwede ka kadang makatubag may gala. Tawag lang may gala. Ayaw mo kaulaw, mga Magdun friends, nga mo tawag, ha? Kanara bang maulaw may gala kay nai feeling? Oh, nai feeling. Sambot kay asa ka nai feelings, mga Magdun friends. So once again, ha? 0995-322-6237 para makatubag ka, Magdun friend, sa atong talagsaong pangutana. Unsay pinakatsyadang pamaagi may gala sa pagpananghid nga di kayo siya masakitan, ilabit na kung gusto na ka makipagbulag sa imong hinigugma. Alright, muna may gala ang atong talagsaong pangutana, ha? Karong hapuna, tawag na or pwede ka mo text may gala sa number na ang mention, mga Magdun friends, ha? And syempre, later sa may gala, at ang anong latest marites, at makauban si Magdum Diana Mendoza. Sa latest chika may gala, ito na masayran o niya sa atong programa, ang Magdum Music Jam. Ug dagan pang uban nga, pwede na tumabati mga Magdum friends din sa atong programa. And lakip na mga Magdum friends ang atong mga naguna mga musika. Mga musika, mga kanapitang makarelate ka Magdum friend from the 80s, 90s and today. Uban pang may galang, pwede na ito madunggan ko nga po ng mga Magdum friends, ha? Muna paminaw lang, ha, sa Magdum Music Jam. Kitawan kita sa alas 4 sa kapunon. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert, ha? Hangtod sa alas 4 sa kahapunon on a Tuesday, May 19, 2026, okay? Muna may galang atong date karon, May 19, 2026, mga Magdum friends. Muna join me, ha? Mag-uban-uban ta hangtod sa alas 4 sa kapunon. We have Westlife right now. Full again.

0: Oras mga Magdum friends, sana stress-stress na!
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:04 sa kahaponon. May ganang balita karong orasa. Gibutyag ni political analyst attorney Tony Soriano nga kinahanglan nga i-pressure ang Senado nga moaginhod ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Soriano nga makontento ang katawhan kung makita nga insakto ang proceeding og walay shortcut at kalabot sa isgutanan sa impeachment.
5: Pressure na to sila. Ang focus karon na sa Senado. Tumungog tingo agad sa tao, dili man nga guilty si Vice President Sara. Gusto lang lagi na to agad madungog. Unsa bagay na pagkatinood. Dili kita mag-insister nga guilty gayon si Vice President Sara. Innocent gayon si Vice President
6: Correct.
5: Sara.
6: Uh-oh.
5: Ipadayon lang impeachment. Now, kung makita na to lugar nga eksakto lugar ang proceedings, walay shortcut, walay tago-tago, din masatisfy man ang katawhan. Oo, so mo na itong buhaton, i-pressure na to ang Senado to proceed with the impeachment, then decide whatever it is, we will accept it.
4: Ang pamahayag ni political analyst attorney Tony Soriano, samtang gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga doon ay permasyon sila o gisundan sa posibleng lokasyon ni Senator Ronald De La Rosa, kini humana Mia Villa sa kustodiya sa Senado. Nagdumili usab si Matibag sa paghatag detalye kalabot sa lokasyon sa senador. Matod pa ni Matibag nga kung adunay angayan pangutanon sa lokasyon ini kaya si Senador Robin Padilla tungod kay sila ang katapusang naguban.
7: Po, I have to apologize because it's a part of our process to sa law enforcement. So, hirap naman po mag-announce na nandiyan dito siya. Kasi people try to speculate. Ang dami na rin pong lead na binigyan. But we had a lead kung nasan talaga. Pero in the meantime, we'll suspend yung announcement kung nasan talaga siya. And if there's somebody who is a person that should be asked, maulawalan dapat talaga si Senator Robin Padilla dahil siya yung pulitas.
4: Ang pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Og karon sa tong Magnum News Hunter, apo may pahigayon sa training alang sa mga fisher folks sa syudad. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
8: Ito sa series of training sa mga fisher folks ang grupo sa mga mangingisda o farmers sa sinisato ang syudad ka. Hindi ang botaan sa Agricultural Productivity of the Office of Pork ngayon na sa National Observance of Farmers and Fisher Folks Month. Sa bulan na, aniling bulan na, din sa ubus sa Presidential Proclamation Number 33, Series of 1989, ang kalihukan na kalungkulan sa tayo, yung sa pick-up activities and programs din ang
4: Magnum Mencho?
8: sa makaroon kalabot sa peace processing training sa peace folks sa grupo pinagi sa Aquatic Resources Management Division na Janice Buta Boxas Deboning processing na training alam sa mga beneficial dikan sa barangay Bayabasa in ang Apo team na training sa dikan sa Kugmana Integrated Research Association SIPA for Bangus Imbutido Processing din doon ay baka sa
4: pagpaming Magnumencho
8: akit ang tablon na Fisher Folks Association sa ilang tribe din to sino kung ang Puma Mangrove Mananagat Association Bangus sa Imbutido nga doon na nga ako saka sa programa nga na parayong saba sa pagkatapuan na binang
4: okay, kaya tangas na maigalan no kato ning karuhon na karon kaya labi na dako sa batabang no sa risgutan pod nga mga mananagat na to kaya kini tagan sila og mga pagbansay labi na kay makadugang usaba kini sila ang panginabuhian ng mga higala ato mga fresh fox dinhi sa tuang syudad so nga tuang agriculture's office dinhi sa tuang syudad aduna gyoy mga pamaagi aron usaba nga sila matabangan alang sa dugang kinitaan magnamencho.
8: Nasa magbabating no, sa nasangpit ka kaliwukan na din doon ay mga kalambuan alang sa local
4: king. Sige, papundo lang sa siguro Magnumencho para maklaro na iwang maklaro takaroon Magnumencho.
8: Fisher Folks Association silang try to ang ilang apo ang Puma Mangrove mga nagat association sa Bangsa Imbutido ayon na dumdumaan nga ang apo sa sa
4: sige. Moto no mga igala no to ang sabdan usaba nga dunay mga pamaagi karon naghimo ang atoang syudad ala usaba sa naisgutan nga sektor. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at idugang hanay sa balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Radio 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
6: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang, Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Alright, balik to Maygala sa atong programa gyapon ng Magdo Music Jam. That was J-Lo Maygala, si Jennifer Lopez. It's Jenny from the Block. Alright, para sa itong mga Magdo friends, kana minaw karon sa Magdo Radio. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kung aban pagyapon si Mr. Talagsaon Magdo Gilbert. May sense na, may humor pa. Ato na yung pasalamatan Maygala ng tipik lamang sa dagang mga sponsors. Sa baguay lamang nga nauman may galang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. At pasalamatan may gala ang Jaspera Water Refilling Station, Jonas Tailoring, Gogo Mac, General Merchandise, New Leaf Brands, Choco Malt Powdered Milk Drink, J-Drop Water Refilling Station, Magnum Express, Kusina ni Josel, Agua de Agustinian Refilling Station, Shanghai Bakery, Bakery Maygala, o Graphic Gadget Store, mga Magdon friends. Salamat sa mga sponsors. Kung wala ka mo Maygala, di may mong successful ang Bayaning Magdon, mga Magdon friends. Salamat sa inyong tanan Maygala, ha? Sa ato mga sponsors, mga Magdon friends. Okay. Kauban po natin Maygala, si Magnum Diana!
3: Hi! Mayong hapon mga Magnum friends! Moto siya. Thank you kay sa mga sponsors, no? Para sa malampuso na itong bloodletting mission.
2: Yeah! Diba? Kabalo na ka ng malampuso na.
3: Malampuso na. Master na tagamay, ha? Medyo naka-adapt na tagamay sa mga Bisaya, mga lalum-lalum.
2: Malampuson.
3: Malampuson, di ba?
2: Kanang luag og hamugaway.
3: Oh, lagi. Luag ra ko na sometime. Ang hamugaway ay?
2: Convenience, something?
3: Convenience siya nga, no? O ba?
2: Luag og hamugaway.
3: Sige, urag, assignment ko na.
2: Urag relaxing, something like that. Salamat sa tanang mga Magdon friends.
3: Oo. Oh, oh. Pinagid mo yung nga beat.
2: Oo. Oh.
3: Diba?
2: Dobby, itong first nga nisunod sa atrium, nakisani mo?
3: Wala, oy, kinalate ko. Sorry ka na lang.
2: Tama o ba? Agoy, maudi ay.
3: Agoy, kaya kung wala ko nalate adto, tinunod doon, dito na ako, oy.
2: Mo ba?
3: Oo, sa pinakauna nga naka-adto.
2: Ay, sayang.
3: Sayang, no?
2: Muda ito, dagan kayo ng linya na dahil sa'yo, Paskadlaon.
3: Oo, oh, sa'yo kayo, grabe, no? Alas 4 pa lang, ngit-ngit pa na, ana.
2: Nakalagin sila, mga ato mga Magdon friends. Bayang hapon sa tanan sa mga nag-dunarog dugo, may gana. Nakatabang gid mo sa atong mga Magdon friends.
3: Grabe nga pagtabang. Daghan na kayo magmaluwas ng mga kinabuhi karon. Matagaan og second chance sa life, di ba?
2: Basta importante ang malampuson.
3: Ang malampuson. Malampuson, Gyod.
2: Luwag na. Hamugaway pa.
3: Nagulo na sa kung sa ganito.
2: Wala siya. Hay nako. And dagan pa na, actually, dagan tayong mga sponsors. Ato lang gi-buy group may galan sa pagbasa para at least no, ma-appeal sila sa atong pagbasa sa mga sponsors. Salamat sa iyong tanan. Baligtaan sa itong talagsaong pangutana.
4: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
0: Talagsaong pangutana.
2: Ang atong talagsaong pangutana, Magdum Diana. Kung gusto na ka magipagbulag sa imong hinigugma, unsay patsyadang pagpananghid.

0: wala na siya, wala na nabili nga pagmahal siyang kagalingon. So she lost herself. So she need to find herself again.
1: Ako sa pangitaon na akong kagalingon.
0: Nawala di ay.
1: Nawala di ang kagalingon.
0: Lost di lost.
1: Saon na lang. Kaya, gikan kay Sergio Felicil, daingon niya, ayang tubag, sweetheart, mag-abroad ko, okay ra?
0: Ah, mo din naihang kwan sa pag makikbuwag na?
1: Mag-abroad daw.
0: Pasumangin na din, busy-busy ka na nasa abroad. Hantod sa din mag-contact.
1: Para lagi
0: Augusting ang style niyo.
1: Mag-abroad, no? Saan na lang yun mga Mike Dunn friends, na? Og natay mga basahon diri nga tubag gikan sa atong mga Mike Dunn friends nga nag-text. Maayong hapon Mike Dunn Gilbert. Ako siyang i-heart to heart talk og manangid ko nga di na nako kaya nga magpadayon ta.
0: Ako eh
1: kay gusto ko sa lain mo adto.
0: Hoy, abi kung gusto ko nang bumita. Gusto di mo to sa lain pastilan. Oh, magkuan siya ka nang tawag ana oi. Sumakabilang bahay.
1: Kana. Napadari akong tubag kung unsaon pagbulag na dili kay masakitan ang pares. Kay musulod ko sa seminaryo para magpari.
0: Ingana di ay.
1: Di kay sakit lugar.
0: Sakit gyapon oi.
1: Sakit gyapon.
0: Okay, ang kaagaw na niya ang Dios. Wala na siyang magagawa.
1: Kundi sundin mo ito.
0: Gikanta na lagi.
1: Gikanta naman dai no. Ikaw, Mike Dunn friend, nga naminaw ron, unsa may pinaka-tsada nga pamaagi sa pag... kanapitaw di kayo siya masakitan. Nga magbulag mo, unsa may maayong patsada nga pagpanangid na di kayo sakit. Pero sakit, good job. May saan saan na ito, may gana. Kanang medyo ma-lesson lang.
0: Dili lang kayo siya harsh. Lagi. Oh, kaysa ka nang mayon lang ka nga, pwede mabuwag na ta kayo. Ano, umangay si mong naong eh. Oh, medyo ka nang less lang siya, di na kay harsh.
1: Oh, ay lang kayo nang pagbulag na kunin mo kay Bo, magagkilikili. Nana, okay na.
0: Oh, no, sakit kina, no. Magpalit na ko bagong deodorant.
1: Pagkasunod bulan, magbulag ta kay Bo, mo magkagbaba.
0: Tuara. Ipatangtang na ko kung ipon. Wala na yung brush siya.
1: Oo, wala na. Malimugmug na diretso.
0: Oo, limugmug na diretso. Hindi na manimaho.
1: Wala na. Pagkasunod bulan, nagpadayan ka pa sila. Pagkasunod bulan, nagbulag na sab. Kaya iyang gusto kay kanang makipagbulag kay baho dagtiil.
0: Putlon ang tiil.
1: Putlon na lang tiil.
0: Grabe nga pag-adjust ka na.
1: Oo, grabe po lang may nana ang mga, mga panagbulag. Hello, 5'8"?
2: May nga po, Manong Gilbert.
0: Oh, nice to kinish ang tingog sa Hector. Oy, hi, Hector.
1: Kaning tingog ni Hector kay dagan kay mailad.
0: As in, lovely kay tingog.
1: Imong tingog daw, dagan kay mailad.
2: Nga naman, Manong Gilbert.
0: Murag Prince Charming ba? Murag guwapo ka. Guwapo kay ba? Love yung tingog.
2: Nani niya siya ba sa sipunan ko?
1: Murag ito mga looks, murag Robin Padilla.
0: Nga na ito. Murag mga Dieter Ocampo.
1: Kulang ba?
2: Wala na siya, Madam Gilbert. Tingog lang na siya,
1: kay. Wala ba ta nakapautan na siya? Kisa yung ka-look-alike, no?
0: Wala pa.
1: Pero may... Kisa yung ka-look-alike ni mo, ano? Hector.
2: Ako?
1: Katong, may okok dire.
0: Kanang abay ni mo.
2: Sa kwan pa ko, Madam Gilbert, katong napagod sa age nga 20 to 30, kwan ginakog? Si Jericho Rosales.
1: Jericho Rosales.
2: Katong ito na kuhan katong na-issue bito. Katong nakuhan sila ni Kristen Hermosa nga tayo. Diba? Nagkuhan niya. Katong nag-tandem silang doa.
0: Nakaroon. Nasa naman imuhang ka-look-alike karon?
1: Si Jericho Puno na. karon sa imong age. Kisa'y ka-look-alike tanin mo.
2: Ambot man ng Gilbert.
0: Kuan, Skasta Klee. Wala
2: ba, siguro.
1: Dili mo gyapon mo lang looks na, ano?
0: Si Wamos na yung look-alike ka ron.
1: Dahil mo ng Wamos.
2: Sa side view, man ng Gilbert, pero ginanaw
1: pa. Sa side
0: view? Si Wamos, imo?
2: Side view lang.
0: Side view.
1: Murag Wamos, so side view?
0: O, katang lamok.
2: Pero, kasagara man, good. Every time nga, makita, bitaw kong kuan. Ang profile pic na ako ang kuan. Kasagara, may mo sila nga, murag ko na ko, Mexicano.
0: Murakag?
1: Mexicano.
0: Mexicano.
2: Mexican ba?
0: Mga gagmay mo ng mga Mexicano.
2: Murag Mexican beauty. Mga 5'8".
0: May lahira dyan.
1: Si ano?
2: Pero ako mag-dili. Ako mag-dili.

0: maguna. Di maguna siya kuan.
1: Sabi yun, ako lang to. Ako lang to.
0: Hindi po ko kayo iligob kuan, Madam Dilworth, kaya na mo edit bitaw. Mga filter.
2: Oh, bitrayo.
0: O, dili ko ginana. Gusto ko nga ka ng normal, ligid siya.
1: No filter.
2: So kung side view ka si,
1: like this.
2: Kung side view ka mura kag si Wamos. Kung mag-atubang mura siya si Ivana Alawi.
1: Nalahi.
2: Nalahi sa mga.
0: Mas gana po kung ginana ng beauty mo ng Gilbert.
1: Ni Wamos?
0: Unique ba unique?
1: Unique si Wamos.
2: Endangered ba?
1: Kailan ka na siyang Wamos?
2: Mura kaila siguro siya.
1: Mo ba?
0: Wamos, kuha man siya, di ba? Vlogger na siya.
1: Oh, vlogger. Successful, wow. Uy.
0: Pag iniasawa naman ng Gilbert.
1: Oo. Successful na donor. Successful sa life.
2: Life day.
1: Naigwa pa nga asawa, naigwa pa nga anak.
2: Lagi, o.
1: Diba? Lahir ang magid na.
2: Oo. Munang ginabutang sa, ano ba? Ginado ni mo sa manga, Wamos?
1: Ginamos.
2: Ha?
1: Ginamos.
2: Ginamos. Sorry, God.
0: Ang ibutang nagsuwa.
2: Oh, lami kayo na.
1: Si Hector, konyo ko na siya, Jericho Rosales.
2: Wow. Grabe, diba?
1: Man. Artistahin.
0: How I wish. David Tao.
2: Sa tingog lagi, dagan kay mailad muna
1: dagan
2: siya.
1: Dagan yod, oo. Marag ko, ang kiwa ka ng hawk,
0: diba? Tingala, ligaw mo, Madam Gilbert, kinana ba? Maulo sa tawang inana, bitaw nga. Kanang moingon sila ba? Kung tingog daw, lahi, ragaw.
2: Ang tingog ni Hector pag sa telephone ka, hello, ano, hello, ano, bitang
1: pinabugnaw. Hello, Magnum Gilbert.
2: Oh, yes. Pag makita mas personal, hello!
1: Na Chinese day?
0: Dili sa telephone, Magnum Gilbert, inani ang tingog. Kung makikuha na mas personal kay, hi!
2: Ay!
1: Agoy bongga!
0: Hello!
2: Na bongga issues naman na. Noon. Remember naman noon.
0: Dili na, Jackie Pugno, biya. Bugnob yung panahon po.
1: Nga na din natin. High pitch kalit.
0: Sinaw sabi yung vocal kuhan niya Magnum Diana na kuhan siya deform ba?
1: Oh, na-deform.
2: Ma-deform siya.
1: Ma-deform di ang vocal cords.
0: Ma-deform
1: na ba din na siya.
2: So kung pag nas-telepon na on sa'y tingog?
0: Pag cellphone ni nani.
1: Straight.
2: Sa personal.
0: Pero kung personal may istorya kay hi Magnum Gilbert.
1: Agoy. Ako ay isang model.
2: Bitaw. Sige, balik tayo sa itong talagang pautan. Hector, kung gusto na ka magpagbulang sa imong hinigugma, unsay tiyada o pinakatiyada nga pagpananghid nga di kayo siya masakitan?
0: Para sa ako, Madam Gilbert, Madam Diana, depende mo kung nasa sitwasyon or issue. Kung ang kung sitwasyon lang inanabitaw ka ng mild lang about sa jealousy, or mga kanabi
2: taong mabintana.
1: Jealous. Ano ka maabot sa jealousy?
2: Dili, jealousy na ano, mag-celos.
1: Ah, celos di ay. Bigo ka to sa kuan.
2: Bintana.
0: Pwede na siya may istoryahan kung inana para mabintap itong balik para dili mabuo ang foundation. Pero ang issue na gani about na sa anang mga kanabi taong brutal na kayo about sa mga third party, diya na siguro ko tayo nga. Dili ko ingon nga kanang mo direct to the point. Pero ako ipaagi sa kuan nga. Pero bitong makita bitong niya nga ako sincere di ko sa kong pagkuan niya siya. Hindi nga na ako, Madam Gilbert. Hindi nga ako nga. Thank you for loving me.
2: Uy.
0: Thank you for the love and care you given to me.
1: Oh my God.
0: Thank you for can I, yeah, part of my life. Then I may not be your best.
2: Ba?
0: But you will always remember me. At
2: kailangan ko din mag-English, no? Kapag,
1: thank you.
2: Pagbulag, no?
1: What about, thank you for all the love.
0: Sakit. Pero kung kagayt siya sa akong point ato man ng Gilbert, masabot na ito. Kapaalam na ko.
1: In indirect ano way. In an indirect way.
0: Itong na ko siya in a nice way. Pero dili, it doesn't mean inanag ito nga. Kuha na ko siya. Pero ginapapil na ko nga. Bisan although, dili ko yung best. Pero ako, at least, naging part ko siya kinabuhi. Nanag ito. Ako, asa ako man ng Gilbert ko, inanang situation. Kumukuan ako'y mugibuy.
1: Oh, grabe naman.
0: Pero ako magungkuan mag gentleman ko. Sa akong kuan bitaw, Madam Diana.
1: Mm.
0: Ay, bitaw, mudawat ko, isang sakit. Ano, bitaw, dili ko ingon nga mo, question ko, inanang, puto ko na ingon nga, never beg or please the person to love you.
1: Oh, nga, grabe, bitaw, English talagang lahat. Yeah.
2: Basta magbulag, mag-English ka lang.
1: Lahi ragit ba sa Sipunon pod kaya?
2: Oh, lagi. Oh, lahi ganun.
1: Sa English.
2: Basta mga Jericho ba?
1: Oh, mga Jericho, lahi ragit.
0: Wala well, ginawa mo rin, Gilbert. Dili ni mo i-beg or i-please ang imong self, nginana. Pull up the person, nginana.
1: You know, I did my best.
0: Diba?
1: I think so, my best wasn't nginana, good enough.
0: Nga, ako para sa ako na mo giveaway. Sakit cute nga nang part. Yeah, kana nga, kanang mo give up itaw kang inana. Nga, murag dili, sa ako nga part, dili ko loser.
1: So, murag ka kumbaga,
0: it's a lesson learned para na ako. So, murag inana ba nga, next time siguro kung inana, nakatayin may mayroon. Inana nga, panangitan man ng Gilbert nga dito nga about third party nga na. At least, as next time na ako, kabalo na ko kung siya akong buhaton.
1: Mag-fourth party na ka.
0: Na, inana, pero, mawag na akong inana kung buhaton.
1: Hindi siya madisturbo sa iyang information. Lagi, okay. Seryoso, ikay siya.
2: Okay. Tsada ba siya tingaw?
0: Inana akong buhaton mo ng Gilbert para God
2: fearing ba?
1: Lagi-lagi, God fearing. Para hindi kayong
0: sakit ito siya nga. Wala na sakitan galing ni si Kwon. Ano? Ipakita po na ako nga. Sa ginanay ang gibuhat at di sa kong ibalos nagyapoy ko ang gyapon feelings, di ba?
1: With feelings gyapon.
0: Thank you for everything. Ano, Rock?
2: Nabi mo yung siya nga, Adeli, ko musugot ka magbulag ta? Ano? Di ko masugot?
0: Ay, di ko na, Madam Gilbert. Dili ko mo stick sa inana nga situation bitaw nga, Juan K.
2: Di mo nang gibong ka ang tanan.
1: Sukay. Oh, so ano sa mga himuon?
0: Na magdumgaya na man ng Gilbert. Ako ra mo koy masakitan.
1: So saan niyo mo pag-ingon kung di siya gusto kong
2: kuha? Wa na ang babae ba? Imo nang gibong kagang tanan. Pag sunod adlaw ang lalaki ng dala og may timan.
1: Gipulutan para makipot balik. Mo virgin balik.
0: Mo ni pinaka nice sa ako lang ng Gilbert.
2: Kaya paano mo pagkali kung pagkapiot?
1: Ah, mo doon ang pinaka-nice.
0: Dili na ako na.
2: Ah, dili
1: na. Ah, sorry.
0: Na ako na ipamahagi daw ko na naman ng Gilbert, pero ayaw lang kay Kuana.
2: Ah, di lang kayo. Kay masensored ta.
0: Okay, Kuana kay Harsh. Kuana kayo, Harsh.
2: Nagbala
0: tayo. Kuana ba parental guidance?
1: Nagi bata pa baya ko ha?
2: Nagi.
1: Klasin mo.
0: Ana siya madam Gilbert para kuan ba kanay bitaw ang dili masakitan no babae. Pero sa ako inana gid ang pamagi. Dili ko mudol siya nganay mo kay bulag na kunimo kay ikaw. Kuan kay ka sa lawahan ka. Kuan ka dili ko inana. Kaya ako magulong na part sa paglalaki. Ura kumbaga gentleman ako pamagi ba.
2: Kanay gentleman
0: gyud. Kung sakit siya sa kong part. Inana. So, buod ang ginaingon madam Gilbert mo nung dayana ba nga. Accept the consequences nga na di bitaw kumusulot ang relationship kay o magi relationship mga perfect magdepende na na kung usahon ninyo pagdala di ba o bitaw nang usahay nga naiuban din nga digid makuan gid labi na din na makontento nga na nga situation lagi tendency yan nga mabuak din ang relationship and inana ba so much better kung inana mahitabo kung sa ako nga part di ako na mulit go ako na musul storya siya ng inana. Pero in a nice way naman siguro ba. Although sakit sa kong part, sakit gid. Yan na, labi nagmakuha na akong, ako, sincero kay ko, grabe ko ka-loyal, grabe ko mo care, love. Natanan, pero inana lang mag-ibay, ilo lang tas wala. Di ba? Something inana, so, much better inana, ako na limubuan, giboy. Ako na bullet go. Nana. Pero dili nga na, kanang harsh kay nga pag-istorya mo ng Gilbert kay hindi ko binana na kay imbis ako'y masakitan, basing ako na nga'y makapasakit.
1: Hindi ka gusto na nakabaos ka?
0: Hindi ko ginana mong nundayan na. Kaya dito, mas better nga ako'y masakitan kaysa ako'y magpasakit.
1: Ay, nagiran siya doon.
2: So, okay rin mo nga
1: pwede na siya ilang sang sa cruel.
2: Ayaw. Dito maong nga sakit.
1: Ah, lahi di nga sakit yung sa abi ko.
2: So, inana, dahil ka 5'8", nga kanang pag gusto ni mo ikaw ang masakitan dili siya.
0: Oo, ako na try na mo guna ko na Madam Gilbert. Ako na na siya based on my experience before ni nana. Kung sakit git. Ora bitaw. Digid ako ora kumbaga galaka ko sa dalan.
2: Naway ulo.
0: Literal ni nana nga wa koy ulo.
1: Naway ulo.
0: Daga kinakapalo.
1: Mahiri kinakalakaw kay di mo pud ang ulo ang ilakaw. Ang tiil man sad.
2: Pare na mo sakay kag taxi ba? Unay usay mga taxi kay moingon na 50 ang ulo.
1: Oh, 50 per head. Ang ulo rang 50.
2: Gipalingkod ang ulo.
0: Literal na na siya nga kwan. Pero kung imong analyzon, warag inana ba nga, kanang sa kaulaw ito nga, warag naglakaw na ka ba nga, wala kay, warag na kwan na ka ba nga, wala kay nakita si mong palibot. Na ako na experience ako na kay, bigid alim din, inana nga situation ito. Na ikaw gigib up, ikaw na give way, ikaw na let go.
2: Nag-let go na siya.
1: Tanawa.
2: Sana siguro na magdumdayan na kung gusto na ka makipagbulag sa imong uyaw, imong hinigugma, mukanta kag before I let you go. Mag-video kay sa mga kadyot.
1: Wow, oh. Mag-moment sa ka ba?
2: Oh, I want to say I love you. Ano ba ito? Wow. Mag-comment sa daan. Ah, mag-comment. Mukanta sa daan.
1: Mukanta sa daan. Mag-maoy lang sa maoy.
2: Maoy na yun, di ba? Pero dikit sa yun, magdumdayan ng kadapatong maghulat kag saktong panahon. Right time sa pag-istorya. Kung okay ba siya ng anaday, di ba?
1: Bisan gid ang pakigbuwag, bisan bitaw ka nang makaingon kang murag less na imong love sa iyo. Pero lisod, biyagyapon makigbuwag.
2: Lisod, eh.
1: Okay, naanad ka sa adlaw-adlaw, partner siya sa imong life, di ba? Pag mataniw sa buntag, naanad siya, partner siya. So, murag manibag-o ka ba nga mawala siya?
2: Correct. Pero nga nung murag lain man paminawon magdumdayan na kung ang lalaki ang magipagbulag sa babae.
1: Lain gid siya paminawon kay ang babae manggod, di mo good me ka nang gasinamok ba? Kay like ang lalaki gid biya man ligaw. So nisulod ka sa peaceful nga life sa babae, nagubot-gubot ka diha kay gusto ka nga magugmaan ang babae sa imo. Unya, karon nga nagugmaan ang babae sa imo, part na kasi ang life, imo siyang gibiyaan. So imong gibungkag ang iyang peaceful nga life. So how dare you? Diba? Dapat ang hulaton nimo nga ang babae makigbuwag.
2: Ay, lagi na. Pero murag, lison man po kayo magdumdayan na wala naman siya'y feeling. So yeah, hulaton pa niya nga ang babae makipagbulag.
1: Pero kung maabot kit sa inga na nga part, di mo ko di mo masalaan po ang usa ka lalaki. I mean, bidya mo po kayo. Murag, it's unfair sa babae nga. Ipadayo na lang ang relationship nga. Bisag wala na'y feelings ang iyong partner. Di ba? Mura na lang siya, wala na lang. Mura siya na lang ang nagmahal. So, tagaan na lang og chance ang babae nga. Makakita siya og someone better.
2: Na lang. Sa on, ganyan may gala. So, sa mga Mike Dunn friends, atong ganahan mo tubag sa atong talagsaong pangutana. Sa mga ano ha, sa mga makarelate, pwede gapon mo muon, mutawag or mutext may gana sa atong nga talagsaong pangutana. Mula akong nabasahan po magdumdayan ng iyang pag, ang iyang way daw nga para na nagkamay nga intro nga panagbulag. Mukanta na siya mga ano lagi, before I let you go.
1: Padungog-dungog daan.
2: Oo, ganun itong mga I did my best. Just one. Sana may tao.
1: Lala ka di
2: ka. Ayan, dahil siya mo, ano dayon. Mo discarte nga magkipagbulag na.
1: Nana din na, ha?
2: Basta, muna siya may gala. Walay panagbulag nga dili sakit.
1: Nampuduban niya, mag-anam na ka-cold. Di na siya parihas sa dati, kana medyo late na mo reply, di okay na ka-reply. Nga na, mag-inahinay na dayon o kabugnaw sa inyong relasyon.
2: Hala ka, serious kayo ang topic.
1: Serious, alam mga tawa ta.
2: Serious daw ta.
1: Seriousness day, ha?
2: Okay. Maing hapon sa inyong dua, Magdum Gilbert, Magdum Diana. Yes. Kung makipagbulag ko, ako ipaagi sa dinner date.
1: Kinsa na'y libre. 50-50 na.
2: Bugas to sa daan.
1: Umuwi na nga, 50-50 na ta, kay buwag naman ta.
2: Napayuban nga magkipagbulag lagi pero muhang niyo sa for the last time.
1: Hi! For the last time.
2: Sige, magbulag man ta. Pwede, last na lang.
1: Last na lang. Gino ako.
2: Say last na. Ano ba ito? You know na.
1: You know na.
2: Lain kika, di kaya kasabot. Ano ba ito? Magbulag man ta di. Pwede pang last.
1: Farewell, lugar to farewell gift.
2: Pakuman lagi sa mo yung panglas, pero pakuman, bale, wala ba na nagbulag?
1: Wala na bulag, ni burot ang tigan, mauna.
2: Wala na. Last, ano naman na, for lifetime na.
1: For the lifetime.
2: Nahin mo ng lifetime, may gana. Ang panagbulag. Sa una lang, panagbulag ang panag-uban. Dapat na rin, maing hapon, Mike Dom Gilbert, Mike Dom Diana. Lisod man, makipagbulag, oy, may pa mukalit kog biya. Mas okay pa siguro.
1: Okay.
2: Sakto ba?
1: Mo ghosting lang siya, mo kalit lang siya biya. Walang paalam.
2: Ano may masakit magdumdayan na kada mag-ghosting siya or mubiya siya ng mananghid?
1: Mas nice ng mananghid, at least kabalo ka unsa ang iyang rason. Kaysa ka nang mubiya siya nga wala bitaw na nanghid sa imo. Kay paminti ka mag-overthink unsa ka ang kulang sa imo nga nung gibiyaan ka niya. Kulang unsa ka ang rason nga nung kalit siya ningad to.
2: Kulang sa ligo.
1: Kulang sa ligo, asawa.
2: Yeah, kada bitaw nga nagbulag mo niya afterwards, nakauyab ka. Yeah. Tawad-tawad, kakasal ka. Ang nagkasal sa imo, katoy mong ex.
1: Kuya Juan, siya na imong pari.
2: O, siya nang pari. So, ang rason dahil sa inyong panagbulag, kaya gusto siya magpari.
1: O, aladili, oy, mas nice si Japon nga ma-explain. Because the girl has the right to know. Char, di lang po itong girl, api ng laki. Nate, ka ng karapatan niya makabalo sa, si rason, nga nung wala siya ipagmahal sa imo. At least, man, di na kayo ka mag-question, di na ka mag-overthink, nga no ka ha?
2: Pero kung ikaw inanaon sa usa ka lalaki magdumdayan ng gusto niya makipagbulag, imo siyang punggan, kadang ayaw lang sa, uy, kay, ano man, maana biya ka, di ba?
1: Okay, dili, mag-ask ng kong question nga, no? Yan, so tagaan ako siya, kuan, freedom, nga muhawa siya. Tingano.
2: Pura kiro ba?
1: Lisod kayo nga manggunit pa ka sa tao nga di na gusto nimo. Wala na nailami.
2: Dobby, after to nagbulag mo, nanaw siya galit. Eh, nakarealize ko na sayop di akong desisyon.
1: Sorry ka na lang. Kung makagawas ka, wala na kuan pabalik.
2: Di kayo, wala mo, hindi man ta perfect. So, na yung time nga masayop tag sa atong mga desisyon sa kinabuhi.
1: Ay, pagpuyo na diha.
2: Pagpuyo na diha. No, humanata.
1: Humanata. Diha, oh. Humanata. Oh,
2: kay nanakoy bago.
1: Nanakoy bago. Luma-luma kaghawa ka diha. Nanay na yung puli na hinoon.
2: Yung best friend.
1: Best friend. You know,
2: okay. Oh, di ba na malikayan magdumdayan ang mag-best friend bitaw ni ang best friend mo nga mag-uyam sila?
1: Lagi no. Pero naman ko'y best friend po nga lalaki pero manghud pa kay siya na ako. Wala mo po'y miniabot sa ingana nga ako.
2: Nay, uban, munang uban magdumdayan na ay ang mga best friend, di na ipaila-ila silang uyab.
1: Oh, kay basin magselos.
2: Magselos og basin mo transfer dito sa yung best friend.
1: Agoy kinoo mo na lagi. Pwede ay di walay angay kasalosan oy kung ay minamo gid makaingon gid kung magselos id gihapon ka labi na kung mas unahon bitaw niyang best friend kaysa sa iyo uyab. No, kay makaingon kag unsa man gid basin ako ang best friend siyang uyab kay ano kamo man si iguban. Sa iya ka permiga share sa imong mga problema sa nahitabo sa imong adlaw.
2: Napay usahay magdumdayan ng karapitang namo magtabo mo sa mga kaila. Nay ubang mag-uyam kay babae or lalaki pag di, sa ipailaila sa mga friends kay murag malain.
1: Ano kung dili, adili pa ila ila?
2: Oo, oh, karapitang magtabo sa dalan, mag-uban mo, mag-uyab, kamunduwa, nagtabo mo sa mga kaila sa dalan, o niya, mag-istorya-istorya, huwag kag ipaila ila nga, akong uyab di ay, si Magdayana, inana. Dapat bang ikalae na?
1: Oo, eh.
2: Ano man?
1: Ano mo kung yung ipaila ila, ikaulaw ko ni mo, sa kumid?
2: Di ba, kayo mo.
1: Nagdala si mong grocery bags?
2: Di kayo. Wala man mo kaila and then, lahi man mong topic, anak itong.
1: Abisan pa, marag, common sense naman na siya nga. Bisan gani bisag dili gani uyab imo hang kauban na lang kay kauban ng imong friend imong gyapon ni paila ila di ba ala ha Magnum Gilbert ay ako ading friend Magnum Gilbert si kuan di ba mga common sense na na siya
2: pero ang sakit dia gipaila ila kanya ako di ay akong miga
1: agoy akong miga miga ha unya ka lang.
2: Kung miga nag-uban-uban mi kay nagpalit mi gano shampoo
1: miga de ha
2: pagtatao ng bulag.
1: Na bulag na yun. Kahit na kami ay ga.
2: Lagi. Sao na lang. Saan eh? Saan eh? Kanos apaka makaabot Kylie. Saan eh?
1: Kisa mo na si Kylie. Kylie. Walay Kylie diri.
2: Walay Kylie diri. Ano diri? Bailey. Nay Bailey diri. Wala may galang mga tubang sa ato mga Magdon friends, pinagi sa tawag and sa thanks may gala. And magchika sa ato mga Magdon friends kaya murag na yung mga tagbugas, no?
1: Ay, isa ka na.

0: Hello, hello, hello, mayong hapon, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras, alas 3:44 na sa hapon, kini si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdalong mga bagong init o trending nga mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites. Monasad ni ang latest mga Magnum friends, Maris Racal, nang hatag og libreng bugas sa mga jeepney driver. Nagsuulog si Maris Racal sa iyang ikadose katuig sa industriya, pinaagi sa pagtabang sa komunidad. Personal siyang naghatag og bugas og bottled water.
1: Or pa,

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NuStar Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
2: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan, nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier, nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunon kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.

0: Oras, alas 4, Jess.
1: Time Check was brought to you by Westshire Academy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo sab nga abati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kining programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:11 sa hapon. Mahigala, kumusta may hapon ka natong tanan. Welcome sa itong tulubunan ng mga programa ng Magnum Report.
2: Magnum Reports.
0: Niningad lawa adlaw karon mga higala nga Martes, Mayo 19, 2026. May hapon sa itong mga kaisunan din ha. Nga nagmonitor karon sa inyong, inyong tag sa tag sa kamang gadgets, sa inyong tag sa tag sa kamang radio sa itong programa. May hapon diha kaninyo. May hapon sa itong mga kaisunan nga nanumuyo din eh. Sa 80 kamabarangay sa Cagayan de Oro. May pagpaminaw po sa itong mga kaisunan po nga nakatutok. Sa nagkanyang bahin din sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte, ug diha usab sa Camiguin. Oras alas 4:12 na sa hapon sa tungduha ka oras nga programa inyuhang masayran na ang mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipo sa itong mga kauban kaya naka-standby po da karon alang sila mga balita sila si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez, Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa ug Magnum Hunter 24 Jane Luna. At nga tayo mga higala ang mga follow-up reports, sila binaniini po nga issue karon po no, din sa may kaning steel plant sa Tagulwan, Misamis Oriental. Di inubay-ubay po ni ka mga kaning empleyado. Ang nabalakag yun taon mga higala nga sa hingpit po no, di na makahimo po dahil po sa pagpanginabuhi, di na sa nahisgitan no, sa mga planta, tungod lagi kay temporaryo man mga gao, basin kung ano, hingpit na gano'y nga pagpasirado po human nga gironda itong miagi sa ito po mga kaso, kung ito ang mga personal gikan sa NBI. Alayon sa mga nakita po na nga mga illegal nga mga aktibidades o uban pang ebidensya sa maunga planta. Oras alas 4:13 sa hapon sa tunga pagpanag-uban mga higala. Unahan sa nato ang paghatag kaninyo sa mga dagkong luhan sa tuang mga balita sa lokal, national o international dahil mo sunod din ta sa pagpahulago ang sitwasyon sa tuang palibot. Dinita sa tuang mga dagkong luhan sa balitang lokal. Sa tumadag kong uluhan sa balitang lokal, NBI may kumpirmar nga dunay, si Tinta ka mga Chinese national ang nasikop ato sa pagpangronda sa Sanjia Steel Corporation sa Tagulwan, Misamis sa Oriental. Oras alas 4:13, sa ito pong lain pang uluhan, kaya Office of the Civil Defense kung OCD, may klaro nga padayon ang ilang profiling karon sa mga hintundang ahensya sa gobyerno alang sa kapig 300 kung mga apektadong trabahante sa maunga planta. PSWD may paniguro sab nga dili mapasagdan sa ilang buhatan ang mga apektadong trabahante nga gipasiradaan nga Sanjia Steel Plant sa kun sa Tagulwan, Misamis Oriental.
2: Magnum Reports.
0: Samtang First Lady Liza Araneta Marcos nga miabot din sa Cagayan de Oro, gikalipay ang subli niya nga pagbalik alang sa ikaduhang higayon nga Love for All Outreach Program. Oras alas 4:14 sa hapon sa ito pong uluhan mga higala sa itong balitang lokal, Department of Labor and Employment kondole ni pasalig na magpadayon nilang pagsuporta sa mga programa sa Department of Migrant Workers kung DMW Region 10. kini aron puno nga sila matabangan sa ilahang programa nga mapaabot ngadto sa mga migrant workers ingon man sa mga repatriated aron makapadayon puno matabangan sa ilang panginabuhi. Oras alas 4:15 dinis sa mga igala kay Abga CEO Professor Sok Del Rosario gidasig mga kabatanunan nga magbato og practical education og ganiman ubay-ubay puno ka mga bata kaga bata din sa kung kabatanunan no, din na sa lungsod sa Taguluan ang nakapahimulo sa gihimong career guidance sa Senior High School Voucher Program Orientation. Oras alas 4:15 na sa lain pa natong uluhan sa tuang balitang lokal, tulo ka mga upat ka mga insidente sa pagkadisgrasya nga nagresulta sa kamatayon sa upat usab ka mga individual ang natala din sa Dakbayan o sa Lalawigan. Inano sa Indahag, sa Baloy Tablon, sa Taguluan o diha usab sa El Salvador City, Miss Samis sa Oriental. Oras alas 4:16 dinis sa mga higala sa dugang natong uluhan sa balita mga higala sa balitang national na dayunta kay giingon Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Giklaro nga nagpabili ng maruganan sa Administrasyong Marcos nga dili mangin labot sa dagan sa impeachment trial sa Senado. Samtang kani Senator Gregorio Gringo Hunasan na gitawag nga subuog kabalakan ng kanunay nga paghulob sa liderato ingon man sa wen pang panghitabo karon sa Senado. Oras alas 4:16 din sa mga higala kay legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa namugos nga dili sila ang angayang basulon sa pagkalangan sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. NBI Director Attorney Melvin Matibag mibutyag nga napugsan silang gukdon si Senator Ronald Bato de la Rosa tungod kay kini ang unang midagan. Oras alas 4:17, lain pa natong uluhan sa balitang national, giingon po din yung mga higala karon nga DILG miklaro kung ano nga di nila pwedeng o kung ano no nga wala nila gidako pa si Senator Bato de la Rosa. Samtang kanipod mga higala no sa dugang natong uluhan sa balitang national kay giingon NBI driver giingon nga wa gyud nga nagpabutog armas sa nahitabo nga Senate shooting sigon usab ni NBI director Matibal. Samtang palasyo nagkanayon nga pagpamusil sa Senado posibleng nalikayan kung gilayon nga mihimo sa pagpanawag sa kung si NBI Director Matibag ngadto pod sa mga hingtungdan nga ahensya. Okay, kung giingon lang lagi daw pod ko no nga giklaro lang pod kung unsay purpose sa pag kaning adto pod sa complex. Sa Senate complex. Oras alas 4:18 na sa hapon, lain pa natong uluhan sa itong balitang national kay dinis sa mga higala kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mahayag nung kinahanglan na gyud nga ato bangon ni Vice President Sara Duterte ang mga allegation ilabi na kung kini adunay tulubagon sa tuang gobyerno. Samtang dinisad mga igala sa tunga uluhan pa sa tunga balitang national kay giingon po na karon na PDEA nakasakmit og balor 100 million pesos nga mga illegal nga droga sa ilahang operasyon gikan Mayo 7 hangtod Mayo 14 ning tuiga. DepEd nagpahigayon karon sa nationwide assessment alang sa dulaga 24,000 ka mga aspiring school principals. Dinis sa mga higala kay giingon po da karon nga si Presidente Bongbong Marcos tinguha no nga makakuha o nga mga maayo nga kasabutan tali sa Japan sa ilang panagtagbo po sa leader dito mga higala alang sa energy security. Oras alas 4.20, tumadag kong uluhan sa balita nga international dinita. Kaya giingon po mga higala sa tuang dagkong uluhan sa balita nga international nga ihap sa mga namatay sa Ebola outbreak sa Congo. May lapas na sa usa ka gatos katao. O gadugang uluhan sa tuang balita international.
2: Magno Reports!

0: samtang Chinese President Xi Jinping giingo nga mohimo sa pag-host sa iyahang daanang higala nga si Russian President Putin. Humanlagi po nga mi dalikyat sa mauga nasud si US President Donald Trump. After kan Trump, Putin na po niyang i-host. Oras alas 4:21 na po sa hapon. Lain pa natong uluhan sa tuang balitang national kaya si Pope Leo nag-establish karon og bag-o nga Vatican body nga maghimo sa pag-coordinate may kalamigitan ni ining AI discussion og mga polisiya.
1: Magnum Reports.
0: Oras sa alas 4:21 dinisad ta mga higala kaya giingon sad sa lain pa natong uluhan sa balita nga national nga 5 ka mga tao ang patay, lakip na ang 2 ka mga suspetsado sa nitabong nga pagpamusil sa usa ka mosque sa San Diego. Muna itong mga dagkong uluhan sa mga balita. Balitang lokal, national, international o dinhidental sa ito apong nga pagpakisusi. Sitwasyon sa itong palibot, lakas pa naon dagan sa traffic. Okay, naka-standby karon si Magnum Hunter 15 sa detalye sa iha pong nga lokasyon. Kaya para masahiran na ito mga galang, ito pong nga kadalanan, magian ba ang ito ang kalangitan, ang ibang nga ikabalaka po, no? So, ang ito apong nga kaninga panahon, kaya base niya po, gado na mga pag-ulan. No? Gikad sa init, base na doon na po yung shift mga igala. Ngadto sa kalit po nung pag-ulan makaha or mga pagtataliksik po din po sa inyong lugar. Oras alas 4:22 sa niya si Magnum 115, gikan sa area Magnum, Nika Fernandez.
2: Sa pagdumaji na so far, karapan na magdumaji, particular sa pagkasubay po sa may western mga bahin, din mismo sa may Bulwa, Carmen, o kung ang area magdumaji, wala ingon nga, doon ang angin kabalaklana. Ngabisan doon ka ng panahon na magdumaji nung karapuna, nagasubo na gyoda, sa hinay nga agilad nga dagas trapiko ato na sinati ka ng panahon na magdumaji, apan makalusot-musot ra ang mga pipila kang mga salakyan o motorista sa ilang mga tagsa-tagsa kang mga lokasyon. Gani man, wala po kita nakuha ang report nga, doon ang angin kabalaklana, doon ang may diskresyo kung gumot man lang sa kadalanan, ila bilang mga pisnahigit po to sa SRT, monitor po para safety gate po ang paglawig sa mga pipila ka mga motorista sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga lokasyon karong panahunag. Sitwasyon na sultong panahon karong tagnamod ng Angie, wala ingon nga doon ay kabalakan, ilumina nga wala tayo na usabaran nga doon ay pagpanagong sa kawanangan. Apan karong orasan, nagpabili paghihapon ang kainit na ito na sineti karong tagnaas. So mga na ito pag-monitor, sitwasyon sa dagat sa traffic o lakas sa panahon, kini si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 15 Nika Fernandez. Oras, alas 4:23, din sa tupong buhatan sa pag-asa kay nakaroon sa PKS linya si Sir Kevin na Cadiz. Pero masayra na to ang ato din pong panahon din sa Cagayan de Oro mga kasikbit nga lugar. Ano karoon na si Sir Kevin? Sir Kevin, may hapon.
3: May hapon, ma'am. May hapon sa itong mga soaking pagpaminaw. Ang nakapekto din sa ito sa Mindanao, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakapekto sa western o southern parts sa Mindanao. Samtang easterly ang nakapekto sa eastern section sa Mindanao. Samtang din sa ito sa Misamis Oriental, makasanate lang ito sa panalagsang pagdagom. At ito sa pangalawang na kalangitan, ito po na sa patak-patak na pagulan, kilit o paglalugdog. Tungod lang sa localized thunderstorm. Huwag natin hinay nga ito sa kasarangan nga hangin magagikan sa variable nga direksyon, huwag ang kaligatan, at sa nga ito sa kasarangan ang pagdalod. Ang temperatura sa tanakbayan magagikan sa 25 degrees Celsius, padulon sa 33 degrees Celsius. At ang adlaw masalupan yung 5:54 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, 4:24 p.m. Huwag ka na lamang balitang panahon. Ikan dili sa DST Pagasa. Kini si Kevin Cadiz. Salamat.
0: Salamat, Sir Kevin Cadiz. Itong weather forecaster sa Pag-asa. Oras, alas 4:25.
1: Magnum Weather Alert!
0: Sa itong nga pagparehan sa itong tulubo ng Magnum Report sa tangatangi, no? Kaya nga ito pa rin pong pagdawat na dayon sa mga balita sa itong mga kauban sila mga nangahipos karon nga report gikan sa lang tag sa kalokasyon inyo din pong madungog karong taod-taod sa itong duha ka oras ng programa mga higala mga police reports, hospital reports, developmental news ang inyuhang masayran og ang ito pa rin pong pagpasalamat sa itong mga bayaning Magnum partners and sponsors. Salamat good guys sa inyo og sa itong mga kaisunan po din ano nga nahimong kabahin yun sa bayaning Magnum isip mga donors po salamat po din sa inyo. Oras una, alas 4:25.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Marie, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Marie, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay.
2: Kung may nakitang kalapasan nga, kung yun, dapat magpadayon na gihapon na sila, silang yes, operation.
3: Ma'am. Yes, ma'am.
2: Pero naman ko yung mga allegations, sir, nga connected na po na, no, atong usa sa mga...
3: I-prove lang nila, ma'am.
2: Okay. Pero karon sir no nga naa naman gyud na mo naman gyud ang kamatuoran nga naatay mga kaning empleyado nga maglisod gyud pud no sa pag-recover ani kay wa man ta kabalo kog hangtod kano sa gyud na masirado ang Sanja or Basin Forever kay lagi nakakosto din naman tong si Tinta no ka mga Chinese national. So si Mayor sir na hinabi ba pud ninyo sa inyong bahay? Kay gawa sa dole or na mga assistant sila pero si mayor unsa man po yung komento po sir
3: as ang actually ma'am ang mayor may nagliok kapon nga maisa talent katong dole ba o katong SWD katong siya may nagkuan initiate
2: Okay pero wala mga kuan nga na maghimog mga kuan po no na assistant sa inyo ma referral sa mga empleyado nga ma sagop po no sa lain po ng mga kaning kuan na establishments kanang hinanglan po og mga trabaho
3: wala pa ma'am wala pa.
2: Okay so hangtod kanus ani sir ang mga prayer rally ninyo sir
3: sugda na mo karon depende ra ni sa mga workers ma'am sila ra may magpuot kung willing pa ba sila mo dugang kay kinanglan sa sila kwarta ang uban na ni nagkuan na ni nag nagmotor-motor lang ito, ma'am. Saling abal-abal, o.
2: Okay. Sige, sir. Salamat kay Sir Ricky, no? May hapon na sa inyo.
3: Salamat.
4: Si, mga sublima. Salamat, sir. Si Sir Ricky Ratunil Magdamaanji, ang legal assistant dire sa mga empleyado sa San Gia. So, karon, manginabi po tao ka mga empleyado dire Magdamaanji, no? Katong mga ilabihan din nga ng apektuhan ani nga pag-unong sa operasyon sa nasang food nga planta po magmamaan siya. Kaya hindi, do di naman kayo sila ingon nga saba, pero nag, kuya, pero nag, ano sila sila nga mga sentiments po kaganyan na magmamaan siya FFC. Itong doon, sir. Sir, ikaw man itong nagdalag megaphone ganina, sir, no? Sir, ano sa'yo mga pangalan, sir?
5: Albert Castro, ma'am.
4: Albert, ano sa'yo mong trabaho sa San Gia, sir?
5: Actually, ma'am, nga, na-assign niya sa taas nga Furnace, among department.
4: Furnace department. Sir, para sa imo, sir, unsa ka dako ang epekto, sir, nga muraga nahunong yung operasyon karon diri sa San Gia, sir?
5: Dako, ma'am. Dako kayong epekto. Sama karon nga muabrihay ng eskwila. Wa pa may kapalit bag, sapatos, sa mong mga anak, notebook, uniform, wala. Kasi na, ma'am. Kay unta nga, kaninga sweldo, makainahinay na magpalit. Kay para sunod sweldo, makumpleto na dyan na mo among gamit sa mong pamilya. Among mga utang, budget, among mga konsumo, supposed to be, karoon nga sildo, makapalit may konsumo nga mula hutay sa sunod na kinsina. Pero wala na, ma'am. Wala to tanan.
4: Nakakatuwid na trabaho din sa San Gia, sir?
5: Almost 6 years na ko, ma'am, din, ma'am. Trabaho.
4: 6 years? So, sir, sarot sa 6 years, sir, ang mga sukulan, sir, wala yung sukulan nga na-delay or na may problema, palabi na sa mga benefits, sir?
5: Wala, ma'am. Kung ingon nga, ma-delay ang sildo, ang San Gia, never na mag-delay. Kung matunong sa Domingo ang sweldo, ma'am, mag-sweldo ng Birnes ang San Gia. Ana siya ang San Gia.
4: So, karon sir, unsa man imong maragi mo nga alternative nga pang nabuyan, sir, nga maragwa, magigit, mahog, magigit, nga umuwi trabaho karon sir.
5: Magabalabal na lang sa miyari, ma'am. Kita, may 200. Sakto na lang yun. Okay na para sa muha. Kami nga, naay makasideline. Ang problema kami uban, wala dito yung masideline. Nagdaom dito sa among panrabaho, Dani, o sweldo nga mo abutan yung ta.
4: Sir, unsa inyong maraga last nga nadunggan sir regarding ato inyong sweldo sir? Ma-receive pa ba ninyo or unsa may last nga stories yung mga employer sir?
5: Ang may pang-insik kay naguna-una sa mga ma'am. Kaya ang among employer mismo nga nag-istorya nga kung makuha among payroll, sweldoan dyan mi. Pero ang ato ang parehas na ito kadugo Pilipino, dili muragahi pa man sila sa magkuno ma'am kay dili jud sila maluhoy sa muwa nga kwaon lang ang payroll maski iskurtan lag pulo ka buk pulis total dagan man sila pulis dia para wala lang jud mahimong daotan namong HR kay para katuro mo ang hinaing ma'am makuha

0: sildo. So, ang reserve, kung makuha lang yun yung payroll, makwinta, masildohan mo.
1: Yes, ma'am. Mauna yung istorya sa amuang kay amuang representative diri si Sierra Tunnel kay gitawagan siya sa amuang amo. Ang payroll lang yun, makuha para masildohan mi. Kay lisod po mag tumutumo lang silang sildo, ma'am, nga ay malipay, na ay mag-uol kay itong mga dagkong sildo, mag-uol man dito kay makulang. Mga gagmay sildo, malipay dito kay masubra. May nang formal dyan, ma'am, nga muhatag silang sildo, nang nanaang payroll.
0: No, sir, unsa man inyong panawagan karon sir nga sa katong mga dungog nga katong bay nagdumala nga kaning nga nagapunong aning operasyon niya diri sa San Jose.
1: Sa lang ako may istorya unta mga lokal nga gamhanan tabangan mi ma'am sir sa amuang mga hinaing wala mi lain tuyo ma'am among sildo makuha ug mao man jud nga siradan jud ni San Jose. Wa mi mahimo ma'am kay inyo man ang balaod kami igo lang mi mutuman sa balaod kay kami maadlok mi sa balaod. Unta, tagaan mi og amuang katungod na separation pay na mo. Dila mi katuig din nagservisyo para dili po din tao masayang ang among kaago diri ma'am.
0: So sir, ay lang sila sa karangagi ka na to pag sa siraan ni sir. No, wala pa mo nilawatan ni assistant sir?
1: Wala pa ma'am. Gahapon, i-profile mi sa barangay. Ang taon, imis nag-sideline mi na giundangan na mo. Kaya nato mi sa barangay, nagdaong mi na ay ayuda. Pero ang istorya sa mo, tawagan lang mi. Di na lang mi magdaoma na nga kanus ah, magulat na lang dyan mi, kay istorya lang mga tawagan mi. Unta, nga mga taga-gamanan nga, madali nila ma'am sir, kay kada-adlaw ba yung taga-kaon?
0: Salamat sir.
1: Oo, oh, salamat.
0: So, matumag naman si, no, si Sir Albert Castro, usa sa mga empleyado din sa Sanja, nga naapiktuhan lagi sa kaninga pagpunong silang operasyon pod magnamaan si. So, karon muraga mahulog man nga nahuna na ilaha nga pagpahigayon sa kaninga pre-rally, kaya ilan na pong hipo sila mga speaker pod magnamaan si. Pero gikan na pagsugod, hantun sa nahuman na lang. Ilang nga pagpagawa sila mga sentimento, wala gay na abri or wala man abri. Nakita, makita matang na yung mga lakulakaw ng mga wata ba siyempre, mga naka-uniform ng mga sundalo sa salud po magnumaan siya. Pero gikan na itong pagsugo nila, wala man po yung nga kagubot, wala man po sila yung nga nagasamok-samok din yung nagpagawa sa nga sila nga mga kahingawa, sila mga kasakit nga kaningin na sila karon sa paghunong sa operasyon diri sa San Japon Magdamanji. So, ikabutiaga, ito nila si Ricky, ito nila kanina, naunang pag-inabi siya Magdamanji pa. Pati una lang ni, pero kaning na magdepende na lang kung adlawan mo din ni Magdamanji, ganyan na yung mga asawa diri, mga igsoon, nga nangahilak na yung taon po magnamanji, no? Kay kanapektuhan na binis lang, kanapektuhan, gito pag-ahil, binang katunguban nga, kanirigi sa ligan. So, na yung mga tao diri magnamanji nga nagabit-bit o mga kartulina, nga nakabot ang San Gia is our bread and butter. Please save San Gia, save San Gia. Dayo na po, we love San Gia, save San Gia, save livelihood, stand with San Gia. Mula ni Kasagara Magdamaan siya ito ang makita diri karon sa nasang pitbull nga area. So, inoon, wala man yung nakita na ito or nabantayan man nga kagubot. Kaya natapos mo po ni isang malinawan ang ilang ipagayin po nga pre-rally diri gawa sa planta sa San Gia po Magdamaan siya.
2: Okay. So, wala na yung chance. Wala po yung mga nagbantay na ang planta po na magnoma kaninga kaya. Like, mga kaugalingon po no, nga guards baka sa San Gia. Kaya, ano mo po din ang mga employer. Or baka na ba yung mga authority po no, na to nga gideploy po din na aron nga maghimo sa pagbantay sa maong property.
0: Kung dire isikutan dire sa gawas Magdamaan Gia, nai kaning baraga patrol car niya sa Barangay Baluarte Magdamaan Gia. Pero kung mayon ka o mga pulis or mga naka-standby, mga tanod baka nga natin gawa sa San Gia Magdamaan Gia, wala tayo nabantayan. Ang atong nakita lang, katong mga naka-uniform nga nasa surod sa gate nga gabakay-bakay, kay malilihan mo siya na may gamay po nga maraga bangag diri sa kilid. Pero diri ka kaya siya ingon nga makita ni mga surod nga bahin po Magdamaan Gia. So, kung kaning nga atong makita sa live kaganina, kaning nga maraga building ilang gisihan Magdamaan Gia, bank house ni nila. So, katong mga tao ay may mga trabahante nga diri makauli, pwede sila diri nga makastay o gilapod nga gusto po Magdamaan Gia, mga kuha lang itong dokumento sa ilang payroll, kaya ipasiligan man po sila sa ilang mga agalon na once nga makwinta lang itong payroll, masilduhan sila ato nga May 1 to 15 nila nga agi kay ato daw pagkahitabo sa pag-aron dalagi sila ani magdemansyon mo tong adlaw nga ting cut off nila. So sila naglaom nga unta og mga adlaw shooting sweldo na kay 20 kay 5-20 man nilang sweldo pud magdemansyon. So sila muraga nangita na lang sa og mga alternative nga makabuhi-buhi gihapon na uban nga kaninga naghabal-habal katong ni sir. Na uban nga muraga na dia testing nila og kaninga mga labor kay kung inga sila pangikaingon magdemansyon kung magsalig ra sila magpaabot ra sila sa kaning mga one time assistance kaning mga ayuda pud magdemansyon muraga dili gyud nga makasustain sila mga pinangalan na binakatong mga dagan ng mga anak atong maduna kanira nga trabaho pud gisaligan pud magdemansyon. So noon dili man sila mangita og gubot, dili man sila mangita og kaning away pud magdemansyon. Ila lang madunggan pud ilang mga sentimento, ilang mga kahingawa pud sa ika pagkahunong pud sila nga pagpanarbaho pud magdemansyon. So noon human man pud ang ilang ilang prayer rally pud magdemansyon. So magpabilin lang ni sila antod sa kaning support bakay masabot ang nila nga maraga kapulungan pud magdumaan gi nya ano po sila ingon nga mangita sila gubot og ila lang gusto madunggan og mahatagan og chance sa kanilang hangyo lagi kag nya magdumaan gi ato lang ida nga payroll nga makuha ron pud nga makwenta ang ilang sweldo. So ato lang pud nga hulatan sa mga musud pud mga adlaw kung sa paila nga lain pud nga mga lakang kalabot ni nga pagasirado og pagahunong sa operasyon diri sa Sanja diri sa Maya Baluarte, Taguluan. Siguro pa sa patunod dugang kalambuan, kalabot ng ipigay ng sub na pre-rally sa mga empleyado sa San Jose Corporation 3 sa Maya Lungsod sa Taguluan. Para sa Magdum Reports, kinik sa Magdum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita o servisyo, Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Villanosa. Oras alas 4:52 sa hapon.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
3: Mighty C!
2: The Mighty Power of C! Mighty C!

0: Apollinar Villa Street Studio.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: ang tag-iya, mga tagdumala o kawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Blood Letting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Sa maong gidaganon, 6,520 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,563,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,226 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,504 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Ipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 5 yung punto.
0: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Magnum Reports. Sinita kay DILG Region 10 na nagpaligon sa pagpakigbisok matod pa sa ilang kontra na ining illegal nga droga din sa Northern Mindanao. Atong sayro ng detalye kalabutin eh.
2: Magnum Reports!
1: Nakasama itong kauban si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
3: Sa magdumasino na patayon ang DILG Region 10 sa pagpaligon sa kampanya batong illegal nga droga pinaagi sa pag-apil sa first quarter meeting sa Regional Interagency Committee on Anti-Illegal Drug Coordinating Group kung RICG 10 gitambungan kinis na kadayang ahensya sa gobyerno o cluster representatives arisgutan ang mga nahimo update sa mga inisiyatiba sa unang quarter ilaw sa advocacy, justice of revolution reintegration ng enforcement cluster isip pagsuporta sa maski pagsugang kompanya sa gobyerno kontra illegal na droga atong sa mga tikum gipis down ni LGO Reza May Dacolos, our representative sa DLG 10, ang kalapusan sa first quarter ICAD Advocacy Cluster diin ipahinta ang mas paligyan na koordinasyon tali sa mga ansya o padayon information advocacy sa Tibok Northern Mindanao na himong higayon usaba ang maong aktibidad arisikutan sa mga participating ansya ang mga paglutaw sa mga kabalaka mapaligo na ang mekanismo sa kolaborasyon o matino ang dugang estrategiya alas sa imensipiktibong anti-illegal drug program sa region. Balitanahin po, kika sa DLG Region 10. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radyo.
1: Salamat Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Oras alas 5:02. Dine sa renta mahigala. Kaya ang DMW, naglusad no, gilaha pa din po nga job fair. Diin adunay mga trabaho para sa lokal. Pero mas dagan din po ng trabaho karon mga higala para no, sa mga gusto nga muhimo sa pagpanginabuhi. O gamulangyaw nga to sa laing nasod na naging mga hard on the spot. Sayro na to itong kauban na ka-standby karon Magnum Hunter 19 Metro Kabak Tulad.
4: Karong panahon na napasasab sa 44 ka mga tiyan na hard on the spot ng mga kining at tuwa ng mga aplikante na nasangpit ng job fair na gipaygayon sa botan sa Department of Migrant Workers na kung DMW Region 10 kini inubanan sa 44 sub ka mga ahensya sa government agencies din sa tuwa ng rehiyon. Dili lamang DMW lugar ang kiting nasang nasa likod sa nasang pitlang kalihukan isang gani ginahimo nila kini sa dinagko lugar ng mga aktibidad din sa na nationwide ang DMW kansang nagpatuman sa nasang pitlang lugar ng kalihukan alang sa tuwang mga repatriated ng mga OFW o sa mga overseas Filipino workers kansang manubay ka mga naparip na papauli gikan sa laing nasod, labi na sa Middle East, ansang tuwa nga mga OFW nga affected sa nasangpit lugar nga kagubot dito sa Middle East. So, katungan na ning milabay nga mga adlaw mo to nga napa-repatriate sa botan sa DMW. Then, pipilasab ini, mga tuwa nga mga nasa Region 10 na. Kung sa karon ng mga panahon na, daw ubay-ubay ang mga nang-apply, no? Subli sa balik sa dito sa kining palapagawas na suit. Although, open paghihapon ang kining mga employers o pagkatrabaho dito sa Middle East, but pinili lang ang lugar. Doon ay mga area dito nga di pa yun pwede paltuan. Napoy mga area sa dito nga pwede ra sa kining pagdawat o mga trabaho. Labi na nga dili kayo lugar apektado sa nasampit nga kagubot man sa dili maigo sa maong ulayora sa mga insidente kansa nga makahitabo nga gubat dito sa Middle East dili sa atong kalibutan. Kani ipaigayon sa bayanihan para sa parikbayan manggagawa nga isip tema sa nasampit kabutan din a National Reintegration Network on NRN nga fair. Dili sa Tourism Hall sa Quadrangle din sa to siyudad sa Kikantioro, Karong Kadawa, yan sa mga 24 sub ka mga government agencies na pinabangay para sa nasangpit nga programa. Dili lang ni siya jump fair, kundi napusad ang kining pagtunol o mga programa o servisyo sa mga 24 ka mga government agencies. Karon nga mga panahon na sumuna ang bay-bay sub ka mga programa o mga beneficiaryo ang natunulan sa ilahang mga kining servisyo. So, botog, usan niya, pinaka major lugar nila nga kalihukan mo ang pagpahigayon sa job fair. Alang sa itong lokal nga mga employers, ngayon man, nga alang sa mga overseas employers nga nagtunol, nag-open o kanang trabaho, katsang diabot sa 3,000 kapin ka mga pakanting trabaho ang nabuksan lugar, pinagi sa nasampit nga programa, gani. Sa total of 37 ka mga participating agencies employers na dugangan man karon unang niabot ng 44 ka mga employers sa ganitunol o katrabaho no mabot ng 3,419 ka job vacancies na nilapas na sa nasampit lugar nga kining ihap din sa disisayos nini ang license managing manning agencies nga total of 2,300 kapin nga job vacancies. Then, dunay 21 sa ini ka mga local agencies employers, dunay 1,040 job vacancies kansa nga non-consolidate lugar. It says, atong sa mga kalihukan, siyempre, naaman ang tuwang mga opisyalis sa itong siyudad, din nga girepresentaro sa the City Administrator Attorney Roy Hilario Raagas, na putsab ang Regional Director sa DOLE or Department of Labor and Employment Control of Region 10, lagi niya Director Jeffrey Soyao, ang Chief Administration Officer sa Department of Education na Region 10, Attorney Shirley Chato, ug sa OWA officials nato, Administrator si Patricia Yvonne Kaunan, ug OIC Director si Eugene Misayas. Dayon, siyempre sa mga opisyalis sa DMW, isip nagpasiuna sa nasangpit lugar o nagpasimuno sa nasangpit lugar nga kalihukan nga si Director Mel Sacandano, si Laba Terminal Gindo Daitok, Director 4 of the National Reintegration Center for OFW, Andrea Luisa Anolin. Uga, siyempre ito ka na hinabisap si OIC Regional Director Emmanuel Pulido. Uga, nasap si Yusek Bernard Ulalia. Then siyempre sa participating ng mga kumutiyag kagalina, total of 40 kapin ng mga participating agencies, din mabutang one-stop shop sap ang maong kalihukan. Tungod kay naaman sab dini ang DOH, naasab dini ang DSWD, naasab dini ang kining pagpanga mga government agencies, no? Kung gusto sila magpa-check up, kay murag kinahanglanon pa-check up una, so para makakuha o kanang health lugar clearance o kanang sigurado ba yun nga walay sakit nga balatian lugar gihambing or okay baka ang panglawas sa usa ka OFW mga apply para lang dito sa laing nasuot, no? Nana ang DOH nga nag-check lugar sa mga panglawas sa mga aplikante, so diretso na, di na sila maadto pa sa lain nga or dito sa opisina yun mismo, subatan sa DOH nga magkalas-kalas pa silang plite para pagabot dito, ngayon makahatag o dugang kining langay sa iyahang proseso. So instead nga maadto pa siya dito sa opisina, na mismo dito sa kining Quadrangle o yung naman sa Tourism Hall ang nasubatan sa DOH. DSWD sab, itong gusto sa magkuha o mga informasyon gikan sa DSWD, na pwede ni makuha ni mo ang kining direkta na ni mo nga maanihan ang opisina tungod sa ilang ipamutang sa 3 ng mga desk sa kining magkalilain ng mga ahensya. And siyempre, no? So, ubay-ubay ka mga programa ngayon na hanggit doon sa lugar sa nasangpit lugar ng mga agencies. Dayon, porti ka participating agencies, kapin, one-stop shop lugar po sa ang programa in not less than 1,000 participants expected gamo join sa BBM NRN. Then lima niini ka mga kingkiling by local by OFW na Lobjaco, Not Just Cakes, Pastries, Well Smile Pizza, Sabukiran, Peanut Butter, Uga Aval Aspiry, nga Honey Products. Then na doon ay total ang mga 37 ka participating agencies. Ito gisigutan na sab kagalina kalabot sa mga job vacancies. At sa paminahon kanyot karon si Regional Director, OIC Regional Director, DMW Region 10, Sir Emmanuel Toledo.
5: Director, no, kumusta karon sa inyong ipaigayon sa mga job fair din sa City Hall and sa ini mga programs sa buatan sab sa DMW?
6: Una, pasalamat po sa pag-government unit din sa City Hall.
1: DMW Region 10 Director Toledo, balik-balikan ka na mo kaya itong i-plaster sa imo hapong audio pod magdomensyo. Pero karon daghan paghihapon ang naadin ha?
4: Maandri na karoon mapanahon na, although manaman ang kining ilahang ulahing lugar, ilahang kalihukan, kining awarding o pagpasalamat lugar kato sa ito ng mga agencies. But ang job fair nga nagkining nagparayin paghihapon aning gawas, napa sila, no? Ubay-ubay pa ni ng mga tao nga naadin hi sa Quadrangle area. Gain na nakalinya pa, but although kung ikumpara lugar kagalina, mas gamay na lang ni lugar. Oh, di na siya ang lugar nga ako, but I think siguro, taon-taon ani, mahuman na gini, matapos na gini ilahang kalihukan, job fair. Although ang kining ilahang main event, o kining ilahang kung asa lugar sila, nga nagbasta ka itong mga lugar na kalihukan sa awarding ceremony kagini na, na dito sa Tourism Hall, which is natapos naman. Ang dali lang sa Quadrangle, sa gawas nga bahin sa Tourism Hall, na kung asa lugar na pagparayong paghihapon ang tuwang mga kiksunan ng mga aplikante, naglinya pa ganing upan, but di na ni siya ingon nga padukay pa. Siguro, I think mga di mula pa sa mga nang siguro oras sa mga alas, mga 5:30 siguro. No? Di na matapos na ni siya, no? Ang mahumana ni ang kining mga naglinya ng mga tao nga naka-kwansap, no? Kalinya sa ilang mga designated or ilahang mga gustong applyan o nga kung asa sila connected lugar sa kining mga employers nga ilahang nga pang-applyan. Napamansab sila din nakalinya karo mapanahon na. So muna, although dili na kayo nga nakadaghan tao, magdumaan din, no? Kung kumpara lugar ka ganina, gani isa kwan lugar ni kung magkahinahinay, magkahumanan ni siya. Siguro, kung ako masayop, pasin siguro, kunya pa niya na size, maintact yung lugar, na kompleto ang data o ingan man matapos ang sampit nga programa. Sa kadlaw raman sa pinanin nga programa, alang sa itong mga kiksunan, labi na katong mga gusto yun nga makatrabaho o katong mga na-repatriate o itong mga napapauli lugar sa Pilipinas nga medyo murag kinahangulanon po yun niya ang kining pagpanapi kay siguro sayang po ang time o ingan man ang iyahang kining mga skills nga dili ma gamit o gikinahanglanon pagit siya nga mga fly palik. Pero sabi matod sa tuwang nga inabi mga si Director Toledo nga ang katong napapauli kay tungod sa lagi kinapiktuhan sa gubat dito sa Middle East, syempre di na pa siya ipabalik dito. Kaya pever magaling mabalik siya pang-apply, di na siya ipabalik dito sa kung asa lugar siya nga employers nga or kung same lugar gyapon nga employer pero dili na siya dito nga area ibutang sa kung asa lugar ang kining napagyapon ng kagubot lugar, no? Although kung atong talaw-talawon medyo ni upay naman gamay ang kagubot, medyo ni minor naman lugar sat, pero di na sila ipabalik dito nga area kung dili lahi na sab sila nga employer, kung ipever kung usa lang ang ilang employer nga same mga employer, pero lahi na sab nga kining kwan lugar area kay basic i-repair baka dito sa lain nga kanang lugar para sa makatrabaho na sa balik kinatawag ang mga OFW sa nga na-repatriate lugar sa buwatan sa DMW Region 10. Duwato na lang isa-isay lugar magnum ang sa natapit lugar.
1: Kaning basi natay pwede may nabi pwede na manuman dyan itong mga hired on the spots or nabiya na din po da sila ka nag-celebrate po no kay makabato naging silang trabaho.
4: Sa karon magnum ang nibiya na sila no kaganina pa mga last 4. Ang nakita lang nato karon dali kining mga nakapakamulupa, mga kuan ni mga salin-salin na ni kaganina nga nag-apply nga kamulupa o kining interview galing niya, pero mahumanay naman ni sa tuwang kuan lugar no, sa tuwang makita karon nga mga panahon. So
1: Balikan lang guru ka na mo mag-dimension nato sa i-plaster po da si kining director Toledo. Sa imong final reports karon po da mag-dimension.
4: Na to ang initial no, nga report gikan sa to lokasyon na sa City Tourism Hall. Kini sa Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan sa palitaog serbisyo maglugaryo.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan. At nga tayo mga higala ang dugang detalye na ni Magnum Mentro Kabagtulan. Dito sa tanong Magnum Kia Belenosa, kay dunay babae may reklamo humana biktima sa papel modo sa mga gituang manguot din sa kugon na public market. At usang siren ng detalye kalabot ni Unya Totoo ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa at ang tangi noog ni Magnum Hunter 15 din po mga higala sa dugang mga balita. Oras alas 5:15.
7: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
8: In 5 meters, turn around.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load!
1: Nag-antos ka ba sa hinay ng internet o sa lausing serbisyo? Sulbad na ang imong problema! Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manood ka diritso, paswas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na usabang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East, Misamis, Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Taguluan, apil ang mga barangay na Tumulan, Kasinglot o Baluarte. Mga lungsod sa Balingasag, Lagunglong, Balingwan, Hingog City, Talisayan, Medina, Apto, Magsaysay. Sa West, Misamis, Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Opol, apil ang mga barangay. Poblasyon Bara, Ipit, Malanang, Ugtabok o sa El Salvador City, apil ang mga barangay Mulugan, Taytay o Lugilog sa lungsod sa Lubid o Lagindingan. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakurik na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan na himatan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Tagsatawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge o fiber internet, paday mo dawat og mga aplikante. Pagka-sales agent, full mono part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos, matag bulan. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
11: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
12: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isgutan pag-ampo. Kahit kung ipara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, kaliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: MyTC, muwagdang sa pagpanakit sa imong tudlo o mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
8: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Sa maong gidaganon, 6,520 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,563,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,226 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,504 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. CDO Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 5:24.
9: Time check is brought to you by JML Printing Services.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik naman higala sa itong pagpanaguban sa tulumanong Magnum Reports. Sinita kay Duna Matudpaya, Papil Modos, Dinas Maykugon Public Market, ania si Magnum, Kia Abelianosa.
11: Yes, sa Magnum Agenda na pungod Matudpaya, kaning nga usak, kaning mamalita diya sa Maykugon Market, ang Matudpaya kini siya nga na biktima. Ano nga gitawag nga Papil Modos sa kaning mga ban ng mga magpakaroon ninyo ng mga may badyaw o gaman limusa niya sa Mayakugon area magnumaan. Si Basikay, basipod sa post ani Mama Chacha, nga samtang na matatakin siya gawas niya sa mga isa ng kugon, doon ay sigig dool-dool kaniya nga usaka man limusa ay matod pa nga badyaw nga nagdadaladana o ga papel magnumaan. Siya o ga tungod kaya yan ani nga gibariparan, iha gihapon na matatagas niya gihapon nagsunod-sunod o ga ginapatungod ang kaniyang papel yung gidaladala ato tungod sa iyang bag magdamaaji. So diyan ngayon ang kapilag ibaribaran pero magsunod-sunod gihapon na tingala na hindi nga si Ma'am Chacha magdamaaji. May rason niya, iyang sa iyang ginabantayan, iyang gibira ang iyang bagong iyan nakita nga pagkuha niya ang kamot sa katong gituhan nga malimusay magdamaaji na nasunod sa iyang bag. So gani sa pagbira niya, pagsingit mo din magdamaaji, nabri na iyang bag o gang katong nabira na sa katong ng manglimusay ang kaning resibo sa iyang gigiparit or gibayaran niya sa kuryente po magdamaaji. Meron nga sa diyang nabarag na bantayan na katong manlimus nga kaning modus na iyong kagibuhat. Dali-dali matutpagin niya nga ni si Bato Ganidagan nga to sa wala mapiyo nga direksyon po magdamaaji. So mayon na lamang kaya wala pag siya ingon nga nakuutan uga kwarta. Alamin na uga mga importante gamit sa mga cellphone.

0: kita kapadpad ni Manji. Apan na nagapagad na yan, kinisaw ka awareness na ito sa uban pang mamalitay di asa kugod aya, nga uban tayo gudili magpailad aning ang gitawag nga magumudo sila nga papilhudos kaning pagtungod-tungod o papil sila mabag, kay di ay nagahimo na dahil ni sa pag-aukoy-ukoy sa pag-akuot sila mabag sa pagtatapunan kini sa mga papel pod nga ilang nga gidala-dala magdamansin. Yung ito ko ramang insidente, gireferred ya sa mga police station tukog, kukugon, aron nga mapayinan sa dugang investigasyon para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 23 Kiabilin o sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, din sa Daka, gipaligon po no ang mga servisyong panlawas sa PhilHealth Region 10. Ania si Magnum, Nika Fernandez.
2: Pagkita, uga ligo suporta ang PhilHealth Regional Office 10 at sa healthcare sector ato sa ika-30 ng Pilipinas Station of Medical Technologies, Kuntameda, National Meteor Convention. Usa sa mga guest speakers sa mga kaliukan, Regional Vice President Elio Acerona II. Sa padayon nga panikamo sa PhilHealth sa papalikod sa maging partner sa mga healthcare professionals araw pa sa palabo pang servisyong panglawas alang sa mga Pilipino. Gipasil daw sa kalihukan ay importansya sa hapsa ng komunikasyon tali sa PhilHealth of Medical Community. Pinaagi sa interactive question and answer portion bigyatagan o katinawan o update sa mga panisipante kabahin sa mga programa beneficyo ng servisyo sa ahansya. Agi sa maong panisipasyon nagpaday ng PhilHealth sa pagpalabo sa kasayuran o pagsuporta sa mga inisyatibo na makatampo sa mas ligod o mas accessible ng healthcare system alang sa tanang katauhan. Balitan na hipo, sikat sa PhilHealth Region 10. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Sa balita o servisyo, Magnum Nacho.
1: Salamat, Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Balikan sa nato si Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan. Saya po nga pagpakiginabi po no kang DMW Region 10 Director Toledo. Yes, uno, Mentro. Okay.
3: Sige, so wala naman po karon nakalakaw naman si Regional Director sige, atong salayan ato nga papabati sa si OIC Regional Director Emmanuel Toledo.
4: Director, no, kumusta karon sa inyong ipag-guide sa mga job fair din sa City Hall and sa ini mga programs sa buatan sa DMW?
5: Una, masalamat po sa ang government unit dere sa city na pupunta sa nakatiling bayanihan para sa pagbayang gawa ang National Recreation Program Fair. Naku kayo, overwhelming kayo ang pag-execution sa tanan karon. Sabi na sa ato mga partner agencies, now we have 44 partner agencies at private agencies. Oh, overwhelming po kaya ang atong nag-unduwing ng job fair karon, no? We are confirming na ang 3,419 niya job vacancy. Ang just nil kape niya na puro mga overseas, no? So, makita na ito na niya, ang galing niya pa karon kaya gusto pa yun sila. Napay-uman na ito ng mga OFW ang gusto po niya puno balik. Gusto niya puno balik. So, ingon man sa ato ang local na job fair, no? Sa mag-monitor na ito, atong local job fair, doon na naip na 44 ma-hired on the spot. So meaning, anytime pwede na sila sunod mo trabaho, lulat na lang ana isa ka, mag-apply ang ilang requirements.
4: Okay. So, pila ang target ani Director sa Iquan?
5: Ang ato rin yung target at to one set na ito ng activities. At least na 1,000 ka mo. This activity rin focus on the repatriated the former workers. I-open na ito ngayon sa topic ko. I-open na ito para po maka-offer ta. Maka-offer ta mga kahigayunan. Kahigayunan sa magpatrabaho o tupan at overseas. Kahigayunan po sa mga daghang servisyo nga i-offer sa nagdadaiyang mga partner na ito. Ang DOH karon, daghang nanghidere kayo nagpakonsulta. Doon na po sila libre. Tambal. No, na po yung nagpakonsulta. Kabahin sila mental health. Na po yung nagpatest sa HIV. So daghan tayo, no? Ang ABS na bumi UD, DTI, napuno ang mga tao na ito.
4: So, pila ka agency gani? Ang natin eh?
5: 44 agency.
4: 44 agency. Yes. So, murang na butang job, one-stop shop, something?
5: One-stop shop na atong ihimurod karon.
4: Okay. Deon, pila ka adlaw lang eh, murang?
5: Atlaw, one day regular siya. One day regular siya na mong ihimo. Pero kinimanggod, mandato po ni Samo sa itong presidente. No? Nakita sa presidente nga, amayo maningingani yung mga aktibidades kaya naka-oferta sa panagiging mga nato. We are bringing the services of the veteran government agencies
6: nearest to the people. Amo natong buktang nila sa sentro para muduol yung kadaghanan. In fact, akong gitanaw ganina ang mga nag-appel in ito activity as far as Dangkagan, Bukidnon, as far as Bukita City, as far as Magsaysay na inag-anid yun, no? Nanimpalad, nanimpalad sa mga job operations na ito, nanimpalad po sa mga servisyo na ihatag sa
4: mga kumusta po ang mga employers nato sa Middle East? Unsa man na? Kanang open ba?
6: Yep. Open pa maghihapon. Nalipay na karoon. Murag doon na yung gamay. Although not formal, yung ceasefire, pero nakundang gamay ang meaning. Murag, nakuti siya na ito. Hope. Yung hope na kasi mabalik pa ang kanormal sa time. But most of the job operations that we have is not Middle East. Naangat ko sa Europe. Para sa Europe, kung naapod kumang sa Asian countries, not Middle East. Unang, nag-hayon na rin, Taiwan, nag-hayon mga workers. So, as far as Slovenia, Lithuania, nag-hayon mga hiring.
4: So, ang napag-hapoy repatriation, hantod ka rin? Or sa ba na? Sa iguan na na? Hapoy repatriation, Japan?
6: Ongoing nga po na ito, repatriation. In total, brad, almost 10,000 na ito. Ay, kinihan ito, repatriation, dili mo na siya mandatory. Okay, wala man nagdeklarar ato Department of Foreign Affairs na naanay alert level, critical alert level na before. May kumenta critical alert level na is mandatory. Kine, voluntary rito.
4: Voluntary lang.
6: Pero nagboluntaryo sila, pero ang gobyerno nagtabang yun sila. Ang mga pauli sila because we are concerned with their safety as a Philippine.
4: Director, in terms sa voluntary man, so naapay na pilin nga?
6: Naapa. Naapay, naghati ito. Everyone nagkakaroon, Northern Mindanao. No? We took Northern Mindanao. Last year lang atong deployment total to 51,133. So 51,133. 31,000 maana ang naasa Middle East. So ang na-repatriate na to, tama si Rauti, 244 pa lang. Nung atong nag-voluntaryo nga nag-repatriate. Daghan pa kayo ng pamilin.
4: So sa inyong pananaw ka, Director, nga nung kaha nga mura mas ma-feel nila nga magpabili na lang kaysa...
6: Unang ransom is ka namin.
4: Okay.
6: Dynamic opportunity to find job na maka-offer at par na the field of sa tabi na karoon. Household service worker sa Middle East is receiving $500. What is $500 compared to pillar?
4: Baklayo.
6: 5,000, 6,000. Kung naan kayo pamilya, matabang din ang $500.
4: Pero na ipuruhan ba nga, amurag na ba isign nga, amurag magkinahanglan pa ta o mag-force repatriation?
6: Wala sa kapiling nun, murag nalipay na karoon expire. So, murag na tigil kutukan sila sa murag naka-encourage murag sa ato mga WSO site nga.
4: Okay. So, karon ongoing po yapon tagdawas.
6: So, kay ganina galing na amat tayo mga katong na repatriate, no? Kapulang repatriate. Kami ko sa service. Kasi nadlok mo rin sa tungto sa kami sa iba. These are yung pila na mga wait for 2 years ko siya. So, katong wala na anad bitaw sa kahimutan sa mga kasi mo nang yung adlok yun.
4: Adlok ito.
6: Wala na pasatin sa kapatid. Kung natin ka mo masigurado ang ilahang sa safety.
4: So, unsay imuhang kwansat, imuhang commitment o imuhang mga storya sa labinas katong napa dito?
6: Una-una, sukat na hitabok ng Middle East crisis. Upat na approaches ang ihimo sa Department of Foreign Affairs. Una, nagpadayon ang atong pag-provide ng assistance na ito sa atong mga FWS affected on site. So, meaning ito tungkol sa US. Di ba? Unang tira ang mga US basis man sa mga kadaiyang mga Middle East. Itong doon na kuyo dito, doon nagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap aking tabo or makalas. Nagpagpiling ang assistance na rin. And our kauban na mo sa migrant workers office, kanunay ka mo nito sa itong UNW.
4: So, Director,
3: so, mo totoo nga naman si OIC Regional Director Emmanuel Tolido sa buwatan sa the Department of Migrant Workers Region 10, no? This nga na ay makita ba nato nga diligid lugar tanan ng mga OFW nga gikan dito sa Middle East ang na pauli kay mas daghan pa kayo ang naapa dito na nagpabilin. So, muna nga, siyempre tungod sa economic lugar and the need na gitputsap pa og kanang kita labi na nga opportunity pagyahapon nga ilahang ginatanaw sab, no? So as long as wala man po'y ingon lugar nga kanang daghan kain na nga matay, although na may namatay, but kuan lugar, no? Kanang dili lugar din sa Region 10. Tungod atong pagkagupot sa kray, kaning, no? Sa Middle East lugar, no? So para wala man po tayo kuan sa atoy sa kining Region 10. Doon na ay namatay, but natural death. So may kabutiyag ni Director Toledo. Muna ito ang nabati lugar, no? Ng mga programa sa tuang botan sa DMW Region 10 labi na karong adlaw paigayon nila ang ilahang bayanihan, no, nga kanang usa ka kalihukan job fair one stop shop din sa ilahang kwarsa nga kalihukan nga makahatag sa dugang oportunidad ngadto sa mga ni napauli sa nasod gikan sa laing nasod din matanulan na sab sila sa laing nga mga trabaho. Dayon na po yung mga first timer gid putsab sa paggawas kay naidaghan mga mga
1: kay bana o nagnusaras kinabuhi.
7: Nagnusara ra ko ma'am, single ma'am.
1: Ah, okay. Pila ka bukid yung bata ma'am?
7: Tulong.
1: Ang nanginabuhi ikaw ra gyud.
7: Wala ilang suporta niyo. Ay wala sa sa pagkakaron ma'am, wala ko trabaho. Kay dialysis man.
1: No, okay. Amang kagapuyo sa imong mga kaning pamilya gihapon.
7: Oh, so like so. On.
1: Okay, so on. So karon unsa may gikinahanglan gito, ma'am?
7: Ang kinahanglan gid nako, ma'am, kay dako gid siya nga amount sa nang perm catheter nako, ma'am, for dialysis. 23,000 gid siya nga amount. Unya nakakuha na mi sa DS pero kulang pa gid siya, ma'am, nga Tracy.
1: Okay. Ma'am, dini sa Magnum Radio, ma'am, no, dili pud ta makapasalig nga mahatag gyud na pud ang maong amount kay maghimo man ta sa pagsuway lang pud sa pagpanuktok sa tumang kaisunan nga naminaw pud karon. So, karon ma'am, kumiingon ta no sa imuhang pagbayad ani para sa imong catheter insertion. Kuan na ni, one time ra ni siya gikinahanglan gyud pud, ma'am, or yes, every dialysis gyud ni?
7: Ay dili, ma'am, one time ra na siya i-insert, ma'am.
1: Ah, okay. So, kaning 23,000. Ang ano tuod, ma'am, nga kaning dito pa sa private, no? Dili pwede sa public, like mo, yung ka sa NMMC na na.
7: Oh, sa NMMC, ma'am, wala mang good ilaha, ma'am.
1: Ah, okay.
7: Nailaha daw, ma'am, pero kay na ilahang operasyon, pero ang kanang gamit, ma'am, wala po yung nakabalong nga. Asa na siya paliton?
1: So, nag-refer mo nila sa private?
7: Muna si Doc Sangkula, ginanggabuhat na, ma'am.
1: Okay, sige. Sa barangay, ma'am, nakatry na po mo pangayog na bang sa kaning kang mayor po dayo, nakatry na mo si SWD na na?
7: O, nakatry na ko kay sa DS, ma'am, o sa kay mayor. Nagpasa na ko pero tawagan pa ko nila.
1: Sige. Try lang sa nato din po, ma'am, no? Basin doon na kay gustong ibilin pang mensahe para sa mga naminaw karon kay ato pong sulayan. Naghangyo po da sila nga nakatutok sa Magnum Operation Tabang sa tulumanong Magnum Report. Sige.
7: May hapon sa tanan, ako dahil si Emily na nga gahangyo sa inyo nga bisag ginagmay lang nga makalikom na ko bisag gamay lang, basta gamay lang sa inyo ha, nga tag kay sud magpangitawa ng 23 manggo niya, nagatun ako sa DS kulang gihapon.
1: Okay, sige. Latulati lang sa din na Ma'am Emily, no, marababo na nga to ang kaning igsuon mga higala nung residente din sa may barangay Kugma ning atong Shell. Basin pwede ninyo matabangan para mapalit po din nung kaning catheter insertion na para sa ihapong nga pagdialysis. Oras alas 5:55, tinata ni Ma'am Marcel Dagok. Sir Marcel Day. Sir Marcel Dagok, may hapon. Yes, sir.
8: Hello, ma'am. Hapon.
1: Sir, unsa yung sitwasyon, sir?
8: Nakadalikit. Hindi ko kasawag no, ma'am, kay nanginalan ako ganing dugo ang mga kapasinti, ma'am.
1: Okay. Sir, naa din na sa may kwan, sir. Naa sa may PRC. Hello, sir?
8: Hello, ma'am.
1: Nag-try naman sa PRC, sir?
8: Oo, nag-try naman.
1: Okay. Kinanglan na din mo pambayad na lang po sa pag-process. Sa dugo. Okay, sige. Ang imuhang kaning pasyente, kinsa gani?
8: Ako nga, mahal pa mga Wala ito kasi malay sa
1: MLC. Sir Marcel, idol-dol lang ang mic, sir, para maka-klaro sa ito pong mga naminaw. Kinsay pasyente, guys.

0: akong mahal ma mga na doa kasi mana kapin ya sa MMC.
1: Unsa day yung gibati day sir? Na unsa day si papa ni mo?
0: Si ako ang suka sa dugo, ang suka nakalibang sa dugo kanya. Ikatulunan niya nga mga abuno karon sa iyan dugo kung nga magaling.
1: Okay. Unsa gay itong klase nga dugo sir?
0: B plus.
1: Okay. So, sige. Si Ma Marcel Dagok, si Sir Marcel Dagok no, naghimo sa pagpanawagan ko ron basi na doon ay makahatag no, ginabang para nga makakuan po siya. Kinahanglan magod niya ga type B plus, plus nga kaninga dugo. So, kung naamo ni ini, pwede mo makadonate po dahil sa iya o kumpalita no, kaning namo ikahatag nga salapi kay dito sa kaning PRC mga igala, kinahanglan niya po no, o kaning bayad sa processing fee. Kaya na ito yung mga dugo, itong baguhay lang nato nung gilusad nga bayani nga Magnum, pero kinanglan man nag-processing fee. Kaya di man pwede nung ang dugo nga pagagamiton, kuan po dayon, diretso lugar, dili pa pwede na siya mga higala. No? Kaya kinanglan gina siya i-cleanse, inana, kaya para masiguro nga luwas po no, ang mahimong beneficiary po ma, sa kaninga donor. So, basin pwede ninyo matabangan si Sir Marcel Dagok, nga naghimo no sa pagpakitabang tungod kay iyang amahan anak karon sa Northern Mindanao Medical Center na admit in town mga higala.
2: Magnum Operation Tambang.
1: Oras sa 5:58 na sa hapon, balikan sa nato si Ma'am Emeline Marababon para po no sa ato po din pong paghatag na sa iyahapon mga higala. Gikan sa ato po mga naminaw nino sa ato ang Magnum Operation Tambang na mga nag-commit og hinabang. Announce na to si Ma'am Emeline. Ma'am Emeline.
3: Yes, ma'am.
1: Ma'am, na ay mga naghatag karon og hinabang no para sa imuha. Sa imuha pong sitwasyon, pandugang lang gyud ni ma'am no kay lisod man gyud kaipod nga makahimo ta sa pag tigom din pud anang kapin no sa 10,000 nga imuha pong pandugang sa para matibuok gyud ang 23,000 sa imuhang catheter insertion. So, na ay nagtunol o ginabang mo, kini sila mga itong mga regular benefactors. Sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan. Adunay 1,500 pesos para sa imuha, Ma'am Emeline Marababon. Sa itong ikasulti po sa mga naghatag, ma'am.
3: Salamat sa naghatag. Dako na kayo nagtabang.
1: Okay. Salamat po kang Ma'am Emeline Marababon no, sa pagsalig sa Magnum Radio. Di po ka Sir Marcel. Sir Marcel, na po'y naghatag ng ginabang para sa imuha pong amahan na ay 1,500 pesos sa donasyon para sa imuha pong amahan na nakaroon din na sa mga NMMC na ay gitabang sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, silang 1,500 pesos. Unsa'y mensahe po nato sa ilaha, sir?
0: Salamat po sa pagkakon kay mabunuhan ang iyong dugo sa akong paga.
1: Okay, sige. So, salamat po sa mga naghatag o hinabang nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan. Og
2: Magnum Operation Tambang.
1: Pasalamat sa da sa mga naminaw pod karon nga nagatinguhan no sa pagtabang para naglisod pod sa pag-extend sa inyo pong mga hinabang tungod lagi sa inyo pong kaning budgetary constraints pod mga higala. So basin pwede po ninyo ma-appeal no sa mga pag-ampo ang sitwasyon karon sa mga kaning tuwa pong kliyente sa Magnum Operation Tambang. Ug basin pwede pa pod no makadugang pod og hinabang mientras napas sila dinhi karon sa tong sibihan makahatag mo og donasyon ni ini pong ilaha pong nagkadayong problema nga giatubang. Oras alas 6:00 na mga higala sa tong mga kaisunan pod no nga naghimo sa pag-suporta sa tong bayaning Magnum atong pasalamatan ang mga nagpaluyon ining tipik lamang natong mga sponsors mga higala. Tipik lang sa nino kay daghan gid kayo. Mutdan tag oras dinhi ta sa Wilshire Academy, Jelly Foods, Golden Heritage Polytechnic College, Magnum Express, City 2nd District Councilor Maximo John Rodriguez III, City 2nd District Councilor Attorney Edgar Ed Cabanlas, and Attorney Melanie May Cabanlas, Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, headed by President George C. Goking, Graphic Gadget Store, City 2nd District Councilor Joylene Mercedes Gurley Balaba, Miss Orr, Second District Board Member Dexter Yasay ug Madam Anonymous. So salamat subli po no sa mga bayaning Magnum nato dinhanga donors kay lagi ini mo posible ang atong pong paglusad sa maong nga kalihukan. Sa tumaka igsoonan nga nagmonitor karon sa tuang programang Magnum Reports ay sa mo pagbiya mga higala kami sunod na ang balitang Magnum alang sa dugang balitang lokal, national, international, sports, entertainment, business ug balitang impossible kauban si Magnum Joel Acubo ug Magnum Ching Interina Enriquez ug sa nga pagpanamilit sa tuang nga tulumanon mga higala. Ugma na po da, mag-uban-uban, alas 4 gihapon po da sa hapon, magsugod hangtod da sa alas 6 sa kagabion. Og pwede gihapon ninyong mamonitor ang mga programa sa Magnum Radio sa itong official Facebook page, Magnum Live, official website, www.magnum999.com. Og pwede gihapon po ninyong mga higala nung tutukan ang atua po mga programa din higyod mismo sa Magnum Live kay audio-video no kung gusto ninyong makita. Og amping kanunay sa itong mga kaigsunan po din ano kay kaya nga tuang nga sitwasyon na bagyod pod karon naglabi pod no kainit igang kayo so sa tumang kaigsoon din nga gipangpislango na amping-amping pod dai pod mo nung kanang nay mga ipangubos si po na karon tungod lagi nining ato ang sitwasyon mga higala og kay napupos na tong oras mga higala manamilit na dati mani ayaw kalimte nga sa usa ka gawason nga katilingban katawhan ang labing gamuhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Hunter 20 and G. Alsaro sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi naman sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 6:03.
5: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Don Apolinar Villa Street Studio.
1: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
2: Same ba yata, Besh? Nabala ka po ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
3: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
4: Bugas-bugas sa naong, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong Pinanga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika diri sa Cagindoro ug Misamis Oriental. Paimon si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo Log. Go.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiil.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag DTX 500.
7: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali.
11: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
12: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
13: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
14: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
13: Ito ang idol ko!
12: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
15: Oras, alas 6:08.
16: Time check was brought to you by CDO Idol Hotdog.
12: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
17: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: Tubalit ang Magno Tunganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12-set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
4: Balitang Magnum, 30 kagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
15: Alas 6:09, higala, kumusta may gabere karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, Comelec Provincial Office, Butiag, nga malinaw na ang katapusang adlaw sa voters registration, diri sa Rakbayan, o lalawigan sa atong Magnum National, DILG. Ibutiag, wala na tabong ang pagkataki sa Senado sa atong Magnum International, IHAP. Sa mga namatay sa Ebola virus sa the Democratic Republic of Congo, misaka na sa kapikos sa kagatus ka mga tao sa atong Magnum Business SRP. Sa lokal nga bugas sumay patuman sa DA sa atong Magnum Entertainment, Aura Brigira ang nagparayag sa iyang kanismaya sa Osaka Netizen nga nagkomento sa iyang social media post o sa atong Magnum Sports. Gipangulawan ni San Antonio Star Victor Wimbanyama ang ilang kadaugan batok sa Oklahoma City Thunder.
18: Balitang Magnum.
15: Mga Exxon, kumusta may gabi? Karong adlaw-adlaw karon nga Martes, Mayo 19, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
19: And Magnum Chingintirina.
15: Yes. Og karon sa retailers ng Maglom Lokal, gibutang karon sa Comelec Provincial Office ng Malinaon ang katapusang adlaw sa voters registration. Dili sa lakbayan ng Lawigan, patuman ni Comelec Provincial Supervisor Attorney Carlito Ravilong ang mga lamay na abdan o nabot sila sa lason sa gabi. Dili sa lakbayan tungkol sa kanuna pa ay daga mga nagparehistro na kinalang matapos. Inoon na sa mga kalungsuran, ginagbay lamang ang mitunga sa katapusang adlaw sa registration.
20: So far, sa kagahapon na last day sa registration, generally peaceful man ta and smooth man ang reports sa itong mga field. And wala sa itay reported yun ng mga untoward incidents na kining nangahitabo. Medyo katulang dari sa lagay di oro, taas-taas silang manahon. Naabot silang mga 11 o'clock sa gabi para lang yun mahuman ang katong naglinya. So all the rest sa mga kalungsuran, wala may problema, ginagmay naman lang ang dito nga mga registration. Overall, malagi na, generally peaceful and kining smooth, no words incident nga nakaabot or na-complain dari sa atong opisina.
15: Aga payag ni Comelec Provincial Supervisor Attorney Carlito Rabilo.
19: Gipasalig sa Department of Labor Employment Condole Region 10 nga magpahigayon na magpadayon ang ilang pagsuporta sa mga programa sa Department of Migrant Workers kon DMW Region 10. Mato ni Dole Regional Director Attorney Geoffrey Suyaw nga kinikabahin sa ilang tingwa nga matabangan ang mga migrant worker ingon man mga repatriated aron makapadayon og matabangan sa ilang panginabuhian.
21: We reiterate our continued commitment to provide essential DOLE services, especially employment facilitation, emergency employment for our TUPAD program, and even our Kabuhayan or Livelihood program to all our workers who are in need of these services, especially to our repatriated OFWs. So our partnership with the PMW and the OWA is strengthened even more.
19: Ang pamahayag ni DOLE 10 Regional Director Attorney Geoffrey Suyaw.
15: Alas 6:12 na sa mga duga balita lokal giya Dasig Garoni Abka CEO Professor Sok Anthony De Rosario ang mga kapatanunan nga magbaton sa practical education. Talawala kini sa kabadon, kini ang iyang payag atul sa gimong Cadres Gairan Senior High School Vouchers Program Orientation. Madawa ni Rosario nga ang kabadon dili babag aron maangkon ang kalampusan sa kinabuhi, ang kinanglan lamang ang magkugi o gabaymunsan ang mga tanyag nga libreng edukasyon.
22: Wira, number 8 from the bottom. Upaw ka na ang atong hagindako na problema sa atong nasod. O ituhuan nga ang solusyon, mao ang edukasyon. Our problem really is poverty. And we believe there is no other way except through continuing proper, relevant, and practical education.
15: Ang payag, ganyab ka CEO Professor Sok Anthony De Rosario.
19: Giangkon sa City Management Information System and Innovation Department, ganun na gihapon sila pipila ka mga hagit sa ahensya, matod ni Roslyn Jane Olares, Acting Division Chief sa Research and Innovation Division sa Department, nga lakip na niini ang hinay nga koneksyon sa internet ug dunay mga mas gusto sa mga daang pamaagi.
23: Hindi man dyan nato may wala na dyan, ilip magamit, tingnan na. Usually dyan, kay kana siyang walay internet. Nga kana siyang okay ni siya, ay kay mostly mga sa itong mga system is interconnected, dyan na siya sa mga department. And na ay wala ta nag-expect or wala nag-expect si product owner nga naa di ay isa ka division or isa ka department nga dili bitaw siya ready sa paggamit sa system kay it's either wala internet connection or dili kaya hinay ilahang internet which is online naman jud ta usually atong mga systems and also pud walay mga device shared pa ilahang mga device sa others so mag-isod jud siya og gamit og naa pud na siya usahay nga kana siya user capacity na jud pud nato kay naay uban nga mas ganahan nga manual kay since gama naman gud na nila ang manual and bag-o jud kay na sila hang paminaw ang kanang magsulod sa internet mag-input kana siya isa pud jud na siya sa challenge namo no
19: Ang pamahayag ni Roslyn Olares, Acting Division Chief, Research and Division, Innovation Division sa City Management Information System and Innovation Department.
15: Alas sa 6:15 na karon sa itong Magnum Road Hunter.
0: Magnum Road Hunter!
15: At ang Miguelas Magnum Mincho, kabagtulandes, kabistahan, sweeting ato na kumayan. Magnum Mincho, kumusta ba niya karon? Atong dagas na piko.
1: Magnum Joel, nakaroon na panahon na so far kinindari sa area nato sa Capistrano. So pa ako ang kining medyo hawang ang dalan kay tungod kay gisiran ang pamanang dalan ani karon tungod aning gipaygayon nga job fair sa buwatan sa DMW Region 10 sa City Hall. Kunindan nga kanang naidalan nga gisiran ang kinindalan sa Capistrano between the, sa kining Lourdes panulong din dito sa kining Ireland Street. So dili makaagi-agi lugar no ang kining mga teksuna nato ng mga motorista o motorsiklista sa nasangpin sa nga dalan. But although makahihimo ko man sila sa paglikay, apag detour ito sa lain nga mga dalan, Magnum Joel. So far, sa ganyan ito makita karon at apektado sa lugar ang traffic. Kaya ganyan nga mga katong mga kaigsunan na itong mga motorista nga gaagi din eh, mapugos silang liko o tuyok o ma-detour. Munang makalangan sa traffic sa lugar sa itong mga panang pipila ka mga dalan. Nagawas din eh aning gisradaan karon kay napalagi na yung kalihukan. So far, pasigtaon-taon ani masig ma-abrihan na ni siya Magnum Joel no, sa karon. Kay although wala pa man sad na human yung lugar ang kining kalihukan, although hapit naman sa timahuman, pasigtaon-taon o pila ka oras no, pila ka minuto nga ma-sumpli ma-abrihan na ni kining dalan din ni karon. So far makaantos lang sa yun sa atuang mga motor o mga motorila itong mga sakinan nga monitor karong mapanahon na sa makakost o kananglangan sa traffic sa pipila ka mga dalan labi na sa Capistrano, Lades, Divisoria area o lakit na sa Luna Street o uban sa bantang dalan lugar nga duol din sa City Hall. So samtang ang ato nga panahon, so wala pa tayo makasinati o pagulan-ulan, doon natay makita lugar nga dagom-dagom pero ligpis lang isang dagom. Tungod sa kaganina nga ang kahapon na to, doon ay mga bagang panganot pero nagpasulabi ang kainit doon. Doon napaghihapon ang kining panganot karon. So far, wala pa tayo makasinati sa maong pagkadaot sa panahon o ringan pagulan o pagtaliksig karon sa takna. Lato nga pagulangway sa tuwang panahon o sa tuwang trapiko din sa tuwang sa Cagandiyo o kinisima kong 119 men sa kabaktunan sa palita o servisyo Magnum Radio.
0: Magnum Road Hunter!
15: Alas 6:18 na karon sa itong bayaning Magnum Update. Kini ato ganinyo ni kagawa ni Edgar Cabanlas sa Sika de Sis Cagandiyo o ba ni Attorney Milani Cabanlas. Among kalisingkasing, salamat sa tanang Bayaning Magnum Partners o sponsors na naimong kabahin sa malampusong Bayaning Magnum Silver Give Life Lalating Mission. Karong tuwigan niya sa Limkit Kay Trium, kiniuman na mabot sa 815,000 cc sa dugo ang nakulikta gikan sa 1,630 ka mga successful blood donors. Sa ginitibukan, mabot na sa 5,563,000 cc sa dugo. Ana kolekta sukat sugdi ang mao nga bayan nga program niadtong December 11 to 12 kung 2011 gikan sa 11,126 ka mga blood donors. No dinhi. Abang salamat sa tipik sa mga partners sama sa Wilshine Academy, ang Jilly Foods, Golden Heritage Polytechnic College, Magnum Express City, Second District Congressman Maximo Junjan Rodriguez. City Second District Councilor Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Civi University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, headed by President George Shogo King, Graphic Added Store, City of Second District Councilor Juscelina Kung Mercedes Gurley Balaba, Misami Suenta Second District Board Member Dixter Yasay, og Madam Anonymous. Agora may guest Magnum National. Ibarugan karon na ni Department of the Interior and Local Government kung DLG Secretary John Vic Rimulya na wala na itabo ang pagkatake sa Senado neto nga Mayo 13 ng tuiga. Kung hindi na itabo ang shooting incident sa Senado, mato ba ni Rimulya nga wala indikasyon na doon ay pagkatake human ang unum kaadlaw nga investigasyon.
2: Hindi kasama ko po ngayon dito si Secretary of Justice Vida, Chief Natates, para isaad ang mga nangyari noong May 13. Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. The following will be a preview of will be a chronology of events starting from the pronouncement of Senator Bato when he said that he would be when he gave warning that he would be arrested up to the time that Senator De La Rosa escaped.
15: Ang payag ni kung DLG Secretary John V. Carimolya.
19: Nakita sa investigasyon sa Philippine National Police kon pinping agikan sa upata ka firearms ngang na-recover nga 44 fire cartridge. Mato ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. nga tulo na-identify nga shooter gikan sa personae sa USAA lakip na niini si suspended the Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplasca ug usa ka NBI agent.

0: So wala yan, gipiling edad nga pwedeng mataptan.
1: Pa naman ang ginagawa naman ng Department of Health, no? Ang parang mga normal na hakbang pag nag-declare ang WHO ng public health of international concern, no? Yung mga border control, binomonitor, yung mga galing doon sa mga bansa kung saan itong infection na to ay nangyayari ngayon. May mga health screening, temperature check sa mga airport. So those are regular na mga ginagawa pag merong ganitong declaration ng public health of international concern. Okay, ang common talagang sintomas nito is lagnat, sakit ng katawan, no? Nagsusuka, tapos in a few days, nahirapan ang humiga, tapos nag-bleeding. Most common cause ng death nito is both respiratory and intra-abdominal bleeding. Nagtudugo yung baga, nagtudugo din yung pituka.
0: Ang payag ng infectious disease expert, Dr. Ronjen Solante. Okay, sa Magnum International sa Congo, kapiga sa kagatus, kapina ka mga tao ang namatay o kapig 370 ang ito ang kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Kini subay sa African Africa Centers for Disease Control and Prevention natalaw sa abang virus sa Uganda. Kung adin na doon ay dua ang kumpirmadong kaso o gausaka ang namatay nini. Lakip sa mga kumpirmadong nataptan ang usaka Amerikanong doktor sa DRC na dalon sa Germany aron na sa pagpalim natalaw sa aba ang pipila ka Amerikano ang posibleng na-expose sa virus. Kakasamtangan gate tabangan karon sa gobyerno sa Estados Unidos nagpatuon ang sab sa border screening ang mga kasigpit nga nasod sama sa Rwanda o Nigeria isip inisiyatibo sa paglikay sa maong virus sa bagaro wapay aprobadong tambal o bakuna batok sa bundi Bugyo strain sa Ebola hinungdan nga nanawagan ang African CDC o WHO sa publiko na sundo ng mga protocols o pagpalikunon ang surveillance sa komunidad aron mapugan ang pagkailap sa virus. So wala paabutan kan tumamatay.
2: Wala pa. Maglikay gyapon.
0: Wala magay, wala sa katong bakuna, wala ta na no.
2: Wala tambal.
0: May matong tambal pag inuman na at least mo kalma. Kailangan ta magro suka-suka pag uman na. Wala pa ta rin ka. Pero niya 50% pag launching no ang yang ang yang mortality rate niya.
2: Paspas kayo.
0: Oh, paspas kayo. So 50%
2: mabuhi ka.
0: Oh, buhi ka 50-50 ba murag 50% patay. Yang problema kay way tambal lagi.
2: Way tambal.
0: Pag mataptan ka ning balatian kining Ebola virus.
2: Delikado kayo.
0: So kinala ang imong immune system ligon.
2: Ligon.
0: Kay nakay sakit sa kasing-kasing, nakay sakit sa baga, nakay sakit sa kidney.
2: Diretso.
0: High blood o sa baka, diabetes ka. Mas dali kayo ang sakit nga mo kung sa imo lugar. Mas dali kayo siya nga mo lugar mo igo sa imo. Pero kato mga dunay mga ligo ng immune system, makasurvive to.
2: Survive.
0: Paspas kayo, pulmero gapon, 40, hindi ko ron, hemong kapina sa kagatos. Sa usalang kadlaw, no? Murag paspas kayong pagdaghan sa mga nangamatay dito karon sa Republic of Congo. Sus pas tila, no? Kakuya ba nga balatian na, o sa palayo kita ni. Amputa nga din na maabot sa ato din sa Pilipinas.
3: Sa Gaza, nanawagan ang Hamas sa Amerika o sa international mediator kalabos sa patay yung pagsupak sa Israel sa ceasefire agreement. Kiniuman mapatay sa Israel ang ilang pinakataas ng opisyal matod sa Hamas. Matod ni Hamas spokesperson Hazim Kasim nga kinahanglan obligahon o buhimog aksyon ang Amerika o international mediator nga tumanon sa Israel ang ilang kasabutan. Samtang gipamulgo sa Israel ang ilang napatay nga Hamas official maoy utok sa mga pag-atake sa sibilyan sa ilang mga sundalo.
0: Alas sa 6:30 nagkaroon sa itong Magnum Beses o Petumanog sa Gisel Little Prize sa KunSRP sa lokal nga Bugas Sumay ang Department of Agriculture kundi bato man Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. nga makabot na nila ang kasabutan tali sa industriya sa Sumay aron na magtagla sa 53 peso patang kilo ang SRP sa lokal nga Bugas. Giklaro usab ni Laurel nga ang SRP sa lokal nga bugas dili price ceiling hinoon na giya lamang sa mga konsumidor sa patas ka presyo sa lokal rice lugdon ini giyon sa DA nga ipagawas sara sa dili madugay ang detalye sa SRP. So dapat lang kay ani tabo karon magdumching na bali. Ang mga imported kinadto nga tag 65 ka to mga yang chow. Nya mga Princess Bia sa patong uban.
2: Jasmine
0: di ba? 65 size nya kining local rice tag 40 ka pinili kadto.
2: Sa una.
0: Nabali ang mga imported nga rice karon mo na nahimong 50.
2: Barato.
0: Ang mga imported kaning local rice mo na mahal kay karon niya mo tug halos 60 pesos.
2: Oh kana nga
0: presyo. Nabali na mo nung kamtangan ni. So at least kung luna siya price cap kung SRP, yeah. So makontrol ang presyo. Mm. Kaya wala, dakop yun. Dakop, multa, preso pa.
2: Mag-show
0: oh bala, ginabayagin lang siya. Kasi muna, kasi preso ka. Santa sa Fox Street, ang usaka US dollar, valor karon sa 61 pesos o 73 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 93 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 88 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 25 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 95 centavos. Koran 1, 4 centavos ang euro, 71 pesos o 98 centavos.
3: Og karon sa itong Magnum Entertainment. Nagpadayag sa iyang kadismaya ang komedyanteng si Aura Brigila sa iyang sa usa ka netizen nga nagkomento sa iyang social media post sa iyang Facebook. Ipaambit ni Aura ang screenshot sa dili mayong komento sa netizen nga nasutang professor sa usa ka universidad sa Manila. Makita ang komento sa netizen nga ay babaeng may burat nga gitawag sa actress nga transphobic o degrading nga mensahe. Matod ni Aura nga walay makatudlo nga ngayang magbuhi susamang pulong ilabi na nga usa-usab siya ka estudyante gidugang pa sa actress nga nagtuo siyang ang pagtutudlo magsilbing role model nga magwintinar sa safe space sa tanang tinunan gidugang paniini nga si Aura girespeto dili magdepende sa sexual brand panagway o personal opinion kay ang matag usa deserve nga magbaton og digdidan.
0: Sige ang babaeng may burat. Sibot-sibot. Sige siya ana ang babae. Ay, ang babaeng may burat.
2: Sige na. Ha? Okay ka nang nag-ano gud siya sexy kay siya Magnum Joe.
0: Muna siya katunay na guwan.
2: Oh, kato yung ipakita ni Magnum Island ka kanina.
0: Sus Maria, sumara ito.
2: Oh, di ba? Sexy kay siya Magnum Joe
0: katong. Ano magud nga ngano ma although
2: lugar ni. Express niya sa himself.
0: Siya makuan pero ngano magud nga kung gusto nila nga kanabang marespetuhan ka. Palaog na na ang imong imong pagkatao. Pero kung magpakita ka lang sa publiko nga magbraka, bikini ka, yung lalaki kang dako, yung baraso dako, ang ilagay tanahon. So gusto ka o respeto yun, normal lang yun, di ba? Huwag na nga usay ang tanawa ng mga normal lang kayo. So wala kay, pero pag kikiede o niya magsayal ka, lagi mga dikin malikayan nga doon ay magkasaway sa imo. Oh, labi na, magkagi kang mga bugoy, bitaw, mga bugoy. Dikin malikayan, basta na mga bugoy, kansawan yun ka. So, lugar ikaw ay naghatag sa mga kugulingon nga di ka respetuhan. Ayaw yun, di ba? Yan nani, pakita ni mo, magpasikat ka, magkinaplo ka diya kay mauna kay, di ba? So, mauna nga, kung naay mo saway ni mo, ay mo manakalipay, pero ayaw sa sila o lugar ingwintro ha. Mm-hmm. Ay kasuki kay ikaw may nagsugo sa mga kugulingon nga sawayon ka tungod sa mga kipakita nga kanang imong magsanina-sanina ka diya, niya magbraka, kalalakin na ko. Okay lang siguro og panglalaki nga sanina, bahala og makikiay ka. Kaysa magsanina ka kay babae unya imo magkikumpara ka maglumchik na nabito mga siksi kayo. Unya lugar ang imong bukton dagko, unya ginoko na buto ka kanina mo rito kanina.
2: Oh, to kanina. Murag ko siya maglumjowel oh, so, bababae siya pero nam ikugan.
0: Pero mura gina ikugan siya.
2: Oh, so masabot.
0: Mo na nga mo nang gingon maglumching.
2: Babae pero ikugan.
0: So siya ra ang nagtudlo siyang kagalingon, nagtukmo sa mga tao nga kansawan siya. Kung kunsawan ka ay nakasuko kay ikaw na ba nagtugot niya na kay tungod sa imong itsura. Okay, so Magnum Sports, ipakaluan ni San Antonio Spurs sa Victor Wimbanyama. Ang iyang 41 puntos sa 24 ka rebounds sa team Arabiliona Oklahoma City Thunder sa double overtime sa score 122-115 kini atol sa game 1 sa Western Conference Final nga mao ya pinakaunang kapilian sa Thunder sa playoff matubali Wimbanyama nga andam ang ilang team bisan kinsa man ang ilang ikaatbang.
4: The message would be that we as a team are ready to go in any environment, in any place, against anybody. And even though we still got a lot to learn, our effort should be over anybody else's. And tonight, we were relentless.
0: Ang payag ni San Antonio Spurs sa Victor Wimbanyama. Isaran nga ang game to ipigayin karong Huwebes sa home court sa Oklahoma. Mga eksyon niyo na bata itong kompleto litali sa itong balitang Magno Balakarong at Lawan Lakarong Martes, Mayo 19, 2020. Bain disayos o karong sa itong headline review. Sa itong maglubukal, Comelec Provincial Office sa Butiag, nga malinaon, ang katapusang adlaw sa voters registration, dinisa na kayanong lalawigan. Sa itong Magnum National, DILG, mibutiag kawain ang tabung ang pagkataki sa Senado. Sa itong Magnum International, ihap sa manamatay sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo, misaka na sa Osaka, kapilis sa kagatus ka mga tao. Sa itong Magnum versus SRP sa lokal nga Bugasumay, ipatuman usap sa DA. Sa itong Magnum Entertainment, Aura Brigila, nagpadayag sa iyang kalismaya sa usa ka netizen nga nagkomento sa iyang social media post sa atong Magnum Sports sa pangalan ni San Antonio Spurs star Victor Wembanyama ang ilang kadaogan batok sa Oklahoma City Thunder. Mga eksonte man lasong ang kawasong katilingban katawan ng labing gamhanan. Malaglay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangtulog mga kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
3: O Magnum Chingitirina Enriquez.
0: Abasa mga newswriters Lani Delgado, April Burag, News Manager Elena Corrine. Hindi lamang sa balita o serbisyo
3: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangtulugma, hindi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Oras, alas 6:37.
6: Ang sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo, sulbad na ang imahang problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO. Ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: for the time.
1: This song is brought to you by Birthday 45 Twin Pack, pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
2: Ang panggiitan. Kanabuhi, panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mapalingaw sa inyong gabi.
3: Let's get ready to rumble.
4: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
5: Hello, mayong gabi kanilang tanan sa mga kaigsunan na to di ang anak katunin ka ron sa itong programa. Good evening. Hello, good evening sa tanan di ang anak kapangaon. Pamayong pagpangaon kaninyong tanan. Oh, labaw na kita ng mga pagkumagkaon na kaigsunan. Kapangiikit sa tanik kajot ba? Oh, sa mga Magnum friends na to di ang anak kapaminaw ka ron. Sa itong programang Magnum Hit Sikat, sa itong tagna-tagna question, Magnum Knowledge is Power. Sige, dalita, may gala para sa tuwang panakuban, may gala para sa tuwang kalingawan. O sauban pa na itong mga impormasyon. Di lang kalingawan, kundi information sabi nga tuwang may balan karon nga mga panahon. Sometimes information nga wapagod kabalong uban. No? Sometimes information nga makahatag lang o ka ng dugang ano, kaalaman. Oh, so mga Magnum friends, ang tuang tagna-tagna question unsa po datong pangutana? Sa tong pangutana mga kaigsunan para sa tong tagna-tagna question kinsa po kay makatubag ani be? Kung matubag nimo 100 pesos nga load na ka. Tonya. Libre gakos din ni Magnum Brian. Sa mga Magnum friends na to diha nga kuan, gusto makatubag. Pwede ka matubag, basta kay kuan lang. Basta kay sakto lang imong tubag. Sakto lang imong kuan, matong tagna-tagna question. Ug sa to ang mga Magnum friends diha. Sige-sige daw be. Tanaw na to, makatubag. Sa itong pangutana sa itong Magnum tagna-tagna question, karon gabi una mga higala. Okay.
2: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.
5: Ato ay tuburan. Tuburan sa bato ng tubig nagaulbo. Kung kaliguan makapasmo, kung imnon makahilo. Unsa na nabe? Kung balikon, ato ay tuburan sa bato, tubig nagaulbo. Kung kaliguan makapasmo, kung imnon makahilo. Unsa man daw. Tubag daw mo mga Magnum friends sa tubag ninyo karon maging biyona. Sa mga Magnum friends nato din na nga gusto makatubag maka 100 pesos nga load. Larga. Unsay tubag sa atong pangutana. Ato ay tuburan sa bato, tubig nga nagaulbo. Kung kaliguan makapasmo, kung imnon makahilo. Sharon na mahilo ba? Larga na be? Tawag lamang 0917-169-1199. Sa laing number sa 0917-716-1899. O 09-08-820-6211. Kana nga mga number atong tawagan mga kiksunan para makatubag ka ha. Tulo na kabok para lang di ilang bumag-ilog sa usa ka linya. Punta na lang sa ikuan ang basig na ikuan diha. Mga naguna niya nakatubag na pero I'm so sorry ha. May priority na mo ning mga wala pa nakatubag ha. Okay. Alright. unsa man di ay ang tubag mga kaigsunan? Larga bula.
2: Mauna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna.
5: Ato ay tuburan sa bato. Tubig na kaulbo. Kung kaliguan makapasmo. Kung imnon makahilo. Sharo na.

0: ito na bi og makatubag ba nga tong mga magnum friends be kaysa to ang kwan sab karon. Andam na ni may gala kinsa kahay mo hata makadawat sa to ang 100 pesos nga load. Tan-aw na to og makatag na ba sa to ang pangunta na karon.
1: Aha, la sige. Tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211.

0: Bek, hindi sabang kayo makatawag, makatubag, anibe. Ratulat lang ta. Ratulat lang ta sa unsay, kinsay makatagna sa atong pangutana. Okay, basig unyag ka nang maglisod-lisod. Malisod yun po rin noon. Malisuran, unya, mag-hint ko niya. Para na ay, kuan, para na ay ano. So, at least na matubag-tubag. Gila yun, di ba? Tawag lamang ha. Si Sabanal. Mayong gabi eh, Sabanal.
1: Si?
0: Kinsan
1: eh? Kaya ako dumag sa kanang gasolina.
0: Unsan na eh? Unsan yung pangalan?
1: Carmen.
0: Carmen?
1: Oo.
0: Carmen? Ah, okay. So, pero dili ka taga Carmen?
1: Dili siya, taga Makapaya. Bayan niyan dili.
0: Ah, okay, taga Makapaya. Oh. May gabiin ninyo diha. Sige, unsa. Unsa dai imong tubag di ay Ma'am Carmen?
1: Gasolina sir, gasoline.
0: Gasolina. Final answer.
1: Ah, sir.
0: Imong gasolina is
2: mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili. Dili gasolina. Dili tara awal lagi. Nakay shout out diha, ma'am. Nakay shout out diha. Unsa man imong shout out? Shout out lang tong naghatag sa imong sayop nga tubag.
1: Mandabe taga Tablen.
0: Sa paman.
1: Hindi ko sa Makapaya area. Pamaalas, sir.
0: Mora.
1: Sige, salamat.
0: Sige, salamat kay Ma'am Carmen.
1: Salamat sa na wrong answer.
0: Salamat sa wrong answer. Salamat kayo, ma'am. May gabi, bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Kinsa may naghatag alto eh. Kaingon na si ma'am. Nagtatag-hatag kag limaw. Shout out lang ko sa naghatag o kanang tubag na limaw. Ana si ma'am. Natawa lagi na. Oh, dili gasolina. Oh, so kung dili gasolina, unsa man kini. Basin siguro ko ani. Kwarta. Bitaoy. Atong balikon ang pangutana. Ato ay tuburan sa bato, tubig nga nagaulbo, kung kaliguan makapasmo, kung imnon makahilo. Unsa man daw kuno mga kaigsunan, naroon dita mga hilo. Okay, kung dita mga hilo mga kaigsunan, lahi na mga kuan, lahi na imong ano. So, sige, unsa makahay inyohang kuan diya, paminaw. Unsa makahay inyo yung tubag ani atong pangutana. Oh, so kay magkapisa ko din eh. Kapisa ko para kuan sa. Da lagi. Pinabundak gi kay. Kali pinabundak gi kay pagka kuan. So amo ni makahilom siguro ning kape. Ala sige. O sa mga kaigsunan sa nato din ha, largo ta mga kaigsunan, kinsa baka makatubag sa itong pangutana.
4: Run.
0: Alright, sa itong pangutana karon, ato ay tuburan sa bato tubig ang nagaulbo. Okay. Kung kaliguan makapasmo, kung imnon makahilo.
3: At na question.
0: Unsa baga, may hula tulad na kinsay makatubag sa itong pangutana. Sayo-sayo sa tadrikit. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Okay. Malibog pa mo na di ako sa itong Magnum Live. Ay na mo kalibog ha. Unsay tubag sa itong pangutana na bit. Ay tuon. Isigot mo tagtukuan. Standby lang sabdayon sa unsay topic na ito. Mga kiksyonan karoon pa panahon na. Atong hisgutan, unsa di ay ang anaa sa China o Taiwan? Ha? Nga nung karon mo nag-usama na sila sa mga magdi masabtan. Kung na ay Ukraine o kanang Russia, naapoy Israel o Iran, naapoy Taiwan o China. Niya, tataon may gala. Kini, kung alam niya ito, mga ginagmay lang mga impormasyon, di yun totally, ano, kay sahim, at dan natang oras. So, ato na lang putol-putolon para dali na. Di na kayo na ako i-elaborate patanan. Okay, unsa di ay ang behind, ani? Kabalo ba mo? Ha? Na ay kining lesson learned, ani? Na lesson learned, ano? Na lesson learned. Okay, ako, mahatag na lang kong gamay nga info, ha? Matag lang kong gamay nga kwan. Nga kanang butang takarog idea ninyo. Oh, nga naman nga hantod karon di man magkasinabot ang China o Taiwan. Din isa pa, unsa di ay ang murabaog kanang kwan nila? Ha? Unsa di ay ang ilahang sitaw kana kanang gap or the walls of the relationship. Charot lang. Nay relasyon pero nay wall. Diba? Morning relasyon pero nay wall. Kulba ni nga kwa ni. Mag-relasyon mo pero naamo igap. Tuwing. Kamoray mag-uyab nga wap. Di mo magkasinabot sa inyong kay naamo igap. Kasi pangit kayo, di ba? Pangit kayo ang kwan. Anyway. Si Corazon, may Corazon, may gabi eh.
4: May gabi eh, sir.
0: Taga-asa, ginis Corazon gani.
4: Taga-Tugman,
0: Tumpagon?
4: Sun-it. Kugman.
0: Ah, Kugman di ay. Ah, taga Kugman rin si Corazon. Aquino. Charot ka. Unsa man ang tubag ni Corazon?
4: Kaning, sir, kaning ga-spray sa mga spray sa tanom, sir.
0: Spray sa tanom? Meaning, you mean, kuan, fertilizer, anak?
4: Dile, kanang spray din siya nga spray kay. Tanong ka spray sa kay, kung maligo ka na, nagbulag mo ka sa init, mapas mo ka. Dahil pagkuhan ka ito niyang kuhan kay, mo, pag, ansaning, pag spray anak kay, di ba mo, murag mo suyot ang tubig ba mo, kuhan.

0: manghinog. So kinanghalan unog ka ng kuan ka ng spray. Spray. Anti insect lugar. Diba mo na? Tama. Antay. Bitay. Imong tubag nga spray sa talamnon. Talamnon ba to?
1: Yes, sir.
0: Imong tubag nga spray sa talamnon is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili food spray.
1: Okay lang, sir.
0: Ah, sige.
1: Lang, sir.
0: Ikapila naman ni Muni.
1: Abot,
0: di na mayap. Di na mayap. Bitaw, eh, sige. At least sunod ba sig makatag na naka, ha? Salamat kayo. Ay, shout out. Na shout out ni Mola.
1: Adili na lang, sir.
0: Adili na lang. Din lang kayo. Oh, sige. Kasapila sa itong naghatag o answer ni mo. Bitaw, eh. Sige, salamat kayo. Gabi, may gabi di, ha?
1: Okay, may gabi, sad.
0: Okay, bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.

0: onsay tubag sa atong pangutana. Ngano ka ha? Atong topic unya tatod mga kiksunan. Ang Taiwan ug ang China. Unsa di ay ang ilang gikaawayan? Ngano puday nga nganong ang kung imong tan-aon bitaw ang kanang kuan ang dagan sa history ug ingon man ang kanang gikahitabo karon. Ang Taiwan dili gusto nga kuanon sa China. Kay ang China gusto nila paliton ang Taiwan. Or gusto nila kwaon ang Taiwan. Kay siyempre nagtuo ang tayo ang China nga sa ilagikan ang Taiwan. Base daw sa history. Nya ang Taiwan po dili gusto. Adi magpalayo. Or magkuan siya. Murabag ka ng uyab mga wagi sugot. Diba? Diba nagkalalo, nagkalabuan. Nag-away na gini noon. Wala na yung naitabo noon kay kuan. Wala na yung relasyon yung naitabo. Aw, si Toto. May Toto. May gabi, Toto. Toto.
1: Ay, sir.
0: Oh, kamusta naman kayo yung pagpamaligya o sabo? Aw, dali, sabo. Sabo naman noon. Kamusta naman yung kinaboy di ato? Ha? Kamusta naman yung kinabuhi diya?
1: Okay na.
0: Okay na. Unsa imong kwan diay gikabisihan?
1: Dadre ga manage sa imong kwan.
0: Manage sa unsa na? Ha? Ha? Manage sa bo. Unsa? Bitaw, joke lang to. Basing na yung magtuon noon na. Bitaw, kining to, unsa man imong tubag to?
1: Kining ko lang imong tubag kay Ihi.
0: Ihi. Final answer?
1: Yes, sir.
0: Imong tubag nga ihi.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
1: Text ka messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: life for
1: Magnum Hit Sikat
2: with Magnum Mental.
3: Ayan, balik ta sa ito nga programa karon Magnum Hit Sikat ni sa itong pagpadayon mga kaigsunan. Sa ito ang tagna-tagna question nga di pa matubag ang atong pangutana unsa bagyod ka kini mga higala halasige.
2: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.
3: Ang atong pangutana, balikunta. Ato ay tuburan sa bato, tubig nga nagaulbo, kung kaliguan makapasmo, kung imnon makahilo,

0: sige, be, tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Okay. Kung di ninyo matubag, maghatag-tag hint, mga kiksuna. Dili ni siya talamnon. Ha, para kwan ha, para klaro ha. So dito ta magtanaw sa mga kategori. Dili talamnon. Dili sab ni siya butang. Alam sa ni. Dili talamnon. Dili butang. Pero naa sa tao. Woy! Ah, unsa daw ni Bey?
1: Kung tunamoy huna-huna inyong tubagon.
0: Unya,
1: tagna.
0: Kung naan ni sa tao.
1: Question.
0: Unsa man eh? Dili ni siya or butang ni siya nga dili makita pero naa sa tao. Oh. Dili siya visible pero naa sa tao. Unsa daw na? Meaning ang tubag mga kaigsunan pwedeng kuan. Basig mga ma-mention na ako noon. Ay sa ang tubag pwedeng kuan. Pwedeng descriptive, something descriptive. Pwede siya descriptive. Dili siya something makita sa part sa lawas sa tao. Sample lang, mata, dili, yan na. Dili siya part sa lawas sa tao, something, pero naa siya sa tao. Na. So, butang siyang something descriptive. Or, meaning, dili siya physical nga direkta nimo makita. Kung dili, mahibal-an nimo nga naa sa tao na. Tungod kay na nagakabantayan nimo nga naiing-ani nga mga panghitabo. Ana. Okay? Oh, so mo na siya. Ay mo kabalaka, kinapa ko hint. Ay mo kabalaka. Kinama ko hint. Kinapa ko hint. Para sure-sure nga matubag yun ninyo. Ay, yan na may nanawag. Sige. Si Lady M. Lady M, may gabi eh.
2: Ay, ang gabi rin mo ng Cagayan de Oro.
0: Oh, may pagpaminaw diha usasab sa mga Miss Beauty Queen daw ko. No? Sab- Miss Beauty Queen, gapon ka sa una?
2: Ay, wala ko nag-apilapi anak. Ay, bawal sa amo.
0: Ay, bawal man na sa inyo. Unsa man na inyong kwandi ay?
2: Huwag mo na ako isa tausog, Muslim.
0: Ay, tausog man na yun mo di ay. Oh,
2: bawal siya. Nitataas ko na 5X na pang beauty queen yun, pero bawal man sa among mag-appeal.
0: Ah, so wala di, no? Wala di ay, ano, sa mga ingana? Wala yung mga ingana?
2: Wala, bawal.
0: No,
2: bawal yun na.
0: Ah, okay. Lagi, labi na, kaya di man pwede mag-reveal og lawas, di ba?
2: Okay naman na, mga gown, mga dress, mga kwan, pero namang yun appeal ang mga swimsuit na, so bawal yun.
0: Oh, pwede. Oh, anak yun. Bawal yun siya. Pero mag swimsuit attire mo, maghabol, anak. Habol.
2: Amot lang. Kasi matinga lang mga audience, kakaiba.
0: Oh, kakaiba, lo. Bitaw. Eh. Na, karoon, hindi makikukuan ko sa Muslim. But anyway, na, kuan din yan. Bawal di ay.
2: Bawal.
0: So,
2: tawagan yung mga maligo sa dagat, mga Arabian, guys, kanang mura siya, kanang leggings sa as in long sleeve pa yung sa TL.
0: Lagi,
2: hindi makita. Nagway ra.
0: Murag putos lugar kay gihapon sila.
2: Putos na ka nang murag suotan sa mga diver?
0: Ah.
2: Inana. O, oh, kaya as in fitting yun.
0: Modi ay. Lagi, now I know.
2: Yes.
0: Now I learn. So, mo, kuan, sana tutog ko ng ano.
2: Nagyapo.
0: Di ba na ay ano? Di ba na ay sitaw ka na kanang competition gyapo ni ana pa beauty pageant pero dili nga na kwan?
2: Ana siguro katong uban mga mag-use lang sa dress, mga national pan costume.
0: Kinsay pinakatsada mo?
2: Ano sa mga kan ka ng dapit sa mga Maguindanao? As in national costume, pagkalang patsadahan.
0: Oo, oh, para murag na national tribal costume. Murag, paano hay? Lagi. So wala tong mga pageant-pageant nga papasiksihay. Wala. Halos magawas na ang kwan.
2: Nabawal dito.
0: Kalain sa keto eh. Maot nun sa kayo. Anyway, unsa man tubag ni mo ni Lady M?
2: Kay visible man gaha, nasa tao.
0: Oo, pero...
2: Kasing-kasing.
0: Kasing-kasing?
2: Yes.
0: Final answer?
2: Ina-answer na na ako. Kasing-kasing sa akong meteor shower.
0: Oh, is it? Sarot?
2: Meteor shower.
0: Bita, ay. Imong tubag ang kasing-kasing is...
3: Mali ka niyang kapatid.
2: Okay.
0: Pero nako'y bagong hint.
2: Ano may hint na mo?
0: Naagi hapon sa kasing-kasing.
2: Naagi hapon sa kasing-kasing.
0: Oh. pero dili kasing-kasing.
2: Lang, baga.
0: Dili. Ha? Baga. Baga ras kasing-kasing. Bitaw eh. Ano may shout out ni mo, Lady M?
2: Yes, Clara Sampurnas na lang. Shout out sa tanang loyal group of friends na ako. Dahil ang ako mga bagong friends, si Inday Villamang, pinakagwapa sa may kamamanan. Cristita Cagadas, Andy Tumampok diya sa may makabalan. And ayun, kay Ate Vicky Kabaktulan, kumusta na yun? And kay Kuya Dodong. And then, mas specially sa akong my one and only meteor shower. I love you and always amping. And ayun, request ko song.
0: Oh, ito man.
2: Wali mo reply itong isang gabi na request na ako itong last Friday night.
0: Ano ito?
2: Destiny ni Jim Brickman.
0: Oo, oh, Destiny. Sorry, nalimot ko.
2: Yes.
0: Ako na lang ito i-play. Destiny ni Jim Brickman.
2: Thank you so much.
0: Okay, man, salamat, Lady M.
2: Yes, AKA Raymond Hope sa Karang Cagayan de Oro.
0: Okay, bye-bye.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Oh, ang hint, dugang hint ha. Na sa kasing-kasing, pero dili kasing-kasing ha. So unsay naa sa kasing-kasing mga kaigsunan? Nga although di siya visible sa lawas sa tao, pero naa sa tao. Oh. Dili siya visible sa lawas gid sa tao. Pero butang kini nga naa sa tao. Sa gani mag-away pa ganing uban ani. Oh. Sa ipod magkuan pod ang uban ani. Ang best friend magkalabuan pa. Ang best friend may mong best enemy. Tungod ani. Da grabe lagi na. Da lagi. Oh, unsa ni? Sige sa tong pagbalik makisunan nato to datong oras alas 7:57.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 8:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibot yag ni Complaint Prevention Supervisor Attorney Carlito Ravelo kadaghan ang ilang natangtang sa listahan na kalabot na sa pakyas nga pagbutar sa ikaduhang higayon. Tungod ni Iliwa, makabot ang 5% nga kinatibok ang abotante alang sa baguhay lamang nga gipahigayon nga voters registration.
3: Wala man tayo target based lang sa atong kining usual yon lugar nga practice pag naata sa 5% kining benchmark bali. So far, murag kung atong isgutan ang pag-increase application sa registration, sobra nang ganita sa 5%, pero kung ato pong ang kwanyon, ang result na mismo, ang increase yun sa daily siya makaabot sa 5% na mag-cleansing man ta, naghan man ta o itong field to vote twice. So, ubay-ubay man to siya.
4: Oh.
3: So, na-offset ang katong application for registration nga daghan-daghan. O, mamanay, balaot man na to successive election, daily ka kabutar, automatic na siya, tangtangon, and then verify yon kung existing pa ba na ng mga butante kay base noon nga og ang uban ng gudana nangamatay ang uban pod nagtransfer na so muna nga i-undergo gid sa proseso.
2: Ang pamayag ni COMELEC Provincial Supervisor Attorney Carlito Ravelo, samtang gipabugo sa ani Stat-Based Institute President o CEO Professor Lindo Manhit, nga naa sa stage sa kasuko ang mga tao karong panahuna. Mato ni Manhit nga gipangita karon sa publiko ang kinsa ang dunay tulobagon din gulagway ang kasuko nunot na sa isyu sa korupsyon o kahiwian, lakip na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte o ang anomalya sa flood control project.
5: No, I always give people the benefit of the doubt. Kung nasa kanya ang liderato ng Senado, kinunwi niya ang Senate, forthwith, as he promised, sana naman ay maging itong Senate Impeachment Court ay isang korte that will really provide us with the truth, the accountability kung kailangan ng pananagutan ng public official, in this case, the Vice President, under his leadership. That means as he preside over the Impeachment Court.
2: Ang pamayag ni Stat-Based Institute President o CEO Professor Dindo Manhit. O karon sa itong Magnum News Hunter, ikad-batch 2 payout sa mga motorcycle driver ipahigayon og bang adlawa. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
1: Magnum News Hunter.
6: O babat 720 ka registered motorcycle drivers ning sa dalam kadawat og fuel subsidy ubos sa batch to payout gikan sa DSW Division 10 ng LGU CDO ug mga adlaw Miyerkules Mayo 20 diha sa CDO Quadrangle sa iran ng registered motorcycle drivers makadawat og fuel subsidy nga balay 7,000 pesos in 5,000 gikan sa DSWD ug 2,000 gikan sa lokal nga pagamhanan sa syudad. Ang mga bisaryo base sa listahan gikan sa Roads and Traffic Administration kon RTA kinsa nagawid sa record sa mga registradong motorola driver sa unit sa narinyo nga mga motorola gani ipay mangnuan ng mga registered motorola driver nga nasakop sa batch 2 sa pagtungaog sa iyo alang sa verification ng magdala sa ilang original photocopy sa driver sa license. Kinaon sab nga sila mismo ang mukuha sa maong fuel subsidy ug dili pwede magpadala og representative ang verification magsugod alas 7 sa buntag ug walong tadang tud sa alas 5 sa hapon. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini sa Magnum News Hunter 23, Kia Belenosa. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

Ba, agape love, mo magiging agape, mo magiging pinaka, ano, good nga love, na mo gidala ni Kristo, no? Pero kining about love sa mga, ano, so unsa nga love? Grabe na gid nang kuha na hint, ha? Unsa na gid? Mamili na lang ka, asa ito nga love? Unsa nga klase nga love? Pero except sa agape love, kay mo man ay pinaka-pure nga love. Wala tilabot, ana. Unsa nga klase?

0: Gugmaan dahi sa ato isa. Oh. Unsa nga klase dahi nga pagkagugma. So, two words dahi ni siya. Two words. Nakalimot ko. Sorry kayo. Oh, so, two words din ni siya. Unsa ni siya? Oh. Murag dugay ta magdumnali just power aning kalakiha da. Oo. Oh, si Veronica, be Veronica.
1: So paingon sa Dailayan, mubi ay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: sa tuwang programa karon Magnum Hit Sikat, siyempre sa tuwang segment Magnum Knowledge is Power sa mga tuwang mahibaluan, mga kiksunan, informasyon karon nga gabi una. Sa tuwang mga mahilig og mga information and informative nga klase sa kining segment sa tuwang panag-uban. Atong isgutan mga kiksunan ang kining before ta mag-isgut agwan. Ang pangutanan nato higala ato ay tuboran sa bato. Tubig nga nagaulbo kung kaliguan makapasmo, kung imnon makahilo. Ang atong hintana mga kiksunan nasa tao, makita, dili siya makita, no? Dili siya visible sa eye sa kalawas sa tao. But ma-feel ni mo o nasa tao. So nasa sa kasing-kasing. So unsay na sa kasing-kasing. O sahay ang kasing-kasing na daw kunoy gugma. So no, sa nasa itong mga hint, gugma. So unsa nga klase nga gugma? Towards ang tubag ana. Okay? Sige, hulat ta mga kiksunan kinsay makatubag ana. But prior nga na, before ta magdawat o kanang tubag, ato sang paminaw ng atong Magnum Knowledge karon nga mga panahona.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Ato magong isgutan karon ang about sa conflict sa China o sa Taiwan. Kay daghan nga libog ani sa Taiwan o China. Ang China, giingon nila nga, giclaim nila nga ilahan ng kanang Taiwan. Oh, okay. Kung tanaw nimo sa mapa, ang Taiwan perting gamayan, na nas distansya ra sa China. No? Na perting gamaya sa Taiwan, then ang China perting dakuha sa kayo, ana. Nya Taiwan, nas dool-dool na sa Pilipinas, lugar, ana. So, kana daw Taiwan giclaim sa China kanyadto. Pero ang Taiwan always saying no, dili mi China. Dili mi under sa China. Marami gini lang kasuko lugar, no? But dali ta magsugod mga kiksunan sa kanus-a o unsa nga panahon nga gisakop sa China ang Taiwan. Hindi ha. Niatong 1683, King Dynasty. Imperial sa Emperor King nga iyahang dinastiya na 1683. Iyahang gi-official nga gi-incorporate ang Taiwan isip part sa Chinese Empire. King Dynasty. Oh, si King Dynasty, kung makita nimo sa ato ang live, niwa na say na say kun nakasuot siya kanang iyang emperor nga attire. So sa King Dynasty iyang gi-incorporate ang Taiwan. What do you mean by incorporate? Being part, kung sa English, kung sa laing term ano. Being part, wala kay lapi, wala kay apple, pero gi-part lang ka. Oh, ana. So incorporate ang Taiwan, no? So, pinaagi sa official o sa decree ni King Dynasty, Emperor King, motong na part ang Taiwan. But 1600s na to. Okay? Hinungdan nga ang pipila ka mga naa sa nasud, na mga official sa Taiwan, dili ganahan sa China. Oh. So naay mga tao likod sa mga tao likod sa mga kwan ani nga naay dili ganahan sa China, so maninundan naay komunista. Tungod kina amay komunista, makig-away sila sa government, which is ilahang gikontrahan ang government nga gipangunahan ni King Dynasty, Emperor King. And note, ang leader pagyud aning communist sa Taiwan, komunista, it is under sa Emperor Ming nga mo'y gisundan ni King. Medyo ano?

Medyo gubot. Actually, gubot kayo sa ano. Ang kining nga mga official nga nakig-away o mga communist group nga nakig-away sa government sa Taiwan ani nga panahon kay kani siya government ani nag-control ni ang China sa pagpanguna ni King. Pero before ni King na siya gipulihan, kinsa ang gipulihan? Si Ming Dynasty. And that the Ming Dynasty nag-establish siyang empire which is naabot sa Taiwan. But ang nahitabo, wala pa niya gideklara nga incorporated sa China ang Taiwan. Wala. Nag-establish lang siya dito o kuan. Dito nagsugod lugar ang banggaan aning ang duakad emperor. Pagpuli na dahil ni Ming, sunod si King. Pag-abot ni King, iha din gi-incorporate ang Taiwan as Chinese Empire. 1683. Ang problema, kay dili mo sugot ang naapod ng mga opisyal sa Taiwan. Kay dili sila magpasakop kang King. Mootong na ay civil war. Muna na tabo. Monang na ay gubot. Pareho ra ni mga ano ha, mga incik, mga kuana, pareho nagkagubot, di pagod magkahiusa sa ilahang nasud sa Taiwan. Dabi karon kay ni abot man ang Japan. Pag-abot sa World War II, napildi man sa Japan ang China. So nakuha sa Japan ang Taiwan. Sumuon na lugar dahil ang istorya. Ang China, ni surrender na sila, wala, napildi lugar dahil sa kina sa Japan. So ang Japan karon ang nag-own sa Taiwan. Before, nga nakakuan lugar ang China. Unya, kay ang Japan, nadugay man lugar. Within 50 years, no? 50 katuig namuno ang Japan sa Taiwan. Subot pasabot, kuan na gid lugar sa Japan ang Taiwan. Pero dili malalis nga ang Taiwan officially gi-incorporate sa Qing Dynasty imperyo sa China kaniadto. Sa World War II lang nga nakuha sa Japan ang Taiwan. Ang problema pa gyud sa pila ka pataw-taw, diabot pa gyud ang Amerika. Napildi naman po sa Amerika ang Japan. Agyang ko na po sa Amerika ang Taiwan. O di, kontra-kontra na sila sa China. Muna na, di na itabo ba? Pero ang USA, nakanindot sa USA, di Manila ang kunon nga kanang kuan ang usa ka nasod. Tagaan nilang tayo mga mag-independent. So mag-independent mo. Sige, tagaan tayo mag-independent. Nga decree nga mahimo mong independent. Sama sa nitabo sa Pilipinas. Actually, gipalit ta sa Amerika from Spain. Ano? Akay gibaligya ta sa Espanya for 20 million. Or gibaligya ta sa Spain, human napildi sa Amerika ang ang Japan o ang Spain, gisakop naman ta sa Amerika, gibaligya na lang ta sa Spain kay ang tag-iya lagi sa ato daw kuno Espanya man daw. Ipanganlan kitag Pilipinas kay King of Philip II mo'y nagkuhan sa tua. Dabi kinigisakop man sa Amerika ang... gisakop man sa Japan una ang Pilipinas. Pahanto, pila ka tuig, gisakop, napildi din sa Amerika ang Japan. To make the story short. So, ang kunta sa kuhan karon Amerika. Sige, baligya, taog ka ng 20 million. Anyway. So, bot pa sa bot, na gipanag-iyahan ta sa Amerika. Pero gitagaan tag chance para mahimong independente na. So na imong lugar tang independent nasod. Same gihapon sa Taiwan ni tabo no. Pero problema lang kay ang China sab karon gusto nilang bawion sab ang Taiwan. So naa sila planong i-invade karon ang Taiwan. Lusubon nila karon sa ilang plano. Napakaano. Parang pangyayari din ng Ukraine at saka Russia.

At saka, ano pa yun? So parang ganun yung pangyayari. No? To make the story short, hindi makainig ko na itong ano, no? Ano lang ni, mga points lang ba? Mga points-point yun na ito, ikuan na itong atong oras gawin. Wala natin oras di ay! Salamat di kay kaninyong tanan mga kiksunan para sa tuang kining pagtubag sa pangutana kung ipanag-iyahan ba yun sa China ang Taiwan kaniadto gi-incorporate raman sa Qing Dynasty. But before Qing Dynasty, ang tag-iya ang nag-own sa Taiwan kaniadto ang mga Dutch o ang mga Dutch, mga taga Netherlands, ang Europe. Tungod kay napildi man sila sa kining Japan, so munang gikuha sa gi-own sa Japan ang Taiwan. So gi-incorporate lang to pero wala tilabot, wala ilabot ang Taiwan sa China. Sa kung pa, mura lang i-adapt lang ka, gikuha lang ka. Giun lang ka. Pero napildi man ka sa Japan, o giilog Japan, o Japan may nanag-iya ni Maron. Ang problema lang, gikuha na po sa Amerika. Kuha na po sa Europe. Ang sabi, no? Anyway, so wala tayo igong oras mga kaigsunan para sa tuang paminaw sa tuang programa karong Magnum Hit Sikat. Salamat kay kaninyong tanan sa inyuhang pag-monitor. Sa tuang programa karong ito, lahi mo itong natuplok noon. So, sa tuang programa. Okay, kinalingi hapon ang banggiitan na pa sa panahon na homo sa Pin, Magnum Mencho, Kabaktulan, Liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much kaninyong tanan. God bless!

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9:04 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibot yag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President o Liceo College of Law Professor Attorney Eda Quaresma na automatic nga na-convene ang Senado isip impeachment court human madawat ang impeachment article of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte kung itandi ubos sa liderato ni Senator President Alan Peter Cayetano kung initandi kaniadto kang Senator Ches Escudero nga siya mismo nagagasilbi nga presiding judge. Matod ni Quaresma nga wala siya ikasaway karong panahuna o nang hinaot nga maaginhod ang pagdungog sa nisgotang reklamo.
3: Arang-arang lugar ni compared ni mo sa katong Escudero leadership. So arang-arang lugar ni kay Fort Whitman, right there and then, immediately, without delay, nag-convene sila, take oath, unya, summons were served. At least at that moment, okay lugar siya. Wala tayo ikasaway at this point in time. Ang ako nga kakita na posible, unless na ay mag-drama diha, no? Na ay mga, na ay mga actors and actresses diha. Kung kakita, katong gipile sa Supreme Court, di ba? But mong nato gipile na Supreme Court, ilan na po ipaundang, i-prohibit. Which I think at this point in time, dili na kay everybody has their fair chance during the Senate trial. Kung na kay depensa, ilatag ni mo ng depensa ni mo. Ang prosecution, kung na mo ebidensya batok ang BP Sara, ilatag niyo na. Ayaw ilatag outside sa Senate impeachment court. That's what I would like to think.
2: Ang pamahayag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President ng Liceo College of Law, Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang nagtuo si kanhi Senador Gringo Hunasan nga posibleng mibalhin sa lain nga panig si Senator Loren Legarda. Matod ni Hunasan nga kini sa posibilidad nga tungod sa iyang anak nga si Batangas sa Congressman Liado Leveste.
4: Sa isyu ng kay Dr. Lorenzo. Tingin ko isang konsiderasyon yon kung bakit napunta siya dun sa kabilang panig. No? Hindi naman magiging consistent kung dun pa siya sa kabila. Siyempre, baka naman maiwan sa ere yung anak niya na kailangan din siguro ng suporta. Iniisip ko lang yan. No? Yan yung mga aking analysis na baka iba naman sa pananaw ng iba.
2: Ang pamayag ni kanhi Senador Gringo Hunasan. O gran sa itong Magnum News Hunter, 3 anyos nga bata Driot Malumos atol sa sakay-sakay sa barangay Bugo, ning syudad, sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Naluwas patubang sa ka-3 anyos nga bata nga babae nga hapit Malumos diha sa Maya Zone 1 Lower Bantilis Barangay Bugo ning atong syudad. Human sa daghan na hugyaw sa lagi pagayon pod nga sakay-sakay festival pod magduma chinggingon nga nakita matud pa sa usa ka 7 anyos nga batang lalaki ang mao nga biktima nga 3 anyos nga bata nga naglutaw na nga nagkulob sa mao nga dagat uga sa iya kinidayon nga gibira sa diha nga kaninga nabira na ang mao nga bata gidalagilen kini sa kaninga baybayin pod nga machingo swerte pod nga dunay usa ka registered nurse na nga nasa palibot nga mao si Ma'am Caris Lamberte uga kani siya mismo ang anihatag gilayon uga kaninga first aid uga gisulayan sa pag-revive ang mao nga bata nga naluyan na tong atong uga ni action na po uga pagbula ang baba human sa taon-taon nga pag-revive na milagruhan nga na stable ang kondisyon sa mao nga bata uga na turnover na gilayon nga to sa ginikanan gipasigarbo sa ni Kapitan Spencer Kaining ang paspas nga action sa mga nagtabang nga maluwas sa mao nga bata ug di pa mang nausab sa mga ginikanan nga bantayan kanunay ang mga anak kilabi na sa mga celebration ninga labi na kaninga doon sa mga delikado nga mga lugar ingon man ang kaninga dagat gid po daron nga likay nga Malumos o mabutang sa kaninga ka disgrasya ang ilang mga gagmay nga bata.

0: Batang ani po gikan sa Konseho sa Barangay Bugo. Kini sa magdumi sa 23 Kiabilino sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum 23 Kia Abellanosa. May galabati ang Magdum News Alert at hindugangan na isa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum 16 Chingitrina Enriquez sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing.
2: Maayong gabi mga Magnum friends. Karong gabi, let's talk about a very serious topic nga relate kaayo sa atong heart story unya. Kanang moment nga mandapat na ang imong partner. So, mga Magnum friends, kung ang partner gani nimo kay manulod nagkusog, mangusog ugunit sa imo, mo attempt na og sumbag, mo action nagpanuklo nimo or even mo hapak na nimo bisag dili kusog,

already physical abuse. Dili na siya nadala lang sa kasuko or nawala lang sa kontrol kay kabalo na siya sa iyang gibuhat. Og daghan na kayo ko nadungog ng mga storya like first time raman to, nagsorry naman sad siya na ako, nagilaka siya and nagpromise nga dili na to mausab and chuchunas, no? Pero mga Magnum friends, once gani mo action na siya man dapat sa imo, ang next step ana usually kay mas mo grabe. Kay according sa mga experts mga higala, physical abuse rarely happens only once. Kasagaran ana na ana siya'y cycle. Una, tension. Mag-away mo, then mabugat na ang atmosphere. Sunod, explosion. Diha na mahitabo ang violence. Dayon, honeymoon. Mag-sorry na dayon, magpakiluoy, mahimong sweet, then mangayo dayon og chance. Unya balik na pod na sa una. Tension na pod, then mandapat na sad, unya mag-sorry na sad. And every time nga pasayloon ni mo siya, mas mudako na dayon ng iyang confidence nga pwede ra day ito niya buhaton balik kay sayang una-huna, okay raman di ay nga mandapat siya kung masuko kay wala man gihapon ni mo siya gibiyaan. And bisan pa og unsa pa inyong giawayan mga higala, selos, kwarta, trabaho, chat, family problems, wala may rason nga man dapat kaugtaw. Kay ang pagpandapat, dili lang na para pasakitan imong lawas. It's about power. It's about control. Mura, ginaignan ka niya nga, kung masuko ko, kaya tikang pasakitan. And that is scary. Unya ayaw pagpadaog sa iyang mga sorry o mga saad nga magbag-o na siya. If your partner has raised their hands to you, prioritizing your safety is the most important step. Because love that hurts you like that is not love. So stay chill lang mo diha, mga Magnum friends, kay relate kayo ni siya sa tong basahon ng hard story unya. Pero syempre, sugta sa nato tuwang gabi sa mga kanta nga mufit sa tuwang mood. Padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban yapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta maglangan-langan pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man kay Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Celine, dili na ko tinod nga pangalan, 27 years old, ug mao kini ang akong suliran. Dugay na kayo mi nga magkaila sa akong partner, mga halos usa ka dekada na. Uyab mi sukad pa sa high school and we got engaged last year. But lately, murag nagkagrabi na ang among mga away. And this morning, he became physically aggressive. I don't know what to do next or how to move forward safely. Over the New Year holidays, I noticed something that bothered me. Tung gi-check na ko iyang Facebook activity, nakita na ko nga daghan sa iyang videos nga nakamark as watch kay mga videos sa mga laki nga shirtless. And tung gipangutana na ko siya about it, he insisted nga nilabay ra daw to sa iyang feed o giscroll ra dayo niya. Pero dili gyud ko fully convinced ato. Mao nga, I gave myself a few days to think before na ko to i-bring up utro. Giigna na ko siya nga ibalik sa na ko sa box ang engagement ring kay dili pa na ko ma-feel nga ready siya for marriage. Labi na kung naa siya mga butang nga sige niyag i-deny o dili na mo na maistoryahan honestly. Kaniyang buntag, nag-away na pud mi, iyang gikuha ang ring box ug iyang gilabay. Ana dayon siya nga, mahal daw kayo iyang gasto adto, unya dili man day nako suuton. Pag-ingon nako nga nahisgutan naman na namo, mas nisamot na hinuon ang iyang kasuko. Nakaingon kog something sarcastic sa iyang bagong simbahan, and I regret that. But his reaction was far worse. He snapped, grabbed my face, o gisumbag niya akong bukton. Nidagan dayon ko padulong sa banyo o gilak na ko ang pultahan hangtod niabot na ang oras nga mulakaw ko para magtrabaho. I've tried giving myself time to process, bring up the issue calmly, and being honest about my concerns regarding marriage. Pero every time I try to talk about it, iyang i-deny tanan. O gang ending, mahimo na inong away imbes nga resolution. Sa makausa pa, ako si Celine, ug mo kini ang akong suliran. Dagang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to mga Magnum friends ang suliran ni Celine. So unsa may mahatag ninyo nga tambag bahin sa iyahang suliran, i-text na ninyo sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nang inaot na si Kokpo spokesperson Police Captain Emilita Simon nga walay sakop silang hanay ang malambigit sa paggamit sa illegal nga droga. Kininulat sa napaday ang internal cleansing sa kapulisan. Mato ni Simon nga walay nagpositibo sa illegal nga droga sa mapulis sa syudad human gipahigayon ang random drug testing sa milabay nga bulan.
4: So far, drug test kami last month. Naman tayo random drug test last month. Wala man tayo nadungog or wala tayo na-receive ng report nga na ay na mga nasilutan ng personnel. Karong tungod kayo nagpositibo sila sa illegal drugs. Kini ang atong ipanghinaot o kini po ang kanunay reminder sa atong city director o sa atong mga station commander sa ilang mga personnel na ilikayan giyot ang kaning mga daot ng bisyo.
3: Ang pamahayag ni Kokpo spokesperson Police Captain Emilita Simon samtang gibutyag ni Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo nga pwede paghihapon nga manumpa si Senator Ronald De La Rosa isip pa Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Domingo nga inosente hangtod nga mapamatud-an nga dunay salaod si De La Rosa hinungdan nga makapahigayon gihapon kini sa pagboto. Taliwala pa man na sige atubang niini nga arrest warrant.
5: Hindi pa siya mistreat. He's being a senator. He's proven, he's innocent or he's established to be, assumed to be innocent until convicted. So he's still a senator. Yes. As long as they are still senators in good standing in the sense that they're still, by virtue of their oath, they're still a senator.
3: Ang pamahayaga ni Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo. Og karon sa itong Magnum News Hunter, inspection visit sa mga corn seeds o fertilizer gipangapod-apod sa mga lungsod sa Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter!
6: Aron matutama sigurong kalidad og organisadong pagapunapod sa agricultural inputs pinagi sa Provincial Agriculture Office gipahigayon ng inspection visit sa mga corn seeds ug fertilizer sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex kun Mopad C nga ipangatag ngadto sa karehang lungsod sa lalawigan. Gisusi sa mga inspeksyon ang kalidad sa mga corn seeds ug abono aron masiguro nga ang mga produkto maabot sa mga mag-uuma na sa mayong kondisyon ug makatabang sa pagpalambo sa ilang produksyon. Gibutyag ni former board member Eric Ko nga ang maungalakang gawain sa parayon ng pagpaligon sa mga programa sa kagamaran provincial alang sektor sa agrikultura pinagi sa mga inisyatiba. Gilauman nga mas palabo pa ang ani sa mga mag-uuma o mas paligon ang food production sa nagkariyang lungsod sa probinsya din ni sa Misamis o Rizagikan sa Provincial Agriculture Office. Kini sa Magnum News 123, Kia Abellanosa, sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ang yandugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Ching Interina Enriquez. Sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadungka na ninyo kaganiha ang story ni Celine. So karon, ato nang basahon ng inyong mga tambag para sa iyaha. So first message is from Magnum friend nato. Ano siya nga? As my mom always said, once the pata na ka sa laki, unya dili pa mo mag-asawa, buwagi na na. Unsaon manimo nang gugmanimo kung agpasakitan ra ka? Kung kaya ka niyang dapatan, unya wala ka nilaban, mas mo grabe ra na. Maong ayaw na nagdayon na inyong kasal, pakigbuwag na. Sunod from Alvin, ingon po siya nga, buwagan na siya oy. Kung kaya ka niya pasakitan karon, iasad ng buhaton in the future. Ayaw i-risk imong safety o kinabuhi sa tao nga dili maka-resolve sa iyang mga issues and regulate his emotions. Next, from Mark, ano po siya nga? Once gani nga manakit na, capable na jud na siya nga man dapat sa imo ug mautruhan pa jud na sunod. I'm sorry you had to go through this, Celine. I think ka blessing sad na aron ma-reevaluate nimo kung willing ba ka to marry someone nga capable of physically hurting you. Maayo nga napakita na niya karon kaysa after na kung kasal na mo. Hoping for clarity sa decision nimo moving forward. Sunod from another Magnum friend, ana pud siya nga, need na jud nimo mo hawa ana nga sitwasyon, Celine. Whatever redeeming qualities he has, kalimti ng tanan. Nandapat mangod siya nimo, so you need to prioritize your safety. Tell someone you trust about sa imong sitwasyon and let them know your plans. Kailangan na ay makabalo sa nahitabo sa imo. Don't be silent about this. You can stay calm and go about your regular day for him not to escalate his actions while garedi nakaghawa sa inyong balay if ever live-in mo. Then leave. And if possible, ask someone to be there for you for moral support. Do it quickly. Cut him off sa imong life. Dayon from another Magnum friend, ana pud siya nga, mag-change na siya pero not for the better. Dili na nimo siya ma-fix or bisan ang inyong relationship, so it's not worth it anymore. Ayaw pagpakasal sa iyaha, pakigbuwag na. And from Jeff, ana pud siya nga, any relationship nga naay aggression unya dili pa legally tied, unsa pa may hulaton nimo ana nga mas mabunog pa ka? Lisod ra ba kayo magpaanal diri sa Pilipinas bisag na pa kay kwarta? Spare yourself the trouble. Pakigbuwag na sa iya. Always choose yourself and your career in this economy. Murag ubay-ubay gyud ang mga nag-send sila mga tambag para kang Celine. So ato ni ipadayon pagbasa after na sa pipila ka mga kanta o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ato nang ipadayon ang pagbasa sa inyong mga messages para kang Celine. So first message here is from Kapetra. Ano siya nga? Major red flag naman na. Personally, kung ako ikaw, muhawa na ko oy, unya i-cancel na ko ang engagement. Dili na mag-matter sa ako kung unsa na mi kadugay. Gignansad na ko akong life partner tung bag-o pa lang mi, nga bisag kasalang ko niya madapatan, wala na istorya-storya pa, buwag na ditso. I will not be with someone who is capable of making sound decisions and chooses to hurt me. Labi na kay dili ko bayolente nga tao. Kay kung kaya niya na himuon karon, kaya sad na niyang buhaton utro. More than 10 years na sa DIMA sa akong bana and so far, peaceful man ang among kaminyoon. Sunod, from another Magnum friend, ingon po siya nga, sa akong nabantayan bitaw karong panahuna, murag magkagrabi na hinoon ang mahitabo sa mag-couple kung ma-engage na. Unya, ang fiancé ni mo si Lynn kay murag na ay pent-up aggression that he needs to deal with. Tas dilisad na ko mabaliwala ang katong shirtless thingy. If there are things that he needs to confront, then he should, kay maumanjud na ang point sa engagement season for couples to clean out and fix issues that should not be taken into marriage. Pero kay niabot naman siya sa point nga manakit na sa imo para tabunan lang ang iyang gibuhat, so pakigbuwag na lang jud, wala na yung maayo nga padulngan inyong relasyon. Ikaw ray luoy ana. Next, from Snow, ingon po siya nga, pakigbuwag na oy, don't put him in a situation nga he has to decide about your relationship. Kay mas ma-aggressive ra na siya utro, basta gani nagkapisikala na, dili na jud na mamaayo pa. Mas mo grabe ra hinuon na. So, iulin na lang tong engagement ring sa iya daw pakigbuwag na and block him from your life. And finally, from another Magnum friend, ano po siya nga? If you as a couple cannot navigate conflict honestly and directly, you cannot sustain a healthy, loving, or intimate relationship. People who can't fight each other properly can't love each other properly as well.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga tambag para kang Celine. And karon ako na sad ang maghatag sa akong tambag regarding sa iyahang suliran. So Celine, base sa imong story, there is already physical violence involved kung mag-away mo. Kung man dapat na gani imong partner, bisag kasa lang, dili jud na okay. There is no excuse nga nadala lang siya sa kasuko, nga nadala lang siya sa emosyon. Kay kung love jud kaniya, bisag unsa pa kainit ang iyang ulo, dili gid na siya moabot sa punto nga iyang i-grab imong naong sumbagon imong bukton ug hadlokon ka. Tapos, katong mga videos nga ginatanaw niya sa Facebook, Celine, whether tinuod ba na nga nilabay ra or gisearch jud niya, honestly, dili ka na ang pinakadako nga issue karon. The real problem is how he reacts to conflict. Kay sa healthy relationship, bisan nga maglalis man mo or masakitan ang feelings, violence should never be part of the conversation. And I want to share something nga giingon sa usa ka former National Youth Advisory Board member nga si Alexis O. Anna. Ana siya nga, if you find yourself dating someone who hits you, even once, it's not okay. And sakto gyud kaayo na, unya Celine, you have the right to tell someone about this. Kay kasagaran sa mga abusado, mogid na ilang style, ipa-feel nila nga ikaw ang sayop, ikaw ang bad guy, o ikaw ang naguba sa ilang image. Pero Celine, you are not the problem. You are not the scum. Ang healthy nga relationship kay built on equality and respect, not control and power. In a healthy relationship, you are not afraid of your partner's anger and you are not constantly walking on eggshells. Dapat feel nimo kay safe ka, supported, happy, and excited ka nga makakita niya, dili kay mahadlok ka kung unsa nasad iyang mood. And Celine, another red flag kay kanang part nga iyang gi-deny tanan. Every time you try to talk, i-deny niya, then mahimong away. That is manipulation. Kay instead nga mo take responsibility siya sa nahitabo, iyan naman hinuong i-twist ang sitwasyon para ikaw ang mag-guilty. O ang akong matambag bitaw nimo kay ayaw sa pagminyo, not now, not while naapay violence. Kay once makasal na mo, mas lisod na hinuon mo hawa, mas daghan na ang ties, o mas daghan na dayon ang rason nga nung mustay ka bisag sakit na. And please, ayaw

pagpadala sa iyang apologies kay kasagaran sa mga abusers kay maayo kayo mga yung sorry. But sorry without change is just a cycle. Unya 27 pamansad ka, you have your whole life ahead. Dili ni mo kailangan i-sacrifice imong safety para lang kay gisayangan ka sa almost decade ninyong panag-uban. Kay masayang ka kung ipadayon ba nimo na. Ug sa tanang mga Magnum friends nato nga naminaw karon, kung naaman mo sa relasyon nga ginapasakitan mo physically, verbally, or emotionally, please know nga naa mo'y right nga muhawa. So, mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings nga gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa Messenger o pwede rapod sa ako ang number kay base ng imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamuragyod ang bida ninyo programa mga higala, so ayaw mo kaulaw o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11:55 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Gipangimakak ni COMELEC Provincial Supervisor Attorney Carlito Ravelo ang mga migawas ng report nga maoktaba matod ba ang piliay karong Nobyembre 2 ni Tuiga. Matod ni Ravelo nga kiniwalay kamaturan o wala usab nakalatid sa balaod nga dili mahinayo na mga eleksyon bisan pa man nga nadungan kini sa kalag-kalag.
3: Wala man sa balaod na ng extension because actually ang balaod nag-ingon magon sa election is first Monday of the month man siguro nang ibutang sa kining election. Ambot lang sad sa mga naghimo sa balaod nga wa nila gitan-aw nga ang kana ding first Monday November 2. Wala man sa ginag-ingon nga November 2 ang barangay election. Balaod ana nag-ingon man nga first Monday of the month. Na timingan lang yon.
2: Ang pamahayag ni COMELEC Provincial Supervisor Attorney Carlito Ravelo samtang wala nagi kakurat pa ni Bicol Saro Partilis Congressman Terry Ridon ang gilayon nga pag-convene sa Senado aron tukyo ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon nga kuna nga una na usab nga nagpasalig ang Senado nga dili nila langanon ang pagdungog sa maong reklamo.
4: Wala naman ho kami nga expectation that the Senate will dismiss. It was the commitment of the Senate President and the Senate Majority that they will not stand in the way of convening the Senate Impeachment Court. And for that, we are thankful that the Senate had already convened itself as a Senate Impeachment Court. The particular sequence was basically in step with the Senate Rules on Impeachment. No? So, yan naman po yung inaasahan po talaga namin na magiging proseso. So, from opening and taking of oath of the presiding officer and the senators' judges, yan na po yung inasahan po namin ang magiging flow na gagawin po ng atin pong Senate Impeachment Court.
2: Ang pamahayag ni Bicol Saro Partilis Congressman Terry Ridon. Karon sa atong Magnum Night Hunter, duwa ka mga motor nga nagkabangga samta mga driver nga samaran gipang dala sa ospital. Sa balita og serbisyo, aneya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Ipadala sa mga ospital ang duha ka mga driver sa motorsiklo kiyumana nga nagkabangga ang ilahang motor dyan sa Capistrano, Bacana Street sa Barangay Ulo ng atong syudad. Kini sa paumari kirespondihan sa kapulisan sa Police Station 1 de Visoria. Nasang pitosab ng mga biktima kansang parehong nakaangkon sa samad sa siko o tuhod o guban pang parte silang lawas. Iluman sa nasangpit nga insidente nga samtang dagagi sa dalan sa maong dalan nga Capistrano nga usa ka 51 anyos nga driver sa habal-habal ug dihang nakasanggoy o nakatabo kini sa usa ka usa lain pang motorsiklo sang gi sakyan usabog yung driver na sa 35 anyos nga usa ka lalaki dihang nagka side swipe ang nasangpit nga mga motor dito kini nga nakatumba o na disgrasya nundan saba nga parehong girespondihan sa mga rescuer ang nasangpit o saba nga mga involved sa aksidente nga gipang tambalan at ginala sa Northern Mindanao Medical Center. Lakip na saba nga gipang kuha dini ang mga motor nga nakakonsab o damyos at ulo sa baong disgrasya samtang wa na inalain o wala pa'y una mga naangin na sa nasangpit o saba nga disgrasya gawas lang nining duha ka mga motorsiklo kabutyag nga usali ini ang nakainom o nakalango sa ilim noon ga makahubog noon dato saba sa pagkabangga sa nasangpit nga mga motorsiklo. Balita gikan sa Police Station 1 Divisoria, kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitaw serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Makagalayo na bati ang Magnum News Alert. Ating rungahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. labing gamhanan nga amahan. Mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Gipasabot ni legal analyst Attorney Tony Soriano nga dili gihapon gilayon nga mahukman nga guilty si Vice President Sara Duterte. Kinibisan pa man nga dagang ebidensyang posibleng dili mo kuna dili mo pabor nga to kaniya. Mato ni Soriano nga kinahanglan lamang karon nga tukion pagayo sa Senado ang impeachment case batok sa Vice Presidente.
3: Kung tanawang gid nato, ang ebidensya is overwhelming. Does it mean nga guilty? Dili, because their decision will be politically motivated. Because ang decision is based on judicial and political consideration. Judicial, kini mga ebidensya diyon mapakita man eh, di ba? Ta mismo ang katauhan mo decide sa atong yung personal opinion, guilty ba or not guilty. Ta politiko, pero once decision is now ready, then mahitabo nga doon na sila'y uban nga politically motivated.
2: Ang pamahayag ni legal analyst Attorney Tony Soriano, samtang gipasabot ni Kabataan Party List Congresswoman Renico nga dili angayan nga gamiton sa usa ka opisyal sa gobyerno ang iyang nga posisyon aron makalikay sa balaod. Matud ko nga kinahanglan nga kanunay andam ang mga magbabalaod nga moatubang kung ugaling sila dunay mga sala.
4: Hindi po pwedeng gamitin ang pagkasenador, pagiging opisyal ng isang individual bilang quote-unquote immunity na protection para hindi ma-effect sa kanya ang isang warrant of arrest. Nakalagay din po, klaro, sa konstitusyon, sa rules ng Senado, no, na kapag beyond 6 years ang kaso ng isang individual, wala na pong immunities dyan. Ang klaro po, ang crimes against humanity, krimen laban sa sangkatauhan na hinaharap ngayon ni Senator Bato, ito po ay reclusion perpetua, 40 years. Ganyan po ang kanyang hinaharap na taon sa kulungan, hindi po less than 6 years.
2: Ang pamahayag ni Kabataan Party List Congresswoman Renico. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang rungan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, oras 2 na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Nagtuusika ni Integrated Bar of the Philippines kun IBP City Officer Chapter President Attorney Ed Quaresma nga kinahanglan nga magmabinantayon karon ang Senado sa ilang pagtuki sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Quaresma nga naglantaw karon ang katawhan sa matag-aksyon sa mga senador.
4: The people are watching on evidence. Kata-kata, especially na social media, bantay-bantay mo mga senador, although you are elected by the Filipino people, but then what's your step? Tanaw niya. Kay even gani kato si Tese Orita Aquino, igsoon ni nag-anti-impeachment man to siya. Siya sayo-sayo siya. And that was the last term niya. Wala na siya ma-re-elect. Dagang mga senador, ato nga, wala ma-re-elect. Dagang kayo. So the people are watching on evidence.
3: Ang pamahayag ni kanhi IBP City Officer Chapter President Attorney Ed Quaresma samtang gibutyag ni Senator Mig Zubiri nga nakaamgo siya nga musalmon sa minoriya sa Senado human ang nahitabo nga shooting incident. Mato ni Zubiri nga natuusab siya og usa kini sa mga pamaagi aron dunay mapatuman nga reforma sa gobyerno ilabi na sa Senado.
5: After what happened last week with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institution na ito. At napaisip ako ng malalim na bakit nagkaganito sa Senate. I prayed hard and discerned, and sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari sa Senate, na maibalik natin ang dignidad ng Senate. For the first time in the history, nagkaputukan dito. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. We made a decision. I made a decision with my own, with my family, that things have to change.
3: Ang pamahayag ni Senator Migs Zubiri. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. At igdungahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Oras alas 4:07.
1: Oras, hatod na to sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ikaw ang mayong buntag sa tanan. Welcome ta sa atong programa Buntag na Pilipinas, ha? Adlaw karon may kalang nga Miyerkules. Oy, paboritong pizza. Pizza 20! Dali kay panahon, ha? Paspas kayo ato panahon. Nasa to mga higala na to mga suki, nakapaspas kayo ato panahon. Alam sa to mga higala na to mga Muslim diha mayong buntag. Mayong pabalik kay sikay, negosyo na ta. Kung gusto tag mahalinan og sayo, di magmatatag sayo. Para mahalinan. Ako mga unya na tamo mata sa unto na. Nawa na, wala na tay halin kay tuana sa tong mga kauban ng namalit. Di ba? So may buntag sa tanan ato diha mga mamaligya ay diha sa merkado. Mayong buntag, kumusta man diha? Mayong pabalik kay sikay, bilar-bilar, gabot na ba? Moni pat sana, magbilar ta kay kung di sa ta magbilar, tapulan ta, wala sa tay halin. Ang pagkuki ragyod mga igsoon mo ragay ato hinagiban aning ato mga negosyo. Ba kun di ta magigala mag kinibang himo sa pagpamaligya, awa agitay nada. Nabinas mga negosyante, wa gyud. Unang gitawag nga zero balance gyud. Usa ning kamot gyapon ta. Iba maning kamot gyapon ta, wadwad gyapon ta ni matag buntag sige. Baligya na sa ato mga nga ibaligya dia, suroy na sa amay ato isuroy. O kato mga manuroy ay og isda ni ra isda. Barato labas nga isda, barato isda. Alaha sa mga manuroyay og isda, maayong buntag. Diara isda, barato kayo atong isda. Ah, isda, barato kayo atong isda. Barato kayo ha, mas na kay barato. Barato kayo, bahala mga iksoonog. Labas kayo, bagong kuha, mas na kay barato.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ita maglangay may kalan sa tumaraguban sa itong kabugrama karabutang may kalan buntag na Pilipinas ang magtamaglaman ragong uluan sa mga balita karabutang balita at balita may kalan lokal.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balitang lokal tagigod mga kaigsoon mga empleyado sa Sanja naghimo mga kaigsoon sa pagrally kagapong adlaw dito sa gawas mga kaigsoon pre-rally naunta mga kaigsoon lagi mabalik may kalan sampit ka kumpanya kay maimang kuno mga kaigsoon ang pagtatar sa ila sa kumpanya.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sayangan sila sa Sanja daw matod pa sa mga trabante nga sayangan may sir kay maayo man sila sir mo tamukan sa mo paswildo. Na magani mi kompleto mami mga benepisyo sir. Ako kung ina nga kumpanya da siyempre ikaw. Ganahan yung ka may galas sa nasangpit nga pagtatar sa imong kumpanya pero sa unta man nga di nagigo naman nga di na pwede lagi ko no patrabaho di na pwede pa abrihan mga igso ng Sanja. Na mauna ni karon. Samtando ka mga balita ta may gala balita mga igso balita balitang lokal. Igosat may gala. Pagbisita ni First Lady kagapong adlaw, daghan mga igsoon ang nakabenepisyo. Daghan ang nalipay may gala human nakadawat mga igsoon sa mga libreng serbisyo. Gikan of course may gala sa atong First Lady Lisa Marcos sa iyang programa nga Love for All.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtando ka mga balita ta may gala balita balita lokal sunod-sunod nga disgrasya. PNP Traffic Unit nanawagan mga igsoon nga mag-amping karunay. Human kagahapong adlaw sunod-sunod may gala ang nangamatay.
3: Magnum, sos grabe. Buntag na Pilipinas.
0: Patay kagahapong adlaw may gala grabing patay kagahapong adlaw sa disgrasya. Abdos, Ginoo ko pa sila, Misamis Oriental o Cagayan de Oro kagahapon. Daghan gyud namatay mga sukit tigbunaw tukon sa disgrasya lagi. Amping mo di ah. Kay murag kuyaw naman ang disgrasya lagi sa motorsiklo. Oo, nagsunod-sunod gyud ang disgrasya may gala sa motorsiklo. Busa amping mo di ay magkumpiyansa kay ang disgrasya may gala mo ay pinakakuyaw karong panahon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa duga mga balita ta may gala balita balita may gala balita balitang nasyonal. Pag-asa nagpahimangno magigsoon sa publiko nga mga kusog kuno kay nga bagyo posible may gala sa kinibang bulan sa Hunyo paingon sa Agosto. At tungod kuno magigsoon sa gitawag nga sanipwersa sa habagat kuno og Super El Nino. Sus Ginoo ko. Grabe sa di mga sukit na kabinaw. Ah, so May, June, July kuno August. Grabe kuno nga mga bagyo may galang masinatian sa nasod. Da, ambing-ambing ta na may gala kay murag kuyaw na kuno kay na may gala nga mga bagyo. Da, mo kusukuso gi kuno may gala mo sagpasagpa gi kuno may gala nga sampit ka bagyo. Kuyawa eh. Samtang sa duga mga balita ta may gala balita. Balita na to, balita magingson, balita balitang international. Sa ato mga balitang international nini may galang panahuna. Gingon sad mga sukik tigaminaw. Libyan ex-prison chief miatubang kuno sa ICC para may gala sa war crime hearing. Nasabya po nila dito, ICC gyapon kabisiya, no? O karon sa ato mga balita, balitang sports. Sa dugang balita at may gala, balitang sports, Victor Wimbanyama sa San Antonio Spurs. Gikagubtan mga igsoon naman, gipilde ang defending champion sa home court sa Game 1. Sa finals, mga sukit igunaw kagahapong adlawa. Dua ka overtime, mga igsoon ang natala. Napilde yun nila Oklahoma City Thunder. Grabe ka to, mga igsoon. Ah, grabe to, may gala nga. Dula kagahapong adlawa, pagkanindot sa dula, mga igsoon. San Antonio Spurs, og defending champion nga Oklahoma City Thunder. Pilde yun, mga igsoon. Sos, Ginoo ko mo nang giingon, may gala ang nagpilde pag yun. Puros may gala mga first-timer sa NBA. Victor Wimbanyama, first-timer. Last year lang na-pick. Ang iya mga kauban mo, gyapon. First-timer gyapon may gala sa NBA, pero napilde nila may galang defending champion. Gahi kaya may gala, game 1 pag yun. So tanaw na to ang sunod niya kabanata sa dula mga higala. Mauto na kong uluan sa mga balita, karabutakan sa rekoman sa tangkong buraman, butang na Pilipinas. Mulagway sa Tani Magno, Magno Matter, April Bura sa taos yan mga balita karon sa Magno Center. Ato sa kicheck, may gala Magno Center. Sa balita, og servisyo na si Magno Hunter. April Bura.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Yan sa Magdama First Aid mo, kaya mga top stories sa itong karabutaga Magdama First Aid, dito bago na sa itong Magdama National. Ang Malacanang namugos nga dili palpak ang pagsulay ug aresto kang Senator Ronald Bato de la Rosa Magdama First Aid. Sumala palagi sa kinibang Palace Press Officer na itong Magdama First Aid, Atty. Claire Castro, matod pa niya nga wala lang ginoko na lugar nila na dakpan Magdama First Aid. Kini lugar si kinibang Senator Bato Magdama First Aid. Gumikan sa lagi kaya dunay nagbabag pero wala nagpasabot Magdama First Aid. Tungod kalagi wala na kinibang dakpan na kinibutong murag bali na palpak lugar sila. Wala ginoko na Magdama First Aid. It's just that wala na servang wara tungod kay susama daw ko nung matutpa nga gipanalipten o sablog si Bato Magdama First Aid sa Senado. Samtang sa rin tagabalita nga nasyonal si kuna si Cagayan de Oro First District Congressman Lawrence Juan miklaro nga ang pagkasuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte pagkatabang lamang matutpa Magdama First Aid alaw sa mga Mindanawan. Sumala paligyusad sa tugang kongresista Magdama First Aid sa diwas o galigipod kayo lugar siya sa iyang papel kining lakip masadigol lagi siya Magdama First Aid sa mga miyembro lugar po sa House of Prosecution Panel. So sumala pa Magdama First Aid ni Congressman Lawrence Juan pamaagi lagi doon ko doon sa diniya para gilugay nga matabangan Magdama First Aid ang kinibang katawan na sa blagay nga kinibatong bayad sa buga buwis Magdama First Aid para o sa blagay nga masusi kung asa pagigwa ni padrong ang ilang buwis Magdama First Aid. Kung if ever po lugar Magdama First Aid, inosente lugar si Vice President Sara Duterte, edi inosente gud sa lugar siya Magdama First Aid, pero kinahanglan gud sa doon kung nalagay nga iagi kini sa husto po nga proseso. Samtang sa laytang balita, dinita sa Tumagdam International, kay ihap sa mga nangamatay sa Ebola kung sa Ebola outbreak sa Congo, misa pa, kung misa ka pa nga to sa 131 Magnum of First Aid, so mas misa ka palagi sa kampanoon ng Magnum of First Aid, o niya gani, matod pa, nga suspected nga mga kaso Magnum of First Aid, maubot na usab nga to sa 513 ka mga kaso Magnum of First Aid na gani karon nabalaka na gid sa lugar pag-ayo Magnum of First Aid ang World Health Organization kana WHO tungod kay delikado magid sad gid kaayo ning nasangpit pud nga balatyan Magnum of First Aid labi na kay ni kining sulod naman sa lagi pud siya sa silingan nga nasa sa Congo nga mao kini nga Uganda Magnum of First Aid. Samtang sa laytang nga balita ka international, ang nasod sa Indonesia pahugtan karon ang seguridad sa utlanan nurot sa Ebola outbreak sa Congo Magnum of First Aid. So syempre ang gobyerno sa Indonesia naniguro sa lugar sila pagayo Magnum of First Aid nga para gilugay nga dili gid makasunod lugar sila nga nasod ang nasangpit nga kinibong virus Magnum of First Aid. Labi nakadelikado kini siya Magnum of First Aid kay ngano wala pa magitambal lugar pud nga nabuk na Magnum of First Aid para usab lagi nga matambalan ka just in case kay Magnum of First Aid sibok-sibok ko maghambin lugar kani nga makamatay gid siya nga sakit Magnum of First Aid. Samtang sa lain balita dinita karon sa Magnum Business, ang Department of Agriculture kung DA, may pahimangno sa mga tindera nga sundon ang 50 pesos nga price cap sa imported nga bugas Magnum First Aid kalagi. Gahapon magun Magnum First Aid nagalibot-libot, puro gaya kini nga DA lugar Magnum First Aid. Unya na matignan lugar po nila sa mga merkado ang kinipubitaw nga presyo lugar po Magnum First Aid sa imported nga bugas. Kamabot pa, mas barato bilugar po na sa Magnum First Aid. Kung itanik nyo mo sa lokal nga bugas, mahal naman ako no kayo Magnum First Aid. Unya bisan lugar po nga gitakda lugar nila, kinibang nga 50 pesos sa nagilugar sa Magnum of First Aid, matod to, fixed na siya nga price cap. Ang mga tindera doon ko na Magnum of First Aid.

0: Kita bagi dia menimbalan nga, nabudol mas si guru ko. Nabudol ko wala. Nabudol ka, klaro kayo, atubangan, gibudol kayo ganiya. Mau ba? Nabudol, mau na itong budol-budol. Ako kasabot, ako kabalo. Di ani tali dawat tali report Magnum Auto 20 sa malita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nabig ma sa budol-budol wag ang Magnum Percy dang usaka sa 33 anyos nga senior citizen was ya gi ilan sa wala pa mailan nga suspensado nga nagdala sa iya po mga alahas nga nagkantidad o kapig 50 mil pesos kagapong adlawa sulod sa usa ka sikat nga establishmento ning ato nga dakbayan. Personal nga binangog sa buhatan sa kapulisan ang biktima nga itago na lamang nato sa pangalan nga si Ma'am Rose kani siya Magnum Percy no kani nga dalaga pa pero paano siya taas na yung pangidaron Magnum Percy no presidente sa barangay kamaman aning ato nga syudad aron ipatala ang nahisgitan nga insidente. Subay sa report, yung tabu ang mga pagpangilad sa alas 10 ang taknas kabuntagon Magnum Percy samtang ang biktima anas may Aurorama Super Center dinas may JR Bora Extension barangay 39 bining atong syudad. Dali nga may duho lang usa kawala may lang lalaki kang Ma'am Rose uga ni Barong nga doon na matutpay payout o ihatag nga kwarta para sa mga senior citizen nga nagkantidad o da 70 mil pesos. So, i-approach ni ini nag-iisgutan nga lalaki Magnum Percy ang maong biktima nga senior citizen o gayahang agiap. Iyahang agiya subayan nga adunay benepisyo nga madawat ang senior citizen ni atong adlawa. So ang modus operandi ni ini nga maong lalaki so dihang nakinuha niya ang pagsalig sa biktima gipanghubo kaniya ang iyang mga suot nga alahas o gagiputos kini sa papel alang sa giingong proseso aron makuha lagi daw kuno tong payout ng Magnum Percy nga 7 mil pesos iisip pa senior citizen sa so, nakamata na lang sa kamatuoran ang biktima sa dihang nadiskubrihan ni ini nga nahanaw na ang iyong mga halong nga lahas na gilangkugan sa tulo ka piraso nga gold ring. So nagkantidad kini siya Magnum Percy sa dimumino sa tag 16 mil ang nga buok. Dayon aduna pa ay usa ka gold bracelet nga nagkantidad o uga dili muminos po uga 3 mil kinintos pesos. Dini, dako yun ang pagtuo sa biktima nga dunay kaninga pamaagi gyud sa pagpangilad o hipnotismo nga gihimo katong naiisgitan nga suspensado tungod kay nahimo mang voluntary Magnum Percy ang yago nga paghubo sa yahang mga alahas ngadto sa naiisgitan pud nga lalaki Magnum Percy diya pong gihatagan ni ini. So giingon nga among kaso giduso na karon ngadto sa intelligence sections kapulisan alang sa dugang investigasyon alang sa pag-repaso o pag-review sa CCTV footages ug alang sa dinilian nga disposisyon gidugang pa sa maong nga biktima Magnum Percy nga dihang nga mihimo lagi siya sa pagtangtang sa iyang mga alahas wagin po iduha-duha sa iyang bahay Magnum Percy tungod lagi kay naano po ni Marag sasama po Magnum Percy no, nga pangyam-yam nga gihimo ang nga maong lalaki nga to kaniya ituhan po niya Magnum Percy nga wagin na ginasara ang nahiskutan nga suspensado kaya dihang nag-istorya sila Magnum Percy kay giingnan lagi siya nga naano po ni PL sa kaning taga 7 mil pesos gikan sa senior citizens po Magnum Percy. So naaman matod pa yung mga nagtao po dito sa unahan po ng first nung posible nga kung siya po yan po po nining nahisgitan nga suspensado. So giingon nga ang pagproseso daw kung sa senior citizen Magnum Percy kinanglan sa daw kung nga yatong ihod tong katong mga alahas kay para kayo diyan masure po Magnum Percy nung madawat po nining nga maong biktima ang iya po nga 7 mil pesos pero katong Magnum Percy huwag man ay kamatura nung kawala may yun ana nga pumaagi ko rin ang payout dito dapat no sa inyuhang kaning mga barangay o sa barangay o sa dini po no sa OSCA office na to dini sa may barangay 40 ning atong syudad or pinaagi gina sa atong mga personal sa CSWD pero kani Magnum Percy sasama daw siya o kining hypnotize yun naling lagi din taon ang nais kitang senior citizen nga mulupyo din he sa may barangay kamaman aning atong syudad rason nga wa nakaroon sa iyang nga posisyon ang iyang kapig 50 mil pesos kung mga lahas kung manabiktima ning budol-budol din na sa may Bora Extension, Barangay 39, ning atong syudad. Mga insidente, na-refer na hinoon din sa Police Station 2 Cugon. Balita, gikan sa Police Station 2 Cugon, kinis Magnum Hunter 20, Angel Alzado. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter, Angel Alzado. Daghan yun mga eksyon, mga inana, digin mo magpailad kay sos. Pag-anan nyo nga, dili mo nung kailani, ano magdulduol, wag ko ani kay, pero nagay mga tao nga mahipno, yung ka, hypnotizon ka ba? Manang, uy, kumusta man ka, manang? Di ba anak ni mo si Kuan? Asa, ato ka to bang? Imong anak, bakit sa ganito? Ana, impas na. Sulod na sa bulsas nanay.

0: So ay gyud pagpa istorya sa mga tawo nga di nimo kaila. Wa mo kusukad ani kaila, kanong mo istorya man ilad galing ni. Diyan na nimo dahil mauna-unaan nga kini mo nag-ilad ni siya, oh. Mag-istorya man sa angko, di ba? Pagtanaw gyud mo nan ni kwartas na nayo mga alahas niya, oh. Sinaw man kayo? Dihan ah, katong to sa abroad, akong anak, o kato ba? Kasi ito, classmate mi ato sa high school. Na. Paswas gani nga mutubay kag istorya, sulod ka na sa bulsa. Oh, sulod ka na sa bulsa, bulsa ayaw pag istorya sa mga tao nga di mo kaila. Kay was gani nga mo istorya gani ka sa ila, mutubay ka sa istorya, daog ng katunga. Diba? Kanain mo mismong alas, mahubog yun na.
1: Magnum, buntag na!
0: Kaya lagi mga tao nga may gid mo hipno, magigsoon, ilag yun ma-hipnotize yun ka ba? O mura mag malumay ka ba? Malumay ka silang istorya. May gid sab sila mong istorya gid. Aba, style sa nimo, ay mo sang pabula-bulaan. Tanong maka na ilad mag yun niyo. Aba, sulod ka sa bulsa, basta kay kita yung mag-uban pag-istorya, basta kay isulod ko nimo, isulod sa takas bulsa. Malingaw, magugana ka niyo, magumangingunana ang mga tao ito, kanyang mga mangingilad. Nindot sa dibo sa isang ilaron sa istorya. Di ba? Para magagalang nga di, magigigyan niya magigsoon mailad. Kaya kumusubay gani ka sa istorya tininood, ah, wala, impas, sulod gigas bulsa. Nini sa Tarimag na Mantar Jen Luna, si Tita Anyos nga lolo, gireklamo humang ko nang hilam ko bisita sa iyang apo. Pasin sa doglay ang nahilam ni lolo, kaya tigulang na lolo lagi. Paghikap ni lolo, abe man yung plato, ganto, kasino, making plato. Lahi man da yung nahikap dahil ni lolo, agoy, ginoo. Imbes nga mohikap si lolo sa plato kay mukaon. Lahi man ni noon ang nahikap, agoy. Pait ang tigulang na ta kay lahi atong pananaw. Sino kay ang plato man da yung ganto? Ato sa 124, pinagin ni Magno, ato 24. Sa balita, ang servisyo na si Magno, Hunter Jane Luna.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Iligamos ng mga kapulisan ang usa ka 70 anyos ng lalaki humuan kini ng hilam atod pa sa bisita sa iyang apo. Ang suspect si Adolfo nga mulupi ang barangay Lapasan ning atong syudad samtang ang reklamante na ila sa pangalan nga si Carol gingon nga may bisita ang biktimang si Carol sa panimalaysing higala nga si Judy kinsa apo ni ini nga suspetsyado gingon kadyot lamang garabilin sila nga panimalay ang biktima o ang suspect sa diyang kalit kining giduulan inilukang si Lolo Magdumasid o gagihila matod pa ang iyahalukang dugkan. Ikakurat usab no ni Carol kinilugar nga biktima magdiba first aid kaya nga nang manginlugar no nga kinisiya ga hilam lugar siya nga dugan imposible po mo ingon tagu aka kita magdiba first aid niya kalit lang lugar dito sa itong pa dugan lugar ni ini po nga dalagita so nga tindog gidiritso po nang maulugar ng dalaga o nihimo kini sa pagdagan pagawas po sa panimalay kinilugar niya hanga dala gasi Judy o gali no ni abot matud pa ang apo ni ini ni lugar sa pisyado nang utana matud pa kini kung unsa may nahitabo nga tapos siya lugar nga higala nga nagdagan-dagan kay pagawas lugar nga Pinoy anan lagi kabutya ka magduba first aid ka dito na niya gi explain ayo ha matud pa nga lolo lugar ni ini ya nga higala kay mismo matud pa nga hilam lugar no siya lugar nga dughan rason nga kini kurat o gana balaka o mihimo kini sa pag-sibat. Kali magduba first aid. Kadyos rin batod pa nung nawala po lugar kini lugar si Judy. Kining apo lugar magduba first aid. Siguro raman taon kini nagpalit o gilalag misna kay lagi gilaagan lugar siya siyang amiga. Kurat naman noon siya sa gihimo lugar nga aksyon siyang lolo. Una magduba first aid. Kini lugar niya madawat o di po niya masabdan nga nung nahimo. Kini no siya lugar nga lolo. Kung lagi magduba first aid. Dasayo sa 70 anyos. Sigur magduba first aid no. So wala na gid kayo yung mga science lugar nga magbinugoy na iskutan sa lugar nga lolo apa nakurat naman noon po ni si Judy nga nung inato lugar ang gihimo lugar na siya ang lolo pero di po siya kapiyansa magduma first aid nga posible ba kano nga na makakalog ang higala nga si Judy nga to kaniya kay galino sa mga tao po makuha po niya sa lolo ni ini ang litan nga muhimo lugar kini sa pagkapamakak o gay hulog lugar niya sa daotan lugar nga lolo rason nga mituo kini o giubaran gitawan po niya no ang iyang higala reklamo. Tapos lagi kay buot gid niya magpasaka po ng kaso magduba first aid. Dali dito po siya kitambagan na act of lascivious na sa ang kaso matutpa nga posibleng niyang ipasaka ko paramita. Dili gid sila noong nga magkasinabot pa rito sa barangay Lupon kay una pa man yung magduba first aid sa lugar sa barangay yun niya. Dali gini pong iskuta na sa mga babae na trauma gitaon siya magduba first aid no kay dili ibigitan doon niya kaila magduba first aid. Kalitra siya nga gihila marason. Kini lugar niya kapag

0: labi sa social media kay kanabi taong inyo mismo ang paghimo manggala sa mga pagpandaot, labi na may gala, grabe na kayo manggigsoon nga kinibang kuan na kayo gid manggigsoon. Kanabang unod na gid kay bitaw nga pagpandaot sa inyong isig kataw. Ayaw kay posible ba gid mo mapriso ni ana? Labi na di sa social media ninyo. O kay kamo grabe kay atong kita mga Pilipino di sa social media, grabe na sobraan na ta may gala sa ato mismong kinibang gibati, no? Kani manggigsoon, inigsoon ni siya may gala nga tambag, no? Dili niingon may gala nga tambag manggigsoon nga hinangal. Ang social media may gala na diya ang atong profile, makita manggigsoon ang atong dignidad, atong pagkatao. Busa kung naa kay gihimo diya manggigsoon sa imong post sa social media, dali ka mapriso. Dali. Tinuod. Tinuod na may gala. Kaning ato magigsoon pagtambag sa inyo para nga dili mo maigo magigsoon cyber libel. Okay, grabe yung kayo may gala karon. Now, muingon mo karon magigsoon sa inyo social media nga balikas mo, mauni, kawatan na ang pangutan na karog na ka ba ebidensya, di ba? Na ka ba ebidensya nga siya kini mo kawatan kini siya. Bisan to naguna-una ta nga kawatan gyud siguro ni, pero ang question dia asa na ba dag ka ebidensya nga mauni, dili ningon nga paglaban. Para ni sa inyo mismong kinibang kuan ba sigur, ay, para ni sa inyo magigsoon kaluwasan about sa kaso. Kay anytime ta magigala ma kasuhan ana atong style na to nga social media, magpataka la ta magigsoon og mention sa tawo nga mauni siya, no? Di kayan gyud nato na. Oo, kay di man ingon, di man ta magbuot sa inyo kay inyo man ang katungod. Pero pahimangno lang ni nga ayaw gyud mog palabi sa social media sa inyo mga kasuko nga magsulat mo diya ma ipos ninyo nga mauni. Kayo ang mga pulis mismo nag-ingon nga di gyud mo palabi kay was gani makita mo diya nga grabe man ni siya, grabe ang bandao to. Nah, grabe na ba natay pulis na iyon nga kanila gi sila dol basta kay tinud-o ni sila dol ambot lang. Hilak ni nigtagok ba o? Tanaw gyud ang post niyo. Di ba? Kana mga content creator din sa ato. Ayaw gyud mo palabi. Kay basig mga igsoon og magkahilag gyud mong tagok mga higala kani pahimangno ra ni wala ni nag-ingon na nagbuot mi sa inyo kay inyo man ang account di man ato bumabutan bat kani pahimangno lang kay ang pulis mismo nag-ingon nga ayaw mong palabi ano inyong gibati ninyo no di sa social media kay once gani nga matrace gani mo makita ang mo nga grabe oh ba ra bagid niya gikan no? Siya ra bagid nag-istorya oh nag-vlog ra bagid siya na impas gyud mo diha
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Pahimang lang ni. Wala man ni na nagbuot kay inyo man ang account may gala. Bet ka ni pahimang no lang ning ato sa inyo, ha? Nga di palabian ato di sa social media. Kay wala bagay patay ebidensya ra ba? Mao nang pait may gala kay wala ebidensya puro sa ta makadungog kay ta si istorya sa uban moawat dita. Kawatan ni si Kwan, kawatan ni ana. Ah, kay ang pulis mismo nagpahimang no magisoon nga di palabian di sa social media. Kay kung tinud-on gyud ka, nah, dali na guys nanan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 4:55 Magnum Jen Luna sa ta. Kay matod pa ni Magnum Hunter Jen Luna babae mi reklamo man gigamit kuno pang scam ang iyang IB account na niya na sab ni. Naagid karon magigso na mga pangitabo na atanan magala sa social media. Di ba? Imuan kag account pariya ni mong pangalan, kuhaon ni mong picture, i-screenshot, i-post sab niya dito sa iyang picture nga ikaw. Impas na ang pagtuo sa mga tao, ikaw na ni. Di ba? Sumaon ng pait may gala di social media, gagamiton imong dagway, gamiton pagpangilkil, mala, makakilkil yun. Nawato ta report, Magnum Hunter. Magnum Hunter 24. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Reklamo karon ang usa ka bayo mangi kaingon, gagigamit ang iyang Facebook identity. Tapos lagi, gigamit kini sa pagpang-scam. Ikabot siya ganiling biktima nga si Kisha Al. Ikadunay naman ito pa, no? Nga kakakangya po nga sa account na magdubang facet. Apa, nakurat lamang kini. Tugod po lagi. Karoon nga panahon na, dagka na ang mihimo, no? Sa pagatawag kaniya, kung anong napaulang siya. Ako nga kantidad nga sasama ni ining 15,000 pesos, hangtod sa 20,000 pesos, iyang mga kaila. Panto nga, gipaningla na lugar siya magdubang facet. Wala naman siya ikabayad. Kailagi, matod pa niya. Dili matod pa siya kapang utang o galing nakurat po galing po itong mga kailan niya nga niya na utangan mo di ma-first aid. Kung unsa ko matod pa niya, sa o lugar nga kwarta, apang ikabot siya, gado na matod pa siya, importante po lugar nga pagamitan. Pa dito, ulam dito siya mag di ma-first aid pa, pwede agyo sab sa GCash. Kurat o sabi niya mga kailan, anong ang GCash mag di ma-first aid, dili lugar niya kapangalan. Pangi, butch lugar niya, ito po lugar yung scammer, nga dito lang lugar ipasan.

0: matukoy kayo, posible nakautang lugar siya na ito. Ito na lugar, ibayad mag diba free. Sige, din, yung mga matutang kampante, pwede yung mga kaila, o ipadalan mo ito pa siya. O nga, kandidat, apa na, kinilugar na iskutan po lugar nga transaksyon. Tam, di ay mag diba free seed, no? O ga, gali, matut pa di ay niini nga biktima nga skishan. Pag-i-hack lugar ang iya po nga FB account sa dugay na nga panahon. Sa pila na matut pagkasimana, kininahak, iingon nga, dunay na idako nga kandidat. Nakuha lugar ni ining naiskutin sa mga scammer. Sa di ining maong insidente magdaba first, eh, gilayon kining refer nga tapos ito nga kapulisan, tungod po lagi. Dahil mo tatagihapon kining gapang scam ang maulugar nga individual. Gagi kaingon nga posible nga makapambiktima pa kini sila yung mga individual tungod po lagi magdaba first, eh, pabiling active pa. FB account ining naiskutin sa lugar nga biktima nga padahal gigamit matod pa. Pagpangil kailangan ito po siya ang mga kaila. Para sa Butag ng Pilipinas, kinis si Magdum 124, Jane Luna. Sa balita, Oksirbusyo, Magbradyo.
1: Daga salamat Magdum Hunter 24, Magdum Hunter Jane Luna. At ang una sa alas 4:57 na mga pamilya sa mga FWs namatay sa Middle East. Natunulan ko no sinabang magalas sa DMW Region 10. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19. Mencho kabaktulan.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
3: Gikabutyaga nga adunay gitunol nga assistance ang botan sa Department of Migrant Workers kun DMW Region 10 ngadto sa mga pamilya sa mga namatay nga mga overseas Filipino workers kun OFW sa lain nga nasud din atol sa duha ka mga patay tungod sa mga natural death. Kansang naservisyuhan sa nasangpita gabuhatana pinaagi sa ilahang sa mga funeral services ug uban pang asistansa tungod usab sa pagkaapekto sa Middle East karong panahuna. Pabilin pagihapon nga ubay-ubay ang mga OFW nga mas gipiling magpabilin sa maong lugar tungod sa panginahanglanon. Ang pamahayag ni OIC Regional Director Emmanuel Tulido gikan sa Botana sa DMW Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Daga salamat Magnum Hunter Mencho Kabaktulan. At ang oras ay alas 4:59 na mga minsan ninyo mabutaw niya Toton. Tagaan na pagtagad bagalan niyo mga minsan mga sukit na kuminaw. Onya mga igala mga manenay. Katuwa pa ng mata na mo niya kay buntan ng kama sa mutanan kay buntag na. Duga mga balita sa ata. Ikumpirma karon mga igsoon sa Philippine National Police PNP na matod pa nakita ko no namantayan nga migawas mga igsoon si Senador Ronald Bato de la Rosa dito sa Senado sakay ko no matod pa may gala sa sakyanan mga igsoon ni Senador Ruben Padilla apan kung si Senador Ruben Padilla ang pangutanon mingon may gala nga hulaton una mga igsoon ang investigasyon. Di po siya may galang musulti. Kung sa iya magit may galang disakay, magigsoon si De La Rosa. Di ato magigsoon na hitabo nga pagigpinusilay, mga suki tribunaw dito sa ano na pagpabuto, pagpinusilay dito may gala sa Sergeant at Arms sa building sa Senado. Batok mga suki tribunaw sa NBI. Umani aresto usab ang driver mga suki tribunaw sa NBI nga giingon mga gala ni Director Matibag nga usa kuno ka volunteer. Apa nakahawid sa armas na kapabuto o nakagawas na kapansya magigsoon kagahapong adlaw. Gibutyag mga sukit na kaminaw nga ni PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. nga ang video footage usa kuno kaputi nga Toyota Fortuner migawas sa Senado bandang alas 2:30 sa yung kabuntagon sa adlaw may galang Huwebes sa pitsa 14. Giingon mga sukit na kaminaw nga posible kuno dugang pa sa nasangpit nga opisyal sa ilang record inquiry sa PNP. Nakapangalan matod pa ang Senador Ruben Padilla ang naisgutan nga sakyanan. Gikumpirma usab ni Interior Secretary John Bicrimulya nga na nag-iya matod pa sa nasangpit nga sakyanan nga nakita sa footage gamigawas nga puti nga Fortuner nga way lain si Senador Ruben Padilla.

0: Buntag na Pilipinas.
1: Pandamay.
2: Alas 5:07 na ang atong oras din magala sa atong paraguban sa atong programa Karabutag ang Buntag na Pilipinas. Malikan sa nato magalang report magdamantan ang dyal sa adobe kay mga binuwi ko ng manok dias indahag. Walo ka mga binuwing manok na hurot ko ng magala gib. Gilusob sa mga kawatan. Grabe sa mga ganyang mga kawatan oy. Walo mangigabog kikawat. Walo mangigabog kikawat. O gamay raning walo pag makawatan ka mga 30 kabuok. Basta kay ligid-ligid ka si yuta yun. Ligid-ligid ka si yuta. Mawatan ka sung amigo nga si Christian Romo diya sa, kuano, diya mismo sa Puerto. Si Kala. Sige isang kawatan, balik-balikan sa kawatan. Nabagi si CCTV, makita. Luya ni Kala, oy. Sige lang isang kawatan, siyang binuhi. Oo, diya sa Kiribang Puerto. Balik-balikan gid siya kay nindot ba sabi mga binuhi. Mahalin man ang diritso pag ibalik niya, mahalin man ang diritso. O, nagbalik-balikan dyan sa kawatan. Salbayas po ning kawatan ba? Pero kung pwede palang tamamuspos o kawatan, naghan na siguro na puspusan, pero mahinay ka ni mo. Ikaw sa'yo maprisog, mahinay ka ni mo.
0: Magnum,
2: pandamay.
0: Buntag na Pilipinas.
2: Sita report Magnum Hunter 20 sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Kaso ko ang gibati sa usa ka residente sa barangay Indahag ning atong nga dakbayan nga nabiktima sa kawataan na umano atong pagkuha sa wala pa mailhan ng mga suspetsado ang walo ka mga paboritong manok na niya magnumapresid nga panabong o gaduna pa ya kanipong kaning mungaan magnumapresid nga gikawat diha sa ilaha po nga panibalay ilang nga biktima nga si Miss Rosin 49 anyos minyo ug mulupyo dinas sa May Villa Vita subdivision barangay Indahag ning atong nga syudad. Sumala sa report gikan sa kapulisan nga na-discoveryan na lamang sa biktima ang insidente alas 4 sa kadlawon ug sa iyang nga pamahayag ngadto sa matan sa tong kapulisan giliw nilang gipangita ang maong mga manok apan pakya sila sa pagbawi niini ug gagani man ila yung gisubay pud magduma proceed ang ilang tugkaran kay naa man kuno ni nila gibutang pud magduma proceed sa ilang gyapon pud nga tugkaran dinha sa ilang pud nga subdivision kung asa pud naibutang ang ilang nga Pinoy anan apan wa gyud matudbay presensya magduma proceed sa iyang nga usa ka talisay nga manok nga yellow leg ganya kanipun magduma proceed aduna na i-marking dayon aduna po iduha ka mga banugon nga white leg usa ka balaw yellow leg usa ka kaning inahan magduma proceed mangaan nga color pula nya nagyapon po iya yellow nga leg dayon na usa ko din pud kalain pa nga mangaan nga dark red og dark ang yapon din po nga leg ani pud magduma proceed duna na po yung mga kipahimutan po niya nga marking og lain pang mangaan pud magduma proceed nga banugon gibutyag sa nahisudan nga biktima nga ilaha kini yung ginaampingan magduma proceed ang ilaha pa din po mga binuhi nga mananap dila sa ilaha ang mga Pinoy anan na pa na wa gyud niya damha nga dunay makasulod nga wa pa po nila mailhan nga tawo magduma proceed ug mihimo no sa paghakot dila mga binuhing mga manok ang mga kaso gidso karon nga to sa intelligence section sa mga sa kapulisan alang sa dugang investigation ug dililian kini nga mahatagan gyud og disposisyon aron mailhan o gamadakpan gyud po ang mga responsable sa maong nga pagpangawa gituhan ni Ma'am Roslyn nga dili lamang usa ka individual ang mihimo sa pagkuha sa yapong mga manok magduma proceed nga panabong o nga mga mungaan tungod lagi kay walo ka buok diba pud mahakop sa usa ka tawo og nagtuo pud sila nga posible nga dunay sakyanan nga dala ang mga suspetsado magduma proceed nga mihimo sa pagpangawa tungod kay lagi sa ila pong bahin magduma proceed dali sud man pud nga magdala lugar o nga mga manok sa eskadlawon masina dunay makakita so mailhan na inuon po ang mga kawatan. So, posible, gibutan kini sa sakyan ng magduma proceed. Ugila yung sibat, paingon po na pagawa sa nahisbitan nga subdivision. Ngani, nagtuo po ang mga kapulisan na posible nung monitor na ni ang lugar nga kaning kawatan yun po ni ining mga suspensan. Pagtungod kay kabalun man sila magduma proceed noong sa targeton yun po nila sa Pinoyana ni Mama Roslyn nga mo kiningihang mga binuhi nga manok. Ang maong insidente karoon na gihatagan po nung pagtagad dito nga kapulisan. Ilabi na sa pag-check po magduma proceed sa mga dool nga CCTV footages aron nga masairan na kung nga kinsa kining nahisgit ang mga kawatan nga metaki sa usa ka Pinoyanan sa subdivision din sa barangay Indahag ning atong syudad. Balita gikan sa police station 2 Kugon kinis magduma 120 Angel Sado sa balita og serbisyo magduma radio.
2: Salamat magduma Angel Alzado. Usog yung kawat karon bisan asa may galamping-amping kita mga sugit ko minaw. No, kada mga hinay-hay lagi ninyo diha, basta kay magiya nagkawatan, hurot eh. Mga tsinilas, nasgawas balay, ah. Wala, grabing kawat karon mo sa...

0: Magkumpiyansa. Okay, ang kawat karon mga sugita na o. Kuan gyud, nang matawag na to nga naagyod mga higala, no? O, so ay magkumpiyansa kay usong kawat. Alas 5:12 na ang atong oras. Sa ato panaguban sa atong programang Buntag na Pilipinas, ha? Sa tanan, mga lang naman ang exercise na karon di o, sa ato Boulevard. Ay, sos, grabe ka na kang nag-jogging. Jogging. Pag-uma-jogging, ah, soft drinks na yon. Kaon bala-bala, tulog na yon, buntag sa'yo, paingon dito sa hapon. Amo na, patsada nga exercise.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Amo na, kung burot yung kasagikan, ngano, mga nangambok, magagsamot nga, sige, magag-jogging ka dadlaw. Out, alas 5, jogging, taman alas 6, imidya. Hapit na tindahan, papalitatag soft drinks natin. Isa ka soft drinks, hapit na rin sa karinderya, papalitatag humba natin. Dito rin palit, humba ilan eh. Ortiga itiri, palit na gumba, tulo kabok. Palit na siki, dua kabok. Uli na balay, kaon malabala, tulog na yun. Unya na suod to, magigala mata.
1: Magno, buntag na Pilipinas.
0: Pastilan mo na yung sige na tingalata na sige na magjaging, nagtambuka na mahinoon. Ay, basto, banto, gradi ay. Gikag di, Rio de Oro, Boulevard, baklay-baklay. Hapit niya magigsoon sa Corrales Extension. Pai tatag soft drinks niya. Tingalang ba na naunsa man niya kung asawa nga sige, jogging ka dadlaw, nagsamot na may nung panambok. Atog di ay. Diba? Oo, mo diya, bawi on di ay. Kaya kapoy ka din mag-jogging, kapoy ka eh. Makakita ka pagkaon, lamik, yung kaya kaon kay gutom, baya na magsigig jogging. Di ka mag-control sa mong lawas, ah, wala. Oo, masawayan na sa taning nga mga gasol ang gasamak o gasol ang tiyan.
1: Magnum, ay, buntag nako. Na Pilipinas!
0: Napon na sila, hinawayon po yung sila nga klaseng mga pagkatao sa mo. Hinawayon sa kaya sila. Ay, nako, ginoo ko. Pagbalik ta, standby, dugan pa mga balita. Pamati o din sa itong managubahan sa itong kamburama kanabuntaga may kala, buntag na Pilipinas! Oras! Atong oras, alas 5:14 sa buntag.
2: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
0: Nagatos ka pa sa hindi ka internet o glawas sa servisyo? Solba na iba problema kaya sa surapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper na akadis sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na Chris Carmen proper og upper Carmen, lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagdapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. CTC Building, Captain Vicente Rua, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time. Makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asal rikas
4: epic
3: tipo.
4: DTX 500.
3: DTX coffee mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX coffee mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
9: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
8: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan.
6: Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Junipin Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Moto na, kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kukaling kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
0: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
3: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay ka ba nga gadugab? Pirmi ka ba ang dunay hangin ng imong tiyan? Masin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay kini polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract ng sugar cane. Mabutuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kienduro o Misamis Oriental. Pahimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina Wellness Center. Market Sierra Gura Bus Terminal, Lapasan, Kienduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika de Alternativo logo.
3: Oras alas 5:20.
4: Time check was brought to you by ChoQuick Choco Malt Powdered Milk Drink. Mag ChoQuick na araw-araw.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
5: Nagpaminaw kamo sa
6: Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Balik tayo kala sa ato panaguban sa toko programa karabutang ka buntag na Pilipinas ha. Wad-wad gabon ta mga kapobre. Sod pod kayo nga pobre pata tapulan pata. Amo na karon ang uban nagmaymahay na gay nakabana ko sila tapulan. Amo lagi na karon tamili man lagi mo. Hilig man gilay mo guwapo tanawa karon sa nahitabo. Guwapo lagi pero tapulan man sad. Dili itsuraan pero kugihan man. Okay na. Diha na nato magmat nagdiya na din magmater mga igsoon ang gitawag may gala nga love is blind.
6: Magnum, buntag na ala. Pilipinas.
3: Ala, sige ha, tapulan ta. Pobre pa ta, tapulan pa yun ta. Hawag kita nada, busa sa'yo, mata na mo. Kato mga playog terbaho, sige na, ligo na. Ligo na, ligo na. Mahaw na, kay buntag na. Lupad sa tanong ka mga balita sa itong mga kauban karon. Dili sa tani Magnum Zinlo na ganaon sa manin na maligya magunog liuta, ngawa magunog igong dokumento. Na, mauna ni karon. Pitching Senator Report, Magnum 124. Gikan may galas ang lokasyon sa balita og serbisyo na si Magnum 124 Jane Luna.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Dili gamo karon ang tulog ka mga individual o mga kinigigayon nga mihimo magagpa sa pagbaligya sa dili nila kaugaling ng Luna o lamang itong dokumento. Sagot siya nga mga pariente lamang kini sila Magnum Mercedes sa lugar tinuod sa pag-iya sa Luna apan ni kabot siya kay sigisan kini sa tulog ka mga individual. Itulog ka mga individual mga ma-first aid sa mga layo nilip kini sila ng mga parente. Panikabot siya sa buwag pa dila nung mag-cashier sa mga luna apan huwag pumanggod ang anak lugar sa tagihan mga ma-first aid rason nga huwag din sila bahayang lugar nilip. Panikabot siya na mihimang mga tagihan sa pag-picture at pag-post sa social media. Pumaligyan ang lugar nilip mga mga luna sa barato po niya kantidad. Na mga ma-first aid na mga ikorat lugar nilip mga biktima. Anong ibaligyan ang lugar ni inipulugan niya mga parente ang lunang niya ang tungan ng mga mapresid. Lugar sa may El Salvador, ang galing ininis ko sa mga biktima, mulit ko na siya dire sa syudad si Gayana de Oro. Apag ito niya balagi rin mga mapresid tungkol sa rason. Kini si Ana, palugar niya kung dire sa syudad si Gayana de Oro na muyo. Dito na no, may mo namatod pa sa pag-atake po niya ang lugar mga parente. Kung ginagtuo sila kagipasagda na gali ang mga lugar mga nag-inquire na ni ini magdibawa first ay dismayado tungod kay wala igo mga dokumento ay kabusya ganito na naibawal. Ni lugar ni iskita niya talo ka mga individual ni imo sa pagbaligya sa dili nila kaugalingon ng mga luna para sa mundig na Pilipinas. Kini si Magdamari 24, Jane Luna, sa may taong serbusyo, Magdibradyo.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Daghang salamat Magdawato 24 Magdamater Jane Luna. Abi kita sa oras may gala sa ato para guban basa sa Kobin side 2 minutos lang ni. 2 minutos lang gud ni nga akong basahon. Wadwad na kuno si Bindels karon no. Sige bindelo ako sa iyo. Grabe po di ka way tuba diha. Tuba nga katong awata tong nas kuan ba vlogger ba nga pag lahing anang pag lahi ba na mismong sanggutan. Mura o gripo nga grabe ka kusog kang aga sa tuma. Eh, pandamay yun yung mga igso ni mga kuano eh, mga gablog diya social media. Ay, grabe naman sa'yo, sobraan naman sa'yo ng inyong mga style eh. Tiyaw mo nang usa kalahiban, paglahiban na mga igso ng kinibang sanggutan, mura gripo, may galang tuba pa may imo, kunuhay nga padab. Nga di na maging tuba ang kolor, tubig na maging kolor. Taurig host mga igso niya sa kuano. Kanabang lubi, pasakaig hos, pansakig kinibang gripo, pansakig may galaog. Hos ab, pag alahib mga igsoon na to ah. Million views na. Matis binders mo na, buhato ni mo bindilo dito sa kinabuhan. Ba, magkuhan ka dito, magkuhan kuno ka ba, nanggot kuno ka. Sige, kusuking aga sa imong sanggutan. Sa usa ka adlaw, mo-produce siya og 50 ka baril. Nga tuba. Kay sige man agas. Pila na ka minutos puno na kung usa ka galon. Sabi nga tuba ka na may gala.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: May buntag sa di Black Worcester JF. May buntag na Black Worcester JF. May buntag sa Ma'am Joy Martinez. Oy, Giovanni Hugay, may buntag na. Ah, Giovanni Hugay, umina ko na Giovanni Hugay. May buntag na. Oy, di ay na ako noy kinibang alumni. Homecoming karong pizza 23 dayo alumni homecoming sa tanan ko nung migraduate niya sa Napaliran Elementary School alumni homecoming karong pizza 23 daw adlaw na Sabado. Oo Sabado pizza 23 sige good luck sa inyong tanan sa tanan mga igala nga nakagraduar diha. Sige mayong buntag ninyo og congratulations sa mga nigraduar diha sa nasangpit nga tunghaan. Mata na ko sa'yo, Magdumi Bay. Kay sakto, mga apply tag-trabaho kay lisod kay panahon karon. Apply trabaho, kay wako trabaho, ako asawa, buros, pagyod. Na maunig karon. Pang-apply yod kay, na, sao na lang na pag-anak si mong asawa, guwag yabot tay, mata, matiti. Apply, mintras na apay, kuan, ma-applyan. Sa'yo, kay buntag, monitor me, Magdumi Bay. May butag Joel Ortiz na kalaban. May butag diha. Monitor class kamanan. May butag sabi diha ni kiribang sniper nato nga abti kayo. Crispino Ipes. Mga Lago pamili kuno og Sarubio pamili. Og Ipes pamili. Napakuha siyag dugo. Maunang samot siyag medyo kagwapo karon ron. Napakuha siyag dugo atong Domingo ah. Nagkagwapo yung dating. Makapahami siyag panit diha po ning magpakuha lagi tagdugo. Di ba? Sige may butag diha. May pagkabina ko sa day ni atong igala nga monitor karon sa iyo sa kabuntagon des Lumbia. May buntag niya ni Popoy Birapoy kay buntag na poy atong amigo des Lumbia oh. Popoy Abila may buntag niya Popoy Abila des Lumbia atong amigo. May buntag niya poy. Ningkamot kaya buntag pobre poy ba? Buenis Popoy nga tao kay tao ginisya nga klase nga pagkatao. Buutan mo ni si Popoy Abila mo nang naamigo na to kay buutan man. Pangamigo tag tao nga buutan. Mauro man ang magigsoon, di ba? Basta buutan nga tao, amigo ta, pero bad gani nga tao, di ta amigo. Pero Popoy Abila, may buntag na sa Lumbia. Atong amigo na to diha sa Lumbia, nagmonitor karon.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Oy, sa Manangutana, kay karon ko nung adlawa, KSB, di abismos Barangay Konsolasyon. Sige, may buntag sa taga Barangay Konsolasyon. Kay karon ko na, KSB naman, kining People's Day. Karong adlaw may gala People's Day. May gala diya sa Barangay Konsolasyon ning atong dagbayan. Nadas unahan no. Na sige may buntag diha sa tanang mga residente sa Barangay Consolacion. May buntag yung tanan diha kay karong adlaw mag-ison ng ilang People's Day sa Barangay Consolacion.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Wala tayong oras, may kalamabanan masunan. Merkules karon ugma may

0: And then let's pray that our senator judges will be guided, Jude, no, to come out what is the truth and to come out with a fair judgment. Iyan alam.
1: Sige, sige.
0: Pamunta kami sa business. Ang atong pinapangayong anigit is good governance. Diba?
1: Parang, yes, sir.
0: Ang buhis nga itong ginabaya gamit sa mayong paggamit sa mayong pamagi.
2: Ang pabahagyaw ni Oro Chamber President Engineer Almarco Brito.
3: Duga mga balita, taas nga linya sa bupalit sa tag 20 peso nga bugas, napangitaan na og solusyon sa inifitan. Sa balita og serbisyo na si Magda Bahan, naari Kaya Abilanosa.
4: Napangitaan na matod pa og pamaagi sa botan sa National Food Authority kon NFA Region 10. Aron nga mahunong na ang taas kaayo nga linya sa mga gapamalit og bugas ubos sa P20 program. Diha silang warehouse sa Baloy Tablon ning siyudad. Matod ni NFA Misamis Oriental Branch Manager Miss Karen Ritiza, nga duha ka mga solusyon ang una nilang gipatuman kung diin mao paghatag og ticket sa mga mamalitay kung diin nakabutang kung unsa sila nga oras mopalit. Aron malikayan ang taas nga oras sa paghulatog ang pagripak na daan og tag 10 kilos nga bugas aron diretso na kining mahatag sa mga mamalitay og dili na malangay sa pagtakos og pagtimbang.
5: Mahatag sa mga queuing numbers, so pag muani sila din he, tagaan na sila og kanang queuing number even sa following month. So naa na sila schedule na nakabutang, tagaan sila og tulo ka tickets. So dito nakabutan ang ilang priority number og ang schedule, ang dates sa kung kamusta sila dapat mapalit din he, kung even kung unsa nga oras sila dapat mo anyana nga adlaw. So kung makita po nato dito sa site, dito sa atong bodega mismo, makita po nato dito nga dili na gyud kaay, dili na gyud daghan kayo ang tawo kay tungod kay nana sila schedule ba, like for example kana ang iyang number is between 1 to 100, muani sila between 6 a.m. to 7 a.m. So pag-abot sa mga alas 12, mahuman na yung tatanan sa ito ang transaksyon. And isa pa na itong hihin mo, nag-repakdaan o tag-pulo-pulo kakilo ang ato ang mga personal sa FDI. Eh para pagpalit sa tao, pagmanubayan, ikaw na lang ikuwan kung na sila ikaw galino nilang mga ikubang nadala or ihatag sa ilahan diretso ang bugas.
4: Ang tipig sa pamayag ni NFA Misamis Oriental Branch Manager Karen Ritiza. Balita gikan sa NFA Region 10. Kinis Magdumhan 23 Kebelianosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Alas 5:46 FWs ganaa sa Middle East, walay namatay o samaran ato sa kaubot sa bagong nasud gawa sa duha ka namatay tungod sa sakit. Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Mincho Kabaktulan.
6: Gingong adunay duha lang ka mga OFW kun overseas Filipino workers sa lain nga nasuda, particular usab sa Middle East, ang gikabutyaga nga namatay atol usab sa gipaygayong monitoring sa botan sa Department of Migrant Workers kun DMW Region 10 kalabot sa mga OFW nga naapektuhan sa baong kagubot. Apan sa gikabutyag usab ni OIC Regional Director Emmanuel Tulido, ang giingon nga namatay apan dili kini taga Region 10 kundili dito sa kauluhan. Gidugang pausaba ni Director Tulido nga wala pay namatay o ingon man gana samarana na injured sa maong kagubot sa Middle East. Apan ubay-ubay pa ang nagpabilin tungod sa ilang panginahanglanuna ug ang nasangpit nga mga namatay tungod lamang sa mga natural death ang cause ni ini.
7: Once usa sa atong gihon mugo sila nga pamina gyud ko kung sa advisory sa ato ang DFA center. Ang mingon ang ato ang embahada dito ba walay mo gawas pagpabilin gyud sa inyong mga akomodasyon wala gyud ta para safety gyud.
8: Kumusta po toto katong namatay na madala na ano
7: na nakaulit sa kaulit na
8: so
7: we are happy nga dili sa kuha.
8: Okay, so sa region wala?
7: Wala sa region. May mga nangamatay, hindi namatay sa mga sakit. No? Like, doon ako'y gigisita at yung hibis sa bukid sa Iligan. And kumaw ko sa sakoy, may presyon na trabaho dito. Uli-uli, sadya ka rin siya.
6: Ang pamahayag ni OIC Regional Director Emmanuel Tulido, gikan sa Botana, sa DMW Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: Alas 5:49, hearing alang sa posibleng pagbawi sa gobyerno sa Manresa campus gitagtang himuon sunod semana. Niang detalye dawaton tayang report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Medical Signal, gitag na himuon sunod semana ang hearing alang sa posibleng pagtukinay ni Pud Magnum Aversid sa pagbawi ilang ipuod sa gobyerno sa Manresa property din sa may Uptown area ng atong syudad. Kinumana na nagpagwasog kamanduhan karoon ang abutan sa DNR sa Faithview University o ga CLI kung nakining Sibulan Masters Incorporated Magnum Aversid na sila ang ayod nga mutunga o sa umaabot nga Mayo 26 tuig ya 2026 sa alas 9 sa buntag din sa may Legal Division Office sa DNR Region 10 aron na hisgutan ang maunga isyo nga diin na kinipod Magnum Aversid o nagsumikat sa pag-report po sa mga concerned parents at teachers and Community Incorporated Concoptac member na nagsimbol po niya petitioner kalabot din po nga maunga kaso batok sa Xavier University Ateneo de Cagayan ang Sibulan Masters Incorporated na nagsimbol po niya respondents kini aron lagi tukihon kaninga lot number 3086 o 3087 237 nga nagbutang din sa may barangay Carmen ng atong nga syudad giingon na Magnum Aversid nga kinanglan nga naayod po ng mga representante aron nga mataga nagit po ni og klarifikasyon ang tanan kay manumduman na itong Magnum Aversid nga mihimo man sa pagpamugos ang Xavier University o Sibulan Masters Incorporated nga ang ilahang kaninga paghimo sa development din sa may Uptown area aduna matudpay kaninga igo po Magnum Aversid ng mga ilahang dokumento nga ma-provide isip po matu huwag nga lihitin mo ang ilapo din po nga pagpahigayon sa kalabuan sa may Uptown area ng atong nga Dakbayan. So, sa bahin po sa COPTA, kagiubanan silang takong pagdayag sa grupo sa mga Xavier, sa Xavier University alumni o mga kaninga mabalaka kung nagingon mga nabalaka ng mga lungsuranon o mga kaubanan po nila po Magnum Aversid sa COPTAC ang lakang karon sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR lagi kay nagpagawa sa mga ipod ang kamanduan ng DNR nga ipaatubang ang XU o CLI alang sa paghatag po Magnum Aversid no o katinawan nini po nga maong isyo. Kinidungan sa gipalauman po ng investigasyon kalabot sa posibleng lagi nga pagbawi o pagbalik sa Manresa campus ngadto sa pagpanag-iyas gobyerno tungod sa iyong mga kalapasan. Ang maong lakang nga giingong sumpay ni siya Magnum Aversid sa unang direktiba nga gi-issue sa DNR na ito nga Mayo 11, 2026 din ipangayuan o katinawan ang maong duha ka kaning kanipong duha Magnum Aversid kaning XUCLI bahin silang plano nga commercial development sa maong propiedad. Isusa karon sa maong ahan siya kung nakalapas bagyo ng XU sa mga kondisyon nga nalati sa pagtugot sa yuta o land grant na nalawat ni ini pipila na kadikada ang milabay. Itawag usab no sa maong hearing sila si Attorney Ralph Mitrelio o si Mama Rachel Pulisico ang presidente sa COPTAC niyan si Sir kani si Atty. Mitrelio, siya man po ng ilaha po nga abogado, aron po nga muto nga po dyan sa nahisgitan nga po diin. Una na nga na-mention po no, ni kining Atty. Mitrelio, nga sukad pa na itong Hulyo 2024, formal nang misulat sa sila sa Office of the Solicitor General sa DNR Central Office, aron ni pa si Atab, nga ang yuta sa XQ, nakuha kiniubos sa kaninga kondisyon nga gilatid sa balaod, nga nagaingon Magnum Aversid, nga diigid nila pwede nga ilabdan ang nahisgitan nga luna, alang sa laing nga katuyuan tungod kay para lang na siya sa kaninga educational purposes. So, nakuha sa XU ang Manresa property ni atong tuig 1958 pinaagi sa konsesyon sa gobyerno ubos sa Section 70 sa Public Land Act. So, ang maong grant adunay strictong limitasyon kung saan lamang paggamit ang maong yuta. So, ipagawas po ng mando sa DNR ni atong Mayo 11, ikumpirman ini nga ang kining Manresa o sa gayon ka government grant ni adunay limitasyon sa paggamit. Butang nga napamatuod ni adunay basihan ang kabalaka sa mga lungsuranon o kinipong mga membro sa COPTAC. So, naghahimo sila karon sa pagpasalamat po na Magnum Aversid ng COPTAC ngadto sa kaninga DNR tungod lagi kay sa paspas nga aksyon o patas matod pa nga pagpalingkamot po Magnum Aversid nga mapanalipdan ang interes sa publiko o ipatigbabaw ang balaod. Gidugang inoon po da sa kaninga nahisgitang abogado nga naaman sa DNR ang legal nga katungod sa pagpatuman sa mga kondisyon sa 1958 land grant o gapasagdan ng korte nga mo desisyon ni ini sumala sa husto nga dagan sa balaod kay sila Magnum magdumafay si nagsilbi lang gid pud nga mga whistleblower o kakaroon no makonsider gid sila magdumafay si petitioner na gid na anini tungod kay sila man gid pud ang nangunay sa pagpaabot sa maong kining report dito pud sa Batanas sa DNR so usa sa mga sentro man gid sa lalis maong nakuha sa XCU ang yuta nga wala ni agi matud pa sa usa ka public auction o bidding nga kasagarang gihimo sa pagpamaligya og yuta sa gobyerno tungod kay nakapasar man kini sa mga requisitos ubos sa Section 70 sa Public Land Act so giingon nga kinahanglan magdumafay sa dito nga mohatag uga katinawan ang kaning XCU og CLI niini pod kadto subutan sa DNR og so maabot sa pinagtagbo niini pod magdumafay sa dito ra gid pod dato ma sukya no kung unsa ba gid puya dangatan niini nga mao nga pangitabo magdumafay sa dito aron nga mahatagan katinawan ang tanan kay nanara ba puy mga nagahimo sa pag-invest sa mga property sa may Uptown area ning atong syudad kuno nga balaka nga base niya nga mausik lamang ang ilaha po nga sa lapi sa pagkakaroon magdumafay sa dito kay bago pa man lang pod ni nakuha na to na huptan ang kopya ni iningi pagawas karon nga sulat gikan sa Department of Environment and Natural Resources sa Region 10 nga tupo na magdumafersid no sa mga hingtungdan ng mga individual nga gipatawag karon na niini po nga maong ahensya alang sa umaabot nga pag atubang nila sa hearing din sa may barangay Puntod sa buhatan sa DNR karong nga Mayo 26 to Igyo 2026 so patay na huptan po nga kopya magdumafersid kung ano na ba ita statement na karon po ang XCU kay sukat po magdumafersid nga nadawat ni nila kay gi-issue man ang kanipong magdumafersid gikan sa DNR Mayo 18 to Igyo 2026 so itong Lunes pa lang magdumafersid no din at may dito man gi-issue sa barangay Hampason ini tawo sa Mr. Intal so giingan nga kining ang atua pong kutak sila silang bahin positibo ilang panlanta magdumafersid nga sila gyud ang mapatigbabaw pud magdumafersid no nga malampuson sila mga tinguha nga maprotektahan ang nahisgutan nga luna apan hulatan lang pud nato base mo pagawas pud no ang Xavier University or ang CLI sila po mga statement dini kaysa ni agi nga semana nagpagawas pud sila og statement nga naga kanayon nga lehitimo magdumafersid no kay aduna sila absolute nga mga kaning dokumento o absolute matud pa nga katungod gitpod magdumafersid sa pagpatuman o mga development din sa may Manresa sa Uptown area sa Barangay Carmen ng atong syudad. Balita na hipos gikan sa DNR, kinis magdum Hunter 20 Angie Alzado o balita po magdumafersid nga hipos na to gikan sa COPDAC. Kinis magdum Hunter 20 Angie Alzado sa balita ng Serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter Angie Alzado para yon sa dugang mga balita.
2: Dako ang kapiyansa ni Consul Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho, kalabot sa liderato sa bagong 4th ID Philippine Army Commander nga si Major General Marion Angkaw. Matod ni Abaday, gabasaligon siya nga magmalampuson si Angkaw sa iyang kampanya batok sa terorismo sa walong grupo.
3: Ako dako akong kumpiyansa no kay kini mga kini sila ang mga general nagikan kini sila sa field duties no natin ni sila tanan na gumala sa atong mga tropa mga batalyon sa to atong mga brigada o kining bagkang kwasa nagikan sini sa brigade commander taas po ni experience so sa iyang statement nga iyang ipadayon o labuan pa ba ang performance sa kang Major General Anairon nga iya yeah, accomplishment. So paninguhaon niya nga ang tibuok niya jurisdiction sa Port ID nga mahimong magmalampuso no labi na ang kampanya nila sa terrorism, kampanya nila about kaning mga lulis element niya dini karon sa atong isla sa Mindanao. Labi na sa jurisdiction sa Port ID.
2: Ang pabahagyan ni Konsehal Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho.
0: Alas 5:57 ang oras o karon sa itong Magnum Operation Tabang.
2: Nagpasalamat.
4: Magnum Operation Tabang.
2: Nagpasalamat sila Emeline Marababon sa kugmaning ato nga syudad o Marcel Dagok na taga makasandig ning syudad humahan nga natabangan sa Magnum Operation Tabang. Ilang nadawatan ang tag 1,500 pesos nga cash assistance para kang Dagok ka pinansyal sa Tabag alang siyang amahan nga admit sa LMMCO na kinanglan matud pa og dugo samtang si Marababon Tabang para perma catheter insertion sa gamiton matud pa sa pagdialysis.
5: Salamat sa naghatag lako. Dako na kayo nagtabang.
6: Lagang ngayon. Salamat ba sa pagkakaroon kayo maubuluhan ang iyong dugo sa akong pagkakaroon.
2: Napabayag ni Maricel Dago ko gamalin marababon. Dugtong ni ini anaman kinasing kasing nga pagpasalamat circular benefactor sama ni Madam Anonymous, Injured Anonymous o Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanan.
0: Parayon tamay gala o karon sa atong dugang mga balita sa atong bayaning Magnum Update. Kinagot ka na ito ni CDO, 2nd District City Council Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Muabot nga ito sa 815,000 kasi sa dugo ang nakolekta gikan sa 1,630 ka mga successful blood donor. Sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blooding Mission ni Atong Domingo sa limkit kay Atrium. Kining ang programa sa Magnum Radio, Philippine Red Cross, Misamis Oriental, CDO Chapter. Sa kritibukang mukabat na nga ito sa 5,563 sisi sa dugo ang nakolekta sukad sugdi ang bayaning Magnum nga programa ni Atong Disyembre 11, 2011 gikan sa 11,126 ka mga blood donor. Dugto din ni among kinasingkasing magpasalamat sa tanang bayaning Magnum partners ug sponsors Tipik nila si City Mayor Orlando Clarix AOE, Carmen Barangay Kapitan Joaquin Kikang AOE, 2nd District Congressman Rupos Rodriguez, Nazareth Barangay Captain Attorney Regine Beatrice Rodriguez, New Dawn Hotel, SRK Advertising and Integrated Services, Graphic Gadget Store, Angel's Pizza, Ronis Water Station, powered by Kagawa Dunigyao, DKP Grill and Restaurant, og Magnum Express.
2: Og karoon sa itong Barangay News Update. Giawag ni Purong Barangay Derby Pakudan ang iyang katawan nga muduyog sa ipahigay ng People's Day sa ilang barangay karong adlawa. Mato di Pakudan nga dagang serbisyo ang mapahimustan gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad.
7: Ipanawagan nato itong mga residente rin sa Consolacion nga pa-avail aning talagsaon nga kahigunan kay hindi naman sila kailangan niya mag-effort o gyako o maghago na matupa sa City Hall sa laing nga barangay aron maka-avail aning mga programa sa nakalanglain nga mga benepisyo nga mga aning People's Day. Muna nga, tanda naman siguro nakakuha certificate of indigency isip ko sa mga requirements para maka-avail sa nakalanglain nga mga servisyo muna kailangan magsayo. Ang dagan may servisyo na sa mga health services, katong na mga balatian, sila yung mga resita, pwede na i-presenta dito sa AMO, ato sila dito, or maka-avail mga ambal, o matagahan sila financial, medical financial assistance, na punta'y rice assistance, ato para sa kininanginang na doon mga food assistance. So, kuban pa mga programa, dagan na ni siya na kaitanan ng mga department heads, ani, tanan yung departamento halos sa City Hall na aman
2: nga
7: sa mga legal nga mga
2: aspeto na abot. Mabahayag ipo ng Barangay Derby Pakudan sa Barangay Consolacion ng atong syudad.
0: Alas 6:01.
4: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
0: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inumog magdisi? Importante kini sa pagpurma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumawag magdisi o sa kaputin alkaline vitamin C na dun ay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Magmagdisi aron ka dun ay abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alas na rin konsulta o senior citizen discount. Duo lang sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agula Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternative CEO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Na ako'y project crew, nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
1: Nagana na Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
1: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga unang.
6: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan murag brand new gihapon adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang colors sa Sign and Print sa Husto Ramonal. Kilid ra sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
7: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.

0: A las 6:06.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Magnum Morning News.
0: Para ito may galas ato mga balita din sa taas itong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
0: AJ Zonyega, good morning.
3: Yes sir, may mudag sa itong

0: sa 26 to 31 degrees Celsius. At ang heat index karong adlaw posible mo abot sa 39 to 40 degrees Celsius. At ang sunrise kaniya alas 5:22 sa buntag at ang sunset mo niya alas 5:54 sa hapon. Ang Philippine Southern Time sir alas 6:08 sa buntag. Lagi ka na sa buwatan sa Philippine Pag-asa, mulungan sa Butter City, kinisi EJ Sanyaga sir, dagang salamat.
1: Salamat AJ Sanyaga, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Magnum Weather Alert!
1: Inabati magalang ato nga Pag-asa, alas 6:08, market news at Magnum at 20. Sa balitawag sir, based na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: At mapanauna live na karoon din sa merkado sa Google ning atong nga siya at particular na sa mayon sa manyang entrance sa ning atak na atong nga diin ni hindi sa ato ato nga pagmanigaw sa presyo sa buga sa luna na tayo mapalit mo diba presyo niya tag 50 pesos matagkilo nga buga medyo ni barato-barato magdumapresyo no, sa mga pagmonitor pero na din sa ito nga lokasyon tungkol kaya daghan at mga nakita nga display matag 50 pesos ang matagkilo din hindi mapresyo sa malalamang sa alas 50 pesos ang matagkilo, Yang Chow 50 pesos ang matagkilo, Princess Sevilla 50 pesos yapon po na ang matagkilo. Samtang doon na po kaning lain po ng bukas mga lumapersin nung lahat pong display po po ron, wala po yung label, pero 50 pesos yapon po ang matagkilo. 52 pesos ang matagkilo sa salo-salo rice, samtang sa uban po ng mga bukas mga lumapersin, medyo kaning high quality yapon, pero mahal-mahal na gito po siya. Kaninga i-baligya po karon kaninga mangkaloy 56 pesos ang matag kilo, ang suwan 56 kuna 55 pesos ang matag kilo, ang seven tanner 57 pesos ang matag kilo, ang golden manok 56 pesos ang matag kilo, ang sinandoming 57 pesos ang matag kilo, ang Mr. Chow 55 pesos ang matag kilo, ang headrest 55 pesos ang matagkilo. Ang Japanese rice, 56 pesos ang matagkilo. Samtang, ang napuitag po rin din yung Bima Duma First Aid. Pero kanina siya, papanagsa lang po no, kung depende po sa store na yung mga po nga madalikitan. Kaya naiyatag quarantine rin yung nga maokining amigo rice. Samtang, din po sa itong mga panadun noon na warag yung po kayo po ay different siya mag Duma First Aid. Sa itong din po nga mga produkto karon nga na matikda no sa karne. Kaya naaragya po sa 350 to 370 pesos sa matagkilo. Sa ito po din po nga lokal ng mga karne nga presko mag Duma First Aid no, gikan sa itong nga slaughterhouse. Samtang sa mga imported kung mag-Duma First Aid, alas sa 220 to 250 pesos ang matagkilo. Dayon, din po din pa sa kaning mga isa. Taga 180 to 200 pesos ang matagkilo sa tilapia. Ang bangos, alas sa 150 ang gagmay mag-Duma First Aid, pataas na din po ng presyo. So ang mga dagko, alas taga 190 to 220 pesos ang matagkilo. Ang katong mga naka-slice na mag-Duma First Aid in half, nga sagadog ihinluan po doon ako kay buko gana sa tag 240 pesos ang matag kilo. Ang maranay karon doon ay tag 80 nga doon sa 120 pesos ang matag kilo. Samtang ang dalunggong na sa tag 120 pesos ang matag kilo. Dayon ang uban po mag lumapansin doon ang baligyag na trabalyas na sa 140 pesos po ang matag kilo. Ang mga nagbaligya po sa karon po na proceed na niini pong pasaya na nasa 320 to 340 pesos po ang matagkilo. Ang maligyo mga pinlaya na nasa 120 to 140 pesos ang matagkilo. Dagang ang karong nga isa nga kapilihan mag Duma First Aid, no? Depende lang ipod kung asa ka magpwesto, asa ka nga entrance manukan, aron nga maka-check lugar ka ba mas sa haom sa mga nga budget o mas sa haom po na sa mga nga ganahan. Labi na nito po nga himilian po no, o mga isda. Ngayon lahat po rin po nga pampalitan. No? Karoon na din sa itong lokasyon, tumalagi kaya na magpunta mo dumapasin sa alas 5 sa 12. Di balinta, nagbaklay mong tapay po din sa may yakapin. Limpyo na ang atuwa pong namatikdan ko rin. Wala kayo po mga alis karon sa dalan ng mga sakyanan. Uga nakip na ni inip po ng mga vendors po nato no, nga nag-display. Wala kayo nakaharang mag dumapasin tungkol lagi kami himo. Napot sila sa lahat po nga pagtuman sa hangyo sa itong asabda. Kaya kanunan
4: yun. Kailangan po namin gawin. Kaya sana ho, itinutulungan tayo sa 30 days or 60 days na ito. Para makatulong ko naman sa buong buong bansa.
1: Pamahayag ni Department of Agriculture kundi Secretary Francisco Cho Laurel Jr. Samtang sa Forex and Sweet, ang Kusekwis Dalag Balor karon sa 7.1 pesos, 33 centavos, Kredin Dollar, 44 pesos, 23 centavos, ang Kundalas, 70

0: peso 38 centavos, Australian dollar 44 pesos 25 centavos, Taiwan dollar 1 peso 95 centavos, Kerwan 4 centavos euro 71 peso 98 centavos. Samtang sa parayong kagubot sa tugatong asin lakan, nagsamtang ang preso sa Dubai crude oil na 105.28 US dollar per barrel. Kinibisa ka 1.33% kita rin daan ng presyo nga naa sa 104.60 dollar per barrel. Samtang sa parayong monitoring sa preso sub sa Grusinandis, kagayan di Oro City, ang Shell Puntod, ang diesel 77.30 pesos per liter, regular gasoline 83.20 pesos per liter, Petron Gabukayan ang diesel 77.30 pesos per liter, regular gasoline 81.20 pesos per liter, GT Osmeña diesel 77.30 pesos per liter, regular gasoline 81.20 pesos per liter, Blue Energy Osmeña diesel 79.95 pesos per liter, regular gasoline 80 pesos per liter, Velox Osmeña diesel 83.30 pesos per liter, regular gasoline 81.21 pesos per liter.
1: O karon sa tong Magnum Entertainment, itang bagan sa veteranang aktras kasi si Tomas, ang senior aktras nga si Vina Morales kalabot sa gugma. Matod ni Tessie, kinangla ni Vina ang ayampo sa Ginoo ang lalaki nga gusto niini makauban sa kinabuhi.
2: Advice, of course, sa gandang yan, hindi ba makakahalap? Lahat tayo may katapat. And all you need is one man
3: I
2: in
3: love
2: your life.
3: That.
2: You, everybody, God created us to have someone special and you only need one person and he will truly come into your life. Pray and look for him and imagine who is the best man that you want to marry and it will happen. And that, yun din. Sa tingin ko lang ha, akin lang yun. Mas maganda talaga kung mas mahal ka ng lalaki kaysa mahal mo siya.
1: Ang pamahayag ni veteranang aktras nga si Tessie Tomas samtang ipaamit usab ni Vina ang nakuhang leksyon sa love life kani adto.
4: Siguro one lesson talaga is pinipilit ko ang isang bagay sa pag-ibig na hindi naman nararapat para sa akin. Ngayon, pag nakikita ko na ay just a waste of time, tumatalikod na.
3: May red flag.
4: Oo, pag may nakikita
3: and na. And the biggest red flag is?
4: Napakarami kasi. Oo. Kung iisa-isahin. Pero mararamdaman mo yata talaga, tita. Hindi ko palang talaga nararamdaman yung swak na swak kami. Parang may kulang palagi. Even though...
5: And listen to yourself.
4: Yeah. That's right. And also, how I feel. Wala pa rin.
3: Intuition. Listen. I like that. Intuition.
1: Ang pamakayag ni singer-actress Vina Morales.
0: Karon sa Magdo Sports, gitinaw nga pagsulay ang masinatian sa Gilas Pilipinas sa final window sa FIBA World Cup 2027 sa Asian Qualifiers. Ngay pa gayon sa Hulyo sa Perth, Australia. Mas milig-on pa ang lineup sa Australia Men's Basketball Team. Kundin, nadugang sa listahan si Bryce Cotton. Si Cotton ang usa ka pinakamangayo nga player sa Australia National Basketball League. Kini ang unang higayon nga modula usab si Cotton para sa Boomers. Unang pagsalmot nini suot ang Boomers jersey sa Hulyo 3 batok sa nasod sa Guam. Sunod usab kini nga nagsalmot sa nasod sa Australia batok Gilas sa Hulyo 6 sa RAC Arena sa Perth. Inyo na bati ang atong Magnum Morning News sa itong headline review. Sa ato Magnum Lokal, Seri Alawan sa Cagayan de Oro, Seri Police Office, nadawat na Magnum National. Congressman Lorden Suwan, mibutiag na fake news, mo'y pinakadakong kaaway. Sa kritibok ang proseso sa impeachment trial, batok ni Vice President Duterte. Magnum International, Russian President Putin, naidangat sa China. Alang sa iyang dua, kaadlaw nga pagbisita. Magnum Business, 50 pesos ng price cap sa matag kilo sa imported nga bugas, hugot nga ipatuman sa gobyerno. Magnum Entertainment, si Tomas, gitambagan si Vina Morales, kalabot sa isgutanan sa gugma.
6: Sa social media.
7: As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Mataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang.
6: Apan ang maong panghinawaay sa Vice Presidente hugot nga gimay makak sa presidente mismo. Matod sa presidente nga walay bubakasyon ug walay tulog-tulog

0: kanyang administrasyon, hinoon, miyatiman ug andam kining buaksyon sa mga yangungo sa katawhan.
1: Inasahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon, kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin, at kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin yan.
0: Igsoon, tingog ug pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Huwag ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among ipi-page Magnum Live. Oras, alas 6:46. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
2: Ug Magnum Aileen Akurin.
0: Karong adlaw ang Miyerkules, Mayo 20, 2026. Karon sa detalye na sa ato mga berita, detalye sa ato mga eskutanan. Karong buntaga, una mga igsoon, gatosan katrawanting apiktado sa pagsira sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Tagaluan, Misamis Oriental. Gi-profile karon sa Duli Region 10 aron mapaubos sa tupad program. May nabita mga igsoon, si Director Jamie Basalio, ang Regional Technical Director sa Duli Region 10. Director Jamie Basalio, sir, may buntag.
3: May buntag, sab, Magnum June, Magnum Aileen, sa tanan nga kapaminos karon.
0: Sir, tanan na mga apektadong trabahante na profile na, Director, sir?
3: Yes, atong kuan dyan, Monday, huli sa Monday, nag-conducted profiling dito.
0: Okay.
3: So far, 296 ang na-profile dito sa barangay sa kuan Baluarte, sa Taguluan. 296 workers ang atong na-profile.
0: Okay, so unsa may inyong nahipos sa inyong pag-profile sa nasgutan ng mga trabahante? Kaysa akong pasaptan, pag-profile ninyo, anak, murag di lang dita unsa imong ngalan at tagasa ka dala siguro ang pagpiho og unsa ba ilang ginhambin nga problema, Director?
3: Magdumjud ang katug yung pag sa atong Monday, ang purpose namo is ang profiling lang gud para sa mga displaced workers. Muna ang katong all other issues sa wala gi kuan gituki. Kaya nga ato ani nga makahatag tag immediate nga kuan assistance sa itong mga displaced workers. So, ang atong kuha, mga profile, ilang mga kuha na ganyan, ilang mga personal information, atong gikuha lang. Para masugda na ito, diretso ang katong tawag na ito, nga tupad nga program.
0: Mm-hmm. Tupad, kining Director Basalio, paki-expound ko ng palihog kung unsa ning matang sa programa?
3: Yeah, sa Department of Labor na nga kuha, kanang emergency nga employment program or tulong panghanap buhay para sa mga displaced workers.
0: Okay.
3: So para ni sa mga displaced workers naghatag taw kanang employment kanisa kaso sa kuan sa Sanja nga mga trabahante, 15 days atong gi-allocate sa gitagag budget, 15 days. And ang 15 days lang nga trabaho, sulan ang ilang sulan an is 500 pesos per day or 7,500 for the whole duration sa 15 days sa Magnum June.
0: What will happen after 15 days, Director?
3: Yes, Magnum June, muna sa consult kanina o sa dito sa among pag-consultation, ang Department of Labor, dili pa yun makatubag sa unsa may mga yung, labi na sa kanang ilang employment situation, kay di may kahibalo kung permanent ba niya displacement or temporary ra. So, muna wala yun na sa tubagan na kay kami mismo sa Department of Labor, wala may formal notice sa ground sa closure. Although kabaluman ta nga mula ito tungkol sa search warrant na gi-enforce. So kami rugar, adi, mag-what sa mi after 15 days na kung unsa manggali, wapag na po itrabaho sila. And hopefully, nanay ko anak, kanang nanay official nga report from the katong nag-enforce nga agency nga sa pagsiraan ng kumpanya.
0: Pero kung palitan after 15 days, Director, wa pagigapoy puruhan nga makabalik silang operasyon ng mga kumpanya o makabalik silang trabaho na sigutan ng matrabanti, andam ang gobyerno nga musapo po nila, Director? Meaning, i-extend ang 15 days nila nga tupad nga trabaho, Director?
3: sa part sa Department of Labor, sa so far kanara atong na pangita og budget kaning kaning katong di ko na ko nga 296 ka tawo after aning kuan 15 days magkandak isa sa among gi kuan pasabot sa marbante nga kung kinanglan magkandak tag job fair. In fact na schedule sa taguluan job fair pero sa June 19 pa. So among gi pasabot sa ila nga kaning ang Department of Labor mangita og mga employers nga posible nilang ma-applyan even before sa June 19. Mm-hmm. Mag-scout ata, mag-solicit tag mga vacancy sa mga kumpanya, labi na sa taguluan ng mga planta para ilang matagag kanang pwede nilang ma-applyan.
0: Okay. Now, unsa ba yung sistema, Director Tuod? Ang example, general manager or super manager, imong ipagunit og silhi kana sa tupad program. Ano ba? Asa ba yung sistema? Palitan, super manager siya. Asa ba siya ibutang? Di ka ibutang kay super manager man ka.
4: Manager sa...
0: Ikaw, major manager man ka. So, diha ka, ano? Director, na ba yung pamaging na?
3: Yes, na-coordinate us at sa Public Employment Service Office sa munisipyo atong istoryan atong Monday and ang amok yung naiskutan is kaning brigada eskwela kay mo magiging immediate karon niya kinanglan sa mga eskwelahan. So so far, kana pa ang atong na-identify nga project but maybe po mas na nakasubmit o work program ang atong munisipyo, ang LGU sa Taguluan through the PESO. Kung unsa gyud na-identify nga other nga kanang tawag na ito nga trabaho nga pwede nila dito ikuan ipatrabaho ang mga katong mga affected workers. So kana so, but makita na siya sa work program magdungjud nga iduso sa local government sa ato then muna atong kanon ipatrabaho sa ila.
0: Sabton nga bisan ka to mga super manager kining director pagmintag dito sa mo sa kanang brigada eskwela. So, gunit sila dito, pala siguro, silhig, daspan, para nga mag-tuwad-tuwad dito, mag-silhig. Kawa may, mura magwa mo tingali. Example, manager ka, kini mong trabaho. Ikaw, assistant manager ka, kini mong trabaho. Ikaw, kay janitor man ka, dito ka sa Pico Pala, urun sa baka, dito ka sa silhig, daspan. Director?
3: Oo, magdumdum. Kung unsay work program nga masubmit sa among office, gikan sa ato LGU,
0: okay.
3: Mo kay nila trabaho kay monitor mo sa nga dapat taas na output.
0: Subot pa sabot nga kining magito ilang paingnan, director nga kuno galing man aw kuch mo subot pa sabot wa nawadan man kag trabaho ayaw pamilig trabaho pinginana na lugar ang mensahe director na
3: Ingana.
0: Kung siya trabaho nga available ingana. Para ni mo, para magkakaon ka, trabaho ah. Okay. Pero di po na mahimo, director, no? Kanang yan na bang pastada unta? Nga, example, kay kini siya na super manager siya sa bayang ranggo, adari lang sa ka. Di man tingaligin nga musibo po super manager kaya po yung trabaho, pero at least medyo makasibo-sibo o gamay sa unsa may iyang gihuptan nga trabaho. Kaya basic na mga super manager na magumailin nga di na kailag silhig ba? Di na kailag daspan dito, Director?
3: Kinanglan, kung grupo ang magtrabaho, kinanglan mo kita na-checker, mag-guan sa mga attendance, o mag-supervise, mag-mando. Pwede na lang himuon, mag-buhat nga ka na arrangement. Pwede
0: pero kasagarang yun sa tupad program, kung di man ugaling tanan, kung gina siya, Director, kana bang morag common lang na pinubring hapon ng mga trabaho nun. Pinubring nga trabaho nun. Kanang pagtuwad-tuwad para nga maglimpyo sa kanal, pagsilisilhi, kuguban pa, Director.
3: Yes, kay ang intention sa atong program para man to sa mga disadvantaged o displaced workers. So meaning katong medyo ubos-ubos ko doon nga kuanhutong sa atong mga kaigsunan ba. So muna, inga na ang kamanang ang sweldo sa minimum ra kung supervisor ka, maagi kas minimum. Kaya mo ra may gi-kuan, makakover kas minimum, kaya mo may gi-hatag sa guidelines.
0: Okay. Pero, kining tanan, nga mga, matupin mo 296 ka mga empleyado ng apektado sa pag sa temporaryong pagsira sa Sanja Steel Corporation, tanan ni sila matagaan og tupad nga trabaho, Director. Regardless of super manager ka or lower manager ka, Director.
3: Yes, oh, insakto, insakto,
0: Okay.
3: Magnum June. In fact, ang kanang 296, ingon atong na may HR nila na atong na hinabi. Kung pa ito, kanang dili po ito kinatibukan, kinapay uban nga wala na kanto atong Lunes sa dito sa pag-profiling na mo. So, posible pa na siya nga mutaas-taas pagamay.
0: Mm-hmm. Pag na ay example, super manager mo yung director nga, tining director, pag di lang sa kumabila ng inyong misuntupan nga trabaho, kay kining naman po gigamay na tigom, okay ra ba ni mo? Ano, no? So, why problema na?
3: Oo, exacto. Kay ang kinanglan magit nga naaslay ko yun na murabag tawag yun interest nga mo tampo sa program. Kay kung di sa ganahan, of course, dili sa pwede.
0: But pasabot nga, discretion na sa trabante whether mo abil siya sa tupad program o dili.
3: Insakto, magdun siya.
0: Pila ba isuldohon nila ng 15 days, Director?
3: 500 ang adlaw nila magnum
0: 500 June. Times
3: 15. 500 sa times 15, 7,500 na siya.
0: 7,500. Magkapalit na nag-usak ka sa akong bugas. Good for 1 month siguro. Kung medyo na kado ko nga pamilya. O niya dayon kay Marag Batantalan, 3,000. 3,000 ang Batantang bugas kay mahal man. Natalag 3,000, so naapay 3,500 nga pwedeng pangsudan. Pangsudan.
4: 4,500 magnum June. Kay 7,500 man.
0: O, tama. 4,500 na ay pangsudan o niya dayo na apay pangpliti pang gasolina siguro nagmotor baka ang trabahante uban pa kahapit na bang ting English class eh
4: oh.
0: ay panitumong natunong
4: pagin ane notebook.
0: Pampalit notebook uban pa gawas aning tupad direktor wa na kay wa na ilaing pamataniyag ang gobyerno tabang sa mga pigtaron trabahante. Gawas sa tupad.
3: O sa to, katong i-mention na ganina nga, katong job fair kay para makapangita sa naglaing trabaho. Ikadua, natay ko actually livelihood nga mga assistants nga po, kung interesado sila. But I think sa karon tupad yun sa nga mong giduso. Kay mula ginawa, pwede kasiguruhan kung makabalik, basig temporary rani, makabalik ra.
0: Lagi sa.
3: Dili pa kay priority ang livelihood. Although, kung puan interesado niya, I think qualify, labi na itong mga rank and file ng mga trabante, pwede sila mangutana o niya, matanaw na ito ganang puan, kanang mo-qualify basta sa livelihood.
0: Pag may tag livelihood nga program director, mag negosyo na ginagmay.
3: Yes, magdungdung, yes.
0: Okay.
3: Ang atong kaihat na nga startup capital, ana, nasa mga 30,000 to 50, depende sa ilang proposal.
0: Pwede na ito magkapangumprag money, ana, magdumailin. Di ba, niya, di baligya tani sa dapin sa sidewalk siguro, ay, lang sa dalan, sa sidewalk baka, baligya money. Ana, no? Magkapanginabuhin na ginagmay, 30,000 eh. Magkuhan ka, panlitan, magkumprag kag balo, 15,000, napaka 15,000 na bilin. Usay proseso ana to, Director, kung ugaling mo appeal sa maunga kining livelihood program?
3: Mag-submit sila og project proposal sa ilang ginaon ng negosyo.
0: Okay.
3: And of course, pag-submit la, i-evaluate pa na sa itong mga technical personnel bahin sa feasibility nila. So, dili kita ganang requirements actually. Tanawan lang kung feasible ba itong project kay lang kay submit sa opisina.
0: Pag-ingin mo project proposal, ang mga arang-arang na siguro. Pero feasibility study, mura o bugat-mugat, mabarang dinagto. Bakit sa mag-ingin mo feasibility study? Kamu mo tabang?
3: Simple lang. Kung 30,000, simple lang. Kung ato mong tanawa na kung basi mag-negosyo sila o ganang money, yung pagkaman ang area, wala pa yung kapamalitong money. Kaya dito mas planta, wala yung mga tao. So, depende sa... Dili, kami ang mo assist na actually mag-num dyan. Kami ang mukha na tayo mga technical personnel nga pwede magtabang sa ila. In fact, pwede magbuhat gali. Pwede ra.
0: Lagi. Kay, di ba yan? Kaya pagpamaligag mo na magdumal, dako ba yan ang ukuan? Kinibang matabang sa pamilya? Kaya nausakap, inahan, kipangutanag, kasi mo pang hinabuhay man ang maligay in taong Manila sa hotel. Ah, mabaw niya. Mawari na yung kapastar in taong sa akong mga anak. So, sa metro sa mga anak, maligay ka pong mani. Nagka-plaster yung mga anak pero maligya lang yung gapong man eh. But pasabot nga nahimong panginabuhi nila ang pagpamaligyag man eh. Kay nakasustinir man yung mga anak. Naka-plaster niya, na-plaster lugar niya pero kapamaligyag yung gapong man eh. So nakatabang ugda ko ang lugar ginagmay negosyo sa usakinahan kay naka-expand ba siya negosyo nga mao gyapon ang pagpamaliyag mani sa iya mismo mga anak. Now, unsa ba ni upalitan 30,000 director livelihood assistance lugar ngadto sa mga apektado sa nawad ang trabaho. Kuan ba ni kining 30,000 unsa ba ni hulam ni or hatag ni hulam niya bayran nila unsa ba ipamagi?
3: Ang atong kuan, ang atong programa kaning sa tawag na to Department of Labor Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Kuan ni siya grant ni sa
0: mag-June.
3: Pero muna nga medyo atong kasiguruhon kung kana ilang isubmit ang proposal, makatabang magyud sa ila. Grant pang gud niya.
0: Lagi kay naarban na gyapon nga mga programa sa gobyerno nga may mga grant pero in town murag mo paingon sa kana bang puhok na lang dito, puhok. Sabi nila ano na puhok, marag na, na bankrupt na dito. Halos nga mapag-ripagsun, bankrupt na dito. Labi na ang grantee magdumailin, medyo na apoy bisyo. Muna ang usas mga challenge ba sa mga programa sa gobyerno nga mapagtabang nga to sa mga dapat tabangunon. Anyway, so ang makaabila na director, kadtog yung mga na-disadvantage yun sa ilang mismo panginabuhi. May makabi.
3: Yes, magdong yun. Muna nga, medyo stick to tagamay sa pagkuhan na screening ba. Kay grant lagi yun. So, ang atong tanawin, kato yung mga angayan yung tagaan, kato medyo galisil yung kinabuhi.
0: Gawas ani director, kanang tupad program, kanang livelihood program ninyo, wabay sistema nga morag example, o usa ka gusto magnegosyo, kay saban ko nung mga batas gobyerno, nag-DTI ba ito, DSWD, pwede kang makaadto dito para nga matabangan ang usa ka igsuon nato nga nawad ang trabaho na sa crisis nga sitwasyon. Naabay, murag matawag na itong coordination nga ginahimo sa DOLE o bansam sa mga hingtong ng ahensya sa gobyerno para nga nagi maigo nga tabang mahatag nga ito sa mga igsuon nato nawad ang trabaho. Labi na kayo ka ng inyong tupad, lungtan lang 15 days. After 15 days, din takwa siguro sa may tabo, Director.
3: Yes, atong Lunes magdumjun sa pag consultation uban sa mga trabahante. Na dito ang DSWD ug sila sab nag mao gyapon nag-offer sa ilang mga serbisyo katong mga lain-laing programa nila. And na dito ang DOH gyapon sa bahin sila sa kwan. Mutong nitabo tong Monday mga multiple agency ang nag-adto dito para nga magpadayag sa mga programa nga pwede nila i-avail. Katong gay sultihin mo magdumjun about sa DTI sakto na kay kami mismo sa pag-implement namo sa mong mga program sa labinas livelihood. Gaimbita kayo big DTI kay ang negosyo mo lain-lain ang component pa. So ang DTI makatabang yapon mo nang sakto itong disultinay mo na ay convergence ang mga government. Lagay mo ko na kayo mga assistance dapat.
0: Lagi ka ko nang pasagdan la ang DOLE. Di man gani mapuhok ang DOLE magdumalin pero mura bitaw babugatan pag-ayo ko ng DOLE na. Labi na kumpalitan livelihood program lang sa ligan. Kaya na po yung mga trabahante magdumailin nga wagi sa mga lugar na kung wagi hanap sa negosyo ba. Nga namang, ikaw lang yung trabaho para magkakaon. So, ugmintag livelihood nga program basin o galisod o doduha sa pag-abil sa nasgutang programa. So, ang pinakadalig yun, katong kaya rin nila ang pagtuntuan para magsilhig, maglimpyo magka sa kanal, yun na tupad program lang yun, paingon. O yung tupad program, naasa yung limit. May mo mabugatan o niya ang DOLE. So, nindot na nga naagyo'y kanabang coordination sa mga buhatan sa gobyerno aron nga sila magtinabangay, pagtabang ang DOLE, ang DTI, o gang, sa pa, ang DSWD.
3: Ang TESDA.
0: TESDA.
3: Training, so.
0: Guban pang mga agents gobyerno magtinabangay para makatabang sa angay pagkatabangan. Magnabailin. Director, sa pa'y minsay mong buhat mong duwatan. By the way, sali pa, wa ba mapuhangaw ang mga apektado mga trabante nga nung nawadaan sila trabaho? Director, wa sila magpahungaw? Wa sila mahating detalye?
3: During sa consultation, pasabot ko ito sa atong OCD nga regional director, si Director Sugarol niya. Sa karoon, ang rason sa pagsirado, pati sa ila, wala pagin maklaro sa Department of Labor. Wala sa... Ang mga kuwan trabante, nagkuwan sa ilang kabalaka sa ilang employment, ilang gipagawas. Muna nga, malagi na nga, kung maghulat lang sa ta, kung makita na ito, kung permanent pa ni or temporary displacement, na kwang sa nakasabot pa sa

0: Sector, gawa sana na pabaylain.
1: Yeah, actually, magdumdum itong pag-consultation nato sa mga interagency o sa mga trabante. Dito si Mayor Emmanuel, in fact, siya ang nag-organize ito. Siya nag-organize ito. And then, kung siya very concerned sa itong kaninga sitwasyon karon.
0: Yes, but ang pag-organize, di raigo eh. After the organize, pag-organize na sgutan ng grupo, naabay mga gipangatay nitong nilumbugas. Ano ba, no? Kaya din ipo itong syudad, magdumayin, murag... Basi, nag-una ng bugas ba? Di ba? Nag-una ng sinakong bugas, kinilong bugas. Hindi pa ito sa sudan. Pero, unsabay, gawa saan na ito pag-organize na abay lain? Director niya mga nabaluan?
1: Magnum dyan, pasaylo. Ako'y pa-information, pasaylo.
0: Sige. Kay Among Sulay, nag-iapong contact si Mayor Nadia Imano Ilipe. Kung nabaghimo yung mismong pangagwanan para po makatabang. Kay Director bang naa sa mismong teritoryo ang mga apektado? Magdumailin, ugang unang magpakabana mismo, di yun ang laing pang tagagawa sa Taguluan. Sila mismo, yun mismo ng mga taga-Taguluan, Magdumailin. Director, salamat sir. Thank you sir sa mga panahon.
1: Dagang salamat sa Magdumjun at Magdumailin.
0: Yeah. Inyo nabati mga igsoon si Regional Technical Director JB Basalio sa Duli Region 10. Ato siyang gitingwang menabi si Mr. Popoy Abusiho. Kung doon nabay giimo ang kagamahanang Juliet Oy sa Misamis Oriental ning nasgutan nga problema kay sa ko ni kabot yag sila mismo mag tinabangay para matabangan kay sa medyo murabag na ato ginabi kagapon mong nagbagot-bot na di ba wag na ato yung ginabi kagapon lalaki ba surto nga nagbagot-bot na muragwa ko ni murag na way gihimo ang gobyerno para nila murag yung dagan sa istorya ba kagapong adlaw. So ipakita na to nga may gobyerno nga may gihimo. Gahimo na gihimo ang gobyerno kay matod pas di ba ang diskurso presidente? Kay ano sa natong diskurso presidente ba sa to? Magdom please dagway palihog na ko makita og naabay action. Di na ko makita kanang akong Siegfried palihog para maka eye to eye ta palihog. Katong diskurso mas presidente gani na ba? Sa ato magdumapinyon ba? Oo, wait. Katong gani yung pasalig gani. Wait, panunan siya na ito. Kaya nagpasalig ang presidente nga unsay problema sa mga katawhan.
2: Na ang gobyerno.
0: Na ang gobyerno mo aksyon rin. So, hindi natutulog. Hindi nagbabakasyon. Parang tinira ang bibi. So, pakinggan. Dungon ko, paminawan sa ako na ito. Kaya maura ba na ipasalig si presidente? Unya, di man kamahimo ang presidente rin muli. Ang iyang mga galamay, dapat mulihok. Paminahon ta.
3: Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo.
0: Oo.
3: Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. Titignan maganda po natin. At kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin.
0: Yo, so, nindot kayo magdumali, no? So at least ang Duli, nagliho karon. Ang DTI daw, yung manusab ang DSWD. Bisan ko no TESDA. Without punta nga medyo paspas nga lihok para nga matabangan sa labing madaling panahon ang maong nga mga apektado nga mga trabante. Balik-balik ka lang contact si Mayor Nadia Imano Ilipe. Kaya itong gusto nyo nabing kalabotani. Kung doon na may gahimo ang yamismong gobyerno sa Taguluan. Si Mr. Popoy Abusiho, bisag kalit-kalit lang, wa magdumilit nga ito may labi mga aksyon kalabotaga. On sa may mga aksyon nga gihimo sa kagawaan ng provincial sa nasgutan nga problema. Mr. Popoy Abusiho, sir, may bundag. Mr. Popoy Abusiho, may buntag, sir. Palong down, no? Ang linya, naputol ang linya ni Mr. Popoy Abusiho. So, dinot kayo ito pamahayag sa presidente. This way, na-attract ko magdumailin sa pagpabati kay ang nabati na ba itong panahon na magpamahayag na sa vice-presidente. That was 1 week ago man siguro itong pamahayag niya. Nga, wag is nakita na himo. Ako rin di rin ba kumubili pa ng wagi na himang usang kabisan pag usang kapulpul nga presidente. Nagin na himo, magdumailin. Bisang usang kapulpul ng presidente, nagin na himo. Oo, kung nung galing, mintag, na himo ba tanahan ba na yung pangutan?

0: Ana, pero mentang wagi na himo sa iyang paglingkod sulod sa butanta unom katoy nga paglingkod wa siya na himo o pila katoy siya naglingkod di ko mutuwa na nga way na himo. Naay na himo yun. Naay na himo. Pero ang pangutana naging nga nahimo ba na niya tanan ang dapat himoon mao lagi na ang pangutana nga kining nagang tubag. Balikan sa nato si Mr. Popoy po siyo. Sir Popoy, may buntag.
1: May buntag. Kanimo Magnum June, Magnum Aileen. O sa katawahan niya, kanunay nagsunod ni yung programa sa kabuntagon.
0: Salamat, sir. Bisan to, galit nga tawag, pero naaka andam nga lugar among mahinabi. Sir, unsa ba yung mga aksyon nga gihimos provincial government ning tabo sa mga trabahante sa Philippine Sanja Corporation, Steel Corporation, sa taguluan nga nangawad ang tawag trabaho? 296 ba to sila ang na-profile nga nawad ang mga trabaho? Karon gapaningkamot ang duli nga makatawag ang trabaho, pinagi lugar sa tupad program. What about ang kagamanan sa Misamis Oriental? Nabay mga lakang nga gihimo, Mr. Abosoy, o sir?
1: Sa kanunay, ang programa ni Governor Julitoy para sa mga walay trabaho magnoong June, kanunay abli ang ato ang livelihood office, no? Pinaagi sa negosyo center. Sa pagkakaroon magnoong June, kung naay 226 ng mga displaced worker agi pagpasira sa maong kumpanya, wala lang sila sa opisina sa Cooperative Development Office or sa Negosyo Center. Ipapilitate na to ang ila ang livelihood magnum June. Maora na ato mabuhat daw. Kining kada simana or regular nga recruitment activity nga i-match sila sa uban nga mga kumpanya nga gaagi sa atong peso office para mag-hiring. So mahimo silang prioridad og magnum June pag abot sa panahon. Kung mo-coordinate lang sila sa opisina sa Kapitulyo magnum June.
0: Walay team nga gitasan ang gobernador nga uy, dama ko ni problema dito sa taguluan nga wala nagtrabaho ang taon dito. Kining Popoy, ikaw mag-lead ani nga grupo B palihog nagpugong sa mga tao ni muda. Ito dito para masuta na ito kung sabay itong mahimuan ang maong problema. Kaya nagbagot-bot na ba itong ginabi kagapon nga ang gobyerno may gihimo sa ilang problema. So, wapay gihimo ang team, ang ito mismo, ang gobernador nga mas gwapo nga itong ikaw itong maghimong team leader para nga aktibo yun pag-ayo. Kini nga Sir Popoy?
1: We are planning to coordinate with the local government unit of Taguluan Magnum June. Kaya dapat collaborative effort kini Magnum June. Dili ni pwede nga independent o spontaneous nga action towards aning pag-deal. Labi na ka-ekonomiya ang natandog sa kinabuhi sa mga trabahante Magnum June. This is a collaborative effort, supposedly an action that should be a unit.
0: Insurance engineer?
2: Yes, Magnum June, may buntag o may buntag po sa itong mga tagapagpaminaw. Actually, kanyang insurance is kuhan kanino sa crops and livestock. So, kanyang sa crops insurance na to is normally ginapa-register na to ang atong mga farmers, no? Para masiguro, especially nga katong pagsugod pa lang gid sa summer, among gisiguro gid ang atong mga mag-uuma na ma-insured na sila. Kay importante ka na, for example, if kaning summer man gud walay ulan, taas ang init, especially nga climate change pa gid, so mas grabe ang init. So mo ka na nga if ever katong mga nagtanom nga naigo gid sa init nga wa nay panubig nga sakto, at least makabur sila sa insurance, no? Through sa crops, no? And lahi po ang sa livestock na part. Kaya mao po na ang gina-work out sa City Vet. So mao ka ng duwa nga klase nga insurance through Philippine Crop Insurance Corporation.
0: Ano siya ito ma-explicar, sir? May nang mag-uma nga, may pangkabaw na ako, may pang kamutihan ako, insured pa. Ako yung tao, nili-insured. Ano ba, no? Kasi may magbinugong istorya, ano ba, no? May pangkungkabaw, insured pa. Ako, wain tayo insurance. Kanyang engineer?
2: Magnum John, dili man po na limitado lang sa crops, no? O sa livestock. Ang Philippine Crop Insurance, actually, ga-cater po sa life insurance. For example, magbayad ka na sila 50 to 100 pesos. So, kana, insured na lang sila. No, and lahi po ang proseso, gilipri man ang sa crops o sa livestock. Even ang farmer itself is gina-insured ya po na to na. Even ang fisher folk itself, gina-insured na to na sila.
0: Pero magbayad lang sila o ganyan siya man ha?
2: Magbayad.
0: Premium. Insurance.

0: premium. Okay. Now, subot pa sabot, ang crops o ang livestock sa kining insured na gobyerno ang magsagot, libre.
1: Yes, Magnum June Notro sa TCIC. Actually, proven and tested na ka na. Makadawat gina itong mga farmer.
0: Okay.
1: Gina-disburse, gina nila ang releasing cheque sa office or either ako galing ng gina-plastar kung matimingan ay KSB na ito. No, matag Sabado, kung matimingan, kana sila, kana gaya turn over ka ng ilang cheque. Kaya doon naman ko yung mga certain quantity or like value ang isa ka standing crop sa farmer if i-insured ka na, magdepende ka na sa pagtanom kung unsa nakadugayon o unsa nakadakon.
0: Okay. Okay, so subot pa sabot nga di lamang ang mga livestock, di lang crops may insurance, apil na ang mag-uma mismo nga maoy responsable sa pagbaton og livestock o gimano sab kining nga crops. Only nga sa pag og ang tao na ang farmer na may insure, doon na sila bayaran matag bulan. Unsa ba na matag bulan ba tawag na to ana?
1: Dili na siya matag bulan Magnum June, once a year yung payment nila.
0: Kaya ang,
1: yes, sa mga farmers na to future folks.
0: Ang coverage ana per year man, ang coverage niya ana, di ba?
1: Yes, yes. Per year man siya renewal na per year.
0: Okay. Gawas lugar ana nga insurance sa mga bag-uuma. Marag life insurance, in general, life insurance.
1: Yes, yes, Magnum John.
0: Naman sa siguro sila health insurance, no? Katong sa PhilHealth ba? Nagapon ni sila?
1: Yes.
0: Nagapon?
1: Oh, Magnum John, kay every week yun katong sa yakap bitaw na ito, no? Anong kada Sabado sa PhilHealth. Marag ginatagaan, di naman na limited sa kaya iya nga vulnerable sector, basta kay isa ka-individual na wala pa naka-apply, ginahatagan po na, no? Gina-assist po sa city government through city health insurance office.
0: What's the system, sir? Kung insured ang iya mismong crops or ang iya mismong livestock o niya dayon nabaan, what's the system ba na? Tagaan sila baka gyapon, baboy baka, unsa pala diyan, mga ihatag, crops gyapon ihatag dito sa ila or unsa ba ihatag sila? Cash?
1: Magnum June, kana siya, no, kanang for example, sa crops na to, gina-identify ka na nila kung pila na ka years. I mean, so months ka na gitanom. So, makita ka na kung sa kadako na. So, na'y criteria nila or guidelines nga ginatanaw sa to sa PCIC kung pila na'y equivalent for standing crops. Dahil cash ang ginahatag, ana.
0: Cash, okay.
1: Oo.
0: So, kanang cash?
1: Apil ang livestock.
0: Apil ang livestock. Kining kanang cash pwede siyang mapaksi ana to na gamay para ibayad sa insurance para sa farmer. Pwede ra.
1: Pwede ra na sila mukuan Magnum June. Anyway, di nakabayad naman na sila kay once man gud i-enroll nimo na sa PCIC ang crops nimo as a farmer, appeal naman gud ka as individual.
0: Okay.
1: Na-enroll pod. Oo.
0: Basi namin yun nga kining na may gihatag sa gobyerno. Tungod kay apektado ang atong mismong crops ang atong livestock kining magbayad ko anig 200 pesos kay para ibayad kay tingrin nyo na sa insurance ano ba no basin lagi pag magplano gyapon mag-uma bang mag-save para sa mga katuyuan. So unsa pa metabo ani kung panlitan ang iya mismong bakahan babuyan baka or uban pa niya mga binuhi nabahaan iba ang ilang madawat nga cash magdepende sa balor sa maong mga binuhi nga nahanaw in town. Engineer, yun na ba plastado o na ay live pa lagi?
1: Magnum June. Ano may tabo Magnum June? No? For example, nati ang naigo, mubalor kanya yung mga 20 mil. Dili po total 20 mil yun ang mauli yun sa atong mga mag-uuma. Nakanay equivalent, no? Based Japan sa criteria sa PCIC.
0: Okay.
1: It, actually, through check na sila. Sila din magpa-incash. Sila ang checking na dawatan.
0: Okay. Sa mga kuan, mga crops, ang sabay plastada, pilakasakong kamutin,
1: bilanggoy,
0: mga Japon.
1: Mauri po Magnum June, per standing crop, naagi na yung value. Kada tanom, naagi value, even ang maglay ang value sa utan, maglay ang value sa atong perennial crops, kaning mga fruit trees, maglahi po ang value sa ato ang mga tawag anino industrial crops, yung mga kape, kakao, saging.
0: Subot pasabot nga siguro ihapon matagpunuan. Pila ka punuan? 200. 200 unya matagpunuan maura ni ang ihatag sa gobyerno. So bausab na iya madawat.
1: Yes, Magnum Jun kay. Anamay mulagi nang ginaingon nako nga kung based sa duration no, kung for example, nanay ni abot og mga 1 month kana apil na kana ang value sa abono nga gi-apply pod. Og even ang pag-land prep.
0: Okay. So, engineer, unsay atong mahatag nga advice ganto sa mga mag-uma gang gusto mo appeal sa mo appeal sa resgutan programa, magka-famous na ng insurance program para sa mga mag-uma o guban pa, engineer?
1: Oo, no. Akong gi-agwat yun ang mga mag-uuma o atong mga mangingisda diri sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, no, nga di-gid magpaulay in terms of kuan, kani pag-protektar sa ilang mga nanom o ilang mga livestock kay aduna ang Philippine Crop Insurance Corporation, partner kanina to, ang ahensya sa gobyerno, na mutabang gid sa ato, no, nga ma-insured ang ilang mga tanong, especially maulan nga ba or taas nga ulaw sa init. So, importante nga ma-insured ka na kay wala ilain makatabang sa ila, no, para mabalik na po ang ilang gi-invest nga kapital, no, or financial sa ila. So, mukha nang giagwat na ko tanan kay aduna man sila yung mga barangay agricultural assistant worker Magnum Jun sa kada barangay, pwede rin sila muduol diya sa barangay, ila lang i-inquire kung saan pag-abila ng insurance para sa mga crops and livestock.
0: Okay, Engineer Bernie Daba, ang atong head mga igsoon sa City Agricultural Productivity Operations Office. Salamat, sir.
1: Salamat, Magnum Jun.
0: Sa atong pagparayon mga igsoon, kaping 50,000 na kapamilyas, Misamis Oriental, nagkabinipisyo sa tag 20 pesos matagkilong bugas nga baligya sa gobyerno. Atong gitak na mirabi si kanhi board member Eric Koo, kinsa maoy provincial capital chief overseer, kining di pa na mo kontak. Karunta-taon, basi ato na mirabi. Si kani board member Eric Koo. In the meantime, panumunum sa oras, alas 7:38.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o gimong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit pa imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa equipo.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: In 5 meters, turn around.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
11: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-load!
13: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod? Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan-i, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.

0: Magnum 45.
1: Yan ang speakers din niya, si former board member Eric Ku, ang provincial capital chief overseer. Sir, may buntag. On the request, Magnum Radio, imong kaoban si Magnum Jude Albino o Magnum Aileen Acuri. May buntag, board.
2: May buntag diha, Magnum John. May buntag diha sa Ma'am Aileen o sa tanan nga naminaw karon sa imong programa, labi na gyud sa atong probinsya sa Misamis Oriental, Permirong Distrito, Sigundurong Distrito o sa katawahan sa Cagayan de Oro City. May buntag.
1: Bird, may buntag, Bird. May buntag. Bird, kining 50 mil ka mga pamilya nakabenepisyo na sa tag 20 pesos matag kilong bugas. Asa ba ni nakakonsentrate on? Considering nga morag naapoy limit sa ginaganon sa mga area, diin dito mo plaster po ang gobyerno para mamaligyag tag 20 pesos ng bugas.
2: Magnanjon, dini sa atong probinsya, sa kamanduan sa atong gobernadora Juliet Oy, ang gihimo na to, Magnum John, atong gi per household dayon kada barangay. So barangay ginato, gipabot ginato sa kada barangayan, Magnum John.
1: Okay.
2: Kay kung diha lang nato ibutang good sa poblasyon at dayon ang mga igsuon nato nga taga Bukit.
1: Oo. Taga Bukit.
2: Taas, mutaas na ang iyang bali palyo tungod kay mupliti pa man sila habal-habal.
1: Correct.
2: Mupliti pa sila. So ang programa ni Gobernadora Juliet Oy para gyud nga makabenepisyo ang katawhan og ilag yung fighting up tud sa ilang kada barangayan. So, okay. So barangay.
1: Unsa man ni board dunay kada barangay or household? Bali, household dito sa kabalayan mismo.
2: Yes, Magnum John, bali ang mahitabo anak Magnum John, pag-abot na to sa barangay, butang takaron, moingon takaron nga karon, paingon na namin karon sa barangay waterfall sa Balingasag.
1: Okay.
2: So, ang kapitan karon dito, mga last 2 days pa, ato na siyang gignan.
1: Okay.
2: Nga i-preparar ang imong kuan diha, imong barangay, kay mo anak mi diha. So, ingon din siya nga pilak household imong barangay. So nami 1,700 ka buong household. So muna itong preparahon na yun, Magnum John.
1: Okay,
2: so, pag-abot dito, magmalit yun na sila.
1: Okay. So butasabot nga pag-abot sa barangay, tapokon to sila dito kung gusto mo palit sa tag 20 pesos nga bugas.
2: Yes, Magnum John. Okay, na sa covered court. So at least, ato din na siya.
1: So at least barangay to barangay, di ba? Kaysa ka nang, di na magus ka ganduro, murag naala identified nga duha ka area. Naduhan na ba? Murag primero, usara man to. So, dito man to, tablon dapit.
3: Usa pagyapon.
1: Usa pagyapon, murag wa pa maduwa. Na itong plano nga diri sa Western asay usa unta. Pero usa pagid gapon, but at least Misamis Oriental sa kanako, gibarangay to barangay ninyo. Board.
2: Barangay gid siya, Magnum John, para makabenepisyo. Dayon kanaang 50 mil balik atong permiro na to pag launch atong gipanghatag sa mga kada lungsod ra man to.
1: Okay.
2: So nay nakabenepisyo na tong atag 1,000 karon dayon. Ato na yung gibarangay, pero ang costing anak niya, Magnum John, para may bawaan po sa katawahan, kay basin po nga narabay ni Gawas nga ato unong gipangwarta ang bugas. So, kaya ang nahitabo, Magnum John, nga ang presyo na anak, Magnum John, kay tag 5 man ka kilo atong gihatag, so naana siya sa 100 pesos.
1: Correct.
2: Ang bugas, kay tag 5 man ka kilo. Diyo na dayoy 10 pesos po nga atong additional, Magnum John.
1: Para?
2: So bali ilang bayran ana nahimo nga 110. Okay. Kay ang kanang 5 anak niya, Magnum John, mo na siya ang sa ikubag.
1: Okay.
2: Okay, gisulod naman tong ikubag daan kay bawal man mamaligya og sinako. So pakita in na to sa katawhan nga wala ta ra binuang atong ipang ikubag daan.
1: Okay.
2: Dayon ang katoday yung nagsulod anak, Magnum John, kay ato magisilduhan, nagsulod yo putag 2 kada sulod. Dayon ang kana di yung 3 pesos dayon, Magnum John, mausan na siya ang kana ang atong panggasolina paingon sa ilang barangay, Magnum John, kay sayod man ka nga ang probinsya sa Misamis Oriental, kaloy sa Ginoo wala pa gyoy kwarta nga dako-dako nga makakuan sa pundo. So para lang gyud mo abot dito sa ila, so nahibutang og 110. So atong mga katawhan dito, Magnum John, baligiganahan na lang sa sila kay at least ilang barangay 100 ra. Kaysa muna sila sa obos, mo pritig habal-habal, mo gasto sila kita gato 50.
1: Di, pwede magkapamarayag sa miss or kaneng board nga. Board, pwedeng ang miss or na ang probinsya na lang mo sagot anang 10 pesos, board?
2: Kaloy sa Diyos, Magnum John, kung unsay ngalan ng pagbilin unta sa kanhi administrasyon daghan pa untag kwarta, wala gyud problema.
1: Mausab.
2: Ato mo gani kuno pinunsao mga karoy karon yung panahon na murag alanganin gyud.
1: Apike
2: pa gyud, grabe pa magani, magani uban dia nga wala pa nang sitwasyon ko ilang mga GO, dili pagi kaayo maayo buot ang kini ang gobernador na tuog ang sangguni ang pang kaniang panlalawigan. So medyo apike ta pero gipangitaan lagi natong paagi magnum jun. Para lang yun mahatod dito sa kada barangayan, sumuna ang gihimo sa atong gobernadora.
1: Dili man ka board taga Kapitolyo ang supplier anang ikubag.
2: dili.
1: Kay na magka allegation nga ginegosyo. Sumasin nga ginegosyo kay ang supplier sa ikubag murag taga Kapitolyo ra di man ka. Dili.
2: Wala diha tagit. Oh, sa kuan kita to nagi palit dia. Kani anay resibo na siya sa kanang dia sa kugon magnum jun. Nainchik dia.
1: Okay, oh. Ang mga trabante, board, why magamit na itong trabante? Katong mga gapanglanghab lang, baka ang trabante, may gamito na ito sa paglihok ani, inay nga mag-hire tag laing tao para nga masunduhan pa na ito?
2: So, mauna na siya malungkay. Usahay magod magnum dyan, dito na ito sa barangay na ito, sila na mag-repack.
1: Okay.
2: Oh, i-repack nila dito anong barangay para po ang katuloyin sila din muna ausahay madakuan pa gano'y isa magnum dyan usahay kay malabi naglato mga amigo So ato pang tagaan sa adlawan pagkahuman tagaan sa nato sa kaniang bugas kay luoy man po so madako-dako gano'n siya kamay pero gibali wala lang nato na Japon kaya para lang makatabang tamo abot lang din sa ila.
1: Okay.
2: Pero basing ko mga kwarta katakarong mga pila ka tuig magnum dyan sunod tuig pa or yun ang sunod bulan mawasing mawala na na pero sa karon lang yun para lang yun makaabot Jesus Christos okay na na yun na sa usahay dito pag-abot magnum dyan ha nga nalabi na naa si mayor naa si vice mayor ka ng Jesus ila po ay na ng Jesus ako na yung bahala
1: okay. Siguro sa basing ang kapitan mismo nga hapit na rabang eleksyon sa November ako na yung bahala na Mr. Abusi ako na yung bahala na ng Jesus Christos
2: naana yung sahay na yapo yung may tamo dito
1: okay at least kung panlita ng kapitan mamuliti ka at least nakatabang kaysa mamuliti ka ngaway na tabang. Hangtod ka no sa money board, Tod, nga libreng, alo gani libre, kundi tag 20 pesos nga bugas.
2: Kuan na gini siya magnum dyan, balit tuloy-tuloy na ni. Hangtod ka pag-abot sa 2028, kung mawawala, mapilistan man galing si BB, may listan man yun, kaya bago naman ni Presidente, kita pa kayo sa 2028. So, tanaw na to, kung mapadayon ba ang programa. Pero maayo nga programa, magnum dyan ha, maayo.
1: Okay.
2: Kaya kuan magod siya magnum dyan, bali ang atong bugas, mo na sa una, giingon nila nga, NFA lagi, aabuhong, daot, uluron, dili tinuod magnum dyan. Ako gyud mismo makasayod kay kita mangin akong bugas pirmi. So si Bintanir gina siya magnum dyan nga bugas dayon dinhira na sa ato gipalit. Ang gihimo manggod sa kini ang national magnum dyan gipalit na siya nila og 40 sa NFA dayon gisubsidi nila ang 20. So ang 20 ra dyan gipabayaran sa katauhan. So maayo kaayo nga programa.
1: Okay. Tag 50 gibatanta example magdumalin ang nagas merkado tag 50. O niya dayon mapalit ni muna sa binting bigas program 20 pesos lang. 20 pesos. Oo. So mitabo kining dako kayo og pag-ubos. Oo.
2: Tinuod.
1: Di man ganita makabalik ni atong panahon pa mga way back 1960s ang bugas kanito murag 15 pesos 15 centavos ra. Di na makabalik atong panahon na batatis na paubos gapon ang gabaw nga presyo. Bird, salamat kay Bird. Napabag kayo minsan nga ito sa itong magkaigsunan. Nga labi na katong gusto mabili sa nasigutang programa.
2: Ang katong kuan, kini atong programa nga binti-binti nga bugas, muabot kini sa inyong kada barangayan. So karon dito ta sa Barangay Waterfall sa Balingasag. So naay mga 1,700 kabuok nga mga household. O sa tanang katauhan sa Misamis Oriental, katong din sa Second District na sa sunod simana, na nasa tagikan sa Lugait, paingon din sa Upol, Magdong John. Salamat kayo, Magdong John. Salamat sa oras. O salamat, Bayong Buntag.
1: Salamat, Sam. Inyo na ba ito mga action si kani board member sa Misamis Oriental, Eric Ko, kisa mo ay Provincial Capital Chief Overseer. Oras, alas 6 o alas 7, 52 sa mga pagbalik kaman sa pinamdumdugang mga balita.
4: K92 Cagayan de Oro. It's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local